0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biote, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Oh, sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So, una, problema gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
10: E3 Bio.
13: Ang E3.
10: Yung may Physio.
13: Physio.
10: Yung may D3.
13: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
10: Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3
8: sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500
9: masamit ka bala gina allergy.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX 500
9: masalika. DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix
8: mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
11: Glaucoma,
8: Eye Care Gold Capsule,
11: Bacterial Conjunctivitis
8: o Pink Eye,
11: Eye Care Gold Capsule,
8: Eye Allergy,
11: Eye Care Gold Capsule,
8: Cataracts,
11: Eye Care Gold Capsule.
8: Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A,
11: Vitamin E,
8: Vitamin C,
11: Zinc,
8: kag Dilberry Extract.
11: Eye Care Gold Capsule
8: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
11: Mag-inom sang Eye Care Gold.
8: Kaupot ang pag
14: butang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw,
11: Eye Care Gold Capsule.
14: Mabakala sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Sige, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mabakala mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nanigit ako makabatsyag sa sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
19: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
20: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
6: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline?
6: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Ranch. Bakal na!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
7: Tigasi!
8: Tigalapa!
7: Tigasay!
8: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko
7: ang Extend
8: Supplement for Men!
7: Gortez!
8: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
7: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatimlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay,
7: happy ka nunay.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
7: Yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masalikan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3. Mabagats
7: mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
8: Yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Dapas. Tunay, naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.

K5 News FM K5 News FM Ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinga One Time。 Salawahan ka! May kabit ka galinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey, my galinga one time!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo! Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap!
2: Sport Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics! Sport Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sa good bacteria! Sport Biotics! Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre!
0: Libre! Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali na mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamahal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pamakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Physio.
3: Physio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress. Nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano pala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awantay. Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
2: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
1: K-5 Galing Awantay.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio.
5: O, si Karen, kanda mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX-500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX-500.
6: Ang DTX-500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tayo,
7: happy kanunay,
6: DTX-500.
7: Masal Liga
6: Epektibo
7: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata
4: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: K-5, galing na what's
1: K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Gala o magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katong katol,
18: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
22: ang nagatindo sa imo atay.
23: Basta tindo ang atay.
22: Happy kanunay.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio!
22: Ang D3 Bio!
23: Yung may Visio!
22: Ang Visio!
23: Yung may D3!
22: Mabakat sa mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
26: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galinga One Time
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na. Nyog na baog.
1: Hey, bye. Galinga One Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026

0: Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Aramis
1: mo! DDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DDX 500!
1: Ang may powerful
4: nga nagapanubok
1: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
1: garantisado.
4: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8 Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
11: nga may D3.
8: D3 Bio.
11: With Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio,
11: ang D3
8: yung may Visio,
11: ang Visio
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas, tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Hoy manang, ano man ang inyo nga kaldoman? Mailangaw ba niyo?
3: Ay ba? Ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa 5th anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakang sa mga butika.
10: Eggstands. Food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, gidang akon stress, nga napatyagan kag, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Dok, ngaamo ning operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: K5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya si sang atay,
9: atay, no?
8: Kidney.
9: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
10: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang

0: AIDS, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kagpatyon sang ditribayo dala ang iyang nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhas.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhas.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, alas 11:05 na sa aga.
4: Ilonggo Cops on Air, programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air, Ilonggo Cops on Air, kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops.
3: Good morning, good morning, good morning! Welcome na naman mga kabanan sa itong sining programa! Kada Domingo ng adlaw, alas 11, tob-tob, alas 12. Ang itong sining programa ang pirmi nga ginabantayan. Nagikan sa inyo mga kapulisan dari sa Iloilo Police Provincial Office. Wala sa liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Sala sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Pag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ngayon ka po naman ninyo sa Subungaga, isa naman ka oras natin nga pag-ilistorya hanay. Nanungod sa mga nagabaga, talalo pang doon nga balita, impormasyon, proyekto, kag-insyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Cops. Ako naman ang inyong anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Ah, blessed morning kids sa mga ka-K5 naton. So first of all mga kabinan, we would like to thank sa aton sining Chief Executive Officer sang DYKU 88.7 K5 News FM. At sa tayong tagiyaman sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, no other than Dr. Ramil Uy. Thank you so much, Gidok. Sa sining kaguyunan ng makawaragwa kita dari no, sa mga impormasyon no, tuhoy sa aton sining mga kapulisan dari sa probinsya sang Iloilo. Subong man, no, ginatamayaw tagid sa isagid kami dahil nga ka aton sining area manager no, kaka K5 Ray Espiha Umala. Subong man sa aton sining station manager kaka K5 Warren French kaysa tanan nga katapo sang K5 News FM Philippines. And subong man sa aton dere subong nag-assist gid sa aton sining world class technician kaka K5 John Ray La Pastura. So still mga kaka K5 naka-tune in kamo no sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyo oh my puso. So sa subong aga mga kabiyanan, madamo kita sa pag-istoryahan mga ka-K5. No, kay Pizza 21 na kita karon sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Pinalang kabulan mga kabiyanan, Hunyo, Hulyo, Agosto, 2 months to go, bare months na naman. So kadasig lang sang inadlaw. So dapat enjoy life to the fullest. Despite sa mga trials and challenges in life, no, life must go on. No, you must rest but don't quit. No, dapat kung ano na mga handa mo sa kabuhi, gamay-gamay lang ang distraction dira. So dapat malawig ang imo sininga pasensya. Kamusta bla kamo dira abyan? Good morning gid sa mga mamumugon naton dira sa kabukiran. At sa mga mag-ingisda man naton sa kadagata. So, abyan, sa mga K5 naton dira, mga ibang dira, ti alas 11 doon, nagpanyagagit. Eh, why kita da? So, sa subong aga mga kabyanan, nagtatamayot agad ang aton sini 43 ka mga police station, tuwa naton ka mga mobile forces, kag ang tanan-tanan nga pamuluyo sa Bugos nga probinsya sang Iloilo. Blessed Sunday morning gid ra sa inyo, ma'ams and sirs. Pag sa tanan-tanan nga naga sa ulog sang ilang kaadlawan sa subong adlaw. Oh, happy happy happy birthday gid. Sa mga KK5 naton. Bata malamat ambok maniwang balo kag mga binayaan. No, isa gid ka happy happy happy birthday gid sa imo. Pwede kita makapadangat sa aton sining mga birthday greetings. Sa halin sa inyo dira nga mga families, friends, loved ones ninyo. Ato nina nga pag tamyawon from time to time. So even gani sa mga wedding anniversaries nyo dira, pwede kika mo dira kapatamyaw, makapang-pa-shoutout nyo dira mga ka-K5. So thank you so much gid. Balikan nato nina karoan. So sa liwat, happy happy birthday gid sa imo, Abian. Okay mga kabinans, mga K5 na ton, para sa aton sining diskusyon no, sa subong aga. Of course, aton nga pag-istoryahan, aton sining NSED o kon national or nationwide no, simultaneous earthquake drill na giniwat man sa tanlikdan nga June 18, 2026. At the same time, aton sining pagdayaw 2026. Tama na mga topiko natin nga pag-istoryahan. Kasubong man, successful drug bypass operation sa Balasan MPS. Although masako-sako subong man si, si Sir Alabado. But then, okay lang ah. Mugin na kong hepe ikaw. Madamo sa mga obligasyon. Kasubong man, successful drug bypass operation man sa Haniway Municipal Police Station. Sa nagliligad man nga adlaw, so aton makaroon nga labuton sa linya ang aton dira nga officer in charge, nakablikat police captain Randy L. Lambungan. Okay mga kabinan, sa tanilikdan nga June 18 no, sang hapon no, ang aton sining Iloilo Police Provincial Office sa pag-panguna no, sa aton sining provincial director no, Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kasi naguna diri ang pagdayaw, then after sina ang aton sining earthquake drill. Nakita na diri sa aton sining background. No, ang aton sining pagdayaw awards no, 2026. Recognizing exemplary performance, dedication and commitment of police personnel or mga units naton makabayanan and stations. So naging guest naton makabayanan si Dr. Raul Banyas ang aton sining provincial administrator sa Iloilo province. And of course no, ang invocation naging pangunahan man ni Reverend Father Ricardo Inigo Jr. So man, nag-welcome remarks ang aton sining Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabaren. So muna mga kabinan, kagaang natagaan sang awards aton sining police commission officers, police non-commission officers, may ara man kita nga INUP, subong man aton sining municipal police stations kag city police stations mga KK5. So, ari na, no? Para sa ihibalo sa aton dira nga mga kauturan. Sila-sila sa mga tropa man aton dira nga gapamati. Ari na. Kag, of course, ang aton sining best in administration. Amo si Police Senior Master Sergeant Romel M. Palomero no? Sang Badyangan MPS. No? Congratulations, kid. Ang aton naman sining best in Intelligence, no? Police Master Sergeant Christopher B. Gafate. Masang istansya MPS. Congratulations, Gid. Ang best in operation naman naton si Police Executive Master Sergeant Robert Deriada, no? Sang Pasi CPS. And naton sining best Police Community Relation, no? PNCO, we have Police Staff Sergeant Jenimar Andong, no? Sang Pasi CPS. Sa rin to, congratulations, Gid. Ang best in investigation naman naton, Police Master Sergeant Roderick Larida, no, sa Pasi CPS sa Gyapon. Ang best WCPD, no, PNCO naton, Police Master Sergeant Raquel Caiton. Congratulations gid ma'am, no, sa Putotan MPS. And ang best Provincial Mobile Force Company goes to 2nd IPMFC. Kay Sarah Bellio, sir, congratulations gid, no, sa mga tropa naton ra. Ang highest CCE, no, kung na crime clearance efficiency, type A, no, component city, we have Uton MPS. And type B naman naton ang Putotan MPS kaga type C, no, ang Balasan MPS, mga kabiyana. And sa highest crime solution efficiency naman naton kung na CSE, arama na aton sininga Uton MPS sa Gyapon, followed by Putotan MPS, aga Subuman ang San Miguel MPS. Then sa most peaceful municipality, air or city, siyempre una dira ang aton sininga component city ang siyudad sang Pasi. Rapagid, no? Nasunda naman sa Lambuna Municipal Police Station at Balasan Municipal Police Station. And of course, sa units naman with arrested high-value individual sa aton sininga kampanya kontra illegal nga droga. Nagapanguna diri ang aton sininga Provincial Drug Enforcement Unit. Congratulations, Gid! Subuman ang istansya Balasan, no, Sara, Pabia, Kabatuan, San Miguel, San Enrique, Dumangas, Batad, Lemery, San Joaquin, Santa Barbara, Pasi, Saraga, Carles, Lambunao, Putotan, Dingli, Uton, Bajangan, Haniway, Ahoy, Maasen, San Rafael, Tigbawan, Liganes, New Lucena, Kalinog, Mina, Barutak Nuevo, San Junicio, and Banati Municipal Police Station. Congratulations, Kid. Aga Subuman, no, mga K5, dugang pagid ang unit awardees naman naton with highest accomplishment on arrested wanted person. So, wanted naman kita. So, regional level, no, ang mga nakaladakpan ng wanted person, we have Kalinog and Balasan. Congratulations, Kid. And sa ito naman sininga provincial level, ang Kalinog sa Gyapon, kag Dumangas, Pasi, Haniway, and Pabia. Kag Subong man, no, ang highest accomplishment when it comes naman sa ito sininga illegal gambling operations. No, accomplishment. Pinapangunahan sa Pasi City Police Station. Congratulations, Gid. And sa illegal fishing naman naton, ang 2nd IPMFC. Pag sa armas naman kontra or loose firearm naton eh. We have Mina MPS. Pag aton sining istansya MPS. Ang best unit naman naton mga kabinan, type A o yab Pasi CPS, sinusunod naman sa Pabia MPS kag Balasan MPS. And mayarap magkikita nga mga special awards. Best in administration, we have the Iloilo Provincial Police Strategic Management Unit. Congratulations, Gid. Of course, headed by Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro. Di Dolo Borio. Congratulations, Gid, ma'am, sa PPSMU family dira. Ang best in operations sa aton Sininga Provincial Community Affairs and Development Unit headed by Ma'am Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma. Congratulations, Gid. And my hero PCO. Bayani or hero police commission officer naton. Wala sang liwan kundi si Police Major Maria Lisa Binufuente. Congratulations, Gid, ma'am. At sining Chief Parmo. And my hero PNCO naman, no? Police Non-Commissioned Officer. Congratulations, Gid, no? Police Executive Master Sergeant Cyrus S. Librando, sir. And Subong man, may hero NUP. Swara Subong nagalantaw siya. So, na uniform personnel na to, na NUP Francisco C. Cordero Jr. So, Manong Iko, congratulations, Gid. So, kasatanan nga mga awardees, no? Both PCO and PNCOs, unit kag stations na to, mga kabinan, nga nakabaton sang award no, during the Pagdayaw 2026. Spearheaded by Iloilo Police Provincial Office. Headed by Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sida, nakita na ton, isa sa mga dinapit na ton nga bisita. Si Dr. Raul Banya, sa ato sining provincial administrator. It is nga gi-emphasize gid, no, nga lawbreaker will not be tolerated. Siyempre, no, kung may mga sala, dira, mga kabinan, hindi gi dapat nga itolerar. Pag subong man, law shall be applied fairly. Dapat para sa tanan, regardless of status. Which is tama gid ka, insakto. So, thank you so much gid mga kaabyanan. So after sa nano, sa aton sininga pagdayaw, giniwat man aton ang aton sininga second quarter. Ang simulation na earthquake drill mga kabyanan. Upod na ito ng aton sining Santa Barbara, no? MDRRMC. Congratulations, Gid, no? Sa pag-iwat na ito nga ang aton sining mga personnel, no? Sa Iloilo Police Provincial Office ang ma-remind naman, no? Ma-enhance pagit ang ihibalo na ito mga kabyanan when matabo ni ang mga earthquake, especially nga natin gin-emphasize man sa aton sining DPDA o kon Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Remy Abong Alabarin na ang linog, no, wala do pareho na kuno sa kawatan sa kagabihon, wala tanan na galisensya nga ay to prepare kada uyugon ta karon when niya mga kaki 5. Ang linog, unexpected, and hindi man naton dayon, no, nga mambalsi mo nga malinog, kuna karon ah, bali magnitude 8 o magnitude 5, o unexpected mga kabayanan. So, dapat through this simultaneous earthquake drill mga kabayanan, you need to participate, no, para ini sa aton yung kayuhan. Hindi ni para sinyo sining mga kapulisan lang, kundi para gid sa aton sining mga or para gid sa aton sining entire community. Ganit di ba, no? Preparation sa mga disasters, maintaining peace and order, no, hindi lang ni obligasyon sa inyo sining mga kapulisan, kundi obligasyon naton initanan. Muna nagapasalamat gid ang aton sining provincial director, no? Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. Sa unwavering support gid, no, sa aton sining mga pumuluyo sa tanan-tanan naton sining mga activities programs, no, sa aton sining mga kapulisan. So, saluwat, congratulations gid sa mga trupa naton nga nakaangkon sang award. Okay mga kabayanan, next naton nga topic. Okay, 11:24 pa lang ah. Mga 11:30 na to na tawagan si Sir Lambungan, Sir Janre. Relax ka lang Sir Janre. Okay, wala subong si Sir no? Si Sir Lawrence sa mga kabayanan. May important matters. Okay mga kabayanan, sa subong naman nga gan, kung pagin naton, do kahapon lang ni. Ang successful drug by bust operation mga kabayanan, maging pangunahan ni Police Lieutenant Patrick Jan DC Alabado. Ato si officer in charge ng Balasan Municipal Police Station. No, ining successful drug by bust operation nga giniwat alas 6:45 sang Kasisidmon. No, Hunyo 20, kapon nga dala, utig 2026, sa may barangay Panian, Balasan, Iloilo. So, ang target sa operasyon, amo ang high-value individual nga si alias Makmak. No, 32 anyos, single, isa kakurintisyan, on elektrisyan mga kabinan, tumandok man sa nasambit nga barangay. And na-recover sa isining posisyon ang more or less 91 grams ang suspected shabu. Ang may standard drug price nga 618,800 pesos. Sobra to nga sa milyon mga kabinan. Kita nyo manda sa aton sining background. So sa subong ara si Makmak sa kustodiya sang Balasan MPS para sa yasining nagakaigo nga disposisyon. Siyempre, kung nagagamit ka kag nagatulod ikaw, relation sang Section 5 kag Section 11 sang Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So mga kabinan, sa mga kuturan natin, rabi maghalong-halong man kita. Especially subong, ang muna ginisubong ka talamak mga kabinan. Pag ginatunguhaan gid sang inyo sininga Iloilo Police Provincial Office. Nung maubos ng katiklo ni mga kuturan nato ni ba huwag git kita gisip siyang bus ng vlog sa mga kabataan nato na o, sa mga pumuluyo man nato da e, sa mga naghandom pagidra o, sa mga kabataan nato nga ba do medyo curious ano yan sa burya sini don't dare
0: huwag mong subukan masisira ang buhay mo
3: o, mga kabayan hindi na kita mag dare ah. Tapos may magsulod dira, pero kabudlay na magwa. Kaman be, no? I-sustain mong bisyo mo. Kapangayo, ya, imo ning kaugalingon, gusto mo gid nga magamit. Kasi, drug dependent ka na mo. Wala ka na karungkwaan ba, pati mga appliances nyo kag mga power tools yun na. Pati mga supa nyo, ubos na lang kabligya. Tungod lang ni sa imo sining abisyo. Huwag ka nagkikwaan, te, makreate ka naman another crime, mangultap ka naman. Sa ultimo, nagbligya ice cream or lapon mo, tungod lang sa abisyo mo. Oh, te, bakit mayad, kid? Eh, guba ng imo sining ikayong lawas, guba pa imo boss damlag. Kaya ano na lang ni mga kabyanan, sa mga kikifive na tunda. Please, no, educate nato naton sininga mga kabataan. Kung si Gato si Rizal pa, di ba? Munang always ginaton nga ginapalinton sa inyo. No, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dapat educate naton sila. Hindi naton pag i-tolerate ini. Hindi kita magpawala-wala. Da, hindi lang kita mag-intra. Ang budlay na karong madalahig kita. Dara. Hindi na pagulata nga membro pa sa pamilya mo o imodra nga loved ones or relatives ni mo. No, ang mabiktima before ikaw magulag mas mayong asap no, as soon as possible we need your cooperation no aton sininga entire community please bear with us aton sininga kampanya kontra illegal nga droga subong man sa tanan-tanan naton sininga mga anti-criminality campaign so muna gani no nagapasalamat man ang aton sininga provincial director police colonel Bayan Emmanuel Rasalan sa inyo sininga kooperasyon nga ba nadakpan na ini si alias Makmak. Congratulations gid sa aton sininga Balasan Municipal Police Station headed by Police Lieutenant Patrick Jan DC Alabado. Okay, at this juncture, wala buton naton sa linya mga kabinan ang aton sininga officer in charge sang Haniwai no, Municipal Police Station. Balikat Police Captain Randy L. Lambungan. Mayroon magitang street level individual nga nadakpan sa Banwakang Haniway sang nagliligad man inadlaw mga kabinan. Thank you so much, Kitek. Yung ara na sa linya. Atong sining guwapuhon, Brusco. No, tama gig kapisan mga kabinan nga hepe sang Haniway Municipal Police Station. No, although newly installed si sir pero very responsible mga kabayan. So, let's welcome no sir. Good morning kid no, Police Captain Randy L. Lambungan. Welcome kid sir no sa atong sininga programa Ilonggo Capson Air diri sa K5 News FM. Upod mo sa subong aga kabalikat Vinsa sir.
1: Ah, mayong aga magaling sa inyo tanan no kag sa palawas ang sininga station.
3: Yes sir. So sir, thank you so much gid no sa imo sining nga chimpo nga ginatagid sa aton sa subong aga. Noldo masako-sako. So, sir, by the way no, kamusta gali sir no ang aton dira nga panahon sa Banwakang Haniway sir?
1: Ang aton panahon di medyo kisa nga gumgoom man di ang di mo pakta nang magpagkuan sa ulan, nagadulom nga gulpi lang kasanag.
3: Yes sir. Okay sir no, so sa subong aga base naman sir no sa informasyon naman naton nga nabaton, isa naman ka successful drug bypass operation no ang ginpatigayon sang Haniway MPS. Of course sir no sa imodra nga pagpanguna. So, sir no, for the information sang aton sinisir nga mga live viewers, mga listeners naton kag utom malabutan sang aton sininga programa sa subong aga sir. Paano bala naton ginlunsar ining successful drug bypass operation sang San Obla ini kag sino balang alias nga nadakpan naton sir kabalikat Police Captain Randy Lambungan.
1: Ang aton nga subject kali no last na-apprehend sa June 19.
3: Yes, 6:30
1: AM. Ang tawo nga ni do mga 3 weeks na naton nga na surveillance tapos tatatlo naton din pabaklan din palabor and well in fact na palaboratory naton ang iyang nabakal ang aton nabakal sa iya.
3: Yes sir.
1: And this last June 19 ginkasana nato ng aton operation sa amon nga tawo yes, with regards sa tawagon lang naton siya sa kay alias Otek kabalikat Vince.
3: Yes sir. Okay, so ining aton sinisir nga suspitsado sir, by the way sir, pamilyado ini sir?
1: Ang pamilyado ni siya, well in fact ang bata ay naga-training na ni siya masakay. Tapos siya na lang nibili ng asawa niya sa abroad sa Hong Kong. And then naangot na to ni siya sa last week man niya nadakpan to nga si Adilantar.
3: Yes sir.
1: Amo matong siya din amo ni nga tao. Pormero, puro konsumo lang sa uli. Damo na niga pasakop siya. Nahulog na siya sa user. Kaya kinapaulian niya ng mga nakuha niya nga drugs sa mga supplier niya.
3: Okay, sir. So, wow. So, nalingaw ako sa guru niya kay Dasig Kwarta de. So, sir, no? Yes, sir. So, by the way, sir, no? Based sa aton sinisir nga investigation kag monitoring kay alias Otek, sir, no? May idea na bala kita, sir, kung diin yung iya sinisir nga source?
1: Ang source niya pormero amo ni si Giovanni and then pag hindi lang hindi amo lang isa na ka source pero may isa pagin siya ka source daw dira lang dampi sa Kabatuan.
3: Yes sir.
1: And then sa malapit malang na banwa man eh may ara man kay galangot-angot malang nisla mo.
3: Yes sir. Oh, connected lang sila.
1: Oo.
3: Oo. So sir, ang ilan naman sir nga area of operation? So within third district lang ni Sir Lambungan sir.
1: Ang iya operation dira lang gid sa Banwa.
3: Okay.
1: Kay laban mga grupo in fact sang gabi sini eh, kinapabaklan pa nato nimo mga alas 10 sa gabi ipasudlan pa nato sang aton tawo hindi na confirmar nato nga pagkaaga pinasudlan pa ginato namo nang kinasa nato well in fact na budlay yani kami pagsulod ini kay may madlag ko ang iya ido nga mga dirasa. Ako gani gamay lang sang makagat sang ido kay kadlagko sang Belgian kay sang Ambon.
3: Ah okay, pero along the way malang ni sarang iya nga puluyan.
1: Oh, kilid karsada.
3: Oh, sa
1: do hindi na hapos nang sa aton magtransaksyon.
3: Oh, pero ano sir no, medyo mga pilayan ni sir ka kilometro no alindra sa may Banwa sa proper sang Haniway going to Barangay Bungol sir, mga pilayan ka kilometro sir.
1: mga kwan siguro, mga 2.5 kilometers.
3: Ah, okay. So, mga layo-layo man. So, when it comes naman, sir, sa background no ni alias Otek, sir, may mga previous pag-inisip ba, sir, nga case related sa illegal drugs or iban pag-in nga kaso o record sa barangay ni Sir Randy, sir?
1: For me, rogin reklamo ni siya sang uto dyan sa kay Kapitan. So, kwan daw pa Manila, and then ginparihab niya sa mga uto dyan sa Manila, naka-abroad niya siya.
3: Yes, sir.
1: O primarily OFW ni siya mo, ginrehab niya siya sa Manila antes mag-OFW. Pagpauli ya day, bumalik siya sa gamit-gamit.
3: Yes, sir.
1: Sorry, pangsakop-sakop na siguro, panay, pangginansya naman.
3: Yes, sir. So, butiling ko na gilisan, no? Kaya ito, gagamit, kag nagaduso sa, no, doon section 5-11, gini, sir, no? Ang yato bangon?
1: Oo, ginakasuhan na nato, napile na nato sa prosecutor's office kagapon ng kasong 5-11.
3: Yes, sir. So, when it comes naman, sir, siya subong status, din niya sa subong hamtang, sir, si alias Utek?
1: Dito yun siya sa Haniway Municipal Police Station Detention Cell.
3: Okay, sir. So, lastly, sir, no, thank you so much, good, for that information nga para, good, sa aton sining mga tagpalamati sa subong aga. So, sir, lastly, pangayon, tagid, sir, ang imo naman, sir, ng mensahe para sa mga live viewers naton, listeners, kagutom malabutan sa aton sining programa dari sa K5 News FM sa programa naton Ilonggo Caption Air. Mensahe mo, good, sir, especially sa mga pumuluyo dari sa banwasang Haniway regarding ni sir, no, sa aton sinipadayon nga ginapabasko nga kampanya kontra illegal nga droga. Kabalikat Police Captain Randy Lambungan, sir.
1: Nagapasalamat gid ako sa pumuluyo sa Haniway nga naghatag sa aton impormasyon labi ni gid sining mga recently nga paghalin pagpungko ko. Damo naghatag impormasyon nga may nagaduso, amo nang napabalidate naton, and then amo nang naprehend ang latest ni Pumuloy man yang nagkuan.
3: Yes,
1: timbre nga di na magkuantahan nila kay gagawa sulod ng ginang mga propyan nila.
3: Yes, sir.
1: Eh amo nang nagkuan na ginang Pumuloy kag ang mga local official. Kag nagapasalamat mako sa aton LGU headed by si aton mayor nga si Paulino Parian nga wala gid join at supporter sa aton kapin pa sa kampanya sang droga.
3: Yes, sir. So with that, sir, no, thank you so much, good, sir. By the way, before we end sa subong aga, sir, basi may rapi ka nga pag shout out or tamyawon sa subong aga, sir.
1: Shout out ko lang kali ang ato akon mga tinawo diri sa kwan, okay, kag wala sa ila hindi mako maka-apprehend sa mga illegal nga buruhaton diri sa Haniway sa Pulau Bugtaw, mas sila bulig sa aton.
3: Yes, sir, that's right, you know. So with that, sir, thank you so much, kid, no, for that message kag pagpanamyaw sa aton diri nga mga kauturan. Sir, congratulations, kid, once again, no. Blessed Sunday morning, kid, sir.
1: Salamat, kid, salamat, kid.
3: Yes, sir. Aton nabatian mga kabayanan ang aton sinima pisan. Very active gid nga hepe sang Haniway MPS. Kabalikat Police Captain Randy Lambungan. So na pasakaan na sang kaso no kahapon nga adlaw. No ining si alias Otek. Oo, tayo kita mo to, bati ang panaysayon gani ni Sir Lambungan, promiro, tulotilaw lang. Tulotilaw-tilaw lang. Hasta nga baw doon nalingaw. Ate, na nagtag doon. Eh, bakit mayadgid nga patimaan dyan mga kabyanan? Okay nang landgid naton magbinuligay. So, dahapos man eh, dasig ang kwarta. Okay, dasig ka man maguba ng utok mo. So, na mga kabyanan, dapat gid sa subong, no? Be vigilant. Saan sining nga palibot. Basi, kibot kada duwala ka lang kabalo, ti imo may trabaho ka man, ti way ka kabalo gali dira sa piyak balay mo lang, no? Dingding lang pagitan nyo o kuda lang pagitan nyo ay takbalo gali na may ginaluto na da or may nagapatsesyon na dira. So please, no, maging mabinantayon kita pag sa mga parokyano man dira, mga balaan naman na kung sinong tumandok kita sa aton panimalay or sa aton dira nga mismo nga mga kabaranggayan. Dapat, no, i-enhance pagin naton and well-equip ang aton dira nga mga kabaranggayan. No, kung pwede mo lang kita dira ka-install ka mga closed-circuit television o kung CCTV para nga ma-identify na kung sino pagin na nga gapanagtag, nagalibot-libot na sa barangay nyo. So, nga ginapalapta ng illegal nga droga. So, once again, congratulations, kids, sa aton sining Haniway Municipal Police Station. Headed by Kabalikat Police Captain Randy L. Lambungan. Thank you so much, good sir. Sa mga kapulisan natin dira sa Banwa Kang Haniway, congratulations again. Okay mga kabinan, kanto kita sa aton sining mga greetings sa subong aga. Oh, by the way, happy Father's Day gid sa tanan naton nga mga kauturan. No, fa earth or pat. Ano ba nga mga term da, nanay, tatay? Oh, happy Father's Day gid sa mga isganan. Responsable, mapinalanggaon nga mga tatay. Lakip na dirang mga nagpakatatay for being a responsible individual sa inyo dirang tagsa ka pamilya or sa ibang ginakonsider nga pamilya. So, happy Father's Day. So, mayo lang kapag sa ulog sa Subong adlaw. And subuman kay naging nga nag-comment mga kabinan si Nung Iko Francisco Kasumpang Cordero Jr. Happy Father's Day. God bless PNP. Salamat gid Nung Iko. No, blessed Sunday morning gid. Happy Father's Day man sa imo. Hi Janil Gabayoyo Gabayron. Good morning. Happy Father's Day to all fathers. God bless. Likewise gid Janil Gabayoyo Gabayron. Thank you so much gid. Christopher Joy, si Christopher Sugarlin Joy Dignadis. Good morning, happy Father's Day, sir. Yes, ma'am, no? Happy Father's Day man dira kay Buddy Tope. Dira sa may Pasi City. So, blessed Sunday morning. Hey, paring Diego, good morning, sir. Likewise, man, sir. No, good morning, gid kay Tata Provido, July Provido. No, good morning, sir. Watching from Haro, Iloilo. No, happy Father's Day. God bless. Salamat, gid. Napuli naman si Ma'am Tata. Naligad sa Manila, ni. So, subong ara naman siya sa Haro. Nagsimba, gini si Ma'am. So, thank you so much, gid, Mama Tata. Blessed Sunday morning. Kay Master Dra, Andre Harjulin. Thank you so much, sir. Happy Father's Day man sa imo. Ay, dos por dos. Gabi nga, lang plang do, bratiha dun. Thank you so much, gid. Kay Ma'am Geraldine, nag-monitor gid sa Subong Aga. Thank you so much. Happy Father's Day. Salamat, gid, ma'am. Happy Father's Day, dira kay Sir Kim. Kay Conin Nargata, nice. Ma'am, salamat, gid. Happy Father's Day, man. Kay Ma'am Risa June Maganto, belated. Happy birthday, gid, ma'am. Good morning, sir. Happy Father's Day sa imo and to all fathers. Wow. Thank you so much, gin, Ma'am Risa. Hi, Ma'am Nessa. Hi, Sisi. Good morning. Salamat, gin, sa pag-monitor. Of course, the entire Provincial Community First Development Unit family. Matandara nga Picadu. Headed by Police Lieutenant Colonel Sheila Marie Sardoma. Thank you so much, gin, Ma'am Ness. Okay, Buddy Irwin. Bade, no? Advance Happy Father's Day man sa imo. Thank you so much, gid, bade, for monitoring sa Subong Aga. Okay, minsay si Ma'am Ness. Happy Father's Day to all tatay, papa, and daddy in the whole world, especially to all Ilonggo Caps. Wow, salamat, gid, Ma'am Ness. Bro, begin shortcut, gid, ni Bade Irwin ba? Happy Father's Day. Salamat, gid, bade. And Chris Cloud Blusama, salamat, gid, sa pag-monitor sa Subong Aga. Shoutout kita na kay Utolko Julius, kay Toto Paul Vincent Blusa, kay Third, kay Nonoy Kalin, kay Nang Nalin. Oh, good morning kita na sa inyo. Lagabong kita na sa Barangay Igang Putotan na Iloilo. Ay Ma'am Nala, ma'am, salamat gid. Good morning. Oh, blessed Sunday morning kita, ma'am. Happy Father's Day. Wow, salamat gid, ma. Happy Father's Day gid kay Noy Albert. Good day sir. Happy Father's Day sa tanan nga viewers. Thank you so much. And naka-highlights kita mga kabiyanan. Kay Ma'am Marcos Eman, thank you so much gid ma'am. So watching dira no from Tampukaw, Lambunao. Keep safe gid Ma'am Eman, Ma'am Marcos Eman, Happy Father's Day gid. Thank you so much gid ma'am. A blessed Sunday morning. Okay, dire pagigili sa piyak. Tapusan tani abi before kita mag-end no aton sining yung mga comment kay Budlay ni magsulungkod hindi dason wala na no no, nag-say hi, no, Rosemary and Agramon. Thank you so much, good ma'am. Ay, ma'am, Nadilin Chautong, thank you so much, good. Highlights kita, mga kabinan. Ay, Laura Sumagasay, mayung udto, sir. Likewise, good ma'am, Laura. Blessed Sunday. Happy Father's Day. Thank you so much, good ma'am, Laura Sumagasay. Ay, katalogo, ma, Priscilla, happy birthday sa may mga birthday. No, kaga subong si mo, sir, no, happy Father's Day. Pa shout out, sir, watching from Sipalay City. Salamat gid. Oh, wala na, nog kita diro sa Negros, mga kabinan. Salamat gid, no, katalogo, ma Priscilla. Blessed Sunday morning gid sa imo, ma'am. And kay katalogo, okay, liwat, no, yung udto sa imo, sir. Likewise, ma'am, salamat gid. And kay Clifford James, no, mayong udto, tamyaw lang sang nagpamati, no, sa barangay Mangurukuro, ahoy Tibo Agusto ayot si Balo kag Princess Joy Moreno. Ang pagpa-shoutout halin kay Clifford James. Thank you so much, good sir. Kay Rosemary Agramon, hello sir, listening from Banate. Wow, shoutout kid sa mga pumuloy natin dira sa may Banwakang Banate. Good morning, good morning. Hello sa Navigar family sang Haniway. Thank you so much, good ma'am Rosemary Agramon. Okay, kagamuyan na ito, mga kabinan, ang aton sining mga topic ko, no, sa subong aga, mga kabinan. So, thank you so much, good, sa inyo sining pagpamati. By the way, mayra kita dara ang mga safety tips nga ginaman, no, as we end sa aton sining program sa subong aga. So, salwa, thank you so much, good, no, sa aton sining technician. Katropang General La Pastura. Saluwat, no, thank you so much, good. Doc Ramiloy. Sa atin din area manager kay Kaki 5 Ray Espia Umalay. Kay Sir Kaki 5 Warren Friends. And to the entire K5 News FM family. So, kilita na naman kita. Same time, same station next Sunday from 11 a.m. to 12 noon. Nangalan sa ating Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Raslan, Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Sa ating sininga programa Ilonggo Kasuner. Kilita na naman kita until next time. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo, masaligan.
5: Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at kwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar, agot makapangayo sa gilayon nga bulig kag responde kung kinahangla. Mangin alerto sa tanan nga tihon, hindi magkampante. Ini nga panumdong kinatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
6: Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga ma-hack. Ikaduha, ugaliun perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyong mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agun nga makalikaw sa fake news ukon sala mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga maging updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: kini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lehitimo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agod, nga hindi na madugangan pa ang ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Iloco Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nakapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malhalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips, slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagat sang nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ini nga panumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: Itripayo.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang Itripayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: Itripayo. Ang Itripayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix

0: ko, may nag-recommend ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag ng sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Gadragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Galaong magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro kapulkatol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi!
13: Ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!

0: extend.
1: Supplement for men.
0: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw pala
0: ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: yan ang kapanupo
1: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO
0: ang PCO
1: yung may D3
0: mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio
0: ang D3 Bio
1: yung may PCO
0: ang PCO
1: yung may D3
0: mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na nami anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
5: That song was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
9: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tiyan.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
5: My family history, bala ka mausong diabetes?
6: Mag DDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag DDX 500 ka na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DDX 500!
5: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
5: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Masi may diabetes ka na?
6: Mag DDX 500 na!
5: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman Roman.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ukgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
17: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: Epektibo.
20: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
17: Masami ka bala ang gina-allergy?
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo
12: mo mahigo nga dugo. Nga samasami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
20: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
20: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
20: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
20: Yung may D3.
12: Mga butika.
20: D3 Bio.
12: With VCO.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
20: D3 Bio.
12: Ang D3.
20: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
20: Yung may D3.
12: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hospital.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka, mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: campeonato.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: mga ka-K5, diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabangang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow! My puso!
1: D3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indik manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, gamay VCO. Ang VCO, gamay D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa MyTC.
3: MyTC. Mabaka. MyTC. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na gina kong makabatsyag pang sakit.
3: MyTC. Mabaka. Sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men.
26: Para sa matinong na dugo.
25: DTX 500.
26: Para sa healthy gatay.
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas ng antioxidant.
26: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
26: Mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
26: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo.
26: Kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500.
3: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
3: Yung may D3.
25: Mga butika.
3: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
25: Ang BCO.
3: Yung may D3.
25: Mga butika.
28: K5.
3: K5.
28: News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! My Puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna 17 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show. Programa para sa mga Ilonggo na may pinasahin niya istorya na makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampiyon Talk Show. Dali na, kag aton sila kilalaon. Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show. Sa 88.7 K5 News.

Maayad-ayad kahapon mga ka-K5. Good afternoon, good sa inyo tanan. And welcome na naman diri sa panibagong edisyon sa Kampiyon Talk Show. Kaya ko ang inyong maging kaupod si Bunga Hapon, ka-K5, Kesha Marie Hanaysay. Today is Sunday, June 21, 2026. So, kamusta ka mo dira sa inyo panimalay? Kamusta ang inyo sini nga hapon? Kamusta inyo sini ang pagbugtaw? Kainasang aga? Today is Sunday. So, tion ini no, agud nga makaupod ang pamilya, makaupod ang mga abyan, maglagaw-lagaw, mag-senti-senti, uun mag-relapse. So today is Sunday mga K5, no? And of course, aside sa Sunday, no, usually naga-celebrate kita together with family, with friends, naga-turtambay, naga-kaon-kaon upod ang pamilya. This is our time, no? At least malamang inkompleto kita kahit Sunday is family day. Amugi na siya ang nasawaan nato, no? Kaya syempre mostly sa aton, every Sunday is day off, every Sunday is pahuway sa mga estudyante, every Sunday wala sang trabaho ang mga ginikanan nato na aton siniyo mga pamilya. So it is our time, no, nga at least bala mag-updanay kita sa isa ka lamesa, magkaon-kaon, magtaratambay dila, no, mag-iri-istorya. This is our time para at least makabanding kaupod ng aton sininga mga pamilya. And of course, mga K5, we all know, no, nga subong hapon or sini nga adlaw, no, gina-celebrate naton ang pinaka-espesyal nga adlaw para sa aton sini nga mga amay, mga haligi ng tahanan, aton sini mga tatay, daddy, tito, lolo, kag sa tananda, no, nga nagatindog bilang leader o kon padre di pamilya, no, sa aton sini nga mga panimalay. Today we are celebrating Father's Day mga ka-K5, no? So this is our time para ihatag, maghatag appreciation, maghatag sang pagpalangga o kun express ang aton sini nga pagpasalamat sa aton sini mga tatay, papa, daddy o kun ko ano man inyo tawag, no, sa inyo sini nga padre di pamilya. This is our time, no, para at least ipalapitan naton sila, i-hug or i-greet naton sila sang Happy Father's Day or magpasalamat kita, no, or just say I love you sa aton sini mga tatay para at least balado ma-happy man sila nga na-appreciate naton sila, especially ila sini nga effort sa aton sini nga adlaw-adlaw nga obra, no, aton adlaw-adlaw nga kinahanglan, sila gid na mostly ang naga-lead kumbaga sa aton sini nga pamilya.

And of course, mga K5, no, antes kita malipat, of course, kinahanglan man aton i-greet, no, ang aton sininga nagatindog bilang amay sa aton sininga istasyon, no. So, ang aton sininga CEO and President sa K5 News FM Philippines, si Doc Ramil Uy. Doc, happy, happy Father's Day. And of course, no, happy Father's Day man sa amon sininga station manager, Sir Warren French, ang station manager dito sa K5 News FM Iloilo. And of course, no, sa aton tindidiri nga mga K5 staff nga tatay o ako di ba nagatindog bilang amay sa ilang pamilya, mga tito, di ba? Mga day Sir Enrico, happy Father's Day Sir Sunny, Sir EJ, Sir McCoy, Sir Jason, and many more. Masarap pa na ano da, mga wala pa na meet lang dira, no. So happy happy Father's Day sa inyo tanan. Man anyo na ba ko sino ka mo ah?

And of course, happy Father's Day man sa akong sininga tatay, no? Happy, happy Father's Day, Gid. And thank you, Gid, sa imo sininga sacrifices, no? Sa atong sininga pamilya. Appreciate it namon siniang imo sininga effort nga mapa-graduate kami or mapa-eskwela kami sa maayong eskwelahan and then ma-provide mo ang amon sininga kinahanglan sa balay. So happy, happy Father's Day, Gid, sa akong tatay nga si Ronald Hanaysay. And of course, happy Father's Day man, no, sa akong dira nga mga tito, mga lolo, nga nagapamati subong hapon, no, sa atong sini nga mga online viewers nga nakatutok, gid live, especially dira sa mga father nato, no, happy, happy Father's Day, gid. So, today is your day, gid, no? Today is your day, a good i-appreciate ninyo sini nga self. Pwede na itagan sang reward, no, bisanda nga magpulupang happy, magparapahuway, magparapamasahe, dira, no, magpa, bisan isa lang kaadlaw, abing nga mag-untat kita sa atong sini nga obra para at least wala ma-feel naton sini ang rest, ma-feel naton sini ang tawag nga pahuway o kung maano naton eh, kumbaga this is for only for ourselves man, no, bilang mga tatay, no, at least wala may ara kita ano nga i-celebrate lang ni with family, with friends or kung si umandira. And of course, no, happy Father's Day man kay Andres Gintivano, kay JR Gabion nga nagapamati gisubong sa aton.

0: And of course, mga K5, no, sa nakatutok sa mga hapon, palihog, i-like and share, kag i-follow gina aton sini official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, shout out kay Leslie Ostaga, dira sa may Duyan-Duyan, Santa Barbara, Iloilo, nga nakatutok sa mga hapon. Happy Father's Day man sa imo nga papa, Leslie. And of course, mga K5, no, since today is Father's Day, may ara kami nga special tribute. Ako, short video clip lang man, no, para maghatag appreciation, maghatag sang love, agud ipa-feel sa aton sini mga tatay, ang aton sini nga pagpalangga, ipa-feel sa ilang aton sini nga pagpasalamat. May ara sang short video clip, no, nga gin-prepare ang aton sini nga mga student interns from West Visayas State University, nga para at least bala ipa-feel sa aton sini nga mga tatay nga special sila subong adlaw, and of course no, na-appreciate naton sila, and of course ginapalangga gid naton sila, no, so pakita na naton subong, no.
1: Gaano nga ba kahalaga ang isang ama sa isang pamilya? Ama, isang haligi ng tahanan, sumisimbolo ng matibay na pundasyon ng isang pamilya, modelo tulay sa araw-araw na pamumuhay.
2: Siya ang gabay sa oras ng paglito, liwanag sa dilim at kanlungan ng tao. Sa kanyang mga aral na puno ng halaga, nahuhubog ang kinabukasan ng pamilya.
3: Sa bawat umagang sumisikat, siya'y handang magsikap ng tapat. Pagod man ang kanyang nadarama, ngiti pa rin ang kanyang mga dala.
2: Trabaho dito, trabaho doon, ang gabi ay halos gawing araw. Maibigay lang ang pangangailangan at sustento sa kanyang minamahal na pamilya.
4: Pagod na katawan, basmadong mga kamay at paa, lahat titiisin ng isang nagsasakripisyong ama para sa kanyang pamilya.
2: Marami mang pangarap ang isinantabi upang ang mahal sa buhay ay mapabuti. Sa bawat hakbang na kanilang mararating, dala-dala ang mabuting layunin.
5: Hindi nasusukat sa yaman o tagumpay ang kabutihang kanyang inialay, sapagkat sa kanyang mapagmahal na puso, naroon ang lakas, pag-asa at pagsunod.
2: Bilang isang anak, naitanong mo na ba sa iyong ama kung kamusta siya? Wari nakakalimutan din natin na tingnan at bigyang pansin ang kalagayan nila. Sa araw na ito ng pagdiriwang, siya'y karapat-dapat na parangalan. Dahil sa puso niyang mapagkalinga, siya'y tunay na huwaran at dakila. Salamat. Salamat, Ama, sa pagmamahal at pagsuporta na iyong ginagawa para sa pamilya. Dahil sa iyo, tunay na aming nadarama ang umaapaw na pagmamahal ng isang ama.
1: At kahit lumipas man ang maraming taon, mananatili ang iyong mabuting layo. Sa puso ng iyong pamilyang minahal, ang alaala mo'y hindi kailanman maglalaho. Para sa mga haligi ng tahanan, mula sa K5 News FM Iloilo, Happy Father's Day!

0: Yes, no, so nakita na itong mga K5, no? So that video presentation, bisan very short lang siya, kumbaga mga K5, no? If aton siya ipamatian, if aton siya ibutang sa aton sininga mga heart, kumbaga dako gid siyang appreciation, no? Sa tanan nga mga tatay, nga sa ila, especially, no? Sa pang-adlaw-adlaw nga tanan, hindi kumbaga... hapos ang ila sini nga ginaobra para sa aton pamilya, no? So kinahanglan gid na nila, kumbaga kung sa aton may choice kita eh, kung mga bata, kung kaisa may choice nga ay karon lang ko mabugtaw ah kay ti way makuobrahon subong adlaw, pero sila yung mga K5, especially aton sini mga parents, no? Kay ti sila ni ang naga-provide sa aton kung once nga sila mag-stop, kumbaga wala na kita kabalo kung maano pa kita, di ba mga K5? So dira naton ma-appreciate ang ila sini nga effort, no? So, kay may ara gid nga grabe ang workload, like wala na sila, kumbaga wala start kita may mabatian nga reklamo na sa ila, sa ilang adlaw-adlaw nga ginaobra, no? Bisan maghambal na sila nga kapoy in front of us, no, hindi na sila kahambal, pero I know, no, makita man naton sa ilang nga kisa ginabatsyag man na nilang tawag nga kakapoy, gakabatsyag man na sila, kumbaga sa gusto man nila tani magpahuway, pero bilang amay nga nagatindog para sa pamilya, so kinahanglan mo gid na siya sa imuon ang tanan-tanan, no? Kinahanglan mo gid na siya nga wala ka choice eh, kinahanglan mo gid siya mabugtaw aga pa para at least bala magtrabaho, mangita sang kwarta para maka-provide naman sa mga kabataan nga nag-eskwela. So sini nga adlaw mga K5, no, this is our time para appreciate naton sila. Simple thank you, simple I love you, simple nga salamat tay, amo kara, thank you tay, amo kara bala. Kumbaga na-appreciate naton sila. Kumbaga dira pa lang, no, at least bala mabalila ay nakita nilang effort naton. Hindi sayang kung iba ko maga hindi ibudlay bala para sa ila nga magbugto everyday, kay may ara sila sang tawo, no, nga naga-appreciate sa ila, may ara sang mga tawo nga naga-suporta sa ila despite of the challenges, no, despite of the problems sa ila sini nga ginaatubang adlaw-adlaw. Hindi lang nato na mga K5 makita sa ila mga itsura, kay may mga strong personality man sila, mga hindi nila gusto ipakita sa aton nga nabudlayan na sila, para at least bala kita nga mga kabataan, do hindi man mag-reflect bala sa aton ang ila sini, ano, pero at least bala mga K5, no, sa mga estudyante, especially sa mga estudyante, no, our best thing to do is mag-eskwela lang mayo, no, at tapuso nato sini mga eskwela. If may ara sa ginikanan nga nagapa-eskwela sa ato, no, hindi na nato dapat uyangan, kay ti amugid na ang pinaka nami gid, no, amugid na ang pinaka best way gid nga mabalik naton sa ilang ila sini nga mga efforts sa aton. And of course mga K5, no, sa aton karon pagbalik may ara kita sang special guest. Ang aton sini nga special guest isa ka SKA Municipal Federation Vice President sang Kalinog, Iloilo. Isaman siya ka KK.President, dira man mismo sa may Kalinog. And recently, no, siya ni ang nag-host sa may Risana Movement nga giniwat diri, no, ang launching la diri sa Iloilo. So later on, kilalaho nato naton special guest sa aton pagbalik. And of course, mga K5, no, tutok lang kamo diri sa aton sini nga Campion Talk Show subong nga hapon. Kay daw pa kita pag-istoryahan later on. So mga K5, magabalik kita sa Campion Talk Show.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My D3.
7: Mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis
9: mo! TDX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
10: Si may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Garantisado.
10: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka butika.
13: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamay. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
5: K5 Kalingawan sa Barangay.
4: K5 News FM. KKB. Kalingawan sa Barangay.
17: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay pagkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5

0: Azuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ligo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
13: Makakas, mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
4: K5 News FM.

And we are back mga K5. So subo nga hapon no kay ti mabatsyagan naton nga may ara nga part no diri sa syudad sang Iloilo nga maulan-ulan, mga magalagal umon ang panahon, may ara man sa part nga mainit no. And of course this time no subo nga hapon, this is the time nga gakaupod ang mga pamilya nga naga para pamahaw, naga para pahuway diri sa ila sini nga matagsa ka mga panimalay. So hindi kita ito magkalipat, no? Mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. So mga K5, hindi ito magkalipat. Mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakali na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. And of course, mga K5, no, para malikawan ang ubo sipon hilanat, mga K5, kay tisubong malamig-lamig ang tiyempo, nagaulan, nagainit, hindi man kita magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. And of course, mga K5, nga nakatutok live dira sa bunga hapon sa ilang sagsas din nga makapanimalay. Hindi magkalipat nga i-like, i-share, and i-follow aton sini official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.

0: And again, no, happy, happy Father's Day kay Andres Gintivano kag kay JR Gabion. And of course, mga K-5, no, subo nga hapon, may kaupod kita nga aton sininga guest. And of course, siya, mga K-5, no, ang sangguniang kabataan, Municipal Federation Vice President, sang Kalinog Iloilo. Isama ni siya mga K-5 ka-host, isama ni siya ka-young leader, isama ni siya ka-kabataan, no? Kumbaga nga may ara sang may pag-lead bala sa aton sini nga mga kabataan or sa aton sini nga mga youth sa ila sini nga banwa. And of course, mga K-5, no, gin-awardan man siya bilang most outstanding SK chairperson sa Municipality of Kalinog. So, subo nga hapon, mga K-5, no, may ara siya sa mga i-share sa ato, no, especially, no, nga nagahilapit na, no, ang aton sini nga BSKE 2026 elections, no. So, may ara siya na sa mga tip, may ara na siya sa i-share sa aton nga iya sini nga mga naagyan, experiences siya bilang young leader, ano ini siya balaka maayo, or ano ini siya ang nabulig sa iya sini nga mga pumuluyo, kag bilang isa ka youth, no, isa ka young leader, paano ini siya naka-affect man, no, sa ila sini nga community, ano ila iya sini nga mga contributions, no. So bilang kabataan, no, may ara gid kita sa kumbaga hindi lang na ano eh, hindi lang na ang pagiging leader or ang pagiging public servant, hindi lang na siya para sa mga katigulangan nato, no. So may ara man dapat sa mga kabataan nga mag-step up, nga mag-lead sa aton sini, no, nga mga kaedad lang bala nga youth from 15 to 30 years old. So isa na siya, no, ka mga young leader, no, nga nagalid sa aton sini mga kabataan. So ano bala ang experiences niya in a span of pila na ka years siya nagapungko bilang SKMF Vice President sang Banwa sang Kalinog, ano ya sini nga mga struggles nga naagyan, no? And of course, ano ya sini nga tip kumbaga sa aton sini mga aspiring man, no, nga youth nga gusto man mag step up, gusto man mangin voice sa aton sini mga kabataan, gusto man maghatag sa ya sini nga experiences, gusto man magpakigbahin, no, or mangin volunteer or magbulig sa iya sini nga pamuluyo. So pamatian na nato subong hapon mga K5 kaupod si Carmila Katigan. So K5 Andre, ready na si okay, so ready na aton sini nga special guest mga K5, no. So kilala ho nato siya subong hapon para at least ba na may ara kita sang magain nga insights, knowledge, and of course, no, ma-apply man aton sini sa aton sini tag sa tag sa nga kinabuhi mga K5. So ready na to special guest, Ma'am Carmila. Good afternoon.
1: Good afternoon, K5, Keisha, no?
0: Yes.
1: Mayong hapon.
0: Wow. Bongga.
1: Once again, Carmila L. Katigan, SK Chairman, kaisa ka barangay diri sa may Banwakang Kalinog, and as well as serving as the SKMF Vice President sa Banwakang Kalinog, and as well as the KK.Dot President sa Amuman nga Banwa. And on the sidelines, we do hosting kang susubong, nagapadayon kita sa atong pag-eskwela sa atong grad studies.
0: Yes, mga K5. No, so, pwede mo mag-share man, no, sa atong sini mga K5 aside sa imo sini nga mga leadership nga mga ginaubra bala K5 Carmila. I mean, kay Carmila, ayun, ano, sige, pagit ang imo. Kumaga, ang ano lang, eh, brief background sa imo naman sini nga personal life.
1: Alright, so, before that, I'd like to greet everyone sa Liwat Tanan, maayong hapon, and I'd like to thank you and of course the K5 News FM for this opportunity to be interviewed and to share some experiences that I've had as serving as a public servant. So bilang isa ka SK chairman sa akon barangay, we've led and supported different youth activities and initiatives and programs such as may symposiums kita ginaubra, may cleanup drive activities. Of course, hindi kit madulang aton mga sports events, naghatag man kita sa mga school supply donations sa aton mga estudyante diri sa aton eskwelahan. And of course, we do support community pageants where our youth can make this as a platform and maging modelo sang ila sa aton nga barangay. And of course, we do support various barangay and school-based and activities which aims to engage the youth and encourage them to become active members sang aton nga komunidad.
0: Yes, K5 Carmila. No, so kumbaga diyan na sa imo sini nga ano eh, diyan na sa imo ang pagiging ano mo pinalanggaon sa tawag nga public service. So mamangkot lang ko K5, no. Ano ang nag-inspire sa imo nga magsulod ka bilang public servant? O kung ano ang nagtulod bi sa imo nga gusto, ay gusto ko ni, gusto ko magbulig sa akon sini nga pamuluyo, gusto ko magbulig sa amon sini nga youth diri sa amon nga banwa. Ano sini ang imo sini nga inspiration? Kumbaga ano ang imo sini nga ano ang nag-udyok ang mga kumbaga? Ano nag-push sa imo no nga sige masulod-sudlon ko ang tawag nga leadership, sudlon ko ang tawag nga public service.
1: Kumbaga K5K siya ang panerbisyo publiko, hindi naman bago sa aton since sang unang tinion aton magkamagulangan nagaserbi man as K chairman sa aton barangay as well ang aton mga katayuan sa layo na nagserbi man nga public servant sa aton barangay ay kagawa sa aton nga banwa. So as someone who is extroverted nga social butterfly man ay sama ni nga nag-ugyok sa akon, nag-push sa akon to do public service and on the sidelines as a broadcasting student, we do volunteering man sa radyo. So, consider ginaton nga ang panerbisyo publiko ara gid sa aton.
0: Yes. So, kumbaga K5 Carmilla, dira na na siya sa imo heart ang pagiging public servant. And as you've said no earlier, no, kumbaga may ano na eh, kumbaga sulundon niyo na kumbaga sa pamilya kahit may ara naman sa inyo nga naga-lead man dinyo sa inyo barangay, di ba hamba makaina. So, kumbaga ikaw ang ano, ikaw ron ang nagsunod sa ila sini nga path kumbaga. So, ang pwede mo ma-share sa amon bino kay may ara nakita nga at least youth ba lang nga wala na nakaintindi pa. Or may ara sila gamay nga knowledge nga as SK chairman, ikaw ang mag-lead sa inyo sini nga youth. Pero on a deeper level, ano gid bala ang task bala as an SK chairperson?
1: So as SK chairman, it's not about the position alone. You do the service for your people. You become their servant. You do public service. So let's bear in mind, especially to those future leaders, especially the BSK 2026 is coming up. Let's set in our minds that ang panerbisyo hindi about sa pagiging poderoso or para sa posisyon na you have right now. So it's about, then again, sa pag-serbisyo, balik-serbisyo sa aton ng mga pumuluyo.
0: Yes, K5. Yes, Carmilla, no? Namatian naton to kaina, no? And of course, balangid nato na ang pagiging SK chairperson, hindi na siya, hapos. Especially kung ikaw isa pagid ka estudyante, di ba, Carmilla? Kumbaga, ginabalance muna yung imo sining studies, and of course, ginabalance muna siya ang imo sining pagiging public servant, especially nga may ara gid na kung kaisang mga activities nga matuon sa school days, may ara ka gid na kisang isacrifice, no? Especially kay ti, damo ka sang plano sa imo sining barangay, damo ka gusto himuon sa inyo sini nga mga youth. Kumbaga may ara kagid na i-sacrifice kung kaisa nga tiempo no nga bilang especially if ikaw isa pa ka estudyante knowing nga sa edad na balak nga sa edad naton nga una sa na nga 18 to 24 mostly tanan estudyante pa, mostly tanan nagatrabaho. So ang pagiging public servant kumbaga ano gid na siya eh, hindi lang na siya kumbaga kay gusto mo lang, kumbaga may ara dira gid na sa imo sini nga heart nga gusto mo magbulig sa imo sini nga pamuluyo, gusto mo magbalik sa inyo sining community. Kay balan mo kay Fev Carmilla, being a young leader no, mabudlay na siya i-balance, especially nga kay ti hindi man lang na kinahanglan tutukan mo gid na siya mo kay ti if hindi mo na siya tutukan do hindi mo na siya mahatag ang imo sining best sa imo sining pamuluyo, di ba kay Fev Carmilla. So di ba man mo aside sa being SK chairperson, you were also elected as an SKMF vice president sa Banwasang Kalinog. So nagano pagid ko baga may ara ka na responsibility, nag times ko pagid ni responsibility kay ti since hindi lang na siya imo barangay ang lead mo siya i-serve kumbaga ang ilog na gid nga community sang Kalinog. So kamusta ang experience bilang vice president sang kong Kalinog and paano mo na siya na balance no nga especially hatagan of course tutukan mo man yang imo sini nga barangay gid nga ginhalinan.
1: Yes, K5K siya, no? Aside from the responsibility that we have in our barangay level, so barangay level, nag-add up again, kumbaga, ang atong responsibilidad kay nag-serve, kay nagpungkuman kita nga vice president sang Sangguniang Kabataan Municipal Federation sang Banwa Kalinog. So, with that, it's on you on how you balance your time and effort na makahatag man serbisyo, hindi lang sa barangay mo, kundi sa bugos ni mga banwa. And with that, we do help, as the Vice President, I do help organize municipal wide youth programs and activities, including as the usual natong sports activities, nga para malisang aton mga pamatanon sa mga malain nga hilimuon. And of course, we do school-to-school-based symposiums, especially during our linggo ng mga kabataan, ang aton ng mga Women's Month, Pride Month, and of course, we do help in monitoring our barangay SKs, SK Barangay Councils in monitoring the implementation of the programs and activities.
0: Okay, so amo na siya, no? Hindi na siya woodlike, kumbaga, dira gina dapat ang imo sining dedication, dira gina dapat si imo sining hard work. Actually, damo ka gina siyang need i-sacrifice as a young leader. So, aside sa mga ginaubra ninyo, ano, aside sa activities, aside sa mga projects ninyo, dira sa may banwas ang kalino, kumbaga, hindi na siya, ano eh, hindi na siya always successful. Kumbaga, hindi na siya diretsuhanay nga, pag, ah, okay, himuon ko ni, buwas dayon successful na siya, kinahanglan gina siya sang time, effort, patience, dedication, damo-damo gina siya nga kumbaga oras kinahanglan mo or chimpuhan mo gina siya K5 Carmila, no? So ano sini ang imo, sini ang mga challenges, no? Aside sa mga activities, aside sa mga projects, syempre may ara gid na kisang hindi naton malikawan ang mga tawag sini opinions bala sa ang public, di ba? May ara gid na siya nga may naga hambal gid about sa ato negatively. So kumbaga paano nyo na siya na overcome or kung may ara man or ano apagid ang mga challenges ng inyo sining mga naagyan as a SK chairperson and of course as a SKMF vice president.
1: Yes, K5 Cash, and one of the challenges, I think national challenge of all our youth leaders now is amo ang participation or participation sa aton mga kabataan sa aton nga ginahanda ang mga aktibidades nga kuntani para man sila. But with that, though as we implement programs and activities, hindi kinaton mahambal nga perfecto ang kada programa ka aktibidades ganaton, but we have to learn from that and brainstorm sa gihapon kung paano naton maganiyat ang aton mga kabataan nga mag-participarar sa aton nga mga aktibidades na ginhanda para sa ila. And of course, hindi malikawan ang mga opinion, ang halambalon, especially sa subong generation, ka-update ka mag-post online sa mga komento, sa mga feedbacks. So as a public servant, one of the things that I've learned is that ang pasensya mo, palawigan mo gid, and you need to have an open mind to accept comments and criticisms because we know that these feedbacks and criticisms will help us in the long run, especially if we are in the public service.
0: Yeah, so kumbaga bilang public servant, kinahanglan kabalo ka man niya mag take sang mga negative comments do, kumbaga hindi mo na siya pag-i-dibdibon eh, like for example may ara ka mabatian about sa imo or about sa mga ginahimo mo, you take is ano ang constructive criticism, kumbaga ina pwede mo na siya magamit as motivation, ina pwede mo na siya magamit as drive nga mangin better pa ano pang mahimuon ko para next time wala na sila may mahamba sa akon, or maybe bala may ara gid man ko sang mga lapses man sa mga ginaubra ko, di ba? Dira mo kumbaga may ara ka sang time nga i-reflect mo man imo sini nga self eh, kumbaga before ka mag-react. And of course, no, bala nato no, may ara gid na siya especially no sa aton sini mga projects sa barangay. Number one, gina siya nga challenge is paano naton siya ikuhaon sining aton sining mga youth. Kay mostly daan kay K5 Carmila, mostly sa aton sining mga youth, tamada na na sila mag-engage sa mga activities, di ba? Muna siya na-notice aton sining generation subong, tamada na na sila mag-engage sa mga activities, tamada na na sila mag-palapit sa mga barangay activities nato, dira ko kung ano man kay ti dira na ang dira na ang social media, dira na ang gadgets, dira na ang mga cellphones, di ba? Ang mostly kita mo kung kaisa ka na lang kakita sa kabataan nga naga daradalagan da or nagaharahampang, kay ti dira na sila nakatutok social media eh, dira na silang inisila sini nga attention sa cellphone, sa gadget, mostly wala na nagani sila gaguluwa. And of course, no, kita nga as a young leader, may ara kita sang specific activities para at least bala ang youth naton, hindi lang siya kumaga para at least bala makahalubilo man sila. May ara sila sang activities or may ara sila sang tion nga kumaga para at least makagwa man sila sa ila sini nga comfort zone, nga maka-engage man sila sa iban sini nga kabataan sa aton nga barangay. Muna kay mostly may nga pa-basket, di ba? May mga pa-basket or may ara na si kita may nga ginabutang nga mga activities such as mga like para at least bala maano naton, mahambal naton nga maka club halubilo mato sini mga kabataan, pero at least amo na gani K5 Carmila, isa ka challenge is hindi nato gid ma-please aton sini mga kabataan, pero at least bala from sige-sige nga ginaobra nato ni na, may iban man na siya nga mahikayat nato, may iban man na siya nga ma-encourage nato nga at least join ka kay sadyang amo sini amo sina. So depende man na siya sa imo kung

0: Yes, with that, but before I answer that K5 question, I'd like to add up nga kung paano nato maganyat ang ato mga kabataan. At least twice in a year, we do some KK assembly where our youths are invited to attend para dira naton malatag ang aton mga programa kag aktibidades kag makapangayo man sang ilang mga insights kung ano pa gid ang makapanami sa aton nga lugar. And what's my plan in our barangay, the vision I have for our barangay and of course for our municipality is to have a more progressive and active participation of our youths in order to build a stronger and united community.
1: Yes, K5 Carmilla. No, so amugin na siyang aton sininga vision, amugin na siyang aton sininga nga in nga kumbaga may plano, amo pa na siyang ginaplan aton ahead no sa aton sininga na bilin nga mga binulan as an SK chairperson, of course as an SKMF vice president no sa Banwasang Kalilog. And later on, K5 Carmilla, no istoryahan pagid naton no kay aside sa pagiging young leader mo, isa ka man ka host no kag nakita naton tuligad no ikaw isa ka sa nag-host sa may Risa na movement nga gin-launch diri sa Iloilo. So karon pagbalik naton mga ka K5 no, istoryahan nato na siyang iya sininga experiences kag damo pagid nga istorya about K5 Carmilla. Share na nila sa ato no. So ma-watch out lang mga K5 no sa mga nakatutok dira sa aton live subong nga hapon. Magabalik lang ang Kampiyon Talk Show.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
7: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukar imo nga kuan hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan no. Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
6: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
7: Mm.
6: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
7: nga sa may mga guard mo
6: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa

0: pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
1: Siyempre, busog ka.
0: Busog ka.
2: Mm. So, damo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
1: Mm.
2: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
1: Mm-hmm.
2: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
1: So, wala. Dapat tulog, wala.
0: Tulog, wala.
1: Dabi na akong late dinner ka.
2: Oh, kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
1: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Ilo.

0: mga ka-K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabahang sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny. Alin sa haro, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: K5, K5 News FM.
6: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
7: K5 News FM.
8: And we are back mga K5. So before kita no magano ang i-shoutout anay naton no ang aton sining mga online viewers no nag-comment diri subong hapon and of course nakatutok gid sa aton sining live diri lang sa My Campion Talk Show. So happy Father's Day gid kay Papa Jesse Garvilles kag sa kumpare niya nga si Edin Durana sa new site. Hello ka Bachoya ni Selfa Garvilles. So maayong hapon gid sa inyo tanan no kag salamat gid sa pagpamati subong hapon. And of course mga K5 no hindi makalipat nga i-like, i-share and follow aton sining official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, tamyaw naman nato no sa maayad-ayad nga hapon and shout out gid no kay Ma'am Jel. Shout out gid no kay Ma'am Jel and of course no shout out dira sa amon sining mga Soto Grande Iloilo friends. And of course, mga K5, no, nabatean to naton kay ina ang gin-share ni Ma'am Carmila sa aton, no, ang iya sining nga experiences bilang SK chairperson, ang iya sining nga experiences bilang SKMF vice president sa Banwasang Kalinog, and of course, no, ang iya sining nga challenges nga again, no, ang iya sining nga kung paano niya gina-take ang mga negative things, no, nga nag-aabot sa iya bilang isa ka young leader, bilang isa ka youth. So, hambal to niya kay ina, hindi mahabod na hapos, I mean, hindi mahapos, no, especially if ikaw nag-eskwela pa, kagina-balance po imo sini nga pagiging public servant sa imo sini nga pag-eskwela especially kung ara ka sa college do mga burubudlay gid na siya no mga K5 no makarelate gid ang iba naton sini nga mga SK chairpersons makarelate gid aton sini nga mga iban nga young public servant no maka ano gid sila kumbaga sila man mismo no makarelate ng ila self diri no kay ti hindi naton mahabudlay nga I mean hindi naton hambal nga mahapos nang ina siya mga K5 since nga may ara agit sang time nga gina-sacrifice no kagbalaan naton no bilang pamatan-on no bilang leader sa aton sininga community sa aton sininga barangay may ara ka gina dapat sang mga gina-plan out damay-dama ka dapat sang mga ginaisip nga projects may ara ka dapat sang mga activities and of course no hindi na siya kumbaga ginaplano lang siya one week days or ano especially nga amo na siyang imo sininga gina-help ang community of course dako ang expectation sa aton sa inyo sininga community dako expectation sa mga tao sa inyo and of course no kinahanglan mo man ni siya nga ma-encourage ang inyo sininga mga youth nga mag-participate sa inyo activities so mostly mga months gini siya ang preparation and of course no with the help of the sangguniang kabataan mano nga mga kagawad dako man nila sininga bulig no at least bala isu po may ara support system ang ila sininga mga chairman and of course no maayo gid no kung maayo ang pagtamdanay sa inyo sini nga barangay officials no kag SK officials kay ti do may unity bala sa isa ka barangay do manami man bala mag lead and of course kung may ara man bala sang dako nga suporta ang sini pamuluyo especially kung may ara kang bisan gamay lang ka project no hatagan gid nila sini sang time effort nga kadtuan tambungan and of course no do dira bala sa muna nga pamaagi do na dula man ang imo sini nga kakapoy kumbaga ang imo sini nga ginaplanuhan ang imo sini nga ginubra sa pila ka bulan do nalipay ka man nga at least nami ang outcome and of course nami ang feedback sa atong sini nga pamumuluyo and of course no subong hapon I mean sa atong sini nga pagbalik istoryahan naman nato no kay ti aside sa SK chairman siya aside sa SKMF Vice President, isa man sa ka KK Dot President. So bagulong man ko ni ka ano sang tuwag nga KK Dot, no? So ipa-share na natin sa iya kung ano ini siya ang meaning sang KK Dot President, ano ini siya ang mga ginaobra diri, ano naman ni siya ang klasika task bala kumbaga nga nag-evolve ang ining klase sang posisyon, ano naman ni siya ang iya sining bulig sa aton sining community and of course para sa aton nga mga youth. Ma'am Carmila.
9: Yes, we're well back once again, K5 Kesha, no, as the soul. Para sa information sa tanan, ang KKDOT stands for Kabataan Kontra Droga at Terorismo. So as the president in our municipality, we do advocate that our youths not to be gullible enough to be part of CCP, NPA, terrorist communities group, na kumbaga dapat mangin maalam kaga magpanilag gid ang aton mga kabataan nga hindi dali mag magpahang invite dali mainto sa muna nga grupo nga maging kabahin nila, because here we do advocate our youths ginahingyogin nato nga aton mga kabataan nga magsunod sa sakto nga landas kag para hindi sila madula sa sakto nga landas, kumbaga as what I've said, kag we do promote anti-terrorism and we do promote awareness kung ano ang mga kalaing epekto sang pag-droga kag terorismo sa ato na komunidad.
8: Yes, kumbaga mo ni na siya gali ang ano gito kay ang Carmila, ang kabataan kontra droga. Ano siya sa
9: ato at
8: terorismo. Kumbaga no, though in a way nga para at least wala aton si mga kabataan ma-divert ang attention nila sa mga maayo pa maagi, maayo nga mga aktibidades no dapat nila buhaton. Kag dira man no may mga broaden knowledge sila, may mga broaden insight sila regarding da kung ano ang bawal bala, kag kung dapat kumbaga mangin ano na lang kita, kumbaga mangin good follower na lang kita. May aragid man nakisa di naton malikawan K5 Miss Carmila nga may aragid ta sometimes layi bala sa aton diri sa pungsod naton or even sa aton sini mga community nga daw against sa aton, kumbaga may aragid na siya mostly eh. Hindi na siya like nga tanan nga layi da nga ginapatuman is ano kita, kumbaga okay kita dira. May aragid na siya kis nga nagaka-contradict man aton sini nga mga perspectives, may aragid kita nga aton mismo pagpati, pero mas maayo gid nga mangin ano na lang kita, good follower na lang kita, kumbaga kumbaga sundo natin kung ano ang dapat, kung nga ara ba lang sa sakto nga proseso sundo natin ina siya para in a way nga at least balalikaw kina kita sa problema, likaw naman kita sa mga buluhaton nga hindi dapat, especially sa aton sini mga kabataan. And of course no, speaking of droga, mugid na siya no very ano nagit subong, usually subong ang mga balita nagaspread nagit siya sa mga bypass operations mga ano, so dapat may amugid na siya nga activity aton sini mga kabataan no, para at least may na sila kung ano bala ang negative effects ng drugs sa aton sini mga kabataan, ano gid bala sini ang makuha mo, kumbaga kang Miss Carmila no, kumbaga dira may ano sila may idea sila, mamulat sila sa tuntuod gid nga kumbaga realidad nga nagakatabo subong sa aton sini nga palibot. And of course no, kung mag-engage ka dira wala ka sang maayo nga kuhaon, wala ka sang kumbaga kung lagas mo is usually di ba kay Jankis nagakadto man lang da ang mga ang aton sini mga ang tawo bala kung mga nagahulog sa paggamit sang illegal drugs because of money, because of poverty nga nagakatabo diri sa aton sini nga society no. Pero para sa ano mga K5, para sa inyo ng sini nga knowledge, hindi na dapat amo sina ang way ang pamaagi nato no, kung paano na nato no overcome aton sini nga problem when it comes sa money, when it comes sa poverty. Madamo kita sang ano, madamo kita sang pwede himuon no, maramo kita sang ways nga o kung pamaagi nga pwede natin buhaton, pwede kita magnegosyo, especially subong nga grabe na gid ang paggamit sang social media, pwede kita mag online selling or anything lang K5 okay ang Miss Carmila no, nga kumaga at least maka-help bala sa aton sining adlaw-adlaw kinahanglanan, kag hindi naton kinahanglan nga magpanumdum nga mag-engage sa mga illegal nga mga buhaton para at least nga bala makatigbawa sa aton sining nga mga problema, especially when sa poverty. Kahit bala naton mostly sa mga news bala makita naton nga ang kakadakpan is 19 years old, 18 years old. And of course, no, sad to say, sad kasubo lang makita nga ang kabataan pabala nga may kumbaga makita mo sa tawo nga may maayo pa tani nga future. Kumbaga may ara pa na siya sa isang dako nga plano bala, or may plano pa na siya tani nga, I mean may plano pa para sa iya nga mas okay pa tani sa ginabuhat niya. Pero kay tiya mo na siya bala. So, better gid no nga may ara ang aton sini mga kabataan nga wider knowledge, may ara sila sa kumbaga dapat bata pa lang sila ginapahanumdum na nasa ila kung ano ang bawal, kung ano ang dapat nila buhaton. Kag especially no sa mga kabataan sa room, very maalam na gid, kabalo na gid na sila magpanilag-nilag, kabalo na sila magpanumdum. May kumbaga may ila na sila nga isip eh, may ila na sila nga choice kumbaga. So dapat i-ano na nato no as a young leader, dapat ano kita, kabalo kita mag tawag sini, mag-lead sa ila kung paano sila maglikaw sa muna nga mga bulahaton ni SK5 Carmilla. And of course, no, aside sa tanan-tanan mo nga leadership, tanan-tanan mo nga grabe mga ganap mo, ang kumbaga ano eh, paano mo na siya na-balance? Damo-damo kayo ang imo sini nga mga ano, kumbaga dira nakatutok ang imo sini nga self-subong aside sa gina sa imo sini nga studies, dira gikagid nga tutok, no, especially nga gamay nila nga binulan ang nabilin sa imo nga para mag-serve ka, nga para ihatag mo gid ang 101% mo sa imo sini pamulyo. Para at least bala ma after sa imo sini nga term, do kumbaga mahabal mo nga ay na-fulfill ko ganyang tanan-tanan ko nga dapat obrahon. Wala ko regrets as in, do ginhimo mo lang ganyang tanan-tanan para sa imo sini nga community. And of course, no, isa aside sa imo sini nga mga experiences bilang young leader, isa ka man ka-host. Grabe, paano mo na siya na, ano, paano mo na siya na pang-dululungan, paano mo na siya na balance. So, pwede mo kami istoryahan about naman sa imo pagiging host naman, Miss Carmilla.
9: Yes, K5 Kesha, no, being on the stage is not new to me. Holding a microphone is not new. Kumbaga, hindi doon natin na-feel ang tawag may mikropono. Kaya kumbaga, sa aton nga kurso nga tinapusan, Bachelor of Arts in Broadcasting, a product of WVSU main campus, hindi na kita bago sa sining nga mga bagay. So on the sidelines, kumbaga, na-hone pag ang akon hosting skills. Umpisa nga nang yun, SK chairman ako. And before that, prior to that, we also do volunteering sa radio man. And kumbaga, nahasa pag yun ang aton hosting skills. Tuhusang na kita nangin SK chairperson, kung diyan kita nagaan sang chance sang ma-expose pagid. And that through those hosting cool learnings, experiences, and of course, we were able to build connections and enhance our communication skills, public speaking skills that is truly needed, especially if you are a public servant, and especially as the voice of the youth in your community.
8: Yes, so kumbaga dira pagid na siya na anong imo sini nga talent, kumbaga na attention mo si aside na being ano, being a young leader, kumbaga dira man na hubog ang imo sini nga talent sa pagiging host, no, kay especially ma-practice mo gid na siya sa imo sini mga activities in your barangay as an SK chairperson. Ikaw ang naga-lead sa youth mo, ikaw ang nagaatubang sa public, ikaw ang nagaatubang sa tanan, so dira mahubog mo gid na siyang imo sini nga talent. And of course, no, aside dira syempre ikaw isa ka man ka graduate sang ang communication and broadcasting. Ang correct? Yes, sa West Visayas State University.
9: Yes, K5 Kesha. No, I am.
8: Yes, sa West Visayas State University. No, isa ka man ka-graduate sa communication. So, amo na siya, no? Dira pa lang sa imo sining kurso nga ginkuha. Ma-ano mo na eh, ma-practice mo na siyang imo sining talent. Makita mo na siya inimo imong feature. Ma-ano mo na eh, dira pa lang maano na kumbaga na practice mo na kumbaga. So sa subong isa ka na ka-host, isa ka pagid ka young leader, isa ka pagid sa damo ka sa mga activities subong. So kamusta ang feeling, kamusta ang kumbaga kay ti may ara daan nga syempre may ara man sa aton mga lang nga youth nga ti damo man sila activities sa ginaobra sa adlaw-adlaw nga pagpagabuhi. Kumbaga paano mo na siya na balance, paano mo na siya na paigo, paano ano ang imo sini nga tip kumbaga para at least bala ma kada isa sa imo sini nga gusto buhaton mahatag mo gid ang imo nga 101% nga effort or imo sini nga time sa imo sini nga ginaobra.
9: Yes, K5 Kesha, no, someone who is juggling both public service and grad studies sa subong, what I can say is that if you really do something from your heart, nothing can stop you. Kumbaga, there will be no hindrances. Yes, there is, practically speaking. May ara ganyan nga times nga mabudlayan ka. Pero if you love what you're doing, everything will go smoothly. You'll be able to come up with a clear mind paano mo ma-organize ang mga bagay, paano mo siya ubrahon step by step. And on aiming on how can you achieve your goals or objectives on that said programs and activities on kung baga kung paano mo ma-achieve ang mga bagay nga na-plan out mo na kag na-foresee mo na in the long run.
8: Yes, K5 Carmilla. And of course, K5 Carmilla, no? So of course, natanantanan mo nga ito walang experiences, natanantanan mo nga ginaobra subong, aside sa ikaw nag-eskwila pa subong, being a young leader, tapos being a host. Kumbaga, ano ang imo nga importante nga lesson? Kay Timiara, agit na siyempre sa mga natunaan, sa mga despite sa mga challenges, mga naagyan, dabo agit sa mga lesson nga natunaan. Ano gid ang imo, sini nga biggest lesson, gid nga nakuha mo nga as a young leader, as a host, as a student, ano gid ni siya ang kumbaga subong, ano gid ang lesson mo, ano mga realizations mo in life, ano ang imo sini nga natunaan?
9: So the greatest lesson I've learned of both as what I've said, juggling public service, grad studies, hosting, and sidelines, is that every opportunity that comes to you is a blessing. So you must take it seriously, and you must commit yourself to do or finish that job with determination, integrity, and of course, love above all.
8: Kumbaga ang ano man lang eh ang imo man ang siningding apuhunan is of course palangga mo gid ang imo sininga ginaobra. Kumbaga kay bala mo kay ang mga K5 if you love what you're doing, kumbaga wala ka gakabatsyag kapoy eh. Wala ka labot kung dang ang oras mo do para na lang sa tulog mong nabilin, wala ka gid pa kay alam, especially kung gusto mo gid na yang ginaobra mo, kung may ara ka sang goal, kung kumbaga kung ang heart mo dira gid na iya sa pag-serve sa public. Wala ka na lang pakialam if ang oras mo dira ka na lang yan sa barangay ninyo, ang oras mo, di na kayo masigit ang love life, di ba, Miss Carmilla? Di na masigit ang love life kung muna siya ka-busy, wala ang tanan-tanan, nagkakatawa sa iyo. Di ba? Hindi mo na siya masigit ang love life, eh, paiwi, ano yung love life, di ba? Eh, sige lang, after lang, ano, after lang November, amo, di ba na tutok karoon sa tawag nga love life, mabagita kang imong, ano, special someone, kumbaga. Pero subong dira gid ang imong heart sa pagbulig sa public, pag-serve sa public, and of course, no, ano na lang imo sini nga message sa aton sini nga mga pamatan-on nga gusto man or luyag man mangin leader, no, in the future, ano imo sini nga mensahe, ano imo sini mahatag nga tip sa ila kag gamay lang nga disclaimer, kumbaga ko para at least wala ang mga kabataan naton hindi kumbaga nga IT gusto ko magmuni kay ti amo lang nido, kumbaga kay wala naton nga dako ni siya nga responsibility, dako ini siya nga challenge, no, dako ini siya nga position, title, kumbaga may title kag ginakita nga ginakaptan, dako ini siya nga responsibilidad nga dapat mo man i-obrahon sang maayong imo sini nga mga task, no, kumbaga. So ano imo sini nga mensahe sa ila sa mga future leaders naton nga gusto man maging SK chairperson, kay ti lapit na lang ang BSKE elections, ano imo sini nga tip sa ila kag ano imo sini nga message, kumbaga.
9: So as the BSKE coming up a few months from now, I do hope that our youths today have done their part and responsibility nga tani tanan almost sa atong mga kabataan subong nakaparehistro, because I know sa atong mga kabataan hindi kita makapadalagan sa isang posisyon kung waay kita nakaparehistro, kag it's a responsibility as a Filipino citizen nga dapat na
8: Yes, I want to go in ni K5.
9: Para history kita. And for our future leaders, I do hope that you do your part or your full honesty and of course with an intention. Your intention. And with that, also, I can say that leadership is not about the position you hold. To the future leaders, leadership is not about the position you hold, but the bond you build with your people, the relationship that you build with your people. And of course, listen to your community, have an open mind, earn their trust, and always put service above all. Because when you genuinely care for the people you serve, leadership becomes meaningful and impactful. And I do hope for the future leaders to come, especially with the coming BSKE this November. Use your voice wisely and be the voice of the youth of your community. And as what our tagline says here in Kalinog, SKMF tagline, Tingog sang kabataan, servisyo para sa kanila.
8: Wow! di ba mga K5 talaga mapamati dira nga gusto man mangin ako mga aspiring leaders aspiring ano gusto man nila mangin SK chairperson in the future no so dapat nyo gito nga i-take no ang mga challenges ang aton ang iyasini nga mga lesson ang iyasini nga task and I know no magsulod kita kadaan dira sa may tawag sini nga public servant ang hindi na siya hapos lang eh hindi na siya kumbaga isa lang ka desisyon dapat panumdumon mugid na siya insakto kun mayara ka ba sang pagpalangga sa pamuluyo nimo masarangan mo ba lang mga responsibilidad nimo kinahanglan mo buhaton ang kaya mo bala ni i-balance ang imo sini nga oras nga personal time mo ang oras mo sa pamuluyo mo oras mo sa kumbaga sa imo sini nga nga trabaho so amo na siya no ang tip lang no kumbaga is panumdumon nyo gid siya insakto like kag subong man no sa pagpili sang leader of course kinahanglan man nato na siya dapat nga panumdumon insakto no kay ti isa ka katambo subong sa aton sini nga society ang balaan naman nato na no and of course no dapat namangin maalam gid kita sa pagpili sang mangin leader naton sa aton sini nga barangay no dira gid nag-start actually dira gid nag-start so kumbaga if mag okay ka magpili sa inyo sini nga barangay dire-diretso naman nato hasta sa national no kumbaga dapat may knowledge git kita hindi kumon nga ginboto muni siya kay sikat siya ginboto muni siya kay ti guwapa siya or crush ko siya muna siya or pamilya ni amo sini dapat itanawon mo man ang capabilities nila ang qualities nila no kung ano inang ma-offer sa inyo hindi kita magpadala-dala sa mga sugar-coated words wala or tinaga nga ginagamit mostly na ano hindi kita magpadala-dala dila no kumbaga kilalahon naton aton sini nga mga future leaders kilalahon gid naton sila and of course in a way nga bilang kita kabataan no dira naman na siya ga start sa aton eh nga kita ang voice ang youth kumaga dira ga start sa aton man no nga pwede man ato na siya kung kaisa nga matuduan man ang iban pagid na sa aton or mahikayat pagid ang iban sa aton nga to vote wisely pilion ang nga dapat kag kung sino gid bala ang dapat nga maglead sa aton and of course K5 Carmilla no thank you so much gid sa pag-upod subong nga hapon diri sa my Camp Talk Show salamat gid sa paghatag sa imo sini nga time balaan ko busy ka man kay ti yawan ka nakabalance sa imo sini nga mga ganap sa imo sini nga life thankful kami no kay ginatagan mo kami sa opportunity nga makilala ka and ma-share mo sa amo ang imo sini nga mga experiences ang imo sini nga mga challenges nga naagyan no anyway nga kung may ara sang kabataan nga nagapamati subong sa ato may makuha gid sila nga lesson kumbaga may ano hindi man siya kumbaga ano lang eh wala man na siya nga nagalibot lang sa tawag sa pagiging public servant kumbaga kita nga bilang kabataan bisan sa classroom lang or bisan sa panimalay nato no we should be ano we should use our voice ano bilang kabataan man we should speak up hindi kita magkahadlok kung kababalaan natin kung anong insakto hindi kita magkahadlok nga i-share kung anong natin siningan at saka of course no kay mga kabataan siguro mong very expressive na sila eh kabalo na sila mag kumbaga pagwa ginalila rant kumbaga rant na ang term sa mga generation ginarant ginanayo nilang ila sininga mga nabatsyagan so thank you so much K5 Carmilla may ara ka gusto i-shout out may ara ka gusto nga i-greet sang Happy Father's Day since nga today is Father's Day.
9: Yes, K5 Kasha, no, I would like first again, I'd like to thank you and of course the K5 News FM for giving me the opportunity to be your guest for this talk show this afternoon and I'd like to take this opportunity to greet all the fathers out there a happy Father's Day and I'd like to add up to what you've said just a while ago nga kanami gid ti kabataan natong subong kay very woke kumbaga they know the what's happening around us especially with our government system during this time and it's good to know that it's good to see nga very knowledgeable lang gid ang atong mga kabataan even with a young age adolescent stage pa lang very woke na gid sila and they know where to stand and what to fight so once again I'd like to thank you and the station. I'd like to shout out. Pwede ka shout out to K5.
8: Yes, Madam Leslie Staga.
9: I know she's watching right now. And of course, to my friends, Mama Police Corporal Rhea Besa and Police Master Sergeant Joel Servant. To all my friends and to all the youths once again, I do hope you use your voice and take part in our community events and activities because one community cannot stand without your participation. So once again, Madam Ugenga, salamat.
8: Yes, thank you so much. Umaga daw, ano kita ay doon, dili kita sa may hosting. Hosting 101. Thank you so much, Miss Carmilla, no, sa paghatagin sa imong mga tiyempo, sa imong mga panahon, diri sa K5 News FM Iloilo. Agad i-share mo, no? Agad makilala ka sa atin sini mga viewers. And of course, i-share mo ang imo sini nga mga lessons. And of course, imo sini nga life. Kumbaga, ako din nagalibot, bala ang kabuhi sa isa ka, young public leader, no? Kumbaga, so bala nato nga, hindi na siya mahapos. And of course, no, tani may makuha man nga lesson ng aton sini mga kabataan. And of course, no, sa papalapit nga election, of course, dali na lang. So let's vote wisely, gid mo. Piliyon gid ato nga dapat, especially kita kabataan, na kabalo na kita mag kabalo na kita kung ano ang dapat kag hindi dapat, kabalo na kita kag insakto kag hindi insakto. So once again, no, thank you so much, gid Miss Carmilla Katigan, subong hapon. And of course, mga K5,
9: yeah, thank
8: no,
9: you so much.
8: Yes, and of course, mga K5, no, shout out man ato, no, ang aton sini mga online viewers nga nakatutok gid subong hapon. Shout out kay John Perocho Sumagaysay. Maayong hapon K5, ginagreet ko lang ang Perocho and Sumagaysay family sa barangay Pahuputotan, Iloilo, from John Perocho Sumagaysay. Maayong hapon gid sa inyo tanan dira, no, and kabay pa, no, naga-enjoy gid kamo subong hapon, especially nga gina celebrate ato ng Father's Day. May time gid kamo sini para magmuni-muni ko po inyo nga mga padre di pamilya. May time gid kamo sini maglagaw-lagaw kag hapon, no, subong manami gid din siya i para pahuway, itara tambay kag magire istorya kaupod ang pamilya, no. And of course, shout out man, no, Ma'am Sheila Angeles, and of course Sir Albert Angeles dira sa May Soto Grande Hotel Iloilo nga nakatutok gid live subong hapon. Habang angay yan, yes, Ma'am She, I miss you. And of course, good afternoon man kay Sir RV Chris Caceres. Maayong hapon gid sa inyo na tanan. And of course, mga K5, no, salamat gid sa tanan ng mga online viewers nga nakatutok subong hapon. And of course, di makalipat nga i-like, i-share, and follow atong sining official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. And of course, magkita iluwat kita, mga K5, sa masunod nga edisyon, diri lang sa Kapyon Talk Show. And of course, ako inyong kaupod, ka K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay. See you again next week, mga K5, diri lang sa Kapyon Talk Show.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
13: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Talagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026, sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Talagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan, para sa mga pululigan!
14: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. may D3.
17: Mabagal sa mga butika.
18: Para sa matilaw nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami,
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaliga DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, imo panulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala kit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Sag one capsule, 310 after one week. Namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
15: Mabakal ng butika.
17: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanigit ako makabatsyag sang sakit.
17: Mighty C.
15: Mabakal sa mga butika.
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
25: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
27: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
28: Good news!
17: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
29: Wow!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Bypass. Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinica Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinica Dayo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinica Dayo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Gadragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrede cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
9: Tigasin!
7: Tigalapa!
9: Tigasay!
7: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
7: Supplement for men!
9: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
9: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
9: DTX 500.
7: Masaligan.
9: Epektibo.
7: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
9: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
7: Masalika.
9: Epektibo.
7: DTX 500.
17: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mga butika.
17: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Mga butika.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
28: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

sa isa't isa. Di po sabay tayo nag-aalala at tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag TDX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
8: yan ang kapanubos
4: ang imo blood sugar.
8: TDX 500
4: garantisado,
8: epektibo,
4: ara mismo.
8: TDX 500
4: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi,
8: masami ginauhan.
4: Masi may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
8: garantisado,
4: DTX 500,
8: DTX coffee mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka.
11: Dry eye. Permi ka katol. Imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
12: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
11: Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na. Sa mga nagkalain lain nga sahe sang sakit sa mata.
12: Eye Care Gold Capsule.
11: May aras ang lutein,
12: vitamin A,
11: vitamin E,
12: vitamin C,
11: zinc,
12: kag bilberry extract.
11: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
12: mag-inom sang Eye Care Gold.
11: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika.
16: Kulayan ko mangi.
15: Kay gali, may UTI ko.
16: Ang tiya ko naghambal.
15: Try ko ang Mighty C.
16: One capsule, 3 times a day.
15: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
16: Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Mugali si Bibi.
18: Mas masami ko gina-allergy.
17: Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C!
14: Mababaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
20: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
21: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
20: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Good news!
14: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
25: Clinica Diofresh.
24: available now.
1: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura up gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysa ang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
18: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amo na sa ang akong nga kapi kung aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka-K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

99.7. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: suplemento!
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: cancer. Samantalang ang gina-target sini ang Aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabangang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Good day. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
11: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds nga nagapanubo kag kontrolar sa imo blood sugar.
15: DTX 500
11: sa Liga
15: Epic
11: Tibo. DTX 500
15: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3
15: yung may BCO.
11: Ang BCO
15: yung may D3.
11: E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3
15: yung may VCO.
11: Ang VCO
15: yung may D3.
11: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galinga One Time
2: Pre, saka ato lang kahoyo, pisgaan na yun ang bungas ang paho kung luto na.
3: Oh, sige, arihay, arina ang paho, pre! Luto ng paho, pre!
2: Tod ka! O di sige, panahong na da kay singiton ta!
1: K-5 Galinga One Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kat 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kat para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kat Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3
9: sa mga butika.
10: Para sa matinlong na dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500,
11: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay.
10: Basta tinlong atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500,
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500,
10: mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500,
10: masami ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500,
10: ang DTX 500,
11: ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo,
10: nga sa masami
11: amo naman
10: ang ginahalit na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
11: DTX 500,
10: masaligan. DTX 500,
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix,
9: mamasaga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C,
9: mamasaga butika.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C!
9: Babaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
20: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Gabasa na naman bala ang imo.
23: Ay, gabasa na naman?
22: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
24: Always nagabasa?
22: Kag nagabaho ang kilikili?
24: Mag-Clinica Dayo Fresh.
22: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Clinica Dayo Fresh.
23: Nagabasa na naman balaga.
22: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
24: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: Nestor, ang sinaing!
28: Luto na!
27: Ang labahan!
28: Nakasampay na!
27: Ang uniform ko!
28: Naplansa na!
29: Ganito ako!
30: Tigasi!
29: Tigalapa!
30: Tigasay!
29: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
29: Sa gabi,
30: ako ang bossy!
29: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
29: Supplement for men!
30: Dortes!
29: Tapos ka ng maligo!
31: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca
29: at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
29: at stamina
30: para sa tigasing performance.
29: Extend Food Supplement for Men.
30: Para sa matilo nga dugo.
29: DTX 500.
30: Para sa healthy nga tayo.
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
30: Nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
30: Basta tilo ang atay.
29: Happy kanunay.
30: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
29: DTX 500.
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Ikaw pala ang may diabetes.
29: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
30: Nga nagapanupo.
29: Kagakontrolar.
30: Sang imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Masalika.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
9: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mga butika.
9: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
33: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka-K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? balatian. Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM
1: K5 Kalingawan Time. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
2: Anusulat ko di man?
1: O, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: Usually sa mga bata, pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, inibangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX500 kag Mighty C. DTX500!
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX500.
2: Ilan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigi ka namin isang DTX500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX500 na
4: gito. DTX500!
5: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX500!
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX500!
5: Ang DTX500!
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX500!
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX500!
2: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
0: Hindi gidman, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
2: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
0: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
2: Oy.
0: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Oh. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
2: Baom nang budlay?
0: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa. Guba dayon ang imo nga kidneys.
4: TGX 500! Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw ba na
4: ang may diabetes?
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: kagakontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: sa liga
5: epektibo.
4: DTX 500
2: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
0: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run.

best of the four families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100, epektibong nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, Eye Care Gold Capsule. Eye allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drug stores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. X10 Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang X10 Food Supplement for Men. Tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang X10 Food Supplement for Men.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, ginang akon stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
0: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasa, nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, Bandang. padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
2: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Dali ka, mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: X10 Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy at stamina
11: para sa tigasing performance.
23: X10 Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
23: Happy kanunay.
11: DTX 500.
23: Masaligan.
11: Epektibo.
23: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
11: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
11: DTX 500.
23: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
23: Yan ang kapanubo
11: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
23: Masaligan.
11: Epektibo.
23: DTX 500.
11: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
0: Yung may D3.
23: Mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
0: Yung may D3.
23: Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
0: D3 Bio with Vizio.
21: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
23: Mga butika.
0: D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
23: Ang PCO.
0: Yung may D3.
23: Mga butika.
11: My family history ba na kamuusong diabetes?
23: Mag DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
11: Garantisado!
23: Epektibo!
11: Aramis
23: mo! DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
23: Magalingin ba na ang imo nga uno?
11: Masami nagapangihi!
23: Masami ginauha!
11: Masi may diabetes ka na!
23: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500
23: ang may powerful compound
11: nga nagapanubos
23: ang imo blood sugar.
11: DTX 500
23: garantisado.
11: DTX 500
23: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka ka butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
23: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
23: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
23: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre!
30: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, by Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman from Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
7: Extend Food Superman from Man.
9: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow!
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
14: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 6:02 ining oras sa dulong usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag sumuman sang Star Nutrimits, di lang sarap, sustansya rap.
3: That tank check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Mayong gabi, Siyudad, Cog Provincia, Sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingong Adlaw, Hunyo 21, 2026.
3: Mga K5, sarang kita batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Kami ang inyo matag balita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
3: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubok ang sipon, magtumar sang D3 Bio sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kakaroon sa aton mga headlines. Headlines. Sa balita lokal, malapit sa 14 milyon pesos nga balor sang suspected shabu nga na-recover sa Banwa sang uton, pinakadako nga volume na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa subong nga tuig 2026.
3: Tatlo ka persona nga nakuhaan sang malapit 14 million pesos nga balor sang shabu sa uton, hindi masyado kilala sa lugar suno sa RPDEU6.
2: Babae nga nagatanyag sang hingalit nga kalipay nagdrama nga ginsakit sang lalaki sa siyudad sang Iloilo.
3: Pila ka opisyal sa Barangay Our Lady of Fatima kalakip sa ginreklamo nga nag-obstruct sa dalan ang ilam nga ginasakyan kag kagamitan.
2: Sa balita nasyonal, no work, no pay sa mga matagas opisyal sa gobyerno ginaduso sa Senado.
3: 3 billion pesos nga dugang nga pondo para sa mga OFW gikan sa Middle East ginpain ni President Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa balita international, siyam katawo lakip ang isa ka bata kag journalist patay matapos ang airstrike sang Israel sa Gaza.
3: Sa balitang sports, Alex Iala natapos na ang kampanya sa Berlin Tennis Open matapos lutuson ni Linda Nosvokova.
2: Sa balitang entertainment, Dua Lipa gipakigbahin ang pila ka malitrato sang kasal nila ni Callum Turner sa Sicily. Alasay 7 na batian madia ato si mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa itong balita, una kita sa balita lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong si usang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Malapit sa 14 milyon pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 sa mag-utod kag isa pa nila kaabyan sa Floreville Subdivision, Barangay Buray, Uton, mga alas 2:02 sang kagahon, Hunyo 21, 2026. Ini ang pinakadako nga volume sang suspected shabu nga na-recover sang RPDEU6 sa subong tuig 2026 nga nagdangat tanan sa 2,055 grams kag may kabugusan nga balor nga 13,974,000. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain na Glenn Soliman, ang Deputy Chief sang RPDEU6 nga madugay na nila ginamonitor ang mag-utod ng Sunday alias Boss. 26 anyos kay magulang sini nga si alias Choco, 28 anyos lunsay residente sang Barangay Kalumpang Molo, diri sa may syudad sang Iloilo, bangod na restonsan to sa kapulisan ang ila magdikanan kag duha pa nila kay mautod bangod man sa iligal nga druga. Lakip sa nadakpan si alias Jade or alias Jude, 32 anyos, taga-puyo sa balay sang tiyo sini,

0: mga subdivision sa barangay Buray, apang residente sa barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo. Suno kay Suliman, may boarding house man mag-utod sa barangay Buray, kag natukiban sa kapulisan nga dako ka volume sang Shabu, ag natago sa mag-utod kag ni alias Jude sa diin ila ini nga ginatunga. Si alias Jude ang ginahimo nga runner kag distributors ang mag-utod kag mayara sila sang personalidad nga dakwaan sang supply. Samtang padayon ginamonitor sa kapulisan ang iban pang drug personality sa Western Visayas, sa diin nagmando si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga dapat tutukan sa mga operating unit amo ang madalagkuan niya personalidad nga nagaduso sang illegal nga druga.
1: Hindi masyado kilala ang tatlo ka suspect sa Floreville Subdivision sa Barangay Buray Uton kung sa diin sila na aresto kag nakuhaan sa suspected Shabu nga nagabalor sa malapit 14 million pesos sa drug buy bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 alauna dos kang kagahon Hunyo 21 tuig 2026. Madumduman naging kilalang mga suspect kasi anday alias Boss 26 anyos kag magulang sini nga si alias Choco 28 anyos nga lunsay residente sa Barangay Lumpang Molo, Iloilo City. Sa diin, may boarding house ang maini sa Barangay Buray. Lakip sa nadakpan si alias Jude, 32 anyos, runner sang mag-utod, kag-residente naman sa Barangay San Juan Molo, apang nagapuyo sa balay sang iya tiyo sa uton. Ang tatlo ka mga suspect ang lunsay high-value individuals. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Glenn Suliman, Deputy Chief sang RPDU 6, ginpahayag sini nga bisan pa hindi masyado kilala sa lugar ang mga suspect, may iban nga persona nga nakanotisyar sa hulag ni alias Jude sa diin may ginamit up inipirmi sa isa ka lugar nga malapit sa Floreville Subdivision. Suno pa kay Suliman ang hindi madali-dali nga pagpalapit sa mga sospek kung hindi trusted buyer ang nagatransak sa ila. Nahibaluan nga nagmando si Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga tutukan ang mga dalagkuan ng drug personality agud matap na paglaptas ang droga sa Western Visayas. Samtang dugang pa ni Suliman nga may mga pangalan na sila sa iban pa nga mga nagaduso sang dalagkuan nga volume sang Shabu, apang wala pa naghatag sang dugang detalyong opisyal agud hindi mabulyaso ang ila investigasyon.
0: Sa piyak nga bahin gindala sa police station si alias Yami 24 anyos kag si alias Papi 23 anyos matapos nagtuga sa iskanda dalo sa isa ka distrito sang syudad subong nga agaw nyo 21 tuig 2026. Sa pagpangusi sang K5 News team, nagkuha sang babaye si Papi kag nakasugtan nila ang presyo nga 1,100 pesos. Nagsulod sila sa number 25 nga kwarto alas 5:04 subong aga kag natapos sila alas 6 na sang aga. Apag napasunod nga naghimo sang istorya si Yami nga ginsakit siya ni Papi tubtog nga nag-iskandalo ini. Natukiban sang otoridad nga budos ni Yami ang maghimo sang senaryo para kwartahan ang pangayaw nga customer. Makapilan man ka beses may natabo nga kasubong nga insidente. Nag-ariglohan na namang sila nga duwa.
1: Sa dugang nga balita lokal, ginpasalig ni punong barangay Jimmy Macero sang barangay Our Lady of Fatima Haro nga liwat ipatawag ang mapumuluyo lakip ng pila ka mga barangay official nga ginareklamo nga nag-obstruct sa dalan ng ilang mga sarakyan kag kagamitan. Ini ang pahayag ni Kapitan Macero matapos ginpalabot sa iya sang K5 News FM ang reklamo sang pila ka motorista kag pumuluyo nga hindi na makaagi ang mga sarakyan bangod halos nasakop ng katunga sang karsada sang mga nagapark nga tricycle, motorcycle, tricycle, kagiban pang kagamitan kung sa diin kalakip diri ang SK chairman kag barangay kagawad. Suno kay Macero nga madugay na ang nasambit nga reklamo kag napahibalo naman sa mga natungdan nga hindi magpark sa dalan kag nagpasugot man ini apang nagabalik sa gihapon. Iya pagin panindugan nga nagpasar naman sang resolusyon ng barangay council nga nagadumili sa pagpark sa dalan apang wala si gihapon ginatuman. Nakalabot naman suno sa iya ang mga problema sa anti-squatting and illegal structures unit apang wala pa maaktuhan. Angot sinigin pahayag ni Cap Macero nga iya liwat ipatawag ang mga natungdan agud sa wayon sa illegal parking kag obstruction sa dalan bangod sa madamo nga mga reklamo.
0: Sa duga pa daton nga balita lokal, safe nga kadtuan ang Santo Tomas de Villanueva Parish ukon na Miagao Church suno kay Mio Richard Garin. Ini matapos may duwa ka mga square meters nga palitada sang pader nga nakakas kasunod sa magnitude 4.7 nga linog sa antiki sa tinlikdan nga simana. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Garin, gipahayag sininga ang porsyon ang yara sa idalom sang cross sa diin nagtupa man ni sa atopa. Wala sang major structural damage na na-record sa simbahan. Rason niya safe ini nga kantuan sa mga sumilimba kagsang mga turista. Naibluan ang nagpatigayon sa initial assessment sa simbahan sa Miag Ao Local Government Unit. Kaupod ang National Commission for Culture and the Arts kag National Historical Commission of the Philippines agon may buluan ang kondisyon sang simbahan. Ang Miag Ao Church ang ginakabig nga UNESCO World Heritage Site, rason nga tuman ang pag-amlig sang lokal nga pangluhan sa nasabit nga simbahan nga gintukod pa sadtong 1731.
1: Naka-install na ang Iloilo City Government sang early warning signages antes sa approach ang buhang flyover nga hamtang sa distrito Sangharo. Ini ang ginkompirmar ni Mayor Raisa Treñas kadungan sang nangin pagbisita ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dison sang Damlaglang. Lakip sa mga ginadumilian nga maglabay sa among flyover ang mga dump truck, transit mixers, wing van, trailer truck, mga motorsiklo, e-bikes, bisikleta kag tricycle. Suno kay Secretary Dison, lakip man sa himuon sa dalom sa nasabit nga flyover, amo ang road widening kag ang pagpakayo sang dalan nga masami ginareklamo.
0: Alas 6:14 nabatian ang mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilawan nato mga detalye sa balita national.
2: Balita national.
0: Ang mga balita national kay inyo batian na dulong sa inyo sang Mighty C. Kung gusto niyo man healthy, ilong kamong sang Mighty C. Ginadusok karon sa Senado ang isa ka pulisang nagatuyo nga hindi pagatagan sang sweldo. Ang mga matagas opisyal sa gobyerno sa mga adlaw absent sila nga wala sang klaro kag balido nga rason. Sakop sang hagna ang presidente, vice presidente, mga senado, kongresista, mga ginbutong opisyal, mga cabinet secretary kag mga department heads. Nalakip man sa pulisang di paghatag sang allowances sa mga opisyal nga wala nagasulod sa trabaho kag wala nagahatag sa nagakaigong abiso angot sila pag-absent. Suno kay Senador Erwin Tolfo nga among ang sponsor sang pulisa. Kangay nga naanda na sang pila ka mga matag-as sa opisyal ang pag-absent kag wala sa nagasaway sa ila. Apisar pa dayon sila nga nagabaton sang sweldo. Pahayag pa niya makahalangawa ini para sa ordinaryo nga mga empleyado sang gobyerno nga wala sang sweldo kon absent sila. Ginpabutyag pa sang senador nga dapat patas sa pagpatuman sang pulisa nga no work no pay para sa tanan, ordinaryo man nga mga empleyado o kon matagas opisyal sang gobyerno. Kasunod siya ni kinalaman ni Tolfo ang voluntary nga pagpauntat sang sweldo ni senador Jinggoy Estrada sang inyang ginaristo. Sa piyak nga bahin ng sentro sang diskusyon, ang pulisa nga no work no pay bangod sa malawig na pag-absent ni senador Ronald Bato de la Rosa nga pisar wala nagatambong sa pila ka mga sesyon padayon nga nagabaton sang iya sweldo.
1: Sa dugang nga balita national, nagpain si President Ferdinand Marcos Jr. sang dugang nga 3 billion pesos nga pondo para sa Department of Migrant Workers agud masiguro ang kaluwasan sang mga nagapauli kag pangabuhian sang overseas Filipino workers nga naapektuhan sang kinagamo sa Middle East. Suno kay Executive Secretary Ralph Flecto, gamito ng pondo para sa bugos nga proseso sang pagbulig, lakip na ang bulig antes magpauli, plete sa eroplano kag mga programa para sa reintegration o kon pag-umpisa liwat sang kabuhi sa mga Pilipino sa pungsod. Base sa pinakaulihi nga report, naglabot na sa 10,446 ka mga Pilipino ang hilway nga nakapauli sa pungsod pinaagi sa humanitarian flights ang DMU. Lakip diri ang mga nagamasakit nga ginbuligan sang medical personnel samtang yara sa eroplano. Pahayag pa ni Secretary Recto, direktiba sang presidente nga hatagan sang bulig ang mga OFW tubtob baka pauli sa ilatagsa ka mga probinsya. Pag-abot sa pungsod, baka baton sila sa pinansyal nga bulig, psychosocial counseling, medical assessment kag pagpangita sang trabaho. Para naman sa palangabuyan, naghatag ang Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA sang tubtob 20,000 pesos nga kapital para sa mga OFW nga luyag magsugod sang negosyo. Nagpatigayon man ang DMW sang 15 ka job fair sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod samtang ang Department of Education nagpatuman sang mas madasig nga proseso sa pagbaton sang nagapauli nga mga OFW nga lisensyado nga mga manunudlo agud makatudlo sa mga pampubliko nga mga eskwelahan.
0: Alas 6:13 nabatian or alas 6:18 nabatian ang detalye sa balita international o na balita national kag karon sa ilo ato detalye sa balita international.
2: Balita international.
0: Ang mga balita international nga inyo batian na dulong sa isang klinika detects a beauty soap para sa mga miss maputi sa panit kag batok sa mga skin diseases. Magamit kita sa Detex Beauty Soap sa pagpangamoy, panibin, kag pagpaligo. Kapin siyam ka mga tawo lakip ang isa ka bata kag journalist ang napatay sa Israeli strike sa Gaza Strip. Unang Israeli strike sa apartment building sa Gaza City, nagpatay sa apat ka Palestino lakip ang duha ka mababay kag isa ka bata samtang isa man ka building sa Sabra nga kaiping sang Gaza City ang ginbumbahan man kag nagpila sang pila ka mga tawo. Sa piyak nga bahin, isa pa ka insidente sa Beit-Lahia. Gintiro ko napatay sang Israeli forces ang isa ka babayi kag isa pa gid ang napatay kag walo na pilasan sa Israeli strike sa Khan Yunis. Samtang sang Sabado, tatlo naman ang napatay lakip ang Al Jazeera journalist nga si Amid Dawisha sa Israeli airstrike sa Burij refugee camp sa Central Gaza Strip.
1: Sa dugang balita international, ginpanginwala ni US Vice President J.D. Vance nga ginsiraduhan liwat ang Iran kag ang Strait of Hormuz. Sunod sa iya, wala sila sang may nakita nga ebidensya nga ginpasirado gidman ang among strait. Ginpahayag niya nga mayaras ang 16 million ka barrels sang krudo sang Estados Unidos ang nakalabay sa Strait of Hormuz kag nakita Manila nga padayon ang pagbiyahe sang mga barko. Ini ang pahayag matapos ginanunsyo sang Islamic Revolutionary Guard Corps ang ila ginaeligar nga ginsiradahan ang Strait of Hormuz bangod sa paglapa sa ceasefire sang Estados Unidos kag Israel. Nangin rason man sang desisyon nga saradahan ang Strait of Hormuz bangod sang ginpatigayon nga airstrike sang Israel sa Lebanon.
0: Alasay sa 20, nabatiyan mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita sa patawag sang sports.
2: Balitang sports, sports, sports.
0: Ang balita sa patawag sang sports gadulong sa isang klinika Deo Fresh para protektado kita against atos nga baho o balhas. Kagini manging bayabasa, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa atong sering mga kili-kili. Gintapos ni Linda Noskova ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Iala sa Berlin Tennis Open matapos niya lutuson sa score nga 6-2-6-4 sa ila semifinal match. Nangin maayo ang performance sa 21 anyos sa Pinay sa Berlin Tennis Open matapos niya gimpyerdi sa world number 2 nga si Elina Rybakina sa round of 16 until sutuson sa world number 8 nga si Elina Vitolina sa quarterfinals. Sa katalagaan ni Noskova, ininang ikapito ka beses nga nakasulod sa final sa iya career kapinakuuna sa grass court. Matubang sini si Jessica Pigula sa titulo matapos siya lutuson sa world number 1 Arena Sabalenka. Alas 6:21 na batiyan mga detalye sa balita sa patag sang sports. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
1: Ginpakigbahin sang singer nga si Dua Lipa ang pila ka mga litrato sang kasal nila ni Callum Turner sa Sicily, Italy. Sa Instagram, gin-upload sang Grammy-winning singer ang ila carousel photos, suksok ang iya Chanel wedding dress nga gindisenyo ni Matthew Blazy. Sa piyak nga bahin, suksok naman ni Callum ang iya Louis Vuitton ensemble suit nga gindisenyo ni Pharrell Williams. Kung madumduman na engage ang day Dua Lipa kag Callum sang Hunyo tig 2025 matapos ang isa katuig kagtunga sa nga relasyon.
0: Mayong gabi igid sa pamilya Tabsing, Bagong Bayan, kay Crismore Sultan sa may Sultan Kudarat. Kay Prospero Marvel da sa may South Coronadal. Kag sa kay Virinia Pareño, kay Nung Rudy, kay Binji Pareño, Marivic Kagtaasan sa may San Pedro Molo, kag Subungan. Sa kay Ma'am Grace Ledesma ay sa Ledesma, kay Angeles Taasan. Sa may Barangay Zonto, Tubungan. Kag sa Taasan Hilado Family sa may Ungka, kag happy birthday kay John Arijudin Taba Taasan sa may Barangay Zonto sa may Banwa sang Tubungan. Kay Ma'am Apple Diap Taba Taasan med ay nga gabi, kag kay Ma'am Rimia Panes sa may Taguig City, kay Sir Jesse James sa Garvillas. Happy Father's Day kay Papa Jesse, kay Kulot Shason, kay Steve Obidos, kag kay Eden Durana. Kay Sir Arvi Chris Casere sa may Banwa sang Tubungan, kay Sir Kim Ariosuni Flora da sa may Sumag Bacolod, kay Ma'am Bing Space J na dira sa may bayin sang Hong Kong. Sa mga tatay, erpat, daddy, tatay, ano pagidang tawag sa inyo sa ninga amay? Happy Father's Day, mga ka-K5. Kagamay ito, mga K5, ang kapag-usahan yung pagbalita nga gidulong sa usang District Bayo Evening Newscast. Domingong Adlaw, Hunyo 21, tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa mga FM dial. Makitaan nga batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupa Surita Jr.
1: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Sa una,
10: problem. Magid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
12: K5. News FM.
13: K5.
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
15: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
15: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
16: Isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na nakikinig ngayon sa ating programa. Ako po ay nalulugod na makasama muli ninyo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Welcome po kayong lahat na sumali sa ating pag-aaral. Magkakaiba man tayo ng relihiyon na kinaaniban, subalit alalahanin natin na ayon sa salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, tayong lahat ay pag-aari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tayo ay kanyang pag-aari. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Mahabagin naming Ama na nasa langit, kami po ay nagagalak na lumapit sa inyo sa oras na ito. Sinasamba po namin kayo ng may kagalakan dahil sa inyong walang kupas na pag-ibig sa amin. Salamat po sa inyong pagpapawalang sala sa amin dahil sa dugo ng inyong anak na kanyang ibinuhos para sa amin. Salamat din po at kami ay inyong inaring ganap sa pamamagitan ng katwiran ni Jesus na siyang nagpaging karapat dapat sa amin na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay mag-aaral ng inyong mga salita, kaya hinihiling po namin ang inyong patnubay at biyaya upang aming pag-aaral ay maging kapaki-pakinabang sa bawat isa sa amin at kami ay lumago sa aming pagkakilala ng katotohanan tungo sa ikagaganap ng inyong kalooban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tungkol pa rin po sa pananampalataya ang ating pag-aaralan ngayon. Palalalimin lamang po natin ang ating pag-aaral tungkol dito. Napag-alaman natin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip sa sinasabi ng Diyos at paniniwala na anuman ang sinabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Ating pinag-aralan na may dalawang uri ng sumasampalataya. Sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 1 and 2 na may mga tao na maliligtas dahil sila ay sumampalataya sa Ebanghelyo, ngunit may hindi maliligtas dahil sila ay nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Tinalakay natin ang tungkol sa mga sumasampalataya ng walang kabuluhan at ating nakita ang limang katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos ayon sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Number 2, sila ay sumampalataya dahil sa material na pakinabang ayon sa John chapter 6 verse 26 hanggang sa 66. Sila ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos ayon naman sa Matthew 15 verse 3 to 9. Number 4, sila ay naghahangad na maging pangulo at magkaroon ng sariling mga alagad ayon sa Acts chapter 20 verse 30. And number 5, sila ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa ayon sa Santiago 2:17 at 26. Tinalakay din natin ang tungkol sa mga taong makabuluhan ang kanilang pagsampalataya ng Ebanghelyo at ating napag-alaman na may anim na katangian na pagkakakilanlan sa kanila. Una, sila ay masikap sa paggawa ng mga mabubuting gawa ayon sa Titus chapter 2 verse 14. Number 2, mayroon silang pananampalataya na gumagawa dahil sa pag-ibig ayon sa Galatians 5 verse 6. Number 3, pinagtitibay nila ang kautusan ng Diyos ayon sa Romans 3 verse 31. Number 4, mayroon silang masunurin na pananampalataya tulad ng pananampalataya ni Abraham ayon sa Hebrews 11 verse 8. At number 5, sila ay handang isakripisyo ang makamundong karangalan para sa Diyos tulad ni Moses ayon sa Hebrews 11 verse 24 and 25. And the last, number 6, hindi nila gustong magpapatuloy sa kasalanan ayon sa Romans chapter 6 verse 1 and 2. Ipinaalam ng Diyos sa atin ang dalawang uri ng sumasampalataya upang magkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng isang matalinong pagpapasya kung ano ang ating pipiliin. Tandaan natin ang ating pinag-aralan na ang pananampalataya ay pagsang-ayon sa mga salita ng Diyos pagkatapos ng maingat na pagbubulay-bulay. Anumang uri ng pananampalataya ang ating piliin, dapat alam natin kung ano ang magiging bunga nito at handa tayong anihin ang bunga ng ating itinanim. Sinasabi ng John 3:16 na sino man ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas, subalit ito ay kung makabuluhan ang ating pagsampalataya. Ngunit kung tayo ay nagsisisampalataya ng walang kabuluhan, hindi po tayo maliligtas na tulad din ng mga hindi nagsisampalataya. Kaya po ipinapayo sa atin ng Diyos sa 2 Corinthians 13 verse 5 ang ganito, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesus ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubo, bakit kailangang siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa tamang pananampalataya o hindi? Dahil tayo ay nandito pa sa araw ng pagbabago. Hindi pa huli ang lahat upang mag-iba tayo ng landas na tatahakin. Ano ang dapat nating gawin matapos na siyasatin natin ang ating mga sarili? Mga kapatid, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na nasa atin ang mga katangian ng hindi makabulang pananampalataya, sikapin po natin sa tulong ng Diyos na magbago. Sabi sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanglibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos. Ipinamamanhik ng Diyos sa atin na kailangan natin ang pagbabago sa ating sarili at ito ay magsisimula sa pagbabago ng ating isip. Kaya kung sa pagsisiyasat ay nasumpungan natin na mayroon tayong pagnanais na itaas ang ating sarili at gusto natin na maging pangulo upang mapaglingkuran sa halip na maglingkod, mabuting pag-aralan natin ang magpakumbaba tulad ni Jesus na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Ayon sa Philippians 2 verse 6-8, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa Matthew 11:28-29 ay sinasabi ni Jesus sa mga tinawagan niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ikalawa, kung ating masusumpungan na tayo'y sumasampalataya dahil sa material na pakinabang lamang, huwag po tayong madiscourage. Hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na born again, kundi maaring tayo ay bata pa sa ating espiritual na buhay. At tulad ng isang sanggol, ang kanyang buhay ay umiikot lamang sa kanyang pagkain, pag-inom at pagtulog. Subalit huwag tayong manatiling sanggol. Kailangan na lumago tayo sa ating pananampalataya. Ang dapat nating gawin upang tayo ay lumago sa pananampalataya ay ganito. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas ng salita ng Diyos upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Ikatlo, kung sa ating pagsisiyasat sa ating sarili ay masumpungan natin na tayo ay higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos, tulad ng mga Farisyo sa Matthew 15 verse 3-9, ibig sabihin na may problema sa ating puso. Kulang po tayo ng pananampalataya at pag-ibig ng Diyos. Gaya ng karanasan ni Haring David sa Psalms 51 verse 10, manalangin tayo ng ganito. Lalangin mo sa akin ang isang pusong malinis, O Diyos, at gawin mong matuwid ang aking damdamin. Ang ganitong panalangin ay sang-ayon sa pangako ng Diyos sa Ezekiel 36 verse 26-27 na nagsasabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos na higit kaysa tradisyon ng tao ay hindi kayang gawin ng isang pusong sumusunod sa hilig ng laman at hindi pa nababago. Dahil ayon kay Apostol Pablo sa Romans 8 verse 5 and 7, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang solusyon ng Diyos sa ganitong problema ay ang banal na Espiritu na ipinangako niya sa Ezekiel 36 verse 27. Sabi ng Diyos, "Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos." Tayo po ay maaaring sumunod sa utos ng Diyos na higit kaysa mga tradisyon ng tao kapag pumayag tayo na ibigay niya sa atin ang kanyang Espiritu at tayo ay sumang-ayon na mabuhay ayon sa kalooban ng Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan na magpasakop tayo sa pagpapatnubay ng Espiritu upang tayo ay makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi sa kautusan ng tao. Sabi sa Galatians 5 verse 16, "Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman." Ika-apat, kung sa pagsisiyasat natin sa ating sarili ay masumpungan natin na hindi tayo nagbubunga ng marami, dapat po tayong magising. Huwag nating hayaan na tayo ay manatili sa ganitong kalagayan dahil mapanganib po ang ating lagay. Ano po ang panganib na ating hinaharap? Ayon kay Kristo, tayo ay kandidato na mapahiwalay kay Kristo at makasama ng Diablo sa impyerno. Basahin po natin ang sabi ni Jesus sa John 15 verse 5 and 6. "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay tinitipon at sinusunog." Tayo po ay inihalin tulad sa sanga ni Kristo na niihalin tulad naman sa puno ng ubas. Ang inaasahan niya sa atin ay mamunga ng maraming mabubuting bunga. Ano ang mga bunga na inaasahan ng Diyos na makita sa mga Kristiyano? Basahin po natin ang sagot sa Philippians chapter 1 verse 9 to 11. "Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos." Sabi din po ni Pablo sa Colossians 1 verse 9 and 10, "Hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos." Ang bunga na inaasahan ng Diyos sa atin ay mga mabubuting gawa at bunga ng katuwiran. Nais ng Diyos na tayo na mga Kristiyano ay mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesukristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Nais niya na ang ating buhay ay lubos na nakalulugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang Kristiyano daw po na hindi namumunga ay hindi nananatili sa puno, kundi ito ay naihihiwalay, natutuyo at naitatapon upang sunugin sa apoy. Ano po kaya ang dahilan ng isang Kristiyano ay hindi nagbubunga ng marami? Basahin po natin ang sagot sa Matthew chapter 13 verse 3 to 7 at 22. "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halaman ito at sinakal ang mga binhing tumubo noon. Ang binhi na nahulog sa may damuhang matinik ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng minsahe, ngunit dahil sa pagkakabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang minsahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ayon kay Panginoong Hesus, ang humahadlang sa pamumunga ng isang Kristiyano ay ang pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Kailangan po natin ang magtrabaho at kumita upang matustusan natin ang material na pangangailangan ng ating pamilya. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Thessalonians 3 verse 10, huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw magtrabaho. Ibig sabihin na kailangan natin ang magtrabaho. Ilang araw po ba dapat magtrabaho sa ating hanap buhay ayon sa itinakda ng Diyos? Ating basahin ang sagot sa Exodus 20 verse 9. Anim na araw kang magtrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Kung tayo ay magtatrabaho anim na araw sa isang linggo, tiyak na mayroon tayong sapat na kita upang matustusan ang mga material na mga pangangailangan natin at mayroon din tayong magagamit para sa paggawa ng mga kawang gawa. Kaya kung ang pagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo ay naaayon sa kalooban ng Diyos, ano yung tinutukoy ni Kristo na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan? Ito po ay nangyayari kapag yung panahon na inilaan ng Diyos para sa panalangin, pag-aaral ng Kanyang salita, pagpupuri at pagsimba sa Kanya ay ginagamit pa rin sa paghanap ng kayamanan. Ano ang panahon na itinakda ng Diyos para sa pag-aaral ng Kanyang mga salita, para sa panalangin, pagpupuri at pagsamba sa Kanya? Basahin po natin ang sagot sa Exodus 20 verse 8 to 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa lahat na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ano ang layunin ng Diyos kung bakit inutusan tayo na magpahinga sa ating karaniwang gawaing panghanap buhay sa ikapitong araw na tinawag niyang araw ng Sabat? Ito po ba ay upang tayo ay matulog sa araw na yan o mag-relax lamang? Basahin po natin ang sagot sa Leviticus 23 verse 3. Anim na araw na gagawin ang mga gawain, subalit ang ikapitong araw ay Sabat na ganap na kapahingahan. Isang banal na pagpupulong, huwag kayong gagawa ng anumang gawain. Ito ay Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong mga paninirahan. Ayon sa Biblia, itinalaga ng Diyos ang isang araw sa isang linggo, ang ikapitong araw na araw ng Sabat, at pinagpapahinga niya tayo sa ating gawaing panghanap buhay upang tayo ay pwedeng makagawa ng banal na pagpupulong. Kung ang araw ng Sabat ay para sa banal na pagpupulong, dapat lamang na tayo ay magpahinga sa ating trabahong panghanap buhay, dahil sino pa ang dadalo sa banal na pagpupulong kung ang lahat ay nasa kanilang trabaho? Ngayon, kung naghahanap buhay ka na nga sa loob ng anim na araw, tapos sa araw ng Sabat na para sana sa banal na pagpupulong, ay gamitin mo pa rin sa paghanap ng kayamanan, ito na yung sinasabi na pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Ang iyong pagkahumaling sa kayamanan ang talagang sasakal sa iyo, at ang mga salita ng Diyos ay mawawalan ng puwang sa iyong puso dahil hindi ka na dumadalo sa banal na pagpupulong upang makinig ng salita ng Diyos. Ang resulta, hindi ka talaga magkakaroon ng maraming bunga ng katuwiran at mabubuting gawa. Ang dapat nating gawin kapag natuklasan natin na hindi tayo nagbubunga ng maraming bunga ng katuwiran dahil sa ating pagkahumaling sa kayamanan ay ganito. Mabuti po, mga kapatid, na pakinggan natin ang payo ng Diyos sa bayan ng Israel nang sila ay nasa ganyan din na kalagayan. Sa Haggai chapter 1 verse 5 to 8 ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel, isipin ninyo ang inyong kalagayan Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Anong payo ang dalawang beses na binigkas ng Diyos sa kanyang bayan? Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Yan po ang nararapat nating gawin. Isipin natin kung dapat ba na magpatuloy tayo sa ating pagkahumaling sa kayamanan o magbago na tayo. Kung tayo po ay magpatuloy, mauuwi po sa walang kabuluhan ang lahat na pinagpapaguran natin. Maangkin mo man ang maraming kayamanan dito sa mundo, hindi mo rin mapapakinabangan dahil gusto mo man o hindi, ikaw ay mamamatay na walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 16 verse 26, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? Kung titimbangin po natin ng mabuti, tama po talaga ang sinasabi ni Jesus na wala po talaga tayong mapapakinabangan sa paghuhumaling natin sa kayamanan kung ang kapalit nito ay hindi tayo maliligtas. Iilan lamang po ang pwede nating mapakinabangan sa malaking kayamanan na maari nating makamtan sa pagkahumaling natin sa kayamanan. Tapos, kung namatay ka at bata pa ang nabalo mong asawa, mag-aasawa siya at iba ang makinabang sa pinagpaguran mo. Kaya mabuti pa na sundin natin ang payo ng Diyos na mababasa sa Matthew 6 verse 25 to 33. Ito ang sabi, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kalulalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama na lahat na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nandito po ang solusyon na ibinigay ng salita ng Diyos kung tayo po ay hindi nakakapagbunga ng mabubuting gawa dahil sa ating pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Baguhin po natin ang ating priority sa buhay. Sa halip na unahin natin ang paghahanap ng kayamanan at isantabi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at huwag tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano ang ating kakainin o kung ano ang ating iinumin, kahit sa ating katawan kung ano ang ating isusuot, dahil ang sabi ng ating mahal na Ama sa langit, ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa atin. Magtrabaho lamang tayo sa anim na araw sa isang linggo, at sa araw ng Sabat ay magpahinga tayo at dumalo sa banal na pagpupulong. Salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ng malaki ang ating pinag-aralan upang ang bawat isa ay mahikayat na sumampalataya kay Jesus at maligtas. Tapusin natin ang ating programa sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan ninyo ang aming mga kapatid na nakakaalam sa Ebanghelyo na sila ay sumampalataya ng may kabuluhan tungo sa kanilang ikaliligtas. Kung meron pa pong mga kalituhan sa kanilang kaisipan, hayaan ninyo na ang inyong espiritu ang siyang magbigay ng linaw, magtanggal sa anumang kalituhan upang sa ganon ay masundan nila ang tamang landas tungo sa ikaliligtas, hindi lamang ng kanilang personal na buhay, kundi sa ikaliligtas din ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
15: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Isipon niyo rasan oras sa Pilipinas. Alas 7:06. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant, Klinika Distribio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumumang ginadulong sa inyo sa Kalwansang Mighty Seed, alkaline-based nga vitamin C, extend full supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch.

0: Un alojado Capulo K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, may ang gabi-isa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati. May ang gabi-isa bilog nga Western Visayas. May ang gabi-isa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay. Sining aton syurad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapo sa Pasaro, Mandurriao, Mula, Revalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capiseclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga mga talakay na sa nga pila ka mga dlagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sa ang balita, lokal, nasyonal, kag international, mga mainit-init ka nagabalingasog nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subuh nga gabi, diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mga kaupo na naton, mga pila na ka mga balita man, kag information, lagi ka na sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters, may kang taran sa ilan natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyonan, samtang mangin kaupo naton karon iban pa nga mga balita man, kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kung naton mga ka-K5 mga balita, ka-information nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. And of course, mga balita man karon kaga information nagikan man kay ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag balita international. And kaupo naton karon nga ato siling news center upo naton si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay and ka-K5 Juan Magtubo. Sa kinandan, kun naton diri sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5, June Alojado Kapulo. Naga-welcome gi sa inyo, tanan-tanan, diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Sunday, June 21, 2026. Kapit sa 21 na kita subong edisyon. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Mga kwa na lang bra, na mga pulo lang kadlaw na bilin. Kag matapos na mga ka-K5 ang bulan sang Hunyo, kag mag-start na ang bulan sang July. Nauna gid, nagatamyo kita sang happy Father's Day sa tanan-tanan ng mga tatay. Bochilan sang mga tatay ni kalabanan. Siniti, hindi pwede nga maging tatay nga way bata, K500, no? Dapat ang tatay, bochilingon, may bata gid. Hindi pwede ang mga tatay nga wala sang bata, ti hindi pwede matawag nga tatay. Sa maripot nga sugilanon, kung mag-asawa ka mo tapos waay ka sang kwan, waay ka sang bata, hindi ka matawag nga tatay siguro eh, no? Kay dapat may bata kagin mong. Anak kagin ba? Kada nung makita, iblang nga may ginadapit-dapit kay mong anak ba? Eh kung wala ka sang anak, buot silingon, why hindi ka tatay eh. May ara subong kalabanan. Adapted nila mga ido. Nahimo nila nga batang ido. Eh panawag sila tatay man. Wala yung ganyan kung bata, ganyan imo yan, no? Anyway, sa mga wala pa nakabata ng mga tatay, lahat may mga asawa kamo tapos way pa kamo bata. Kag mga tatay, ti siyempre, pwede man kamo matawag nga tatay. O galing kay manti, amula na yung gatawag sa mga tatay, yung asawa mo yung si nanay man eh. Nanay mo, ang imo lang anay nga asawa, matawag sa mga tatay eh. Kaya wala pa man bata mo. Hindi ba? Anyway, mga ka-K5 no, sa tanan-tanan ng mga tatay, happy Father's Day. Kabalo ka mo bala mga ka-K5 nga ang mga amay. Lain nilang lain niya K5 ang ring ilang mga batasan sa mga tatay. Lain niya mga batasan nila, why na sila yaga pakita, abing nga daw pareho siya, abing nga daw ka vocal sa ila. Ngayon na balang nagabida-bida gina sila sa mga balay. Like for example, no? Pero may ara mga matatay, siguro nga muna yun, nga daw vocal bida sa balay. Nga laga pa bida-bida, tanan-tanan nga mga ginang ginatrabaho nila, ginapakita nila sa mga kabataan nila, ginapabalo nila sa mga kabataan nila, ginapabalo nila sa mga asawa nila, sa pamilya nila, no? Pero, ang kalabanan ng mga tatay, na sikrito na, like for example, makita nyo, abi mga, sa mga kabataan ng inyong tatay, kita nyo do, hindi nyo na sila yung makita, yung, like for example, subo sila, abi, no, ng daw, doon na subuan sila sa ilang like for example may mga problema sila. Why na sila gakwan? Why na sila ga pabalo? Gipo sila na, why sila sang may ginasugiran? Gipo sila, why na sila sang may mga ginasugiran? Kung ano na bisan asawa na ganit kong kaisa na sikrituhan nila na mong why nila na ginapabalo-balo ya, no? Kaka K5 no, ginahimo na na ginasulbar nila na sa ila kagalingon pero kung hindi na ganit maagwanta nga hindi na masurba sa ila mismo kagalingon. Mga amigo nila nang ilang ginaistorya, no? Mga amigo nila, mga best friend nila. So kung may tatay pagi sila, nga lulo nyo, te base kung kaisa, base sa tatay nila eh, no? Ang mga tatay, nga may mga tatay pagi. Pero kung inang mga tatay, nga wala niya sang tatay, yung mga lulo nyo, abi, no? May mga ara na kung kaisa nga mga secretive, no? nga mga ginikanan, nga mga amay, nga sikreto na kung may mga problema na sila, away mo na nila ginapabalo sa mga kabataan nila. Kaya hindi mo na sila gusto nga kung may mga problema sila, ma-involve ang mga kabataan nila, kag madugang mga problema ka mga kabataan nila. Sila na mismo nag-solbar para sa ila kagalingon. Kag, like for example, abi, no? makita nyo na mga ginikanan, ilabi ng mga amay. May makita sila mga kabataan nila, daw may mga nag-problema. Ginakuha nila na, napagitaan din nila idea nga masulbar problema sa mga kabataan nila. Labi na gid sa mga problema sa financial, problema sa mga pagkaon, sa panimalay. Amo na i-apirmi ang ara sa sulod sang pinsar sa mga ginikanan, labi na sa mga amay. Tapos, ang iban sila kung kaisa, mga tatay, pagpuli nila halin sa trabaho, bla. Makita nila mga kabataan nila, labi na mga tatay ni. Bisan ano kakapoy sa ila, gadula ng ilang kakapoy, basta ang kabataan na makita nila nga malipayon. Labi na gate kung may mga pasalubong sila ginadala sa mga kabataan nila. Happy na sila. Pero why nila na ginapakita nga amugin na sila kaseryoso sa ila sininga pangabuhi. Pero sa kabaylo sina, kakakibot lang sina ang mga kabataan nga ang mga tatay, no? Pangita sa ideya nga masulbar ang tanan nga problema sa panimalay ilabi na gid sa financial kag sa tanan-tanan, no? Labi na sa mga kabataan nga ginapa eskwela nila gapangita ina ideya kun anong himuon ba kun anong himuon para lang masulbar ang mga kung ano mga sulubaron sila sininga tagsa ka mga kabataan nga nagailiskwela. Kag may mga amay mga ka K5 nga hindi gid magpasugot, nga hindi makatapos sa ilang mga kabataan. That's why sa mga kabataan nga nagapamati dira subong, binyo lang ha kung anong mga sakripisyo sa mga amay. Grabe ang sakripisyo sa mga amay. O for me, anong sakripisyo sa mga iloy sa Puloy-an, sa mga kabataan. Amo man ang mga amay. Bisan kapoy na na, way na sila ga pabalo, kag way na sila ga pakita nga kapoy sila. Mga kakifay, pag-abot na sa panimalay na kung kaisada. May mga ulobrahon, para maubra pa na mo. Sa panimalay, buligan ng ilang asawa. Buligan ng inyong mga iloy, para ngang iloy nyo malipay man. Mga kakifay. That's why, sa mga asawa, dahil nyo sagi kaburara ang sang sungad ng inyong mga kwan, ng inyong mga bana, mga amay. Yung na po, gabili sa igilig. Kabaylo sina pag-abot ka ni isang amay gani, no? Hanggang gaon yung man kay kapoy na halin sa trabaho, magungkis. O hindi, Vlogy 500? Ano yung kay isa, pag-abot sang bana, kung kaysa nakasyat isang kabutilya, pampadula, sang kwan bla, pampadula, bla, sang kapoy. Pag-abot sa balay, ito buraraan pa kasungad sa asawa. Sos Maria Ihunis. Gadulang gadugang kapoy sa banan. Ay, wala. So, sa tanan-tanan ng mga tatay na, oh, Happy Father's Day. Kabalo ka, K5, hindi ko na nung hapon sa kwan, ang buot silingon, sang father, no? Sa hapon, sa Japan, Japanese, ang Japanese word, mga ka-K5, sang father, no? Sa Japan, mga ka-K5, babi niyo ko na nung yung, kwan siya na, ang lingwahe, or tinaga, ang tinaga, mga ka-K5, sang father, no? Sa Japan, Japanese word o kon ang buot silingon sang father sa Japan. Abi mo ko na no kay Pabandre?
2: Utusan. Utusan, utusan. Utusan.
1: Amo gid man ha? Tuod bla, kalabanan ng mga tatay bla. O mag-abot sa panimalay. Husto lang nga himuon nga sulugoon ka kwan ka asawa. Amugali na sa Japan ang kwan utusan. Abi kwan na yung mga babae, hindi lang mga babae, panawag na sang una sa mga hapon sa mga babae diri sa Pilipinas. May kanta na mo nga kabati ka na sa kanta nga sa nga hinapon ang anghilita bla
2: ang hirita may ang hirita bisan ako sordado sa girira Ang hiritasan.
1: Ayan mo na, ang hiritasan.
2: Kung matapos na ang gira ning kaributan. Ang hiritasan. I will bring you to Japan.
1: Bati mo na sa kanta nga mo na. Mga kakifab, hindi na ko ka dumdun. Ito, sino ganing kakanta sila man? Utusan. Ambal ni pare Ratda sa Luntaw. Sila niya pare. Ya happy utusan day pare. I love you. Amugi ba na kalabanan ng mga tatay, abi nyo? May makumpurme ginao, abi, sa ato ng mga tatay nga napamati, de. Kumpurme, kamay. Amo na ngalan sa Japan. Sa Japanese, ang buot silingon sang father, sa Japanese,
2: utusan.
1: Pero may lang ka mo ginasugo, kasawa nyo. Yan nga, may arang kong isang ngawang bata mo to, may naman ka, kuano, may naman ka paligo. Abi, ikaw to sugo, sa bata mo maligo, no? Kaya gabinaho. May arang kong isang nga, kuano, binaho. No? Nga asawa bla, may hiling, nga tingala ko bla, nga asawa, may hiling magsugo sa bana. Labanan, gid. Yeah, bi panipunan na maralabahan daw, kag ibutang da sa, kuano, sa balde, o sa labador. Tapos, kung daw, kuano da, labhin na lang. Damo na mong, yara na amigo ko, siling nga pare. Ya yeah, pero sila niya nanong namatood ng istorya nga inang under the saya kakuno. Under the saya man sila niya. Pero ang basi mo man, sa amon panimalay, akong pinakaisog! Akong pinakaisog! Ako ang nasa, ako lang tanan na ginapate. Akong hari sa amon nga balay. Kay ako ang amay. Tanan-tanan nga mga ginahimo ko na. Ako ang mapate. Ako lang pirme ang hari na. Kaya siya may makapaisog sa ako na asawa ko, hadlok na sakon. Pagka dugay-dugay, singgit ang asawa ya. Singgit ang asawa niya, hey, Maray! Maray! Saan ba na ka naging kagigi? Nangamatigaan ka pa? Hindi na, ang balag nangamatigaan ka. Naway ka pa natigaan! Ano nga nasingisingit mo na? Sabi ko na, ano nga nasingisingit mo na? Hulat na! Kaya na nga pang nababa ko na eh! Eti, pati ka pare, kung ano sa akong kaisog, lang talaga, singgit siya, singgitan ko man sa'yo. hindi bla, oh, sa mga tatay na, oh, kumpurme ka mo sa istorya ko, oh, hindi bla. Abihin nyo lang, ah. Abihin nyo, ito, kamumaabot, ha. Anyway, ang kalipayan sa mga tatay, mga kakipipe, makita lang nila ang mga kabataan nila nakatapos sa pag-eskwela. Kapin pa eh, bago lang itatapos ang kwan? Bago na natapos ang graduation day sa mga college K5 Andre. Kalabanan nga mga tatay, subong amo ang mga malipayon. Tungod nga kita nila, mga kabataan nila, ang mga future sa kabataan nila nakatapos na. Nakatapos na sa pag-eskwela. Nakagraduate na. So, medyo nabuhin-buhin na nagawa ang ilang mga palas-anon kay 500. Alok ka mo bala kung anong grabe nga ginapasan sa mga ginikanan nilabi na sa mga amay sa pagpangita sa trabaho, pangita patay-patay trabaho para makaubra, para makakwarta, para ibayad sa mga tuition sa ilang mga kabataan sa college. May lang kunara ka kung mga kabataan mo masyado kaalam gid nga makapasar sa mga state colleges kay, no? Ginlibre na ni Tatay Digong mga ka-K5, no? Ang mga state colleges. Tanan nga mga kabataan nga nag-eskwela sa mga state colleges mga K5, libre na. Bangod na sa kay Tatay Digong Duterte. Karon mga ka-K5. Kay ang inang mga kwan, no? May-ara yung mga kabataan nga ti hindi makapasar mga ka-K5 sa mga state colleges. So tinguhaan gisang mga ginikanan lamin sa mga amay, no? Nga mapa-eskwela sa mga private schools, mga private colleges. Ti pwerte ka mahal sa tuition fee kay 500. Sa mga colleges naton diri mga private nga mga college diri sa aton, no? Hindi ko lang pagpang-mentionar, no? Pero ti balaan nyo naman ako na adre, pirti ka mahal. Ang ilang mga tuition fees, ang ilang mga entrance exam, tanan-tanan mga K5, halos puro dako sa mga balayran. Ang ilang mga K5 nga mga inang kada per semester sa ila sini nga mga balayran kada maghatag sa exam mga ka-K5 sos. Para munggo mga amay sang kung hasta loan mga ka-K5 tanan-tanan nga loan ubuson loan mo. Kala na way sweldo kada tapon pag-abot sa sweldo mga ka-K5 isipon kung kaysa tagprang nahot na lang bilin nga sweldo kay ubos tanan ba buhin sa mga loan nga ginabayaran para lang nga mabayaran ang mga tuition mga ka-K5 sa mga kabataan. That's why sa mga kabataan da, ha? Kalanggaan nyo gid ang inyong mga amay. Kaya mga amay nyo, nagasakripisyo, ina sila trutudo, pulaw bugtaw, aga pa galakat sa trabaho. Tapos gabi na nagapuli para mga ka-K5 sa halin sa trabaho. Then kita ay lang kamudati kung day off, yeh. Amo na mga ka-K5 ang sakripisyo sa mga amay. That's why, pag-abot sa graduation, mga ka-K5, ang mga amay, no? Ang mga iloya, ti siyempre, gatulo-luha. Grabe man nga sakripisyo, pulaw bugtaw para sa mga kabataan, luto sa mga pagkaon sa kabataan. Pagbahin-bahin sang ilang budget para sa plite kag ano pa ginagani? Balon sa mga kabataan. Pero ang amay mga ka-K5, grabe pag ito man nga sila ang breadwinner mo. No? So pag abot sa graduation, ang ginikanan, no? Ang iloy, nagatulo ang luha, kaya nagahilibiyon, kaya tapos na. Ang amay makita nyo na mga ka-K5, bisan way nagatulo luha nila from deep inside, no? Pwerteng kalipay sina. Sang mga amay, bangod kay ti siyempre, ang mga palas-anon nila, no? Nabuhin-buhinan. ang mga ka-K5, mga ginapas, ani lang, kwan, sobra pa sa, kwan, daw kaangay, isang krus ginapas, ani Ginoong Hesus Kristo, halos kada bulan-bulan, palibog ka bala, palitik ka, kundi ka mangita, kwarta, para ibayad, or mga, kada tuisyon, mga ka-K5, galibog, ulo mo, kundi ka naman mangita, din ka naman manghulam, that's why, uso utangay, uso loan subong, Ayos! Hala, sige! Sa liwat, sa tanan-tanan ng mga tatay, congratulations! Ato ni Subong Adlaw kay Pep Andre! Subong Adlaw sa mga tatay! Gani sa mga nanay, paubos si kabuan ay Subong! Kinahanglan, kamo Subong ang magpaidalom sa inyong mga bana. Dapat ang mga bana, Subong aras ibabaw ay kalain! Kainin. mga nanay. Hindi anay magsagi kasugo abi sa banabi. Daan nga ngalan sa mga tatay sa Japan nga daan subong
2: utusan. Utusan. Utusan. Ang hirita san. Utusan.
1: Dapat subong kamugid anay. Langgaan nyo kita mga tatay, subong kay ila, subong adlaw. Ikalain. Ayos! Kung mag-shot-shot ganit ang ila, ang inyong mga bana, ganit pasugti nyo, anay, kay subong lang ni. Sunod nyo may adlaw, hindi naman pwede. Ayos! So, dapat subong ganit ang adlaw kay Pipe Andre. Ang tanan-tanan ng desisyon sa tatay sa panimalay, subong kay Pipe Andre, dapat sila subong ang matuman, di ba? Kay Father's Day mong. Kabalo ka mo sa mga babae. Kung ang asawa, subong, kung kamo ang mga babae, nga daan, subong, amuning kwan mo. Sila ang mga perfect nga mga tinuga, ang mga babae mo. Kay tanan-tanan na, bisan ilan na sala, husto mo sila gyapon. Tapos, way pa nagpangayo, pasinsya. For example, ma-realize nga sala sa gali. Way na yung asawa, gapangayo, pasinsya sa bana. Pero ang bana niya, pag wala siya makasala, gani. Grabe nga sunggod siyang asawa. Grabe nga kwadrikta ang asaang bana. Ngam niya, suri gida, suri gida. Kamuha mo na, pro. Kung ang asawa, gani makasala. Way pa na, daw siya pa masunggod, daw siya pang siya mag-iapon yung tsakto. Ani bla? Ate, subong sugod, subong anay kay subong adlaw iya sa mga tatay subong. Ang tatay subong masunod ah. Paghambas ang tatay nga ikaw ga asawa ta ka, ara ka sa dalom. Padalom ka subong. Ako subong dapat sa ibabaw. Sugot na kamo dayo na. Nugay kamo sa sagi sa paibabaw ha kay gibuon nyo gapon nga sulugoon ang inyong bana ha. Subong ang bana mong masunod. Ayos! Wala, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, badri kita karon sa ato nga mga pila na ka mga dalagko nga mga batida. Sunday edition naton subong mga ka-K5, medyo light nga mga dalagko, mga balita, pero pirti man. Grabe ang mga balita ito subong, dalagko nga mga balita sa ato nga mga balita, lokal subong. Sa ato karon nga mga headlines mga ka-K5, yari ang ato nga mga dalagko nga mga balita. Mga indigent nga mga Ilonggo, no? Sarang kuno nga makabenepisyo sang mga nagalabot sa 50,000 nga medical assistance sa idalom sang haplos program sang city government. Timayo man nga klase sang programa. Galing kay Manti labalabanti kwarta naman sa mga pumuluyo ng ginagamit, no? Mga ka-K5. Dapat wala ni sang pinilian. Like for example, kung supporter sang sa piyak nga partido, kag indigent siya, kwan man na sa Gyapon, entitled. Hindi pwede, mga ka-K5, nga ang makatilaw lang sina ang malapit sa luwag. Ilabi kaglabaw sa tanan, no? Ang mga ginarekomendar sang mga barangay official o kung mga barangay kapitan. Hindi pwede nga amo lang ng makatilaw ha, dapat sararama na. Either ina siya, indigent man siya, pero supporter sa iyasang sapiyak nga partido, basi hindi makatilaw ha. Mayor ha, base balakon ang makabenepisyo sinabla ang inyo lang yapon nga mga supporters. Ang mga supporters sa piyak nga partido ya base balakon ang balon nga ang mga mangkot na sa barangay mong kabalo naman kamo. That's why nga dapat hindi niya pwede gamitan kag intrahan sang politika ang ininga klase sang programa. Kay ina nga programa, programa ini para sa pangkabilugan. Hindi ni pwede dapat nga programa para sa mga supporters lang sa politika ha. Grabe nga daan ang politika diri sa siyudad sa Iloilo. Halin sang eleksyon after eleksyon, mga kakipipe ang ginaisulihan, puro na tanan politika. Daw halos tanan-tanan. O hindi, Black, kakipipe ba, Andre? That's why, nga ini nga programa, maayo ini, at least makabenepisyo dugang ang ato sini nga mga pumuluyo. Ilabi na ang mga indigent naton sini nga mga kauturan. Pero, dapat wala pinilian. Sa mga pumuluyo naton diri sa siyudad sa Iloilo nga mga beneficiaries katulad sa mga indigent naton nga mga Ilonggo, either supporter ka man sang gugma o kon supporter ka man sang uswag, mga kakay-five, kon ikaw ang indigent, no, dapat mag-avail ka sini. Kaya ang kwarta nga ini hindi manihalin sa bulsa sang mayor, hindi manihalin sa bulsa sang mga individual nga mga politiko. Kundi ang kwarta nga ina nga ginahatag sa inyo, kwarta ina sa mga pumuluyo nga mga nagabayad sang ilang nga mga buhis diri sa siyudad sa Iloilo. That's why nga dapat wala sang pinilian. Ginapaunahan ko na lang adaan kay nga mga kakay-five, kwerte gani kagrabe kainit sang politika sa siyudad sa Iloilo. Base ang ini ang ato nyo lang tao nga sinikta, ang ini nga programa, gindisin nyo bla, para gamito naman ang kwarta, mga kakay-five, hindi ka nagkahulugan lang, nga para ginman sa mga matutuod, nga mga indigent, nga mga Ilonggo bla. Base bla kon, ginagamit lang alan sa mga indigent, nga mga Ilonggo, pagkatapos, ini ginahatag lang sa mga supporters bla sa politika, hindi bla, amula ng aton dire, simple lang, mga kakay-five, ginaplastar tangadaan ang matuod-tuod kay amo gimaning gakatabo diri sa aton sa syudad humaling sang una until now. mga kakay-five, so gani plastar sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Nami ni siya nga klase sang programa, ina kun ang makabenepisyo tanaan nga tawo. Hindi pwede nga may pinilian lang. Hindi pwede, mga kakay-five, nga siya lang to ang ginrekomendar ni Kapitan. Kung sino lang ang ginrekomend ni Kapitan, kung sino lang ginrekomend sa barangay kagawad, kung sino lang ginrekomend sa mga leaders naton sa barangay, ha? Dapat, no? Kahit amo na sa ginahambal naton, either sa pula man na siya o kung sa puti nga supporter, basta ini siya ang qualified kag matuod-tuod nga indigent nga klase sang Ilonggo, dapat makatilaw sini. Mga kakay-five, sa aton nga mga pumuluyo, pag once nga hindi kamo makatilaw, kay ginhambalan kamo, nga gindisqualified kamo, kay tungod nga supporter kamo inyo isang sa piyak na partido, ireklamo nyo di sa K5 News FM. Kay kami na bahala mag-facilitate. Ka, mga kakay-five. Diba? O, ala, sige. Yan trackeron diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night One. Ay, perte adlaw ni. Ati kita mo gro do kwando naka K5 Andre, do naka kwando naka relate ang aton nga mga pumuluyo aw. Sila ni Julie Alberca gansya. Sini aw nya do arma light ang mga ba nila air. Saway guru ba si mo ni. Siling ni Bong Iskusyo. Sila nga, Sir John, may gabi. Nga, ginaaga. Ako gid sa babaw. Karon si Mrs. naman sa ibabaw. Pagkwani, pag-abot mga alas 12, mga alas 12, uno, tapos ng Father's Day, ti si Mrs. mo naman pa ibabawon mo. Ikaw naman ang saya idalong. Subong dapat ikaw sa ibabaw. Ah. mga ka-K5. Wala, sige! Samtang sa ibang panahon nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Drisato sininga pagpangalagad mga ka-K5. Malapit sa 14 milyones nga balor sang suspected shabu ang na-recover sa banwasang uton. Pinakadako ining volume nga nakonpiskar sang aton nga mga pulis. Ilabi na gyud sang regional police drug enforcement unit mga ka-K5 nga sa diin sa sininga 2026. Grabe mong may digital weighing scale siya mga ka-K5. Tapos di hamak mga ka-K5 nga kinilo-kilo nga inang suspected illegal drugs ang na-recover sa aton nga mga pulis dito sa may banwasang uton. Diin naman ni nag-agi ang kwaning shabu nga ni ining illegal drugs nga ini mga ka-K5, di man na mag-agi nga nakalabot ini sa may banwasang uton. Grabe nga kwano, grabe nga kadakuon mga ka-K5 sang volume sang illegal nga drugang na confiscate dito sa may banwasang uton. No? Oh, te ang banwasang uton is a first town nga malapit sa syudad. Oh, so bo chila distribution niya sinidri magyapon sa syudad sa Iloilo eh. Oh, mga banwa-banwa gro na sa iban sa first district kay iban pa nga mga lugar. Pero laban-laban diri maniyapon ang target sa may syudad sa Iloilo. Oh, kay lapit man lang sa yapon sa syudad. May mga nakuha kitang impormasyon mga ka-K5 nga ining mga illegal mga drugista mga ka-K5 sa nakuha na tong informasyon nga ang mas ginpili nila nga dito mag-base o kon magpanago kag mag-base magplastar o kon maghukmong sa mga kabanwahanan nga malapit diri sa syudad sa Iloilo bisan pang ilang operasyon sa syudad kay man diri sa syudad sa Iloilo tinaw halos inang identify na kung sinong mga drug personalities diri mong dito sila gaukmong sa mga banwa-banwang malapit sa syudad para mga ka-K5 nga hindi sila masyado malabot gid ti ini mga ka-K5 ang na-recover ngini nga mga 14 milyones naman nga balor sa illegal nga druga sa banwasang uton. Nagapatimaan ini mga ka-K5 nga dihamak nga grabe nga supply sang syabu nga ginatagtag yapon kag ginabaligya diri sa palibot sang aton nga syudad kag probinsya. Sa malipot nga sugilanon, puwerte yapon gali kay 500 kada mo adik diri sa aton sa probinsya kag syudad. Nga hamakon mo na o. Mag amon ka kinilo-kilo nga mga amon ang kinilo-kilo mga ka-K5 nga illegal nga druga nga na-confiscate sa ato sini nga mga pulis. Buot silingon kung waay ini mag-confiscate, ilaban-laban, damo-damo na may sinikuging. O, hindi ba? Ay, grabe nga kwartaw. Grabe nga income nila sini. Amon ang ginahambal na ito. Budlay man ipatigayon nun. Mga ka-K5, budlay ni patigayon nun ang pagpangdakop sa mga drugista. Kay daw pariho lang ni nga nagakuan ka-K5, andre mo, nagapangita kasang dagom sa dagami. Sa malipot nga sugilanon, ining nadakpan, mga ka-K5, may posibilidad, isa lang inisang volume sang syabo nga nagkakadto diri sa aton sa bilog nga probinsya kag syudad sa Iloilo. Di hamak nga may posibilidad nga may ari pa na di sang nagabaligya pagin nga iban na confiscate ang amoy ni kadlaggo nga illegal nga druga. Paano naman niya ang wala na confiscate sa aton nga mga sa aton nga mga pulis? Buchilingon, di hamak nga sobra pagin guru kadamo nga mo na eh. O hindi ba na? Oh, so gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. O, standby ka mo ha, kaistoryahan, tanakiron. Grabe nga siya, bo. Sang una nga, chimpo, sang chimpo, hindi gong mga ka-K5, hindi ka nakakita, sila mo ni kadamo, K5 Andre, hindi ba? Di hamak nga, damo-damo sa una, sang mga budiga, sang illegal nga druga, mga laboratory, sang illegal nga druga, ang naubos sa una, pinang dakop, kag naubos sa... naubos ining nasulod sa ato sini nga mga pulis sang chimpo ni Digong. So buot sini ngon subong kay bisan pa may Iway kita kabati sa dako-dako yung deklarasyon niya abi sa kay kwan mong sa kay BBM sa kay Bongbong Marcos. Iway tanik kabati nga may mga concentration gisa nga naghambal sa nga kontra ko gid ang mga drugista, kontra kong illegal drug. Sa pagkamatuod lang siya magani ang nag-ideya nagwa mismo sa sungad ni Claire Castro ang iya sining spokesperson nga ideya sang Malacañang nga i-turn over si Tatay Digong no diri halin sa Pilipinas kay i-turn over sa ICC pero hindi pa na sila mag-ako nga sila ang nag-turn over pero mga ka K5 ilagi diya ideya eh no hindi man to makuha di si Tatay Digong sa Pilipinas kung hindi magpasugot ang aton nga pungsod mong. O hindi ba na? Labi na gid ang presidente. So ila to ideya kay mismo ang PNP chief during the time nga si Nicolas Ture amo ang nag-yud-yud sa kay Tatay Digong kag ipadala to sa dahig. Ti mga kakay-five, kilala man nga si Tatay Digong, former president, kag kilala nga siya ang nagapangampanya kontra sa illegal nga druga. Amo na rason gani nga ginfailan sa sang kaso sang kaso mga kakay-five nga inang crime against humanity bangod sang iya sini nga kampanya kontra sa illegal nga druga nga ang madamo kuno sa mga nagkalamatay kag ang ginahambal nila nga mga nagkalamatay kuno tong iban mga inosente to mga EJK to pero ang alos kalabanan sa to sa mga nagkalamatay mga drug lord mga drug addict ka mga drug personalities ti subong mga kakay-five no kumo kay ginpalayas ni BBM si Tatay Digong gin turn over sa ICC bo silingon hindi sa gusto nga pangdakpon kag hindi sa gusto nga padyutayon kag paunta to ng illegal nga druga diri sa Pilipinas eh kay isa sa mga ginapang sang number one nga ginapangampanyan Tatay Digong yang parte sa illegal drugs diya mo di kay pinabisan pa presidente gani former president gani pinadalaya to sa dahig bo silingon naghatag ina sang ideya sa mga drug addict kag sa mga drug poser nga ang pagpangdakop sang illegal nga druga diri sa ato sa Pilipinas na pakulahaw kon madakpan ti dakop eh pero kon hindi madakpan ati libre sa malipot nga sugilanon may isa ka bilog nga laboratorio diri sa aton sa Pilipinas wala sang may nadakpan ang aton nga mga pulis subong ang ginahimo subong sang aton nga mga pulis mga ka K5 ang ginapangdakop ang ila lang man sa rangan nga madakpan pero wala nila mga ka K5 ginaistudyuhan kag ginapangita kung sa diin ang pinakapuno nga nagaproduce sang illegal nga druga until now why kita sa may nakita nga may mga laboratorio diri sa aton sa Pilipinas nga mga pinangdakop nga mga ginpangsulod sang ato sini nga mga pulis hindi ba bisan sa pidiya gani wala so ining mga nagkaladakpan sa aton nga mga pulis nga ini pakulahaw nga klase sang trabaho ni hindi ni sa kay seryoso nga trabaho nga seryoso gid nga ginapanglagas gid ang mga producer ang mga financier wala mga ka K5 hindi ni amo ka klase ka kya seryoso kun madakpan ti okay lang accomplishment pero kun hindi madakpan ati hala tuduhin nyo da no mga kakay-five, duha pa katuig ang nabilin nga nagapungko si BBM. No? Mga kakay-five, duha pa katuig ang nabilin nga magapungko. Duha pa katuig nga antuson naton. Mga kakay-five, nga ang mga gusto nga maging drug addict, liwat, ara, yapon, libre. No? Huwag isang katahap, huwag isang kahadlok. Ang mga krimen, subong mga kriminal, subong naguguluwa, nagaguluwa naman. Amo na gani ang hambal, si Basti Duterte naghambal. Sili ni Basti Duterte, sili niya ang aking ama. Yang tatay ko to sa ngunang, yung pangampanya kontra sa droga kag korupsyon. Subong sili niya sa kay BBM nga time, mga kakifab, ginbalik niya ang droga kag ang korupsyon. Kontra droga kag korupsyon sa nguna ang kay Tatay Digong nga ginasinggitan permi. Subong ya mga ka K5, nagbalik ang droga kag ang korupsyon diri sa Pilipinas. Kun imo pamatian do may punto man si Basti Duterte mo. O hindi Blackie Pabandre? Do may punto man kay nga kalabanan na mo no? Ang korupsyon mga ka K5 boss especially. Ang grabe nga isyo may kang tanan sa korupsyon sang ining flood control ginapabayan subong ginabaliwala ha din kay mo kita sina mga ka-K5 nga amo nga klase ka administrasyon akigan na kita permede parte sa maghambal kita nga bangag nga klase administrasyon pero kun imo lang tawon amo gid man daw bangag gid mga klase sa administrasyon hindi ba din kay mo kita sina nga for the first time ya nga inang sa sunod sing isa ka tuig kata kalima ka bisi siya mag-ilis ang Senate President man. K5 Andre? Ah, kung hindi bangag na klase ka administrasyon ni. Eh. Ah, kung hindi ni bangag na klase ka administrasyon. Lantawa niyo bala ang Senate President mga ka K5. Kalima ka bisis magbaylo-baylo. Basi pla kadlaw. Kung makalampas si Bato de la Rosa kang makagwa sa prisuhan si Jinggoy Estrada. Base magligwat na maliwat ang administrasyon sa Senado kag may bag-o na maliwat nga Senate President. Oh. Andre? Oh? Di kun hindi ni bangag nga klase ka administrasyon lang tawa nyo. Kalima ka bisis magligwat, oh? Magliwat-liwat ang Senate President. Oh, mga ka-K5 sa malipot kasugilanon sa leadership na nagabase. Kung ang leadership mo mapag-on kag maayo, mga ka-K5 hindi na matabo sa administrasyon kag hindi na matabo sa Senado kag sa Kongreso. Ah, ang Kongreso naman nga mga ka-K5 din kay Musita kun hindi bangag nga klase ka administrasyon eh. Ang Kongreso ta, mga ka-K5 halos perte ka namo-damo sang sindikato nga mga congressman kag mga kawatan nga mga congressman nga nagabaton sang kwarta. Amo na ginahambal ko sa inyo sang una. Ah, nga siling naton ang SOP ginhimo na nila nga legal mga kakipayb gabaton sang komisyon sa mga project sa bilog nga ila sining nga tagsa ka mga distrito eh sa malipot nga sugilanon ara ang sindikato sa kongreso kag sa senado bangod sa kahuyang sang Malacañang. Amo nang matutod nga sitwasyon subong diri sa aton sa Pilipinas. Bangag ang aton nga administrasyon. Ha? So, sige, storyan tra karon maka K5 diri sa aton siling pagpangalagad. May kang tanan sang minilyon naman nga mga syabo nga na recover dito sa may banwa sang uton o na confiscate sa aton siling mga pulis sa giniwat nga drug bypass operation dito sa may banwa sang uton. Ang taon tabi karon yung mangkuton ko sa dinang source ni mga ka-K5 sang pani sang syabong ini. Ah, kag istoryahan tamang karon. Kay ara na gina matamat na may posibilidad nga ini sa bulan sa July mga ka-K5. Ini nga July mag-start na ang impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint kontra sa kay Vice President inang Sara Duterte mga ka-K5. So, ready na ang sa kampo sang inang ginakusar. Ang ginapa-impeach nga si Vice President Sara Duterte. Ready naman kuno ang mga prosecutors. May mga reaksyon. May kangtanan sini mga ka-K5. Sa ginatawag naton nga butuhan. Kun bala ma-convict o kung ma-acquit, no? Ma-convict o kung ma-acquit si Vice President Sara Duterte, ina, mga ka-K5, ang nakabase, no? Ang nakabase sa magabuto ng mga senador kung bala gusto nila i-convict si Vice President Sara Duterte o kung gusto nila i-acquit, mga ka-K5. No? Ang napagkit sa konstitusyon, kinahanglan 1/3 sang numero sang pangkabilugan nga mga senador. So mga ka-K5, ang nakapagkit sa aton nga konstitusyon, dapat 1/3 sang pangkabilugan nga mga senador ang dapat magbuto pabor. Pabor sa impeachment complaint sa ginapa-impeach nga personalidad. Now, mga ka-K5, pila ang one-third sang 24? Kay ang aton mga ka-K5 nga mga senador, 24 sila kabilog. So, sa 24 sila kabilog, ang one-third mga ka-K5 sang 24 is 16,500. No? 16 kabilog. So, para ma-convict si Vice President Sara Duterte, dapat may ara sang 16 ka mga senador nga magbuto para pabor nga i-convict si Vice President Sara Duterte, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Amo na dapat gid ang pangkabilugan nga numero nga makabuto pabor sa impeachment complaint. Pabor nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Tapos dapat may ara mga ka-K5 nga siyam ka mga senador ang magbuto naman, no? Nga kinahanglan i-acquit o kun ipawalang sala si Vice President Sara Duterte. Nga baga pabilin siya nga mangin Vice President sang Pilipinas kag indi siya ma-convict. Dapat may siyam ka numero sang mga senador. Ah? Ang dapat nga magbuto para mga ka-K5 nga hindi siya ma-convict. Ah? Amo ina ang nakapagkit sa aton nga konstitusyon. Ah? So, one-third ang dapat nga magpabor nga hindi pag-i-convict si Vice President Sara Duterte. So, ang one-third niya sina is siyam. Ay, balis ka, gali, no? Ang one-third niya, siyam. Two-third, gali, no? Dapat, gali, two-third, mga ka-K5, ang magabuto nga pabor nga i-convict si Vice President Sara Duterte. Baliskad ako, no? Sorry. Baliskad. Ang two-third, amo na siyang 16 nga magpabor o kung magbuto pabor mga ka-K5 sa kay Vice President Sara Duterte nga i-convict. Ang one-third, amo na siyang siyam, gali, no? Ang one-third, amo na siyang siyam nga dapat mga ka-K5 magabuto nga paboran si Vice President Sara Duterte nga hindi pag-i-convict. Na, amo na siya. So, siyam lang niya kabilog. Now, may mga reaksyon na ang tagsa-tagsa dire ka mga manginalamon. Si former Senator Franklin Rilon nga Ilonggo. Si Pabandre, no? Si former Senator Franklin Rilon nga Ilonggo. Damo na ni siya sang naintrahan nga kuan mong inang impeachment, no? Trial. Damo na. Naka-intra ni sa impeachment trial ni Corona. Naka-intra ni sa impeachment trial ni Estrada. Naka-intra ni sa impeachment trial sang una ni si Juan Blas, si Dumdumanyo. Ngagin pa-impeach manila ni si inang former President Joseph Estrada. Gin pa-impeach manila ni mga K5 si inang Justice Secretary Renato Corona. May isa pa gid atong babae bla si sino gani to man gin pa impeach manila to numduman nyo may babae pa gid nga chief justice man bla nga gin pa impeach man mga ka-K5 ang babae to nga nagbulos sa kay daw nagbulos man ganito kay Corona babae to no mga ka-K5 so damo na ni sa sang naintrahan nga impeachment ining si aton nga our own no mga ka-K5 si former senator Franklin Rilon may ara sa mga ka-K5 nga ginbutang nga tinaga. Parte dire sa nakapagkit sa aton nga konstitusyon may kang tanan sa butuhay sang mga senador kung pilagin bala dapat kabilog. Oh, mga ka-K5. Oh, si Reno, gali, no? Si Justice, Chief Justice, si Reno, bla to, babae to. Oh, mga ka-K5, oh, dumduhan nyo, nga gin-impeachment to siya. Si Reno, gali, no? Mga ka-K5, nan. sodo tatlo ka mga kwan, tatlo ka mga impeachment trial sa una na intrahan sa tatlo ka mga personalidad. Mga ka-K5, na intrahan ni former Senator Franklin Rilon. So may ara siya mga ka-K5 nga reaksyon, may kangtanan sa sining binutuhay o kon numero sang mga senador nga nakapagkit sa aton nga konstitusyon, kun bala pilagi dapat ang volume o kun ang numero sang mga senador nga makabuto kontra sa kay Sara Duterte nga ipa-impeach niya o kun magpabor sa kay Sara Duterte nga hindi siya ma-impeach. Iplastar ko na sa inyo karon kag ang prosecutor sa House Prosecutor Head o kon Chief House Prosecutor Chief nga si Congresswoman Jervil Luistro, may ara man sa siya man nga version kay Pebandre. May ara man sa version kung pilagid ka ang iya nga man niyang pag-insindi bilang ti abogada man siya mong may ara man sa iya nga version man nga ginahambal nga kung bala pilagid ka numero sang mga senador ang pwede makabuto nga i-convict si Vice President Sara Duterte. Na, plastar ka mo nga kay isa-isaon ko ni karon kag kamo ang maghatag sa reaksyon kung bala ilabi na gid sa mga nagpamati ng mga abogado. Da? Ako hindi magkaabogado. Yamong si-presentar ko ni sa inyo mga kakifab ang naghahalambali puro ni abogado. Si former Senator Franklin Rilon abogado mani mong. Si Jervil Luistro abogado mani. Pero ladies and gentlemen, these two people, mga ka-K5, kilala ini, well known ini sila nga against Duterte. Ining si Luistro, kag si Rilon, puro ginitanan kontra Duterte. Naka-align niya si Rilon niya sa Dilawan, di ba? Sa Pinklawan. Na-align niya si Rilon sa Pinklawan mo kung Dilawan. Si Luistro naman niya, na-align niya, mga ka-K5, sa Malacanang. Kani standby ka mo kay plastar ko ni sinyo karon. Now ang pamangkot sa ang naka-align naman niya sa mga Duterte, sino naman nga mga abogado naka-align sa mga Duterte? Umate ka mo iplastar ko ni sinyo karon. Ano gid bala kag pila gid bala ang kinahanglanon? Kayo lapit-lapit no manug tapos ng bulan sang June. Pag July ma start na ni mga ka-K5 ang impeachment trial, no? May kwan na presentation na gani ang kwan, ang tagsa kapart. May presentation na gani, may sabat na gani ang kwan, no? Nagsabat na taong kwan, hindi ba? Ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte, nagsabat na, hindi ba? Yan sila sang reply, may kang tanan sa sineng sumon sa ila, sang Senado na to, hindi ba? O, standby ka mo. Kay plasta na to na karon, diri sa ato sineng pagpangalagan. Ang ka-K5, diri sa K5 Nightwatch. Ang mga balita ang inabatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant kagsang Mighty C, the alkaline nga vitamin C, mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500, mga ka-K5, kinanglano na ito nini para sa matag-adlaw-adlaw nga tanan para magapabilin nga healthy nga tulawas sa mga father da, mga tatay, kabalo ko, damo-damo, gidang irigalo sa inyo, sang asawa nyo, subong. Kay tungod nga hero, kamo subong, kay kamo ang mga tatay, tungod sa Father's Day, subong. No? Abi pa, baskog kamo sang resistensya nyo, kagpabakod kamo da, kay para nga mahinog bato, kamo ron kay misis nyo. O, hindi, Black K5, Andre? sa mga fathers na, kinanglan magapabilin nga healthy lawas tag importante ni para sa aton nga mga father nga mga tatay kay kita ang ginatawag naton nga iyang ginatawag nila nga breadwinner. Kita ang ginatawag nga breadwinner. Kita ang haligi sang panimalay. Di Black K5 Andre? Kita ang haligi sang panimalay. Siling sa mga kabataan, may ara bata naman kot sa maestra niya. Siling niya. Bebe, madama to Black.
3: Ma'am? Yes, iho. Ma'am? Ma'am, angkot lang ko tani, ma'am. Yes, eho. Tuod na nga si tatay ko no, amo ang haligi sa ngamon nga panimalay. Yes, iho. Correct ina iho. Di, ma'am. Kung haligi si tatay sa panimalay, ano ya si nanay na

mga kaka-K5. Dapat way kwan eh, dapat wala balatian eh. Kay kun balati anon si haligi mga kaka-K5 laban-laban hindi gi magtindog ang haligi. So sa mga Father's Day da. Mga pader, mga tatay, mga dads, dadski, papangski. Ha? Dapat hindi kita mahuyan subong adlaw, ha? Aton subong chimpo. Inom kita para magapabilin nga healthing lawas ta namin aton nga blood circulation. Hindi magtiner sa lawas ta ang diabetes. Ang diabetes, mga kakipay, pamugining problema sa mga lalaki mo. Kaya was ka diabetic, kagani kay 500. Alaban-laban si, ang haligi mo, laban-laban, kwangid, mahuluyaon. So, para hindi mahuya ang haligi, mga ka-K5, no? Para wala diabetes, hindi kita diabetic, ang aton nga blood sugar level makontrol, imni nyo na nga daan sang klinika DTX 500, no? Kagparisi nyo sang Mighty C para magapabilin nga healthy ang lawas ta kontra diabetes, hypertension, high blood, kag iban pa nga mga balatian. Dapat healthy permi lawas naton. Healthy permi dapat si daddy. Dapat permi healthy si papangski. Dapat permi healthy si father. Si sino panawag nyo? Si Irpat. Mga kakay-five. Dapat permi healthy. So paimna nyo na ang irigalo nyo sa mga tatay, mas pabor kag nanamian pagani ang mga tatay kung regaluhan nyo sila sang mga food supplement nga nagapanami sa lawas nila kag nagapabakod kag nagapabubalik sang resistensya sa ila sila lawas kay nga hindi sila kapuyon sa pagpangita sang trabaho kag pagpangita sang kwarta para mga kaka-K5, no? Nga mangyang punan man sang kanami kag sang ambunansya ang aton sininga ang grasya sa aton sininga panimalay, hindi ba? So dapat si father, no? Dapat si papangski, si daddy, si dadski, dapat permi healthy kay siya ang breadwinner, siya ang pangita sa aton para sa panimalay. Kag siya mga kaka-K5, no? Ang haligi nga ginapatindog ni nanay mo. Mga kaka-K5. So dapat inom kita para magapabiling healthy lawas ta. Imni nyo. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Nga, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Mga kaka-K5. Agod nga pungga ng pagtubo sang mga bukol sa lawas o ginatawag naton nga inflammation. Kag nagadevelop sa ulihi sang mga balatian, cancer, kag iban pagid nga mga inang balatian, high blood, hypertension, hypertensive kada or hindi na panano pa ng klase sa mga balatian, diabetes, mga kaka-K5. Kag ang pinakadabes kay mataas ini kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga ara mga kaka-K5 sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Butsilingon, ang papangskita malikaw naton mga kaka-K5 nga magtubo ang cancer o kung magdevelop ang cancer sa lawas mga kaka-K5 kung nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. No? Ang Mighty C naman, isa ni siya ka-alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. So likawan tagid ni para nga ang mga papangskita, mga dadskita, mga dadita, mga papata, mga airpatsta, mga kaka-K5, permi happy kag kondisyon ang lawas, mga kaka-K5. Para hindi mag-stack up, kag hindi mag-stagnant ang iyang pangabuhi, mga kaka-K5, para sa pagpangita sang trabaho kag income para sa panimalay, hindi ba? Kag siyempre, happy si Mrs. kay may patindugon siya nga haligi. O hindi ba? Mga kaka-K5, so gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagmanapatiya, gain nyo sang chimpo kagain nyo chansa nga makatilaw pirmi si mister, si mister, si tatay, sang

0: ni ka DTX 500 kag Mighty C kay amo man na ng kalipayan sa mga tatay nga dapat nagapabilin nga healthy ang ila nga lawas. Ayos! Wala, sige. Mga kakifive, oh. Ti produkto ina sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Oy, pwede nyo na mapangita, pwede ka mo magkapamangkot. Kay available ina sa mga butika nationwide. Kag sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil. Oy. Ang aton nga oras, alas 8, yes!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kukas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kukas pa.
3: A masking disease na.
4: Mga kuko nga, hindi mayong
3: kapos. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Oh. Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Buksan mo.
5: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptors ang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno amin gid D3 Bio no pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mag-abot ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mag-abot ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. My DC. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang My TC. Tag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My TC.
1: My TC. Mabaka My TC. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. My DC Maria ako. May nga nag-recommend ang My TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: My TC. Mabaka sa mga butika. Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-eye care gold. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
18: Mami!
17: Angeline!
18: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporebiotics! Dina-maintain ang pH level sa feminine area! Sporebiotics! Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Sporebiotics!
4: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
9: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
16: Tigasi!
15: Tigalaba!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5.
21: K5
20: News FM.
21: K5
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.
23: K5 Night Watch.
24: June Alojado
23: Capulo.
24: K5
23: Night Watch.
24: Night Watch.
25: Pabalik naman nga ka K5, diri sa ton nga pag pangalagad. Oras na ton karon, nakalabor kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas sa 8. Talang tagali 9 o'clock, no? Ate, minabilin pa kita nga mga inang 35 minutes. Baka K5, sa ato sila nga pag pangalagad. Check na naton ang mga report na kay impormasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Mga ka-K5, ni may kang tanan sa sining report nga ano gani niyo ng haplos program sang city government. Ano ni nga haplos? Haplos ng pagmamahal o haplos ng haplos ng ano ni? Oh. mga ka K5. Standby sa ato sining mga tagpermati sa mga kauturan kay dugay shout out ang inyong mga kwana. Sa mga gusto magpa-shout out bla. Kuan la kamo da no, comment la kamo sa comment section sang K5 News FM Iloilo o hindi gani sa kuan comment la kamo sa comment section sang June Kapulot News Live. Daw nga Facebook page no, pwede kay pang basahon ta nagkaroon nyo sini nga mga mensahe diri sa ato sini nga pagpanood nyo sini nga comment. Diri sa ato sini nga comment section. Sa mga gusto magpa-shout out la sa ilang mga tatay nga gusto magpa-shout out da mga KK5 basaw na to nagdugay. Check na to report kay impormasyon nga gikan kay KK5 Jenny Kauyunan sa sini nga mga tinion. KK5 Jenny sa kampyon nga report, standby.
5: K5 News FM. Kampyon report.
6: Sa K5 Juno, sarang maka-avail until 50,000 pesos nga medical assistance ang ato nini nga mga indigent nga mga Ilonggo ka K5 June sa idalom sang haplos program o kun ini nga pumuluyo laboratory kag hospital service sang Iloilo City Government paagi sa Atipan Center ka K5 June sa idalom sining haplos program magamit ini para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services sa iban pa ka K5 June nga mga medical needs sa aton nga pumuluyo. So mayara ka K5 June sa Under Haplos program, mayara sa 10 ka hospitals partner ang Iloilo City Government. A good basta padasi ka K5 June ang pagproseso kapag hatag sa medical assistance sa aton nga mga beneficiaryo diri ka K5 June. Takip sa mga hindi ng hospital sa K5 June, ang Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital, Iloilo Doctors, Medicus Medical Center, Healthway Qualimed Hospital, The Medical City, Metro Iloilo Hospital, Medical Center, West Visayas City University Medical Center, kag Western Visayas Medical Center, kag K5 June. So sa mga nagpamangkot, paano ini kag K5 June mag-avail sa ining haplos program sa Iloilo City Government? Una, dapat mag-secure ka kag K5 June sa imong valid ID, ang social case study gikan sa CSWDO o kon sa City Social Welfare and Development Office kag ang imong final ng hospital bill kag medical abstract ka K5 June. Once makompleto mo ining dokumento, pwede ikaw din magkadto sa Atipan Center sa City Government. Ang Atipan Center ka K5 June mayara na nahamtang sa 7th floor sa City Mayor's Office. Pero kung may mga questions pa ikaw, mayara na assistant desk sa idalom. Once maklear ikaw ka K5 June sa assistant desk sa idalom, masaka ikaw sa babaw sa Atipan Center sa 7th floor. Dito mo ipasa ang imong tawag sa niya imong mga requirements sa ginakinahanglan. Kag once nga ma-verify sang staff sang Atipan Center kay K5 June, hatagan ikaw inis ang guarantee letter sa idalom sa Haplos program. Once you have the guarantee letter kay K5 June, amuna ni pwede mo magamit. I-present kay K5 June sa sining pulo ka mga hospitals nga gina-mention naton. A good maka-claim ikaw kay K5 June sang assistance o confidential, I mean medical assistance from the hospital ka K5 June.
25: So ano ang kwan, anong mga requirements di para nga makakwan ka, para nga maka-avail kasi na?
6: Ano man, so ito ka K5 June, una-una, secure ikaw sa imong valid ID, social case study, gikan sa City Social Welfare and Development Office, ako natong na CSWDO, ikaduwa imong final hospital bill ka K5 June, kag medical abstract. Present mo ni ang requirements sa staff sang Atipan Center, a good matagan ikaw sang guarantee letter. So, same ni bala ka K5 June sa proseso sang DSWD ka K5 June, nga kung may mga hospital bills ikaw, for example, ikaw ka K5 June, no, gin-admit abi ikaw, pag-admit sa imo, hindi mo masarangan by then ka K5 June sa hospital full. Ang imong medical bills, abi for example, dira, mangayo ikaw sa DSWD sa financial assistance, Awards gani ka K-5 June nga maglabot sobra 10,000 ng imo nga bill. Hatagan ikaw ko K-5 June sang guarantee letter sang DSWT. Ihatag ni sa hospital nga K-5 June kag amuna nga maklear ikaw ko K-5 June sa imo nga mabalayan. Kaya ang DSWT na ang mabayad sang imo nga bill. Sa under niya sa PLUS program, ang guarantee letter halin sa city government na K-5 June kag dira na kasi kung pira ang imo or pila ang imo nga ma-avail nga medical assistance sa K-5 June.
25: Ang kwarta sa dinhalin, ang kwarta iya sa DSWD?
6: Iya ni ka K-5 June ang budget from the city government under sa Atipan Center.
25: Ah, okay. So ang guarantee letter halin sa kwan, halin sa city government.
6: Yes.
25: Tapos ano da yon? Sinong marilis ang kwarta na?
6: Ang hospital na naka-K-5 June, ihatag mo na ang guarantee letter. That's the, kumbaga, pamatuod na K-5 June on the end sa hospital nga mabayaran ang imong medical expenses.
25: Ah, okay. So, why na kinanglanon ang endorsement from barangay, barangay official, barangay kapitan?
6: Wala na. Kaya nakastipulate na rin ka K-5 June ang requirements. Valid ID mo lang, ang social case study sa CSWDO, final yung hospital bill kag medical abstract kay Pag June.
25: Okay. Kung may ara ka mga kinahanglanon nga mga papilis or ang mga papilis mo nga halin sa hospital, amuna na siya, amuna na kinahanglanon nga idalon mo to sa sining health assistance sa pumuloy laboratory kag hospital service amo na.
6: Yes. Okay. For example, abi ka K-5 June no, may kinahanglan ka ba lang laboratory mo abi ka K-5 June na x-ray ikaw, mapa CT scan ikaw, ukon iban pa ka K-5 June nga mga mahal nga mga procedures pala kag hindi mo masarangan ka K-5 June nga bayad, amo ni ka K-5 June, pangayuan mo ni siya sa hospital bill, hospital bill sa hospital kung din ikaw ka K-5 June nagpa-check up kaga under ini sa 10 hospitals nga game partner sa city government nga mapadasi ka K-5 June ng imo nga pag-release ng imo nga ating assistance sa mabulikan ikaw ka K-5 June. Dalun mo lang sa Atipan Center, hatagan sa guarantee letter. Paghatag sa guarantee letter, ibalik mo sa hospital pag sila na ang maklear sa imong hospital bills.
25: Okay. So sigurado na at least nga maakomodar ang tanan-tanan. Why ni pili ha? Bochilingon, supporter ka man sang Sapiak o supporter ka man sa Piak Baloka, may kung kaysa ginintrahan politika bla. So, iniya, tanan-tanan eh, pwede makumudar basta makuha niya lang, mahatag niya lang, kag makumplito niya lang ang kinahanglanon ng mga papeles para dira.
6: Yes, kay K-5 okay. June. No? So, ang imo nga ma-avail, i-remind ta lang again ko sa K-5 June, until 50,000 pesos kay K-5 June. Ang imo masa-avail ng medical assistance sa idalong sining HAPLUS program o kung ang health assistance sa pumuloy laboratory kasi
25: Bochilingon,
6: hospital service.
25: Bochilingon, may limit sa nga hasta sa 50,000, hindi pwede kalapaw sa 50,000?
6: Hindi, sa lagid 50,000 pesos sa K-5 June.
25: Eh, nagdugang pa yung problema, sinasang aton makauturan. Pero ang, like for example, may ara sabing bill sa ospital. Ano nga klase ospital ni Wai Nipili? Private man o public ospital?
6: Ang may ara kita ka K-5 June. 10 hospital, again partners ng city government, nagpaidalaw sila sa memorandum of agreement kay K-5 June. So dito natin ang Pulok Hospital, ang Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center, St. Paul's Hospital, Iloilo, Iloilo Doctors Hospital Incorporated, Medicus Medical Center, Health Away Qualimed Hospital Iloilo, the Medical City Iloilo, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, West Visayas University Medical Center, Western Visayas Medical Center. Apparently, kasi sa June, most of the hospitals, major hospitals din sa Iloilo, ang partners ng city government sa sining HAPLUS program.
25: Ang ining programa, ginsunod niya lang ni kagin kopya sa programa ni Congresswoman Jamjam Barunda. Kaya ang ining programa, dugay na ni nga ginhimo sang opisina ni Congresswoman Jamjam Barunda. Ang mas mayo man gani na at least nga may ara man ang syudad, pero galing ti problema kay hasta ka lang sa 50,000, no? Buot silingon nga kon may bill kay imo ya hospital bill ka bingang balayran mo da galabot abi mga tag 200,000 maproblema kapasang 150 kung hindi ka makadto, kay 50 lang yung mahatag sa syudad. Lain ang sa programa ni Congresswoman Jamjam Barunda nga hasta galabot kung kisa minilyon ginasabat sang gobyerno, ginasabat sang opisina ni Congresswoman Jamjam Barunda. But anyway, mas mayo gani na nga duha sila may ara na para nga at least kundi ang tao hindi na mabudlayan, no? Mas nami ni ako pabor ko sini, okay gini ang ginahimo sa syudad, no? At least makabinipisyo ang tanan ba, kundi at least may bulig, may kwan, may bulig, may ara nga timbang na subong si Congresswoman Jamjam Barunda sa tarantanan nga mga ginaatubang yang mga problema sa mga pumuluyo na tondre, ilabi na gid ang hospital bill sa Los Calabanan, no? Sa kwan, sa mga burial assistance, may ara ang syudad, why?
6: Ang burial assistance sa K5 June under na yas sa Ate Fan Center, no? Ang Ate Fan Center, amo na may program na sila, hagahatag sila burial assistance, gatagman sila actually kay K5 June medical assistance, may mga other social social services sa K5 June, like educational assistance. Ang kung magkato ka sa 7th floor kay K5 June, alam man nila, naghahatagman sila burial assistance sa K5 June.
25: Ate, sige. Okay. Kabay pa. Oo. Kabay pa nga mga kwani. Nga magsige-sige kay para nga aton nga mga pumuluyo makuangid, makumudar ang tanan-tanan nga mga problematic naton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo.
6: And to note, okay, from June, other than amuning assistance from the aton LGU, may araman from the national ka K5 June mo, nga sarang man mabira sa mga indigent nga Ilonggo. Una dira, ang PhilHealth sa K5 June.
25: Yes,
6: remember, ikaw sa PhilHealth, makover man dira.
25: Yes, ha. O, ay problema ng mga munang aton na yung nalagas niya muning sa syudad, no, kay manti, at least may araman sila. Tanan-tanan na, no? Ang iyalan sa syudad yate at least sa kadugay-dugay nini nga problema sa aton nga mga pumuluyo, subong lang ni na ginhimo sa ato sini nga syudad tungod kay ti nangin maayo ini para sa feedback para sa kay Congresswoman Jamjam Barunda kay kadamo-damo sa mga tawo nga naga-feedback nga ang pagkuano ang pagserbisyo ni Congresswoman Jamjam Barunda way pinilian mong so mas maayo ning at least nag-intra ang syudad kundi at least kundi duha na sila ang makahatag sang maayo nga benepisyo sa aton nga mga pumuluyo. Ang mga pumuluyo naton amo ang makabenepisyo sini. Salamat kid K5 Jenny.
6: Sige ka K5 June report sa patron. Ikaw po si K5 Justin Talaron ni naman si K5 Jenny Kauyunan para sa kampanya na balita serbisyo publiko. Kadalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
25: Dugay na ni ginahimo ni Congresswoman Jamjam Barunda ining parte sa mga kwani hospitalization inang parte sa mga tanan-tanan ni no may mga medicine ala kwan pa ni siya mong nga ginabulig no sa mga pumuluyo naton mas may ni kay ang syudad ta may ara man galing ti gamay lang galing no pinakataas siya 50,000 di mo nang ginaproblema mo le for example balairan mo to sa hospital. Ang bill mo to, 200,000. Di 50 lang mahatag sa syudad. Ang 150, problema akon mo pa. Ah, ang sakay Congresswoman, Jamjam Barunda, basta may ara lang nga pundo ang gobyerno. Ang iyang opisina, ubos. Kaya tanan, zero balance mo. Tanan mga kaki-five. Kasi po, mas mayo na at least bisan gamay may ara. Di ba? Daligid lang sa aton nga mga tagparamate. Standby ka mo kay may talakayon pata may reklamo parte sa inang kwan bala parte sa Lisandra bla na no dira sa may Lisandra sa Banwa sa Pavia ni sakop sa Pavia gro ni Lisandra no subdivision may problema dira kay damo-damo sang mga inang homeowners dira sa may Lisandra mga ka K5 nga biktima sang kawatan. Kagang problema kay ang ginapangawat mga kake-5 hindi kay basta-basta nga ginakawat na mga pagkabutang mo sa mga panimalay hindi may ara dira nga mga balay mga kake-5 nga inablanggin ako why pa maakupar bla nang may tag-iya pero wala pa sa may naga-star bla ang ginasulod sang mga kawatan kag ginapanglalas ang mga wirings. Ang tanan-tanan nga nakabutang nga mga wiring sa sining nga mga balay, mga kakipab, ginapanglalas sining mga kawatan. ti may gwardyada. Ang pinakamasakit si Direk kamay ara na sila nga Homeowners Association. Ang ilang nga Homeowners Association, mga ka-K5, no? Wala nagapahilabot, kag wala nagaintra. Kung pamangkuton sila, way sila sa may isabat nga tarong sa mga natungdan nga mga complainant nga tag-iyaman mismo sang balay nga sa din ining mga homeowners nga ini, oh, ang tag-iya sang balay nga biktima, nagabayad man sang ilang nga mga obligasyon nga balayran o kung mga fees sa grupo or sa pangkabilugan sang Homeowners Association. Tinga nga pabayaan nyo ni kay inyo ni membro, hindi ba? Oh, so standby ka mo istoryan, tanakiron din sa ito, sila nga pagpagalagad mga kaki-5 sa dira sa may Lisandra na sa subdivision sa Pavillao. May nakablatter ini sa may Pavia Police Station mga kaki-5 ha. Nanayatan kita din nga police blatter. Hinaguon lang na ngalan sa complainant mga kaki-5 ha. Pero nakablatter ini sa police blatter entry sang Pavia Police Station angot sa siling hindi lang kay isa kabis na tabo. Damo-damo na now ang pamangkot nga nga wala na madakpan sang gwardiya nga way kabalong gwardiya ni. Ikaduha nga ang homeowners nga nga hindi mga ka-K5 magpahilabot kag hindi mag-intra mga ka-K5 may kaangtanan sa natabo ng ini. Kay man ining mga nagatra nagaistader o ining mga tag-iya sang mga sa balay dira nga ginpangkawatan mga ka-K5 ang nagabayad man sa ilang nga mga monthly dues no dira sa Homeowners Association. Nga nga hindi kamo mag-intra, di ka hindi kamo pahilabot si Nidre. Pabayaan nyo ni. Ano kilala nyo mga kawatanda nga pabayaan nyo? Dali gid lang mayari kita nga flash report.
23: K5 News FM Flash Report.
25: May ara mga ka-K5 nga drug bypass operation naman no? Put kita sa kay ka-K5 AJ Cordova. K5 AJ sa report, go ahead.
1: Ka-K5 June, isa na naman ka madinalagon nga drug bypass operation ang ginkasasang Dumangas Municipal Police Station sa pagpamuno ni Police Major Ken Albert Lipsiano. Kung sabihin ka-K5 June, ang arestado diri si alias Ramel. Diri ini sa barangay Corregidor, no? Corregidor, Banwasang Dumangas. Kagang subject diri ka-K5 June, ang balaya sini no aton i-explain sa aton mga tagpalamati ni 50 to 60 meters no ang kalayoon sa main road gate diri sa mga barangay kag mga recoveries diri sa 5 June 2 4 6 7 sa mga drug ko nga mga suspected shabu no nga mga pinutol why labot sang bypass item diri so bali siyam gintanan ka K5 June kagang masakit-sakit diri ka K5 June kami ara pa ini sang 38 nga maslot sang may ara sang 5 kabala kag kun iya makita natin dira no sa ginpadala natin nga picture naga pati kayon pa ini punta ni sang patsyo no sang inyong subject kay may ara diri sang aluminum foil nga may tunaw na kasi 5 June na may aras ng mga lighter disposable nga tuter kasi 5 June
25: oh, improvised tuter. Grabe no so bo chiron may patch session pa sang ginhiwat ang drug bypass operation sa aton nga mga pulis kaysa mga recoveries may ara nga mga improvised nga tuter may mga aluminum foil kag may mga shabu residue K5 J.
1: Yes, correct kaki pa John. Kung makita no may ara pa sang weighing scale at katahom pa ni kaki pa John. No?
25: Gakuan pa, gari pack pagid sila pagid.
1: Kaki pa John.
25: Gari pack pagid kay tungod nga may mga weighing scale pa.
1: Kada mo pa ka kwarta nga na recovery diri kaki pa John.
25: Okay, sige no. So samtang ginapatigayon ina dira subong. Natapos na narikisa na siya way pa man
1: sa subong ka K5 John padayon nga naga markings ang police pusher buyer no sa mga drug evidence diri ay pagkatapos ini pag markings man ang non drug evidence nga na recover sa bag sang sining subject na si alias Ramel sa K5 John
25: so bot chilingon narikisa na siya tapos ng rikisa siya
1: yes
25: okay. So, pangkabilugan karon, pwede mo na mabalik karon no. Ang iban pagid nga mga information may kang tanan sang mga recoveries no, ang non-drug kag mga illegal drugs no nga mga na-recover sang ato sini or mga na-confiscate sa ato sini mga pulis sang Dumangas Police Station dire sa may Banwasan Dumangas no. K5 AJ.
1: Sige, KK5 John. Dugang update, no? Bantayan sa programa sa K5 News FM Ilo 88.7, no? Especially na sa K5 Night Watch ni KK5 John Alohado Kapulot, mga KK5. Exclusive diri sa Gimpatigal nga Drag Bypass Nutrition sa Banwasang Dumangas. Ako, si KK5 EJ Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Ilo. K5 News FM.
23: K5 News FM. Flash Report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo K5 Nightwatch.
25: Ah, yeah, makasod-asod ng mga drug by bus operation ang ginahimo sa aton ng mga pulis. Oh. Kalabanan sa mong ginastrike ang probinsya. Oh. Andre sa syudad, oh, may ara man halos kada adlaw daw may ara man. Ah, kaga milyon-milyon ang mga nag-recover. Tila balaban to, to mga siyam tanan to, siyam ka sachet naman itong lagko ng mga sachet nakita dito sa ang na-confiscate sa may Banwa sa Dumagas, so may Barangay Regidoro. Standby ka mo kay lantaon ta naman na kung pila naman na market values itong nakuha to laban-laban. Hindi to milyon, mga media milyon naman itong valors to siguro. Mga KK5. Mga balita ngayon na batayan, dali lang nga kay pangbasahon tari kay nakakuan kita mong naka, ano yun, naka-commit kita nga ang acknowledge na aton nga mga followers, no, diri sa aton sa June Kapulot News Live anay Mercedes Mel Querido, shout out sa kay Verna Salvilla, kay Rose Simpas, kay Ria Capana, sa kay Bibi Girl, kay Verna Salvilla, kay Samuel Villaluna, shout out man kay Renato Bindita Alfa, kay Florenda Cadavero, sa kay J&J, shout out kag Tamya, sa kay Nanay Lorle, kay Sagardusi family, kay Apple di Aptabata Asan, shout out sa mga Tabata family sa Bagumbayan, Crismore, Sultan Kudarat, Mindanao. Gamonitor sa K5 News FM Iloilo. Kag sa family ni Virinia Pareño, nung Rodi Benji Pareño, Marivic Pareño Taasan, sang San Pedro Mulo, kag sa Taasan Hilado family sang Sontri Ongka, boda mo ila paryente ba? Kay Grace Ledesma pagid, no? Aisa Ledesma Angelis Taasan sang Barangay Zone 2 Tubungan, pagid. Kag subuman sa Taasan family sang Tulunan, South Cotabato. Mayong gabi man, kag happy happy birthday ko no sa kay Jan Alihudin Tabata Taasan sang Barangay Zone 2 Tubungan Iloilo. Ayos, wala sige. Kay Johnny Cartagena, watching from Barangay Isyan, Tigbawan, Iloilo. Kay mayang gabi, shout out, no, sa kay Kwan, sa kay Ihado ko. Okay, Ihado ko, Roy Famada. Lapit na lang ko mag-Ihado. Lapit na lang ko mag-Maninoy sa iyo. Sa kay Ihado Roy Fama, sa Barangay Sambag, Haro. Shout out sa kay Barangay Kagawad, Roy Fama. Ano ni do matiko do mabadlagan kapitan ni dira sa may barangay Sambag sa distrito sa Ngaro. So sige ah, no, suportahon ta. Oh, sa kay Kagawad Ihado Roy Fama sang Barangay Sambag Haro. Kay kwan kay Rampart Mendoza, shout out sa kay ex komunikado. Damo gid man na intrahan ni former our own Senator Franklin Rilon Sirjon, isa na dira ang nag-intra siya tulog sa Senado. Talagsa ka lang gahambal, pero sakam-sakam pas tatay Franklin ba? Si Jen Santan Makairan, shout out man. Kay happy Father's Day ko na, kagpa-shoutout sa Makairan family. Kagaduwa ko kabata nga kapid, si Kalix, kag si Cashier. Halong, gid ikaw, idol. Okay, sa kay Amoroso Glenn, shoutout man. Kay Norberto Aguilar Jr., happy Father's Day man sa tatay dyan, idol. Kabalo ka kung ano ang pinakadako nga deklarasyon sa kay BBM, Sir John. Amo ang flood control anomaly, Sir John. Siling ni ex-komunikado. Kay Christian Jade Superio, sila may flyover gani, may pinilian pa agyon. ang mga flyover galing ko no may pinili an nga paagyon ay han pa sila niya ang haplos. Happy Father's Day sa aton tanan-tanan nga mga tatay from Rampart, Mendoza. Kay Jade ano basa ko na no. Kay Emma Castro Kabilan, shout out man. Kay Peter Estandarte. Kay Conte Narciansino Melchor. Maying gabi sila niya Sir John, God bless sa programa. Kay Marbs Marbs Toledo Magban. Sila niya Kulo, Rom Tricycle sa CPO. Wala John, PST MO. May ginapili nga lugar lang. Harapigid, no? No? Complaint mo yan. Sa kay Clint Kapulot, shout out man. No? Parinte ko guruni. Kay Shane Tan Silya. Shout out. Ayos. O, sige. Kay Mikael, Happy Father's Day. Papa Bibot Uliya, Samuhon Arivalo. Nanitsok Kang Orili, shout out man. Andy Alujado, shout out. Parinte man. Kagsa kay Mercedes Malquirido. Arnel Bulido Baldomero, shout out man. Sa kay JC James Garbillies, niya idol. John, hello kay Ribo Nonoy Lowered. Kulot kag Boss Atan Garbillies. Kay Chris Boyko Almuhin. Silinya idol K5 John. Good evening. Dako bika ni sang mga asawa subong. Kay Mark Vincent Javier da, good evening. Shout out kay Jesse Riel Aguro. Tito John, ano masiling mo? Kay Raisa mag-interview siya sa Singapore. Way ko ka ba sa way ko ka bati sa iyang interview ha? Tiway ko anay komentaryo ha. Basa ko ano ko ano, pamatian ko na interview siya sa Singapore ha. Kay MC Hermano, idol pa shout out lang idol sa kay Boss Jetro Gabiazon, kay Boss Raf Corpus, kay Boss Cesar Sar Suwa, kay Boss Ayan Asula. Kay sa tanan-tanan ng mga gwardiya sa WIT. Gapamati kay sila, idol. Always salamat, kid. Kay Clifford James, Happy Father's Day. Sa kay Romel Pama, sang Kabura Sara. Kag sa kay Mayor Jan Aying. Oh, okay. Happy Father's Day kay Mayor Jan Aying, sang Sara. Kay RV Chris Casires, shout out man, Romel Palmares. Maying gabi. Kay Rose Simpas, shout out man, Bernasal Villaria Capanas, sa kay Clifford James, siya believe gina ko si imo idol John. Tamyaw lang kami di sa barangay Mangurokuro. Barangay Mangurokuro, ahoy, Tikboy Chavez, Romel Pama, Princess Joy Moreno, kag Iping Ayot Moreno. Si ex komunikado may isa pa niya araw-araw ka pa imo ya Sir John nga hambalan mo bangag ang administrasyon subong hindi ko kumpirmi sa ambal mo Sir John ah bangag kawatan adik kulang sabog abnormal weak leader ay gainit ulo ko do luingon ano luingon ko diya ulo ka manok ko Sir John ah. Sa kainit ho galing ba si Akigan ko ni partner kay alang-alang maning ilihawon. Pirti ka ake dyan, dalas na doon yung manok pa madisgrasya. Agosto 5, watching from Kuwait. Good evening, shout out kay GC James Garbillies. John, ari kami di sa gym. Sang mansaya, kaupod si Kulot, si Jake, si Busing, atan kag si Papa JC Garbillies. Kaupod si Kagawad Shen. Kargason ga Father's Day. Oh, mayo. Ruben Brillantes, Happy Father's Day Lord John kasi tanan-tanan ng mga tatay. Bong M Iscosio, always si kami nagpamati diri sa Barangay Agbao, Bingawan. Okay? Mayang gabi ginaaga ako gid sa babaw. Karon si Mrs. naman sa babaw. Joel Albert Kagansyang, yan daw Armaline Baba. Christian Gardosi, shout out sa kay Blair Matoliano, Banks PSG, Dominic Acomudar, Iyas Asilbon, Happy Father's Day sa Imo K5 John. Happy Father's Day man sa kay Papa ko. God bless. kay Michael Itchilar, may gabi si Sir John, kay sa mga K5 watching from Dumangas, Barangay Kansilayan, Sitio Bulod 2. Pa-shoutout man si kay Junior Tanyagras. Kay Richie Magos, shoutout man Ralph Dasa Aluntao. Chali nga, happy Uto Sunday, pare. I love you, Utusan! Elmer Diaz, hello, mayang gabi. Pa-shoutout lang gali sa akong amay dito sa Bukid. Happy Father's Day gida kay Tatay Elizar Diaz. Arman Bakugu, ay shoutout kay Welly Rodriguez sa Disyembre. Happy Father's Day, Idol. Same to you. Kay Marciali Villanueva. Happy Father's Day, Sir John. Kay sa tanan-tanan ng mga ka-K5, kag sa tanan ng mga naging father na. Okay? Maricel Baloro kasi please shoutout man. Kag Eugenio Palmares. No? Good evening, Idol John. Gabaling aso. Nga balita, happy Tatay Day. sino pa? JC James Garbillas, nabasa ko na. Hector Ventura, listening Yuki from Sara, K5. Okay, thank you. Rigel Dusano, shoutout man kasi kay John Pirozzo Sumagaysay. Shoutout, oh, happy Father's Day sa tanan ng mga tatay, ha? Okay, mga ka-K5, ang mga balita, inabatan ng Builugman, nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement kaginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties labi na kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio nga nimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na direng natawag nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halis sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Mga KK5 ginapanami sa D3 Bio sa pinaagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung na-dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman agod malikaw ang lawas sa bleeding kung naipektar ka na sa dengue. Tanong pa ginahulat nyo? Inom na sa Klinika D3 Bio. Sa aton nga mga tatay da, mga tatay, mga haligi! Kay pare Erwin Primero, galida, may gabi man. Shout out! Pamati diri sa ato siling pagpangalagad. Happy Tatay Day sa inyo. Tara sa mga haligi da. Happy Haligi Day. Sa mga haligi. Para nga magbakod ang haligi. Para nga may patindugon ng haligi si misis nyo. Kay inyo subong adlaw. Adlaw subong sa mga haligi. Para magtindog ang haligi. Kag magtiga ang haligi. Inom, extend for supplement for men. Para nga ang haligi, magapabilin nga nagatindog ang haligi. Extend Food Supplement for Men, mga KK5, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kantuin nyo sa mga butika, inigani sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicina. And of course, sa mga mahiling magkafe, Klinika DTX Coffee Mix, ga-kafe ka na, ga-detox ka pa. Ayos! Sige, may kita chimpudri sa ato siling pagpangalagad, no? Pahabol. Elias La Corte, good evening Idol John, happy Father's Day Idol John, God bless kay Albert Palomo, shout out man and happy Father's Day. Wait a chimpo diri sa ato siling pagpangalagad sa ngana sa bulong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman iyo ka K5 John Alhuado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
23: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Impormasyon
2: sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Alagay po ng pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
14: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang ganyan carrots.
14: Oo, hindi lang carrots, mga kulturan.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
3: Sini nga, babalaan ni Mang Flowers nga damong probiotic.
2: Maitukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga way gana magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamulanon sa mga babae. Kaupod din sina karon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamulanon, Dr. Ramil?
24: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
7: siyam ka mga babay.
24: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang gitawag psychological symptoms. Kaya isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din sila nga, pangga lang na. Inabala nga, wala na ka, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi ba sindihan?
7: Bati lang sunlog, no?
24: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
7: Alabuton.
24: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gitawag fluctuations ang hormone level specialist sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heighten ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
7: Correct kid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
24: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gig ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
7: Ano nga mga health conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
24: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
7: E anong bulong sa PMS, Dok?
24: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No, agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sa abdominal cramps, kag pagsakit sa ulo.

0: pagkaon nga uso subong Sir JP, milk tea and kung ano-ano pa da, no? Bangod added sugars gakos ang gituwag pro-inflammatory. So instead nga kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mientras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituwag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw, ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituwag PMS or ining gituwag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
1: DTX 500. Ako si Rosel Akuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day, anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
2: DTX 500. Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon prutas kag utan, ha? Tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag Mighty C kapermi.
0: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una mga nanay kag tatay ta pa imnon throw orange.
2: Gusto. Skyflakes.
0: Sa lagali. Ano kita? Dapat tud-tud gid nga orange. May antioxidant amo.
2: Gusto.
0: Mas, kung gablatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga, na generate nga free radicals.
2: That's why palanakit lawas mo.
0: Palanakit lawas mo, kung ano-ano lang batsyagon mo. That's why nga, kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka, DTX 500 kag, Mighty C. Kaya para makuha ni mo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka-exercise, wala ka antioxidant.
2: Abaw! Palakit, palamanog lawas mo.
0: Ganda mo ang, ano, ang pag-generate sa free radical. So that's why, inom gid DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, kung especially ga-exercise ka.
3: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan, tamis kagasin, damo kanon na makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa ba lang mga holy men, ga-fasting for me, layo sa masakit lawik ang kabuhi so brushin nga labot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamalingan nila, eat in moderation, good friend me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary yun sa Pilipino yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why ginapa-emphasize gini namon friend me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
0: Hindi pwede 30, Sir Boy.
3: Pwede.
0: Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gidya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon, cakes palakaon, tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga gatabo kung palakaong katamis, no? Palaugtas pagig ka. So stressful ka bala. Sila na yang gatabo nga may problema sa gituag menstruation. So permi na mo ginapanugyan nga adlaw-adlaw.

0: pag-inom DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayenan nga. Once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
1: Wow!
0: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, isang 100 years old. No? Kaya nga ba lang, mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
2: Ay, kung
0: hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
2: So, kung gusto nyo.
0: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
2: See?
0: Si Engine Rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano sekreto niya?
2: Milig siya tago ay?
0: Once ka panago si Engine Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaidad, Sir Boy.
4: DC, ano, DC?
2: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18, plato mo. Uy, ka 19, ah.
3: Ah, kampiyon.
0: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
2: Basic.
4: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
4: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka DTX
6: 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi ko.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500! DTX 500!
7: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Nativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
2: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
0: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
3: Klinika Dio Fresh.
4: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
0: Ang gabadog nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
4: term. Nakapaka-swipe-swipe na ka mo na.
3: Nakapaka-swipe ka mo na.
0: Biskan, wala lang nga pang-swipe dito, no? Pwede gali mo na pang-swipe mo.
4: Mang-swipe ka na ka mo.
0: Swipe sa ilok.
4: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence. Nami niya nga ga-apply ka, obra, mumut ka, no? Namin niyang gahagas.
0: Kanan nga medyo baho ang ilok sa kabataan nga mas timprano. i-correct nyo na na.
1: Oh, correct. Hmm.
0: Gamit sa Clinica Diofresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
1: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang gapanami kasing imo metabolismo, gapainit-in kasing imo lawas, may gahugas, may gatinlo, sang imo selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
0: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
3: Oh, may diabetes ka.
0: Ang gitawag kape nga, DTX Premium.
1: Correct.
0: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Stevia. So natural na sugar, zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
1: Wala in yan, timplada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
2: Ay.
1: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells, nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sige, ang memories naton importante, kinanglanon mo imo memories, especially si mga labuan. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp, kag ready mo ma-access anytime, especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ba nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin blindfolded lang siya, gin kiyada niya kamot, poyman siya gin pilas, tapos may gin patulo nga tubig, nga tulo-tulo, lang, ay dugo ko na ito, gatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagkuhaan dugo. Because the brain is conceiving na he will die.
0: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
1: Oo.
0: Gin-blindfold kami.
1: Ay oo no.
0: May sa tubang na mo may gin ano?
1: Gina Saywardo.
0: Saywar, that's the term.
1: Oo.
0: Dalain ko mo.
1: Di ba kasi linggitan? Gagay.
0: Daw mag-walk out ako. Kung naano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
1: That is called brain conditioning, no?
0: Yes.
1: Amunang epekto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system because the brain could not relay information anymore sa imo immune system. So mong adlaw tundan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories? Dr. Ramin?
0: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitawag D3 Bio. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons at may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Kung anong natabo sang bata pa sila. Amo na yun na kanami kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3 Bio. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigulang ka na. D3 Bio lang na.
3: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugid sa aton nga brain, Sir Boy.
1: Correct.
3: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa natog Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques, nga ginambal ni Doc Ramil. Ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes, no? It's a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3-bayo nga ah. Kay kung hindi na iya kauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya, ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3-bayo. Tiini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Kay gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3-bayo is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3-bayo ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3-bayo is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
0: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3-bayo para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3-bayo? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotics sa intestine.
1: Oh, grabe mo, kabalumang
0: so, itabulig. Once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo nang ga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa ngito ang Alzheimer's disease. So, MCT from D3-bayo, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
1: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3-bayo, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
0: Wala na glucose, sir.
1: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
1: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3-bayo, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3-bayo, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ni Lolo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Kaya nang panimisis ng D3-bayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
11: D3-bayo! Ang D3-bayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! D3-bayo!
12: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3-bayo one capsule three times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
11: D3-bayo! Ang D3-bayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mag-abot ka! PureC! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Kailisi si Masa, ang Gimara. Ang balang doktor, sakit ko, kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa PureC. Nakuha ang sakit ko. Mayo, nagid ang nabatyag ko.
11: PureC! Kag Santhon Plus! Epektibo! PureC! Vitamin C!
7: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3-bayo, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City.
9: Para sa dugang benefit sang D3-bayo?
0: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3-bayo, ang MCT sang D3-bayo is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10 isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong mga selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imo nga ito ang metabolism. So, kung palainom ka sang D3Bio, ginapromote niya ang vitamin E, no? Para nga maabsorb sa imo nga tinai, para maimprove ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre, ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini, maabsorb lang, madulong lang kung palainom ka D3Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3Bio.
3: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3Bio, miyara sa sing natuag MCT nga sunod sa mga bagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka. O kung bagay ni sa mga obese sa servoy, kahit kung pala tumar, kung palainom ka sa D3Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. Mm-hmm. No? So, ang D3Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung ginatawag leptin. Mm-hmm. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhiton niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
1: Unta tatakaon.
3: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
1: Buhi ng kutsara.
3: Oo. So amo na ang ubra sang D3Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3Bio, nubo ang iyang calories ini compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka.
0: Matambok halin sa kaan?
3: Oo, sa karne. Kag sa kanon, abi. No? So kung nakaditribayo ka kada adlaw, sigurado kaya, Sir Boy, nga magnubo ang ibong timbang balik sa normal.
9: Okay, no? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka kagasalakit mga joints mo? Imnibla ditribayo, baka kasigilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah. May ara siya sang caffeic acid. Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3Bio, who is also a powerful antioxidant.
3: Yes.
9: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why nga kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
1: Kung ikaw D3Bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di nga makita nga ang bagay ni Sir JP, kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo, minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos sa imong ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
9: All right. So kumpletohon ang
0: dapat mga D3Bio gid Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
9: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang pa. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
9: Lain gid jamo.
0: Amo ni D3Bio.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang Dios magapakamay sa tudalan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: News FM. Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive.
2: Campeón.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
4: DDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis
4: mo! DDX 500!
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanang edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
4: DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500!
5: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatino sang imo atay.
5: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay!
5: DTX 500!
4: Masaligan!
5: Epektibo!
4: DTX 500!
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Tiwala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
7: Hindi lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy,
7: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
6: Baom nang budlay?
7: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
4: DTX 500, nagapalandulong bala ang imo panulukan,
5: magalingin bala ang imo nga uhaw,
4: masami nagkapangihi,
5: masami ginauha,
4: si may diabetes ka na,
5: DTX 500 na,
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
5: mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw bala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
5: kagakontrolar
4: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masalikan
5: epektibo.
4: DTX 500
6: abi mo simple lang ang mga rashes. Ano ni malikawan, Dok Ramil?
7: Actually mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako ni regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
4: D3 Bio!
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubo
5: sang imo blood sugar!
4: DDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Aramis!
4: DDX 500!
5: Nagapalandurong bala ang imo panulukan?
4: Magalingin bala ang imo nga uha?
5: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
4: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubo
4: sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kidang akon pamatya regular ang akon

0: Club sa mga butika.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati gid ako sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa dagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
11: K5 News FM.
12: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
13: K5 News FM.

0: kuma loy kuma yo kuma ta. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sunday edition! Sa atong program sa mga gabi. Muda-muda, mo kita di guest. May ari kita guest nga medyo guwapo. May guest man ta nga medyo lang. Pag may guest man kita din nga bata ni Lito Lapid. Bapak well, sa mga ka-K5 naton, enjoy ang program sa mga gabi. Oh, grabe. Ginisubong ang mga ka-K5 naton. Ito, nagainom ang aton ng mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa. Lang sa mga tay-tay nga loy-loy ng ilang nga turuto. Inom ka mo Extend Food Supplement for Men. Ito, extend din naton mga ka-K5 ang muna kapatindog sa Hilmeta. Pero tikon jots ang imo nga turutot, hindi nila ka mag-inom sang DTX or Extend Food Supplement for Men. Mambalang imo nga sama, baby, ano niya naman, baby, marshmallow. Inom Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Mabakal ini sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center Tagai ang inyong nga misis ang insaktong nga performances. Na isa kalupok nga pilit sa kisame. Sa mga K5 na naton, inuman ka mo Extend Food Supplement for Men, ha? Hindi pwede mag-inom ang bayi basi magtindog inyo tudlo. Dapat ang lalaki lang mag-inom. Inuman ka mo sa Mighty Sikon ka magpangatsi nag-ubo-ubo nagdugay-dugay na ubo nyo, ipa-check up nyo basi television na nagagawa ng mga ibang nga grupo da Star Cable kung ano-ano pa. Well, sa mga K5 naton nga gusto magtamyaw sa ilang mga pinalangga dira, buksan kong linya, anay. Tawag ka mo. Tawag ka mo sa 09. Sa number naton mga ka-K5, para nga maka-enjoy-enjoy mga kita sa mga gabi. Kaya sa mga friends man naton nga nagatutok sa mga sa 88.7 K5 News FM, mayad-ayad nga gabi Western Visayas. No? Enjoy! O, taga-anda ka mo, tiyempo, sa pag-greet, biskan 2 minutes lang. Tawag na di ka mo sa amon, ha? Para pag-retonta ka mo, sadya-sadya lang niya, ito, ha? Tanan-tanan, welcome. Pwede makagreet ang tanan-tanan naton ng mga friends. Oh, tuto ka mo din niya. O, pwede yung gapon si Matt Chocolate. Oy, may caller kita subong sa line number 2. Check nato ng caller naton. Bidali lang gid, ha? May caller kita kay 500. Nung basi matamyaw mo lang eh. Mayong gabi. Hello, good evening. Adali lang gid, ha? Mayong maayon. Relax na to. Relax. Mayong gabi. Hello, galing kay Yen Yen. Ah. Hello, ano kay Carl? Good evening, Matt Chocolate. Mayong gabi, sir.
1: Mayong gabi, sir, Matt.
0: Oh, mayong gabi. Oh. Sino ni? What is your name?
1: Si Brian, sir, Matt.
0: Ay, off the ground, isa ka rin sa kailan. Si Brian. Taga din si Brian?
1: Taga... Tigbawan.
0: Tigbawan. Tuduwa man imo tingog, Brian. Bala. Duwala ka sa sunod sang Bulkan, Mayok. Oh! Si Brian! Brian, kamusta ang imo nga Sunday sa mga gabi?
1: Sir Matt?
0: Kamusta imo Sunday sa mga gabi? Enjoy ka man?
1: Okay man ah.
0: Oh, permit ka kumati sa akin, Brian? First time na ka nabati yan eh. Permit ka kumati sa programa ni Matt Chocolate?
1: Permit, Sir Matt. Ako kasi yung mga number 3 fan mo.
0: Number 3? Ano man? number 1 mo kong fan sa Aldo Idol? Di paano mo ko nakita, man?
1: Sa Kapian.
0: Kapian? Di nga Kapian, man. Sa din nga Kapian? Sa Small Bill? Sa Coffee Break?
1: Oh, sa Coffee Break, sir, man.
0: Nasaan mo ko nakita?
1: Sa ang Ligadad Law, sir, man.
0: Friday?
1: Saturday.
0: Ikaw na ang may sports car nga puti.
1: Oo, Sir Matt.
0: Ang upod mo to, ang do guwapa nga babae sa layo pero sa palapit do medyo naway na.
1: Oo.
0: Ito pa kadlay, tsura sa upod mo. Ay, oo, nadumduman ta ka, nag-high ka sa akon.
1: Oo.
0: Ay, tas taas, mo, ano height mo gani?
1: 6'2".
0: O, tas taas. Oo, tani, basket ka man sa Ateneo to, ho. Tuon ka man lang, oy, halin sa kalumpang, baka doon sa inigaran. Ay, oo, natumdumanta ka nga, nagpongko ka mo sa unahan, may meeting kami to. Ay, listener mo ko galing, pila ka na ka-years, gamamating ka ma-chocolate tao.
1: Manog 2 tuig, sir, man.
0: Ah, 2 na ka tuig. How old are you, gani, tuto?
1: 22.
0: Ay, tingala ko. So, kano-kano, on kano? Kita. At sunod sa pakon mo ko, tuya man ko magsapak sa imo, kahit abi ko kung sino yung artista. Tiding ka subong?
1: Resubong sa may house, sir, man. Do, ay, do, brahan subong.
0: Ah, do, ay, brahan. Sa kupa ko, be. Kanto di.
1: Okay. Anytime.
0: Ano na?
1: Anytime mo, pwede ka masyal
0: na. Anytime, di pwede ah. Buwas kita na ito sa coffee break, wah. Basta ikaw sa kop, ha? Basta ikaw sa kop?
1: Ah, no problem.
0: Alright. Masigigan ta sa miga mo na, ya?
1: Pwede naman nag-riyan, ya, no?
0: Ano, no?
1: Pwede naman gulisin siya, ansang mayo.
0: Miga mo to, upod mo to? Hindi?
1: Hindi siya naman ta, si brother.
0: Sa layo, magwapa, sa mapalapit, man, tsura niya man. Duguab. Charlotte lang. Salamat kay guwapo, tamyaw na yung mo friends. May mga guest pa ko din ganyan halin sa Nigerian. No?
1: Okay, ma'am. Thank you.
0: Tamyaw, tamyaw, ma. Tamyaw. Hmm. Oh, tamyaw, huo lang. I-shout out yung mga umigo. Oh, say shout out, dali.
1: Shout out ulit kay John Brian Tibaris. Tapos ako na umigo. Supong gampang kita, supong basket.
0: Ah, okay. Naghampang ako basket. Sige, guwapo. Thank you so much, ha. Salamat, Ged.
1: Thank you, salamat.
0: Alright. Mayo, ha. Subong nga, K-5. Upod ko di ang aton ng mga guest subong gabi, ha. Pakilala ito ng aton ng guest subong. Palakpakan po natin. Baong swabi ng mga tsurawa. Mahalin kita ito sa punta, anay. Ano imong ngalan? Andreo. Ikaw. Ano, what is your name, sir?
2: Manong JJ.
0: Patanay yung microphone palangga, okay. Sino ngalan mo?
2: JJ.
0: Ah, JJ. Ano tawag si mo Manong?
2: Manong JJ.
0: Ba, pati mga tigula, Manong sa imo, no? Manong JJ. Ano nga Manong JJ imong alan, ha?
2: Kay Pauso, ah.
0: Ah, Pauso lang. Bawang enjoy si Manong JJ. May asawa na si Manong JJ?
2: Wala, migap lang, ah.
0: Migap lang. Ano ang gusto mong balon sa miga mo?
2: Stay pot ka lang niya kay Lantawa lang sa akon kag magtapos ni Dritsa sa tulog.
0: Wow! Sabi ko, stay put ka lang da, kay mabakal taputlong magtapos. Pare naman, oh, palapakan naton. Basko, ginisa, ang iabokin sa lapid sa University of... what's your name?
3: Ako gali si John Lester Sukayan. Tagwa niyo lang manong dyan, ha. Mayong gabi na sa inyong atanan.
0: Uh-huh. Oh, mayo man ba? Pila na i-ati, guwapo man. May miga ka man, sir?
3: May asawa na ko.
0: Wow! Pila sang ang ano mahambal mo sa asawa mo subong ko nagalantaw man sa subong sa imo.
3: Ay sis, bantay lang dahat nun yung bata kag pati di amayo.
0: Ah, may ano na, may bata ka na gali.
3: Oo, oh, gapamati na sa subong.
0: Oo, bantay da ang imo nga bata kag pati di amayo. Wow, sana o lang bata lang nagatiti, no? Bunga ba? Okay, isa naman eh, what is your name? Do you understand Ilonggo?
4: Yes.
0: Your English, it's just boktot, ano? Ano, you spoke in dollar, or?
4: I speak in English sometimes, but I know how to speak Ilonggo sometimes.
0: You know how to speak Ilonggo well?
4: Yeah.
0: What is the English, what is the Ilonggo in Bubon? Do you know Bubon?
4: Bubon?
0: Hindi, Bubon. Oh, explain Bubon, ikaw si Mr. Primera. Oh, explain what is Bubon in English.
3: Ang Bubon? Ginasagana.
0: Oh. The bubon is that's the bubon is the ko.
3: Ginapaligawaan ta na mo.
0: Yeah. Pero kay chindi ka man Ilonggo, hindi.
4: Chindi ka di.
0: Ah, chindi man we see. Ikaw to ginabalan sa isa man to ka upon nga uling mo to. Ano to? Pero ano imo nga lahi gid Mr. Guapo?
4: Sudanese.
0: Sudanese. Mm. What do you mean about Sudanese?
3: Sudan.
0: Sudanese. Abi ko Nigerian ka, hindi?
4: Hindi. Pero may lahi kami nga Nigerian.
0: Nigerian. Si mother mo, ano?
4: Pinay.
0: Si father mo?
4: Sudanese.
0: So magkaba ka Sudanese? Ano man do half, half?
4: The place is Sudan.
0: Sa Sudan. Sudan,
4: Dubai,
0: Dan.
4: Dubai,
0: Sudan. Oh, may kilala ko. Dan, ang utang mo gali, ha? Pinakitatan mo, da. Oh, are, pag nag-isaman ka leader, oh, guwapo. Pati pakilala. Ano, pakilala, oh. Guwapo man niyo. Oh. What's your name, sir?
5: Dominic Servil no. Carmen.
0: Okay. Taga din niya si Sir Nov. May miga na. May
5: San Juan.
0: San Juan?
5: Wala miga.
0: Ah, wala miga. Libre, libre. Oh.
5: Ano hindi available, sir?
0: Ah, hindi na available. Wala ka, migo. Sir Arnick? Oh, pakilala liwat anay, oh.
6: Okay, si Arnick, ha? MC Arnick, taga Kalaparan.
0: Ayos. Kita ko subong nag-start sila vlog-vlog subong, abe. Sino ginang director sa inyong vlog, no?
4: Shoutout kay Albert.
3: Gusto ko lang nagalay ang i-shoutout ang amon niya, mga kameraman, no? Nga si Albert Malaka, kag si Nong Christian, no? Mayong gabi lang da si Monong, kung gabi mati, agay manda.
0: Sige, no? Grabe, galing. So, ano ya ang role ni Mr. Baby ko si Kulot? Ano imo ya nga role sa vlog ninyo?
4: Paano mo naman? Role ko na straight kami, strong, basta magsikat get kami, kag hindi magguba amon pag kami guhay, kag una lang.
0: Asong puni mo? Ha-ha-ha-ha. Bata ko sa CEO, wala kalabot sa akin. Grabe, galing nino. Ang ari, wala kaya half, sir? Ikaw wala kaya half?
3: Wala. Ano dugong imo? Pinoy, ganyan.
0: Ah, dugong Pinoy. Ano imo nga dugong?
3: Pero mga ano ko, mga tito, mga Muslim.
0: Aba! Pero parang ako, ginasay mo, blabi ko, taga-Canada ka. Oo, kanilain. Ari naman niya ho, doon sa movie, kung hindi siya nakita. Oh, ito sa tsura, doon sa movie naman. Pag mga November 1 na nakalala. Okay. Joke na sir, afrotoon na. Okay. Sige, may gusto ka i-shout out subong? May gusto ka nga hiambal subong?
2: Shout out ulit sa mama ko dahil sa balay, sa Dika Pabia. Shout out kay mama, kay papa, sa mga amigo dahil sa Dika. Biskan ka suporta sa amon tanan.
0: Tanan-tanan man sila. O, damo ni ka po fan subong ho. Hello sa 737 viewers naton. Kay Joanna V. Franco, pa-shout out, bida. Ay, grabe. May nagpapadala ng mga manwit sa ato, no? Gabi sa inyo, tanan-tanan. Okay. So, ano ba silingon sang matsing? Ako kakanta, matsing? Ano? Ano ang kakanta? Ano ang ba silingon sang matsing? Gali.
3: Matsing, ah. Ando logo sa ngamo na bla. Mga dungolan, mga youngstana sa City of Laba.
0: Ah, mo na. So, why ka mo kinahambalan? Bingga maglakat ka mo. Uy, mga gingging, ari niya, oh.
3: Ara man eh, ginasaway kami kay security guard pero ginakiga na kami pero ara Japon na gapa picture lang.
0: Dali lang gid. Nga anong rason nga sawayon ka sang security guard daw?
3: Kay kano abe gara kami kano nga gambal nila nga kami nga garambol kag gamo. Pero sa tuod, girespeto kami sa mga dapat respetuhon.
0: Ba? Hindi ah, kung magsulod ka mo sa mall, ginaakigan ka mo kung magmunabayo nyo ha?
3: Oo. So, subong bawal na. Magpalagak, bawal na. Dapat...
0: Bawal na subong sa mall, magmuna?
3: Oo.
0: Naman ah. Oh. Ay nga, di, Diyos ko, taho man ka mo. Namit pa na sudaan nyo sa ila. Muna ko yung si taon ko sanggay, nabalukot yung ang guard ah. Muna yung pamayo, kuya mo nga, si taon mo kuya. Sabi to, ilis na bayo mo, tapungulay ta. Oo, di ba? Pero ginasitagin man ka mo, sir.
3: Oh.
0: Like agi kina ikaw Mr. Ano nga namo liwat gani?
3: Manong Janjan ka
0: Muhammad. Muhammad Javier. Oh, ikaw Mr. Guapo. Nga ang rason nga ginaano ka, ginasita ka mo. Oh.
4: Sa mga outfit namon daw nablado ka sa laan kami ang garambol sa mga mall.
0: Ah, sa muna mga outfit. Oh. So, pwede lang do discriminate ka mo gali sir, no?
4: Oh.
0: So, kung maglagaw ka mo sa mall, wala ka mo gamuna nga bayo.
3: Hara Japon eh.
0: Wala kaya...
4: Ginabatak lang
0: naman. O, so palapit mi sir para makabati ko sa imong voice lesson. O, ginaano sir?
2: Ginabatak lang naman magsulod kami sa mall para hindi masita.
0: Ay, grabe mo yun. Anong rason nga ka mukha no ginambalan nga nag-riot how?
3: Kay subong uso, subong ang ginamo sa mga kapataan da.
0: Mm-hmm.
3: Pero dapat, gusto ko lang nga tapat sa city, nga galagaw de. maglulupod, datanan, hindi, tas agayin na mo. Kaya para limpyo di ang tao sa mga city of love, kag lover, tadi ang mga city of love, kag pangalipay, tadi mga mayo.
0: Anong rason nga gilinaway? Kaya mukha doon para rigos, malaka mo itsura. Anong ginaawaya ninyo?
2: Sa babae.
0: Ay, paberte! Kita ko to one time sa SM City na gilinaway. Sila tungkol sa babae, ginaawaya nila ang itsura. Sa babae doon, tumasok mo lang. Aurora, mga itsura. Anong naman? Lagi lagi Madam Bogres, mamati. Madam, good evening. Oh, ano na be? Ti maamo-amo gina ya. Tungkol sa babae, gali, ginaway ka mo. Oh, so ikaw ya, Mr. Guapo, may miga ka na subong?
4: Wala.
0: Wala ka. Ano ginapakita mo sa isa ka babae? Iluwas sa parehas ka mo color. Ano? Oh, ano ang ginapakita mo sa isa ka babae?
4: Guapa, may respeto sa pamilya ko.
0: So pag-abot dapat, ma'am, good evening. Gamu-amo, mahugasan ko pinggan nyo. Oh, pero you know what, sa mga munigin guest ni sila, actually, mga ka-K5. Kaya tinabatian ko lang mga isyo kung isa ang ginahambal nga, ay, mga ano na sila, mga tao na nga palaaway. Pero doon hindi man ka mo palaaway, no? Nga amo ng rason nila ang nakita. Abi Sir Arnick, basi may hiduhol ka da, no? Anong rason ay han nga magmuna ka mga bayo? Saan ka mo geng-geng? Oh.
4: Ano malang, kay sa porma bala, Sir Matt, to dara na misunderstood nga paano bala, pa indis-indis. Supposed to be, ano lang ang ano na bala, dayaw is doon, no? Hindi lang isa. So, iban naman na bala nag-aaway. Pero supposed to be, dapat lagaw lang kami mas ano matawag padayos ang porma mo na. Amo na nagtinipon kami nagupodayay kami tanan kay parehas lang kami tanan nga gusto mo oh. Na magano lang sa pormahan ay mo lang natani.
0: May willing tani. Oh. Yeah, wala makamo dapat awayan kasi mga actually may mga itsura ginian to amo ni nang gingging mga gwapo nga nakita ko mo. Sitaan nyo to mga itsura sa mga gingging nga do mga burador bala. Ano bang suot sitaon nyo to? Oh. Si Nov naman, oh, te, what if biko hindi ka mapagsudlon sa mall, ang balon ka sa guard, hindi ka di pwede, sir, kay base, karoon maglinaway, di, ano may ang pwede mo ihambal sa guard?
3: To,
0: pati... Ay, kung listen mo, bidaan mo, kagaling nga lan. Okay lang, go.
5: Wala sa right ko, yung mga kita, garam ball set.
0: Oh, muna sa. Huwag dito pag discriminate ang aton kabataan. Pero sa tuod-tuod lang, wala man ka mo yan nag-auna nga ka mo ganyan marambol. Wala, no?
4: Wala.
0: Oh, ka mo, gusto nyo likawan ang away. Pero sino din sa una sa inyo nga apat di ang garambol gid gabuyan ay butilya, lababo bukon, kagihaboy sa kontra, o oh, ginabit-bit nyo ang star, o. Oh.
2: Ginabakol lang ko sa nanay ko, ay ko garambol.
0: Ginakiga ka sa nanay mo kay wala kang bato.
2: Gapo ko yan, nanay lang may pinggan, nagbaso. Oh,
0: grabe, galing namin na inamang sabat. Kapag ko yan, ha? Ahay ang bata, gatinguwa, ma. Pero grabe, no? At least, nakita nato ng ilang, nga ubra, galing nga, hindi niya galing ilang ulang, oh. Pero kakasakitan man ka mo, nga, hambalan ka mo, nga mga gingging, or tambay-tambay na ka mo daw, ay maka mo makuha, oh.
3: Sakit man, eh. Sakit man sa part nga hambalan, gablang, huwag kami malabot tungod sa mga muni nga mo niya panglakaton.
0: Pero nakalabot man ka mo sa K5 no sa pagpanglakato nyo. Grabe, good. Ikaw ya, Mr. Guapo, pila na edad mo nag-start ka nagsok-sok-sok-sok sa mga muniman nga bayo?
4: 13 years old.
0: 13 years old. Oh. So, amo gining imo yung fan man nga magsok-sok sa bayo. Pero iba niya, di makakita, sinito na hadlokin man gali Sir Arnick, no? Kung damo, bala, no? Do halos itom ang ginasok-sok nyo, abi, no? Oo, halos ito. Okay, bantayan nyo, magbalik kami ah. Damo pa kita mga questions subong ang gabi. Ah. Kaya ipa-shoutout naton sila isa-isa later. Ah. Magbabalik si Matt Chocolito, point ko di ang grupo nga. Matsing Boys. At 80.7 K5 News FM.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may

0: timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City! Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo! Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes! Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Sa una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw bala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalrikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Dapamati, kita ko sa K5 News FM. Kita mo, kita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, at sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5 News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.

0: Alas 10:43 na mga KK5. You're listening to the best radio stations, the number one K5 News FM. Nag-aantay na yung chance nga, ton nga kaupo, diri ah. O, sino ba gusto mag-shoutout sa buong gabi sa matching group? Shoutout, kamo daan na yan. Thank you so much kay Anthony Machokolit Dugay. Ito nakagusto makita. Nakita tagiman ka. Abno ni Roan. Hello, galing kay Christine Cardoso. Kabataan pa na sila. Abi magpormal. Are. Masaon ta na yan. Mani Christine Cardoso. Abi magpormal ka mo and avoid magpabugal kay muna ang roots ang kalainan. Aya ba, wuogid kung magsugata ko sila, makulbaan gid ko, labi na gid ko sa isa. Oh. Ma'am Christina, actually, forma mo lang na nila, pero ang tagipusoon nila, mga babuot ni sila, ma'am. Actually, mga muni nga forma, mabinuligo ni manakita, abis sila nagkailinaway, maintra mo na sila, kundi mabunan gid sila. Dapat ang obraho nila, sila ang mabulag, no? Kailan pagkasumpagaan na yung intra na to, bye! Ibot ka na gilig, dalaga ng bata, ginahunos na ang knife, halin sa ilang at ang kugo. Alright, no, tami mo si mama mo kay galantaw sila subong sa TV.
1: Oh, shout out sa pamilya, da nga gata na subong, so salamat kita sa support na niya.
0: Ayan. Happy Father's Day! Happy Father's Day kay Sir Arnick.
2: Father's Day sa mga tatay da.
0: At isa no mo pala, no, yung magtatay. Eh, kalawa, ayaw mo na, hindi ka pag-return, no? Alright! Sige! So next ato nga question. So ang matching group is do namit tani sir nagubra kamo tani clothing nyo. Dito gamat amat na subong sikat ang matching.
2: Ano lang kami sir, ga-print-print ng personal. So, soon to be sir ha. Pero may sample kami ga-akami naman sir.
0: May sample ka mo sa bayo?
2: Yes, sir. Baw,
0: grabe! May sample sila sa bayo? Baw, kitagaan ko ni Toto, baw. Kita ko amo dako, ba? Abi, check ko din mga ka-K5, kitagaan ko din nila subong sa matching, be. Check ko ano, be. Grabe, nigali, oh. Kanami isang... Abi, check na, be, mga ka-K5, ha? Oh, Sir Andreo, may bayo naman ako. Ilang grupo, ho, matching, oh, be. Naamo ni matching, pwede na makita, sir. Ako, hindi ko makita, guru, sir. Okay. Yun, oh, muna ilang bayo. Oh, matching. Oh, matsing sir, matsing. Matsing ilik, grabe. May amo. So ano ba si lingon sang amo ni sir sang inyo nga ano? Nga sige palapit sir. Yes.
2: Sir, muna sir nga mga amo, mga kulit. Oo. Kami din mga kulit, pero mga ano ba mga alam ba?
0: Oh, amo nga alam.
2: Aba. Sa street ka sa dalan. Oo. So muna ginano naman nga kami ga-represent sang mga ano. Pero hindi nga mga tununtong at tuntos.
0: So, ang logo, galing nga amo, naghamba sa inyo nga mga amo ka mga kulit.
2: Oo.
0: Pero kung hindi ka mo makapangi, amo, magyapong gamitin yung amok sisilin. Grabe, galing, no? Pero really appreciate ha, sa bio ang ginhatag sang ilang manager. Thank you so much. Di what if may kung magpaubra sa inyo or magpabakal, how much ni sa sir sa inyo nga mamuning clothing?
2: Mga 550 lang, guru boss.
0: 550. Wow, nami, no? Ito nagsulagin ang driver namon. Ba daw ito kay Go, kinisim mo, sir, no? grabe, oh. Na, so, kadami, kiti at least may clothing ka mo. Bulig-bulig man sa iba nga grupo. So, ano ang mga vlog nyo subong nga nagsikat subong sa inyo nga mga vlog? Ado, batian ko, ito may nag-sturdy sa inyo?
3: Sturdy.
0: Oh, amo sir di ka ano na po si Lingon man do amo
3: nang saot nga do ga sipa-sipa bla.
0: Mhm. Why ka man ga plano nga mag-intra sa football sa sipa-sipa. Oh. So bali apat na ni sila Sir Arnick, may vlog na ni sila subong.
2: Oh. May mga
0: sige sa balipad.
2: May mga content na sila sir nga ginobra. So active na sila subong sa Facebook kag sa TikTok.
0: All right, grabe. Pero kabay pa, sige, plug yung inyong Facebook account ka para din kamo makita sa vlog. Di syempre, bago pa lang sila mga K5 nag-start, no? Bawal diri ang tawag naton. Mabash, kaya makabasa ko. Di ka mabash, sila wago. Tagit ka. No? So, ibuligan naton, ha? Sige, mga kabataan, i-plug yung inyong Facebook account. Oh, sige, ikaw una, guro. Sino may ipili mo una?
3: Ay, follow yun lang galing sa TikTok, manong JJ, kag sa Facebook.
0: Sa Facebook, oh. Si Christopher, gatutok sa atin. Sino pa gusto mag-plug? Okay?
4: I-follow nyo lang ko niya page nga Jan Lester Sukayan, kagmanong dyan dyan.
0: Dalilagit i-balon or i-follow?
4: Follow.
0: Ah, i-follow. Abi ko i-balon nyo ba? Or next, next, next. O, ikaw naman.
5: I-follow yung account, i-page ko sa Facebook, Mohamed Javier.
1: Follow nyo ulit sa account nga, account Nico lang sa page.
0: Nico, Nico. And si sir.
5: And of course, i-follow nyo ang account nga, active nga account, Arnick Ortega.
0: So if ever, be sir, no, kung gusto sa mga parius man sa inyo, nga, ano tawag sa inyo nga pamorma ganit, sir?
6: Drip, swag.
0: Sige, palapit sa microphone, sir.
3: Drip mga trip kag swag kag streetwear.
0: Okay. So kung gusto niyo magpareyos ning porma, diin sila pwede ka bakali sir sang matsing niyo sir. Oh, basi pwede niyo ma-plug sir ko diin ang lugar sa mall, no?
4: Sa may ano no, sa may Shapel, sa may Zone 12, sa may Kalaparan lang guys. Kag
0: sa Shapi?
4: Shapel.
0: Lapit Shapel. Ah, sa Shapel. Abi ko sa Shapi. Sorry, sorry ah. Abi ko sa Shopee kag sa ano pa gina Lazada. Okay, tapos up. Okay, tapos tapos. Oh, next. Okay. And then kabay pa nga magdamo ang inyo nga followers. Right now pila ninyo followers bang sa inyo nga mga or viewers sa vlog ninyo?
4: Nga kalabot mga may million kis alang. Pero pero kis wala man niya. Kaya mo magina normal na mo.
0: Normal na. Dumay hugot ka bala sir may pamangkot lang si Matt Chocolate si mo. Anong feeling mo sir kay ara kagidi subong sa K5? Ara ka pa sa tunga subong. O ano ang feeling mo subong kay ging guest ka di kay tapos ang imong anti para naga shine shine pa. O.
4: Mamba ko lang. Mm-hmm. Do na first time lang ha, kag do na excited na nga nalipay nga nakasulod sa K5 ba? K5 okay. Kay.
0: Ay, balaan mo, dipermilandaan, mabaybas ang makita namon. Kisubong, imo naman itsura ang makita sa K5, no? May gusto ka tamyawon yung imo Iloy, amay, oh?
4: Gusto ko lang dahil shoutout kailangan nga ako niya mama, no? Kag sa ako niya mga tito, na nga taga Bacolod, shoutout na sa inyo. Kag sa IDS nga mga grupo, na kag sa YK Unit, mga idol na kagin ka nga.
0: Alright! Basi may gusto na sir, basi tamyawa na imiga mo, asawa mo sir Arnick. O oh, tamyawa na, basi magsunggod sa
5: kaon. Tamyawa ko din asawa ko nga si Puy Puy ang sa balay da. Happy Father's Day sa tanong yung mga tatay da.
0: Alright.
5: Love you all.
0: Alright. Okay, si Novdi, duway na yung sabat-sabat sa ato na. No? Ano yung mo yan, Nov? Ano, gina, ano ang rule mo subong sa inyo nga, ano, nga vlog subong?
1: Kis, director, kis sa kontrabida.
0: Amo, mayo, mayo, gali, mayo. Ay, nalipat ko mag-send ka, Sir Andes, ang Madam Usang. O, pagkatapos, so grabe, gali ang imo, ano? As in, nag-enjoy gid ang tanan-tanan sa inyo, gali, subong ang gabi, no? Ipaliwat ko lang ni Goro, Sir. And, hello, magali sa kay Albert Machokolit, nagalantaw kami ni subong sa imo nga program. Kanami, mana sila, hindi mo't silingon kung nagabayo ka, pareho sina tunto ka, ibang gani gabayo, isang tarong, tunto pa sa ila, o. O, di bala, tsak, toy, ba nga na yung nag-galibot-libot sa mall? O, oh, nag-galibot-libot sa mall? Kawatan, galing, no? O, ano ma-advise mo, Mohan? O, ano ma-advise mo sa makabataan nga sabad?
5: Hindi ko mundo mag-riot sa mall. Kay kami pirmi, ginapasalaan. Kag-pirmi lang ka mo, peace. Mm.
0: Duwa ka, peace, peace, peace. Galupad ko mula yung kung lagson ka mo sa polis. Lupad-lupad sila. So, basically, hindi ka mo nag-riot, sir. Kamu mangyapon ang gina-ano, no?
5: Oo.
0: Ninapasibang da, no? Oo. Uy, grabe, gadya. Pero anyway, at least naintindihan ta sila. No? So, as the manager, be Nov, dapat hindi ka mo pag-indiscriminate. Basi may i-open up ka, sir, sa mga pumuluyo na itong gawa subong o nagpamati subong. Kati, oh.
1: Hindi mo man-discriminate kay hindi mo na iya sa pamatasan ng pamayo.
0: Okay. Oh. But sir, basi, Sir Arnick, may idugang ka pa, sir, oh.
5: Basta ano lang ah, sa porma na lang, ari lang di kami ah. Ari kay masuporta ka sa mga bataan nga gusto magporma, kontakan nyo na kami kay kami bala sa inyo. Kung gusto nyo magporma, ari ding matching boys. Mm-hmm. Kag mag, kung gusto nyo start di, ari ding matching boys. Basta mo na ah, tandaan nyo na na.
0: Ara, gali! Grabe, gali. So pating asawa mo gali, abo mo na ang porma, pare-parehos ka mo gali. Ikaw magkupdanay ka mo may kaduwa, masalaan ka mo may show. Oh. Ano ginambal sa inyo?
6: Damo yung fans
0: nyo? Damo fans nyo? Ay, Tod. Like, ano nga fans? Bali si Kat ni Sasser sa ano?
2: Sa mga kabataan niya, yung idol.
0: Ah, okay. Ano yung mga TikTok? Ikaw, malantaw to biyan. Ilang taon ta? Imo TikTok? May TikTok ka?
4: Facebook lang.
0: Sa Facebook lang? Dira ka nag, ano? Ano yung mo Facebook, babe? Pa, kung okay lang.
4: John Lester Sokayan.
0: John Lester Sokayan. Lantawan nyo da. Pwede tayo yung Hanser Andre ma-check, babe. Lantawan to. May mga video ka da? Ano bra mo da sa video?
4: Mga pakadlaw kag mga day on na life na bla.
0: Ha?
4: Sa mga so WhatsApp mga ka-vlogger. Another day, another vlog na naman ah.
0: Amo na imo sige sige, sige. Intro, intro be. Oh, sige be. Ano liwat nga lan mo kay duga problema amo principal to. Okay, ano nga na maliwat?
4: Manong janjan
0: ah. Ano janjan? Ang gamo na. Manong janjan amo na. Yawa ka na type siguro sir nag okay. Manong janjan. Oh, si Manong janjan. Sige be intro be Manong janjan.
4: So what's up mga ka-vlogger? Off din nyo naman gali. Si Manong nyo dyan. Malagaw naman kami gali guys. So po na nga ako nyo mga barkada gali guys. No, kagari kami di gali. Subongga. Gaka K-5 no?
0: Puro na lang no no. Di yes. Hello gali kay Cap Joe Benco Studios ang Uton. Mayang gabi Cap. Mayang gabi si Imo. Katutok sa K-5 doon sa fam. Nga puro lang no. Naisip ko ang no mo kagina doon. 42 na kabilog mo. Oh, what's up? Ikaw yung sir, ano intro mo sa imong vlog ya?
2: Wala na, mga saot lang.
0: Ah, mga saot lang. Ikaw nag-vlog ka man. Wala, ako mag...
2: Sikat lang ako sa TikTok sa mga outfit ko.
0: Ah, okay. Sikat sa TikTok. Ano yung mo TikTok yan?
1: Model.
2: Mohamed Javier.
0: Mohamed Javier. So sikat ka ganyan sa imong mga paporma. Ano mga porma mo da ay Sir Javier?
2: Mga drip kag swag.
0: Ah, pero parehos man. Si Novia, ano imo yung Novia nga, ano sa bang, TikTok or ano?
1: Sa ano lang ako, page lang ako, wala ka TikTok.
0: Ah, sa page lang. O nga, yun ni no, kay mga kabataan nato, ni amat-amat lang. Alright, so sa mga K-5 naton, o tamyaw na ka mo kay wala ka na tsempo sa mga gabi. O tamyaw na, magusto magtamyaw sa mga pinalangga nyo, nagpasakit sa tagipusoon ninyo. Ang nagbakal ka mo asin, wala ka mong gitagaan, o shout out.
2: Shout out gali sa mga pamilya ko da sa sagwa sa Dubai ang galantaw sa akong sumong. Shout out da si Tita Fardos.
0: Ah, si Tita Fardos, kilalahay ka mo?
2: Behebek siya.
0: Hindi ko na sila kilala, no? Okay. Amo na subong ang sa Dubai. Ang family mo gali sa Dubai. O sige, bilingwahe mo itam yung wabi sa lingwahe mo. Big go.
2: Amo Tita Fardos, behebek siya di. Shukran na siya ni Tahdar Tini.
0: Ah, dos lang ka na yung chindihan ko. Ano ang law-ay sa inyo, sa inyo ginlang ang lingwahe? Ang law-ay?
2: Siena.
0: Siena? Diri sa mon, Siena Madre. Ang nagpotek sa Bagyo. Ah, Siena, galing law-ay. Ang guwapa, sino? Ano?
2: Helwa.
0: Helwa? Ano ba perte? Ah, sige, bihan, balabi kagina, nagkanto ako sa mall, damo ko nakita nga law-ay. Oh.
2: Ang nagabel masyet al mall shift wahda chena chadid shadid.
0: Oy, shadid shadid. Oh, grabe gili Sir Andre. Si Ma'am Kisha, wala ba? Ano, Ma'am Kisha, gwapa kagit. O sa inyong lingwahe, o.
2: Ma'am Kisha, ito helwa shadid.
0: Ah, helwa shadid. Inti mo tapos na lumove da. Kasi mo na ako tsoma niya, tsora mo na tagok. Grabe gali, no? Kanami sa imo, no? At sana all maupod ka namun sa sukay, tip. Nami ni Guru maging artist ni siya, no? Di ba sa habing sikat ka sa K-5 in your own language, be? Sikat ka sa K-5. Ano, be?
2: Masurfi K-5.
0: Makorfi Shifan. Ayan, but. Dapat tuon ka muna para nga kung ang guard magwa. Gwa! Naman siya na maratso niya maratso. Ay, kerte! Hindi ka na mapagwaos ang guard. Aman, chinichotsura mo doon karton guard. Ah, grabe. O, ikaw naman, sir, no, go. Pa-shout out ka na kay Novida, kay Sam Hash. Oh, sino si Sam Hash ni?
1: Shout out sa kasmet ko da.
2: Idol.
0: Sam Hash Herbal Capsule. Kung ikaw may mga problema sa imong ngipon, mag-inom sa Sam Hash Herbal Capsule. Kasi sa sunod sa duwa kabulag, masunod ang pag-sog-og sa imong ngipon. Oh, sige na, ikaw naman, Fernando Po Jr. Go.
4: Gusto ko lang dagil shout out ang akon yung mga supporter na no? Madamo nga salamat sa inyo nga padayon nga ga-suporta mo sa akon kag sa tungod nga ga-vlog ko gali amon ang toon yung story ako. Tungod sa mga vlogger nga tagay Lilo din no? Shout out lang dagil dahil Dode Vlogger kag sa mga Leganes brother da Hindi ako nakita mag-vlog-vlog-vla.
0: Okay, bla. Kabay pa nga magdamo pag ida ang imo nga supporters. Pare naman, palapaka naman nato ang bata ni Ricky Reyes. Okay, go. Sa David Salon. Okay, go, go, go.
3: Shoutout gali sa tanan kong amigo sa mga ga-drip, mga ga-swag. Halo ka mo, perme. Kag hindi, puro ka mo.
0: Hindi, para ka mo. O, say Nob, pag it, Nob. Oh, basi may shoutout ka na subong.
1: Shoutout sa mga tropa ka at sa mga ga-porma-porma. So, huwag lang gamo, porma-porma lang.
0: Correct, o.
1: Fits not war.
0: Correct, o. Sir, as in Asia, gusto shoutout subong?
5: First shoutout yung mga grupo ngayon lang ko, Down South, SPK Unit. Kagkanan yung mga papormador da, don't worry, pwede ka mo maging model sa ngamon yan. No? Pwede ka mo kasabay sa mana. So, see you on the street, yo. Peace lang, peace.
0: Alright. Amo lang nami. So, hindi lang nila sang ilaning guesting sa ato. Basi next day, dali naman sila. Kung wala ka mo brahon to ganit, kadto ka mo, di kami ututoy, takad lang. Oo. Para makita tagid, no, ang inyong performance, no. Basi buwas, no. Hello, galit sa kay Gary. Kay Arnick ni The House. Good evening. Shoutout na kay Manong Janjan, idol tagid ka. Shoutout sa kay Tol Novi. Kay Elced Abilo. No, pag-greeting Novi, birthday ko sa 24. Oh, happy birthday ko sa iya sa November 24. June 24. Happy birthday kay Sam.
1: So, shout out si Masama, happy birthday, man. Tolong to si Ma.
0: Ano ka da sa handa-anda, ka da sa kay Makadto, kami na tanan. Tanan nga mga dead hungry, Makadto da. What is the English? What is your, sa inyo, what is the English of dead hungry?
7: Dead hungry?
0: Patay gutom.
5: Mayidjo.
0: Ah, may patay gutom man dito sa inyo, gila eh? Ano tawag, mayidjo?
5: Mayidjo.
0: Mayidjo. I would like... Grabe, grabe, good. So, sige pa sa Lamati, biyang K5 News FM, kag mag-greet ka sang Happy Father's Day sa imong lengguahe.
7: Shukran le KFF, asyan jaboni na u... Asyan na malulay na...
0: Uy, ikaw mo yaya, okay mo yaya! Liwat. Okay, mamatian tabi. 5, 4, 3, 2, 1, go!
7: Shukran le KFF, asyan jaboni na malulay na interview. U happy Father's Day to all fathers da.
0: Grabe no, gusto tagi kaya maupon sa mga muna. Kaya tumloan mo ko, kundak po ang tabas ng LTO. At si man na rin na maratsyo na naman. May mga guwapa na bala nga may mga legs bala nga nami. Bala nga maratsyo sa mga habok niya boobs. Yo mga kakifay, madami mga salamat! Nanayin pa, good evening! Ako si Macho Kalit, kagupoy ko ang...
8: Matching Boy.
0: Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, ang BCO yung may D3.
11: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
12: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
11: A masking disease na.
12: Mga kuko nga, 20 mayong.
11: O, patuloy lang.
13: Nelfungi.
11: UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
13: E3 Bio with Physio. E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
12: Hamot ang bulak.
11: Yes.
12: Doksama.
11: Bulaklak, ang bulaklak.
16: Sa buhay ay kailangan.
11: Bubuka ang bulaklak.
12: So sa ang bulaklak.
11: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio. Nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
17: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
18: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
12: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
16: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
12: Kuno mi gid yang D3 Bio no pilas-pilas ka.
11: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
12: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
16: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
13: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabagat, sumangabuti ka.
3: D3 Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mabagat, sumangabuti ka.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
0: mabuti
11: ka. K5.
0: News FM.
11: K5.
0: News FM. Championing

0: The Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
2: Good evening everyone, mga kikifay! Ang bata nga mapisan sa gamay pagdapko timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton nga si Narainen Fa. Good evening sa imo dira. Sa mga friends naton yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bang gabilya. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isumo sa aton, damo nagahambal, hambal yun sa akong, nga matamusang may agik man naman, no? Oh yes, may agik naman, no? Paano mo ba ang madamusang kung agi ang manob? So, sa ilang ang pagtokturo, okay? Tataraak, tataraak. O, diba? Kung lalaki, tokturo, o. Medyo may power. Pero kung lagi, tataraak, tataraak. Ay, bongga. Ito ka weird sa atin sa mga naistoryahan. Kung damo ka, alam, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang imo nga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tulad mahimol, siya lambok, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dadko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga nakifight na po, kadamo na mga aktividades sa mga syudad sa Iloilo, ah. Dali lang gida kayo man sulod sa booth naton. Inom ka mo galisang DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsapay sa jeep sa Arevalo. Mayang kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntuod lang mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na tuwan niya, insert USB. Kung kisa kinapangita mo na kapinpagin nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Huh? Wow! Mga babahin, halong nang ginatal na itong self. Kay ibang nga lalaki, kung feel nila, hang nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga bagmaangin mo pangabuhi, pamana ka diretso, hindi ka naman tilaw-tilo, kada mo bala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ba night out, tapos mainom-inom, o diba masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O, oh, diba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Di kung ikaw, be, babahe, kagmakita asang lalaki nga wala ang kaparespeto. Natural, ang lalaki na base mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano karespetohon sa lalaki. Sa mga babahe, natong dadumdumon yung gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaian nami. First of all, kung ikaw bala, babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki man ni bala kung kisa sa mga lalaki nga mahilig ide mag pindot-pindot. Karmahon, ginaan mo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kaghagad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw nga babae, learn ka kung paano para respetuhon sa lalaki. Kidaway ka na sa pagpamayo mo mo. Hamba nila ay wala akong respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga pwede ka respetuhon, respetuhon, hindi ka, di bala? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mon. Tapos ang mga short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imong Sara Jeronimo. Oh, titulukon nila sa lalaki eh. Tapos ang isyokso, pasambayo, mabaw, dumagwa ang balaan bukid sa Gimaras na may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag niya, hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang da, nakita nila na do appropriate mo ng imuha bayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong magagawad kung isa abaw, managapangapi gagawad sa coffee shop. Ang coffee shop, nung napala, nabla sa mga gatuon, nag-research, po drop mo sila, chismis, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intrakto na ang ginahambal mo. Ikadampo sumo sa mabay kung gisanga, may nubyo na gid ang part, may partner na gid kwaon pa nila. Ano man, ba sila siguro kasi may relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amun, aguna na namin ni 3874. Well, mga ka-K5, madamong salamat. Magabalik pa si Madak Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo.
1: Wow!
0: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Time Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DDX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
12: Yung may D3.
10: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, bongga. Sa mga taxi drivers natpon, yung nagkapamati subong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Ma-check-a-check ka naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings or requests, kung hindi lang hindi magkalipat, na isend rin yung mga requests na hindi magkalipat kung hindi ka nagatrong kaso, inom sa DTX 500 para nga hindi ka ma-allergy kay DTX 500 kaya po. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX? Sa pinakanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dyan pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako ilong, gahungag, dako mata, gamay dulungan, gamay buhos ng ilong, kundi tigo kay wala agin hawa. Good evening sa inyo tanatanan. Sa mga taxi drivers na ito. Kasi sa mga friends na ito na nagalawilag-wilagaw, subong sa my diversion road, dilapat-lapat, halongi ang mga bag. Ha? Basin makibot kay mobile agin matit dilyon ang iyong bag. Buot siling nga sa matit dilyon mga K5, gin, kuha, mabudlay na, masakit na iba't siyagoan kong ang isa kagamit na dula. Boyfriend mo gani madula sakit. Ay han pang bad lang. Sa mga taxi drivers na to nga naga out of town. Halungin yung ginangin yung self, sir. Kondo medyo alang-alang. Kamusta pa siron yung hindi na kong mangkuha. Kagamay pa sa mga friends na to. Yung mga pasayro, ma'am. Halungan maradot ng driver. At siyempre sila nag-drive. Kag sa mga friends natin yara sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyong kinananay dira? Wow! Bongga! Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, ang Mr. Ko si man mo? Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa atuan nga bana. Ay, ahay! Nabukog ako? Ay, bongga! Well, sa mga friends na ito, ang nagabaligya, diragali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bunggui ko pala sa mga drivers na ito, ang nagamati. Kagbawembo talaga, nakadamot nagitsubong sa mga tao nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sila ay kumadakpan ka mo, mahibi lagi ka mo sa sulod sa prisuhan. Hello, o inyo kabataan, antes nga maayo pa ang imong kahintangan, mayo pang imong kabuhi, nagsunod-sunod, kada imong ka magsuyop-suyop, bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang bang-banggig ka mo sa polis, so, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budlay-budlay, git. So, mga friends natin, mga alambre, butsilingon mga maalam, mga friends natin, mga alambre, kasi mga ato, yung mga friends, yung may mga parentheses, mga parenting yung da sa inyo lugar. Mayong gab is ang mga parentheses natin. Hello! Good evening, everyone! 2, 3. Grabe, ha? Sa mga ginikanan natin, yung nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow! Monday buwas, though. Well, mga G5, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yung taning aton nga evening. Kay Sunday, edeswan, ining. Wow! Only here to your favorite radio stations. number one. Ang pinakabaskog, pinakanami, kag pina. Kasadya la istason, the number one. K5 News FM. Magabalik si Madam Usang.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Kamusta alas 12 na mga kakayfine? Kinanglanta na nga magpahuway-huway, buto padasig lang. Do alas 11, so alas 12 na, do padasig lang. No? Well, Sunday at the Swans on the program, dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfine na po, hindi makalipat pa rin sa Mighty C. Kaman niyo magkalipat na may kinom sa GTX Coffin Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po, no, wala nagatindog ang ilang abiring. Why, bongga? Well, mga kagay-fi, thank you so much sa pagpupod niyo sa akoan. Sini madam usang guwas naman. The same time, the same stations, only here. To your fear at radio stations, the number one. K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwa-mwa!
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio
6: Calcio.
7: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaliga DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
6: Mabaka butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
10: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
3: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Dali ka mga lanaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
19: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasing!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling!

0: 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Asal rikan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
1: Yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuusang diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
0: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
0: ang imo blood sugar!
5: DDX 500!
0: Garantisado!
5: Epektibo!
0: Aramis
5: mo! DDX 500!
0: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauha!
0: Si may diabetes ka na!
5: Mag-DDX 500 na!
0: Ang DDX 500!
5: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KK KB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
5: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong
11: mga tulunan.
20: Tungod sa D3 Bio.
11: Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
21: D3 Bio. Ang D3.
22: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
22: Yung may D3.
21: D3 Bio.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Doon pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

Halo, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas ba siyang halikan? Sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Yofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala.

0: pogis ang isa ka box ng BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 asalrikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may BCO, BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka malama kung tito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: Every bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3. D3 bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 bio. Nga may visio. Ang visio. Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan. DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
5: Mamasaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Vibes.

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Halika mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: sa rigas
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Muna'y naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30.

0: basa na gusto ko.
1: Clinica Day of Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka! May kape ka sa K-5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K-5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K-5 diri lang sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamahal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Today, magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: nag-hamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang Tansa Baybay, tunay na ha K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlo nga dugo,
6: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant,
2: nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tayo,
6: happy kanunay,
2: DTX 500.
6: Masaligan,
2: epektibo,
6: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500.
2: Masami ka bala gina allergy,
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500,
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo,
2: nga sa masami
6: amo naman
2: ang ginahalig na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
6: DTX 500.
2: Masalika, DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
6: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika, DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan? Masamin na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
3: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing
22: performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500 500.
22: Ikaw ba lang ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
23: kaga kontrolar
22: sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Asal rikan
23: epektibo.
22: DTX 500.
23: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: You may visio.
22: Ang visio.
23: You may D3.
22: Mga butika.
23: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: You may visio.
22: Ang visio.
23: You may D3.
22: Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay naka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello mga kapamilya, sa tanan ng mga tagpalmati, sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, sa tanan ng mga suki na termi nga nagapamati sa K5 News FM Philippines. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos na naghatag sa aton sa mayong atinpo. Kag sa sining ration, maupdanay naman kita sa aton ng palatuntunan. Kamusta ka mga na? Kamusta ka mo, kabay pa nga kamutanan, yaraman sa mayong kamtangan sa mga inyong lawas. Kag sa pagtuok, kag labaw sa tanan ang aton gid na ginkinahanglan ang aton na kaangtanan sa Dios, kay amo na ang pinakaimportante sa tanan nga mga priorities naton sa kalibutan dari sa aton kabuhi. Dapat ang aton tagan first priority, the first and the last and the best in everything, amo gid ang aton nga relasyon sa Dios, kay ara lang gid saya ang aton nga kasiguruhan. Kag ang aton dira nga komunikasyon, amo ang prayer, di ba? Kaya mo muna, kay prayer amo na ang pinaka nami nga komunikasyon naton sa Ginoo. Nang prayer from the heart. Ambal ni Pablo nga when I pray with understanding and with spirit. Ambal kumbalon. Nga samtang siya nagapangamuyo, samtang siya nagapangamuyo o nagampo. Permi siya nga with spirit, na balang with feeling nga daw kangay sa na balang nagapamilit ka na nga may ginpangayo ka. Amo na siya. Ang Ginoo mo na ang gusto niya sa Ginoo. Dayon, with the, diba, I pray with understanding. Nga aton pangamuyo, hindi nang termi na lang ay balik-balik nga daw way alohala na lang sa aton mabuot, wala na sa aton muna-una. Na balang aton giniintindi kung ano bala ang aton tinutuyo nga ang pangamuyo. Nga, importante ginahan, di ginapagkalipatan mga tuturan, makabiyanan. Muna nga, dalayaw ng Diyos sa gihapon, dayaw ka siya bangun sa tanan ng mga pagpakamahayo nga ginabubo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Sumula na ang aton nga mga pangabay, kag mga pangusta. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa padayon na itong mapagtuon sa mga pulong sa Diyos na itong ginatunan, mga mga kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa masandalit kung ito kami ito'y dumulog sa inyong banalang luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na naman tayo sa krus ng Kalbaryo at pinasasalamatan po namin ang laki ng pag-ibig, patubay-tubay at sa pagkatakaw na kung saan pinagalumo sa amin na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banalang ng salita. Pagpalain mo ang manikinig simpilan po ito. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan, K5 News at FM Philippines at higit sa lahat ang CEO ng Pamilooy at Pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, kinsang protection at gayon din sa lahat ng mga pamani na nawa. Kami po ay mapagunay sa inyo upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pagpapala na inyong aming kinakailangan. At pagpalain mo ang banal na salita na aming pag-aralan. Nawa ito ay makakatulong sa pamagitan ng banal na espiritu na siyang mag bibigay sa amin ng makalangit na karunungan at pangunawa o pangmanawaan namin at ito ay may sasakbayan. Patawarin lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalalaman sa inyo. Kaya may samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Sa aton subong mapaturan magkabiyanan ng pagtuon, aton abrihan ang aton Biblia. Kung may mga Biblia ka mo, inyong buksan o abrihan sa Ecclesiastes Kapitulo 8, Versikulo 11. Amuni ang aton balisusing talata. Kaya nga, hambal diri ni Haring Solomon, bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatuman sing madasig, gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao, bugos na nahamtang sa ila sa paghimok sing malaot. Grabe no? Ano ang butamalong diri ni Solomon? Kay ang Diyos, pwerte ka may gugmaon, pwerte ka maluloyon, pwerte ka mapinaubuson kag mapasinsyahon. Amo na nga sunok sa iyang eksperyensya, kay kawalo naman kita kung ano gid ka dako ang hinimuan ni Solomon nga kalautan, nga amak mo na, kawalo na ta, kung pila ang iya asawa. Ang ginapakaslan, 700. Ang iya concubine or ang iya kabit, umaga, 300, isa kalibutanan. Ha, terrible. Dayon, nagsimba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Ang iyang manggad, ang iyang alam, muna ang iyang ginpabugal. Pero wala sa ginsilutan dayon. Hindi dasig katama ang pagsilot. Although may mga penalties ang Diyos sa iya, pero hindi gin pwerte, hindi gin grabe. Ang muna nga sa eksperyensya, iyan na nahambal, iyan na sulat, nga bangod ang silot batok sa malaot ng buhat, wala ginapatog ang simbarasig. Gani ang tagipusoon sang mga anak sang mga tao bungkus nga nahamtang sa ila sa paghimo sing malaot. Muna na. Pero, now, makaturan, hindi natin ni pagpinsaron na sang una, muna ang ilang eksperyensya, bisan kita subong, kaya natin hinimuan ng mga malain, daw padayon malangyapon ang ginoon na loo sa ato, nagbubo sa mga pagpagkamayo, pero hindi na napag-abusuhon. Kaya kung kisa akong giabusar ta na siya, ginambusar ta, kung ang Ginoo, amuna dayon ang magtimalos, amuna dayon ang magpalundong, amuna ang hindi kita matingala, na balik-balikon ta ni siya, ang mga nagkatabo sa bilog na kalibutan subong sa lain-lain ng mga lugar, amuna na kuntisa, na hindi kita matalikaw, may mga baha, may mga sunog, mga wildfire na natabo nga gulpi na lang ang tingala ka, kaangay sa natabo dito sa Los Angeles, bangod kay godless town daw sila. Dayon din sa atong sa Pilipinas, kabalo na ta kung ano nang kalatabo, kaangay sa Cebu, sa Northern may linog, sa Central Cebu may baha nga terrible talisay, pag iban pang lugar, bisan dito sa Negros, kung taon tang natabo sa Canlaon, terrible, terrible. Kay balik-balik mong pangmaon sa una, pero matingala ko nga ang ginhimo na nga suba ang ilang highway. Nga ang kanlaon tani, damo pa na dira nga mga bulubudukin. Pero nga ang dito nag-agi sa terminal kag nalubong pa ang mga basis. See? Ina siya, muna ang ginkabig naton dira nga hindi gid insigida nagsilot ang Ginoo, pero may mga paandam siya. Mga paandam. Kaya nga aman, hindi ta paghulaton nga matuman ang matabo. Suno sa aton mabasa sa Isaiah Kapitulo 24, mga versikulo 1 hasta sa 6. Ngaman, ang aton mabasa diri nagasiling, ang Ginoo magalaglag sang duta kag himuon niya ini nga mamingaw. Iya pabalis karon ang duta kag paaplaagon ang iya mga pundoy. See? Mas grabe ni, kung matabo ni, palabuton nato ni. Palabuton ta ni siya. Although nga, partially natuman ni sa una sa panahon nga ginsalakay sang Babylonia ang Israel sa Jerusalem, ginbihag kag nabihag man dito ang 4,600 ka mga tao, palakip na sila si Daniel sa Sadrach, Meshach kag Abednego sa story. Pero partial lang to siya naman. Kay nangin kamingawan ang Jerusalem, terrible nga pagkaguba, biskan nga napatindog mong tuliwat sa panahon na ginpatindog, na panahon na daya nila ni Nehemiah, nila ni King Artaxerxes, amo to ang Jerusalem nga nabutan ni Kristo, Pero sa gihapon, naguba man sa Jerusalem nga ginpatindog ikaduha. Parsyal lang to siya nga mga kalaglagan ang orsilot sa mga palaaboton nga matabos kalibutan. Nga himuon na gid nga mamingaw or kamingawan ang bilog kalibutan. Delikado ni. Sa bersikulo 2, amo ini ang maabutan sang tagasa-tagasa. Mga pari. Priest man eh, mga pari. Pagmalon, bisan pa mga ministro, dahil mga pumuloyo, mga ulipon kag mga agalon, mga manugbakal kag mga manugbaligya sa negosyante, sa negosyo, mga manugpautang kag manugutang, mga magranon kag mga imon. Pagmalon, ang Ginoo, wala na sing mga pinasahi ng mga tao. Wala. Kaya ang Ginoo, maglantaw kung magsilot na ang Diyos. Hindi siya naglantaw kung sino ka. Ano ka kamangranon, ano ka kakilala, pero ang nilantaw sa Ginoo, kung ano ka kabuot sa iya. Amen. Kaya kung kisa, wala man kita hinimuan nga malain sa Diyos, sa tao, pero sa Diyos, nagkalipat kita sa pagsunod sa iya nga kaubuton. Ang iya lang gani nga kaubuton, ang iya ginkinahalantani, nga mahimo or himoon or tumanon sang tao. Pero, amo na ang sa ginbasa today, sa bilog ng mga pumuluyo, mga pare, o mga ministro, pastor, mga ulipon, kagagalon, kay normal man na, may mga agalon na nga, abusador sa ilang mga ulipon, may mga pwerte man kabuot ng mga agalon sa ilang mga ulipon. Dayon may mga manugbakal, mga dayon ang manugbaligya, grabe maning manugbaligya, kung kisa kay naman, mga greedy, mga dalok bala sa kwarta, mga dalok sa ginansya, grabe. Pero kung kinanglan mo gid, ay i-grab pa nila ang opportunity kung kinanglan mo gid mo nang matasaan presyo, hindi malipa ang Ginoo. Dayon, ang mga manugpautang, siyempre, may mga money lenders na sila. Magahulam ka, dako ang interest kung ikaw ang mag ikaw ang magpautang, nubo ang interest, normal na, bisan sa rate sa dollar, mag-iapon. Kung ikaw magbakal dollar, taas presyo. Kung ikaw ang baligya dollar, kay kinahanglanan mo, halimbawa, kinahanglan mo ang Philippine money sa atong Pilipinas, dayon, amo na gihapon, nubo. Wai tamahin mo, kay nga aman. Amo na ang negosyo. Negosyo din na siya. Para sa atong dere, kita nga mga native dere sa Pilipinas. Kita tanan sa Pilipinas, sa mga tuntuon yung mga Pilipino, mga native kita. Hindi kita mahuya nga hangan nganlan kita nga tawagon kita nga nitibo naman kay nakakanta nga nitibo kita sa ano na I love my own my native land di man native land Philippines kita man mga pumuluyo nitibo pero sa mga dayuhan sila pa ang magbuot sa mga presyo halimbawa sa mga dagko nga negosyante nga mga foreigner di ko na lang mitlangon kabalo na kamo kay mo man nga dagko gin nga mga negosyante foreigner tagiya sa SM mitlang tano tagiya sa Robinson tagiya sa Ayala, then tagiya sa ano na lang, di ba? Kung ikaw ang nagbaligya, sila ang magbuot sa presyo. Kung ikaw ang nagbakal, ikaw man gihapon ang ilaw man gihapon na pagbuot ang presyo. Huwag kita mahimo. Pero din, ang nagbuot sa presyo, ang manugbaligya, nga mga, ano sila? Mga dayuhan, mga foreigner. Utang tala lang, no? Insik. Hapon, di ba? O Amerikano, nalat na naman mga Pilipino, hindi gusto na kay, hindi man kita business-oriented ng mga pumuluyo sa Pilipinas. Medyo naka-idea na lang kita, kaya nag-eskwela man, ang business-oriented ng mga tao nga bisan wala katapos eskwela, ning aton ng mga amigo nga mga insik. Hindi nila kinanglan ang ilang mga bata, mga insok kung sumakumlaudi. Importante, makatapos pag-eskwela, kaya mo mag-manage sa ilang negosyo, kung business man ang kurso, business ad, ay di, ang mga empleyado, ang mga summa cum laude, ang mga CPA, may mga counsel sila, ano man, ang mga bartap na sir sa pagka-abogado, naman. Kaya ginsuluhan lang. Pero ang ilang amo, wala nga nikatapos, eskwela. So, muna na dere, ang punto tadi mong autoran nga ginaisa-isa taning Isaias 24, versikulo 2 nga agalon man o ulipon, manugbakal man o manugbaligya, manugpautang ka man o manugutang, manggaranon ka man kag mga imon, ang matabo ni sa panahon nga ang Ginoo o ang Diyos magasilot sang duta o sang kalibutan. Ang matamong kuturan, wala na tanan nga aman kay balis karon. Pabalis karon daw sang Ginoo ang duta kag paaplaagon ang iyang mga pamuluyo. Siyempre maglinap tanan nga aman kay adlo. Sa versikulo 3, ang duta mawagwag kag mabilin sa kalaglagan. Ang Ginoo amo ang naghambal kag matuman ini. Sino naghambal? Suno sa versikulo 3, Isaiah 24. Ang Ginoo ang naghambal. Amo na nga, biskan nga pawala-wala lang kita subong, kay sakop kita sa aton obra. Pawala-wala lang kita, kay sakop kita sa negosyo. Pawala-wala lang kita kay bisan ano aton bisyo. Pawala-wala lang kita kay labi na mga estudyante, sakop sa ilang lesson sa eskwelahan. Wala sila time para sa Ginoo. Kadamaan subong, halos wala time para sa Ginoo. Kung magadayaw man sa Ginoo, daw nagadayaw sa baba pero ang tigipusoon wala. Delikado na. Kain mo na ang akig ang Ginoo sina. Kung basahon na ito ng Kapitulo 9 sa Kapitulo 15 sa mga pulong ni Kristo sa Mateo. Mateo 15, versikulo 8, kung 9. Ang katawahan daw, ini nga katawahan, nagapalapit sa akon sa ilang mga ilabibig, hilababa, pero ang ilang tigipusoon layo sa akon. Muna, kaya nga aman, nagasimbang baba, pero ang hunahuna, ang tigipusoon, wala. Delikado na katama. Muna ang kaangailan na sa kumpinsa sa eskulahan, maghambal ang teacher. No class, you are physically present but mentally absent. Delikado na. Lagaw-lagaw man ang hunahuna, samtang sila ara man presente. Muna nga, nga amuni ang himuon sang Dios. Sa versikulo 4 ng siling, ang duta, magamalakag malaya. Muna yung climate change. Ang mga tanong, ha? Ang duta magamalakag malaya ang mga tanong. Ang bugos ng kalibutan magaluya. Ang duta kag ang langit madunod. See? Grabe na ni ano ni nga duta. Maglabot ang tiyon nga ang atmospheric heaven ni buba na siya. Sumungan ni buba na manila kay sumo sa mga scientist mangod sa damo ng mga pabrika nagkalabuslot na ang mga ozone layer. Ozone layer, kamutanin na ang mga protector daw sa kainiton diri sa kalibutan, bangon sa kainit sang silaw sang adlaw, pero naguba na daw bangon sa mga buga sa lain-lain ng mga chemical, sa lain-lain man ng mga factory na ang aso ilagambutso kadapot na kama pakanto sa babaw. Naguba daw ang ozone layer. Pero sa totoo lang, natuman na ni siya na versikulo, kaya nga awan, bangon sa versikulo 5 ng siling, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos. Wow. Kag sa ila, wala pagtuman sang kasugtanan, wala sing katapusan nga iya ginahimo sa ila. Amo man niya ang dako nga, bali reklamo sang Diyos. Nga man, nga mo niyang ginahimo sang Diyos, nga ginlaragway diri ni Isaias kung ano ang matabo sa kalibutan. Bangod kay ang mga tao diri sa kalibutan, ilang gindagtaan ang duta, ang kalibutan, paagi sa paglapas ang kasuguan sang Diyos. Labi na subong sa aton nga Christian period, ari kita sa Christian era. Damo maghanbal nga mga manugwali, nga kadamaan sa mga magwali, ginhambal nila nga bangod sa bugay, wala na kuno ang kasuguan. Malipay tani kita kay damo na nagawali, damo na nagpanundo sang balaan ng kasulatan, ang Biblia, ang pulong sang Diyos. Pero ang masubo-subo lang kay laban sa mga opinyon, mga teorya nga bangod sa bugay, gamit sila pila ka bersikulo, agod pamatud-an daw nga kasuguan sang Diyos wala na. Kag ang kasugtanan sang Diyos nga walay katapusan wala na. Now, amo na nga diri makuturan, tandaan tani sa maayo. Kay kung maghambal ang tao nga wala nang kasuguan sa Dios, dira ang Dios mangakig amo na nga magpaandam sa dayon, magpadundum sa dayon. May mga trahedya nga magkatabo dayon, may mga properties na damages, property damages, property grabe na mga man baro na ta mga linog, sunog, baha, bagyo, terrible na dito sa agwa, labi na kay may ara dito tornadoes, hurricane. Grabe, magyan ang isa pa banwa, ubos halos lahat. Halos tanan kay bangod sa paksog, sa baskog. Naman, kay ang reklamo balikon tanri, atong liboton, ang mga tao nagdagta sang duta, paagi sila paglapas ang kasuguan sang Diyos, kag sa ila wala pagtuman sang kasugtanan, nga wala sing katapusan, nga iya ginahimo. isa sa katsumtanan nga permanente ni ginaliwat way gid sing liwan kundi ang adlaw ng inupuhoy ikapito ka adlaw sang simana sang pagtuga kay ginbutang niya sa tunga-tunga sang napulo ka sugo sa iya kasuguan. Amo man lang na, amo na nga bangon sina kun aton basahon ang bersikulo 6 kapitulo 24 sa Isayas, gani ang Dios nang nagpadala sang pagpakamalaot sa paglaglag sang duta. Ang iya pumuluyo, nagabayad tungod sang ila ginahimo, magaamat-amat yutay ang mabilin na buhi. O si, sabagay, sa Pilipinas siguro, malipay ang pumuluyo sa Pilipinas, bangod kay overpopulated na kita, 110 million kagamay sa mga isla. Dayon, malipay siguro, pero wala gid sing malipay kada pamilya kung may ara isa ka nimbo sang pamilya nga madula. Hindi gid malipay, masubuan gid katama. Pero hindi man aton mapunggan sa piyak nga parte, sa parte sang Ginoo kung iya tumanon. Bangod kay ang tao nagpasaway. Muna nga kita, hindi kita magpati mga uturan, hindi gid dapat kita magpati nga ang kasuguan sang Dios madula. Bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula daw ang kasuguan, pero hindi na siya matuod. Wala gid ebidensya sa Biblia, bilog na Biblia, basahon mo na from Genesis to Revelation, we cannot find even a single verse na nagpamatuod na ang napulok ang mga kasuguan sang Dios na dula na. Kaya kung isa-isahon mo na, halos anan na mga grupo sang simbahan o relihiyon, nagahambal sila nga, nagatuman sila sa unang sugo, hindi ka mag-simba sa ibang nga Diyos. Ikaduwa, hindi ka maghimo sa mga tinibgan, sa isang anong mga laragway, sa langit, sa duta, dalang sa duta, sa dagat. Di ara ang mga kamaroon, wala. Wala sila mag-simba. Wala sila maghimo sa mga tinibgan. Dayon, ikatatlo, hindi man gigamit nila ang pangalan sa Diyos sa wala pulos. Ang buto malon ara ana ang tatlo. Ang ikaapat lang diri, ang iningin mit lang diri nga isa ka kasugtanan nga wala sing katapusan. Amo ning adlaw ng inupuhoy. Isa na siya, hindi gina matapos na nga sugtanan kay wala kita ibinin siya sa Biblia nga ang Sabbath of Creation, ang adlaw ng inupuhoy sa pagtuga ay kapito kang adlaw sa semana nga gintapos na ni Kristo sang napatay siya sa krus, wala na siya. Wala gina. Naaw mo na nga, kung masahong taman ang Roma 4.15, nagsiling ang balaan ng sulatan kay ang kasuguan nagatugas ang kaakig isang Diyos. Nga nga nagtugas ang kaakig, basta lapason mo na siya, bisang sino, bisang Amerikanis aton sa Pilipinas. Nga nga nag-inaway kontrahanay ang NPA kag ang aton military. Mangod kay kontrahanay ang ilang balaod. Ang military may kagulingon balaod ng aton sa Pilipinas. Karon kay nag-rebuilding mo ng mga NPA. Kag hindi lang NPA sa Mindanao, damo ito mga grupo. Nga sila, armado man gyapon. Kung naman kung kita ay, apat yan na yun. Bisan pa may ceasefire. Kung kisa, may magluib. Huwag muna, mag-traidor. Pero, kay nga man, ang kasubuan ng katuga sang kaakig sang Diyos. Maakig kagi, bisan pamilya. Maakig ang amay, maakig ang iloy. Kung hindi mag-sugot, hindi magtuman, ang mga miyembro sang pamilya, normal gina siya. Maakigid nga aman. Naghambal ang ginikanan. Hindi ka magpagabiha, ikaw inday. Labi na, babae ka. O hindi ka magpagabi, ay karon magpagabi man. Adi, maakig si papa, maakig si mama. Ano, gusto mo, mabuntisan ka? Adi, akig na si mama, law-law, ay na. Akig na si papa. Hindi, saway. Nga aman, kay may ara, family government. Amuna, labi na ang Diyos. Amuna nga, kay nga man, kay kun wala sing kasubuan, habali po sa Pablo sa Roma 4.15, wala man sing paglapas. Adi, isa pa na. Kung tuntuod din wala na kasubuan, adi wala na sing paglapas. Kung wala na sing paglapas, adi wala na sala. Kaya ang sala mo ang paglapas ang subuan sa Diyos. Sa Roma 4.15. Kung 4.3. Kung wala'y kasubuan sa Roma 4.15, wala sing kasuguan, wala na sing paglapas. Adi kung wala paglapas, why na sing sala? Pero nga ang may ara pa sala, nga aman, kay tanan subong ng mga simbahan, nagawali man permis ang paghinulsol sang kasalaanan. Agon nga mangin tapos sa langit. Adi bala? Muna nga, sa totoo lang, ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Kabaro na kita dira. Atong basahon ang Roma, diapo na siya. Mabasa ka ng 5 versikulo 12. Bangod sa kamatayon, misulod sa kalibutan. Ang kamatayon, misulod sa kalibutan tungod sa paglapas. Apang ginhatag ni Kristo ang yakabuhi, na ang tao dapat may isa pa ka pagdilaw. Natagan isa ka tsansa. Amulang niyang aton nami na tsansa. Wala siya mapatay sa cross sa pagdula sang kasubuan sang Diyos, kundi sa pagsiguro para sa tao sang ikaduha nga pagdilaw. Ikaduha nga testing, trial, no, di ba? Naman, natilawan siya dan. Na-disgrasya man, kaya man katimbog. Amo na nga, ihatagan. Dayon, sang ikaduha nga pagdilaw ang tao. Amo na nga wala, si Kristo mapatay sa cross. Sa pagdula sang kasuguan sang Diyos. Hindi sa pagsiguro agon nga ang tao mahatagan pa sang ikaduha nga pagdilaw. Now, wala siya mapatay agon himuon ang sala nga isa ka di mamalatyon nga kinaiyan. Napatay si Kristo sa pagsiguro sang kinamatarong sa paglaglag sang isa nga may gahom sa kamatayon nga among iyawa. Tinantos niya ang bugos nga silot sang isa ka nalapas nga kasuguan para sa bugos nga kalibutan. Na ang ginaantos si Kristo na imbis nga ang tao tani ang mapatay, imbis nga ang tao tani ang silutan, pero sino ang nag-ako sa silot? Sino ang nagbato ng silot? Sa sala, si Kristo. Agon na mahatagan ang tao sang isa kapagdilaw pa sa katisting period kung mangintutong siya o hindi. Ginhimo ni Kristo ini, hindi agon nga ang tao magpadayon sa paglapas, kundi agon na magbalik sila sa ilang katutong kag tumanon ang mga subok sang Dios, kag ang iya kasubuan subong sang mansanas sang ilang mata. Ang maldere nga mansanas ni, kanga bala sa imo mata, may ara na siya eyelid, di ba? May ara na siya eyeball. Ang eyeball na gin-translate man sa translator nga mansanas. As an eye sa imo nga mata. As an apple of your eyes. Apple man din ginoo ba ng sanas. Kaya nga aton mata, di bala? Lantaon mo na sa tunga, may gamay na siya nga bilog. Dayon, sa palibot dayon, bilog ng giyapon. Amo na dira ang ginsiling apple of your eye. Amo na nga ang gingamit ni siya. Bangod kay, kung istoryahon ta ang mata, natin, berti gini nakabantay nga, may ara kita pilok. Kung may ara lang na makita natin nga muna, ay likaw ka dayon, ang mata, nagpiyong dayon. Kay ginbantayan gid ang eyeball. Ang halos ang bilog nimo nga eyeball sa mata. Grabe gid na. Muna kay mandok muna sang aton utok. Kay siyempre kon wala na ang aton utok naga function sang mayo, normal man nga hindi na nimo lawas sa mga function sang mayo. Kay ang governing power sang tao ara sa ayaw utok. Muna power o bill. Pero ang aton nga oras gali kay 30 man kadasig. Dili lang anay kita subong. Basta kung pagbinag-binag, pero padayon nun tayo siya kung isa sa lason na aton nga timpo sa aton nga palatotunan. Taposon ta natin sa mabu nga pangamuyo. Daki lang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po'y dumulog sa inyong banal na matulukan. Pinasalamatan po namin ang daki ng pag-ibig at pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagpalaan sa amin. Maraming salamat sa inyong salita na nagpalala sa amin. Nawa, kami ay makakaunawa nito sa pamagitan ng tulong ng Banal Espiritu, nakintal ng malalim sa inyong puso't isipan upang masusunod namin ang inyong kalooban. At pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines at CEO ng Paminoy at Pamilya, kayo din ang lahat ng mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual at financial revenue. Pagpalain mo man lahat ng mga nakikinig. Nawa, maging kapakipan, kapakinabang ang mga kinakailangan, lalo tigit sa espiritual ng mga bagay, upang kami ay lumago sa aming ugnayan sa inyo at maging tapat sa inyo, maging karapat-dapat man sa lahat ng mga pagpapala. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagpapala sa ang isang hiling sa pamamagitan ng mga isang

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, Las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon na istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Makaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragi po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gini-carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nulo.
4: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Basta.
4: Ano tayo yung interval?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP mo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isopagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gituwag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gituwag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gituwag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
5: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine, Sir GP, ang sa gituwag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
5: Sobra pang iba, no?
8: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PURC, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41.
5: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ka rin.
10: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at it.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
10: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood

0: sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, ga inong igo DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: Abaw.
1: No, kada mo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
0: Carrots da.
1: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
2: Mm-hmm. Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pag-pump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Sir Boy.
3: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
3: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain.

0: Kain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag, atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag may TC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga, ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
1: Awon, General Bao, panago-nago lang na siya.
2: Ha? Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay?
1: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablog mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
2: This is no
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy 19 ah.
2: Ah kampyon ni
1: mag. Kablog ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
4: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
5: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-gapon.
3: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas. So, wala.
1: Steady lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
3: Confident.
2: Confident.
6: Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
2: Uh-huh.
6: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotamine, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
1: Kaya na kami, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
6: Natural sugar.
1: Natural sugar.
2: Stevia. Yeah, no? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagid pugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
6: Kay engineer ya pang pabakod extend.
1: Iba na ya pabakod ya.
2: Mm-hmm.
1: Pampabakod sa halayan.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Thank you sa supporta, sir boy.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain. Ah.
8: Correct.
3: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sang mayo. Paano bala mabuligan ni D3Bio para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
8: Paano bala si D3Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
0: Perme na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
8: Oy,
0: building blocks na mo. Kinangla, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
8: Uy, messenger, no?
0: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
8: Uy!
0: The work hand in hand, Sir Boy.
8: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
0: Yes, pero ang D3Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
8: Insulator.
0: Kung sa kurinti pa,
8: covering.
0: Dapat may cover para di, ano,
8: hindi maglaktan,
0: wala ground. Importante gid ka tama ining fats, kaya ga, amo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. In kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung kainom ka D3Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
8: Uy,
0: in short, hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano parang mga sakit sa brain.
8: Dementia.
0: Oh, dementia.
1: Kuwans nga ipala inom ka ditribayo. Kag nakanami pagid kung ga inom ka ditribayo, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa ditribayo.
6: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
2: Mm-hmm.
6: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tulaan kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga-D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
2: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
9: D3Bio with Physio.
10: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa agalabot itatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3Bio.
11: Ang D3Bio.
9: You might Physio.
11: Ang Physio.
9: You might D3.
11: Magabuti ka.
9: D3Bio.
12: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
9: D3Bio!
11: Ang D3Bio!
9: You may Visio!
11: Ang Visio!
9: You may D3!
11: Mga
5: ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3Bio. Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kat iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay ay poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa Ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imulawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
3: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyolawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala di tribayo, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung ginom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
13: Kalma lang.
3: Kalma lang. Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
13: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa ditribayo.
3: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
1: May ara kang ito ang import immune system.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyong balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Makakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matakas, mga butika. My family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag-TDX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sa agang oras.
8: Ginadulong sa taskalawan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
12: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, sa mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalagad sa Lunes edisyon sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinandana kong inyo alagad sa kahanginan ko po ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Today is June 22, 2026. Adlaw kita mga ka-K5 sa Lunes sa bulan sang Hunyo, petsa 22 sa tuwing 2026. Kay gani sa mga aga para kahimos, aga pa nagabugtaw para ipreparar ang mga dalalaon sa ilang mga estudyante. Good morning, kid. Mayong aga, kid, sa inyong atanan. Plaster na samtang nagapangapi. Aga pa sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.

0: All right, thank you so much. Ano tawag sa inyo? Baby ano? Baby ko. Salamat gid K5 dancers. Sa inyo sining pagpakita sang abilidad aga pa no. Amo na mga ka K5 bugtaw aga pa kag mag-exercise ano. Sa aton sining mga ka K5 yun na namian ni sila sang dong digi dong na. Good morning. Sa aton sining mga ka K5 ba? Sa mga bago lang bugtaw, bago lang imasmasan dira. No? Samtang nagkatulog, nagpamati sa balitang K5 sa umaga, nabati ka mo sang soundtrack ta subong aga. Kasi gakatulog ka muna, mga bata nyo gakatulog, kasi gakiwil-kiwil lang ila, sini nga balik ka ba, balakangaw. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, iba mo trending ni isang music mo. No? Good morning, guys. Sa aton sini nga mga kultura, like, follow, share ang aton sini nga Facebook live. Live to live kita nga nagapangalagan sa inyo sa aton sini nga official social media platforms ang Facebook. Pagkanto lang sa Facebook, kag-search ang K5 News FM Iloilo 88.7 and like, follow, share. Para mas madamo pagin ng mga K5 nato around the world. Ang magkapamati rin sa balitang K5 sa umaga. Good morning, it kay Ma'am Jen Ray Simon. When a friend of Sarmiento, Betidar Lilia next comes. Asha Ahmad. Kay Ma'am Ning Ilumba, Psalm 121:7. The Lord will keep you from all harms. He will watch over your life. Heavenly Father, thank you for another next new week. Thank you for your promises. Thank you for your, you are our refuge, our protector and strong tower. We are not afraid to any evil plan or any attack that rises against us because you are always beside us every moment of our life. You are our light on our darkest days. Keep our heart fixed and teach us to keep praying and trust you fully. Please guide and guard our every step. Cover us with your peace and give us strength that sustains us through every season of our lives. A blessed Monday sa imo, ka-K5 Rayo Malay, and sa tanan ng mga nagka-K5, nga nagpapati gid subong. Happy Father's Day sa imo. Oy! Happy, belated Happy Father's Day sa tanan-tanan ng mga tatay, kag mga nagtindog bilang amay sa ila sininga pamilya. Labi na gid sa mga nanay, sa mga single mom, bala? Sa mga single mom, sila nang nagaserbing at tatay man sa ila sininga mga kabataan. Happy Father's Day sa inyong tanan. Alas 4:46 aga, kaunta ang kapalikon ta ning mga K5 dancers ta, no? Aga pa ni sila narindahan, no? Amo na nga do kapag 6 sila aga pa. Nakamighty si sila. Nakamighty si ang alkaline base ga vitamins. Nagaling nakamighty si ka, grabing energy mo na. Naga dong digi digi ding dong digi digi ding dong digi digi ding dong. Dong digi digi dong digi digi ding dong digi digi ding dong. Para lang sa iyo ang giling-giling ko, para lang sa iyo ang giling-giling ko, para lang sa iyo ang giling-giling ko, para lang sa iyo ang giling-giling ko mapapao. Ka K5 Balira Happen and ka K5 Christina Karaikek Akaraikle Christina Karaikle ang aton student intern sa West Visayas City University kag ka K5 Balira Happen sa aton sining yam in the morning. Good morning sa inyo nga duha. Kamusta kamo?
1: Good morning K5 Ray.
0: Okay. Sige. So ang aton sini nga yam in the morning, anong aton nga prepare para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati?
1: K5 Ray kag mga ka K5 ang aton subong nga menu, no, pasabaw naman kita. Ti ang aton nga subong nga is kanse. Oko na mas ano ini, no? Mas gina popularize iniya sa Bacolod, di ba la K5 Ray?
0: Oo, sa Bacolod damo dito kanse, kansihan sa Bacolod. Pero diri mi are diri kita nga pinaka sikat nga kanse, no? Diri sa may haro, no? For the tawag ni trivia, dira na sa napahamtang sang una sa kilid sang Robinson Saro.
1: Saro.
0: Pero subong naghalin sila dira sa may likod sang
1: Katedral.
0: Hindi magiging likod sang Katedral, no? Dira sa may likod bala sang Ledesma Mansion. Nakita nyo ng Ledesma Mansion, da? No? Nga dang dumatumba na nga mansion, no? Na, dira sa likod dyan, dira na daang kansihan. Okay, nga manamit. Alright, sige.
1: So, para sa aton ingredients, no? Tiyo, syempre, ang aton subong nga intern, ang aton nga pabasahon, no? Sige.
0: Baka
2: so, maumpisa kita sa una. Siyempre, ang pinaka-main ingredients o kung ang baka, ara siya sa 220 pesos. Ang mangka naman, ara siya sa 70 pesos. Ang batuan,
0: pero ang mangka, pwede pa ngayon sa tupad balay.
2: Tama, pwede good. Basta sa uma ka lang nag-a-star.
0: Okay.
2: Ang achuete naman, may ara nga gabalor 20 pesos. Ang tanglad, ang batuan, may ara nga balor niya naman is 50 pesos. Ang tanglad, 20 pesos. Ang ginger, ang 30 pesos to 120 pesos. Ang onion, o kung ang sibuyas, 20 hasta 80 pesos. Ang mantika naman, ara sa 50 hasta 120 nga kada litro. Kag syempre, ang ara ang asin, ara ang peppercorns, katumbal nga haba, hindi na siya dapat madula. Kay, gaano na siya sang aroma.
0: Nagahatag siyang aroma, no? Sige.
1: So, para naman sa aton nga cooking procedure, mga ka-K5, no? So, of course, una, no, kinahanglan naton sa nga may Maillard reaction sa aton nga karne. So, una, ibutang naton ang aton nga matika, no? And then, ang aton nga atsuwete. Kinahanglan, gid, no, nga nagapula-pula, gid, ang aton nga matika bago naton prituhon ang aton nga karne sa baka. Kinahanglan, mga ka-K5, big, ano na siya, shanks na sa nga baka, mga ka-K5, kahit mas manami iya sa karne, no, sa nga kansi naton kung sa paa inaya. Kag hindi man usually, kag mostly, no, beef shanks ginaya ang ginagamit sa among nga kansi. And then after sina mga K5, magisa na kita sang aton nga bumbay, no, kag luya. After naton na gisa sang aton bumbay kag luya, mga ka K5, dira na naton ibutang ang aton nga beef shanks para nga butangan sang tubig kag pabukalan. After sina mga ka K5, ibutang naton ang tanglad and then pabukalan lang naton ang aton nga baka tubtub nga maghumok ini. Pwede kita makagamit sa pressure cooker, no? Sa pressure cooker naton 30 minutes nga pabukal sa beef shanks naton mahumok na ina. Apang kung wala ka muya sa pressure cooker, di pwede ka muya kagamit sa normal lang kaldiro ya kag lagaon, no? Ang inyong karne tubtub nga maghumok galing medyo madugay-dugay ina o galing tekong gusto nyo gid sang mahumok-humok gid, no, nga fall off the bone na gid ya nga karne sang baka, ti kinahanglan nyo gidin na iya pabukalan sang malawig-lawig. And then after sina mga K5, kung naghumok na ang inyong beef shanks, no, o kung ng karne sang inyong baka, ibutang na ninyo ang inyong mangka. After sina mga K5, ibutang nyo naman ang inyong batuan as your souring ingredients. After sina mga K5, pabukalan nyo lang liwat, no, tubtub nga maghumok na ang inyong mangka. Kagtubtub nga mag-distribute na gid ang kaaslom sang batuan sa inyong sabaw. After sina mga K5, kung mahumok ng inyong mangka, no, kag na-distribute na gid ang kaaslumon sang batuan sa sabaw, dira nyo na timplahan sang asin kag peppercorns. After sina mga K5, dugang lang kamo sang dugang pagid, no, nga pampacolor, which is ang achuete naton o kunang istiwites. And then after sina mga K5, pabukalan lang naton sa makadali and then butang na naton liwat ang aton nga siling nga haba. After sina mga K5, kung maluto na ang siling nga haba naton, pwede nyo na sa puson para nga magkahang na, no, o kung pwede man nga hindi nyo na pagpuson, kag depende na sa sa makaon kung puson niya sa iyang sabaw ang siling nga haba. After sina mga ka-K5, pwede nyo na i-serve and enjoy ang inyong nga kansi.
0: Hindi madula ang natural sour sang mga Ilonggo, ang batuan, no? Amog ni siya ang perfect match, no, sa kansi. Basta gani kansi, batuan gid ang pangpaaslom sang mga Ilonggo. Ka-K5 Alira.
1: Kay take K5 Ray, kung ano ganin na ang salauya, ah, libas, no, tilain man na iya sa ato, may ara pa kita sa iba niya. Lina
0: agad na niya. Ano, laing gid ang sabor sang kansi. Ano? Tapos kung may gano ka naging bone marrow, may bone marrow, gina dapat para at least do, magsalagup shop gid lang iya sini nga kananam, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So, perfect may kansika na, pwede mo lutuon sa balay niyo, pwede yung negosyo.
1: Mm. Actually, K5 Ray, kung sa iba niya may bulalo, diriya sa ato niya, may kansi kita ya.
0: Ang bagay ni Ma'am Ning Lumban, manami kung may bone marrow ang aton beef. No, hindi lang unod, kundi may bone marrow, kay ang tulaan mo ning gapananami. Bisan sa mga batchoy bla, maglaga kasama po sa baos ang batchoy, may mga buto-buto gina, may mga tulutulaan gina, kaya muna siya ang nagapananam. No, isang tawag ni isang imo sini nga batchoy.
1: Mm.
0: O, tapos kung magano gali, magi ano kabla sa nga swerte niyo.
1: Mm.
0: Nami di dapat kilig dai ginaprito mo anay nga makakasa niya pula-pula, no?
2: Parang
0: iba niya ginalunod pati ang liso. Kung maglaga sila sang luto sila sang ilaga, kapin pa si AJ Cordoba.
1: Masap ka na.
0: Okay, kaon mo, galulutaw pa ang liso sa stiwites. Ang iba na, ang proper procedure man sa iba is ginabutang sa mainit na tubig. No? Sa
2: strain,
0: ginalugay. No? Sa ito, sining nga mga kakipay. Ikaw yung kakipay, Christine, no?
2: Christina.
0: Christina. Christina, anong gani? Pilido?
2: Karaekle.
0: Kara Ekle. Kagadiin kagid gani ka
2: taga Sara.
0: Ah, taga Sara.
2: Sara represent.
0: Sara represent. Ah, taga Sara ka po dua. Ang nag-intern ka man dito sa K5 Sara?
2: Sa ano naman sa dalom ni Manilyn Abaro Palek.
0: Dua ka po din nag-intern sa Sara.
2: Actually tatlo kami, si Jasper kag si Rina.
0: Ah, tatlo din mo gali. Okay. Din ikaw na pizza Sara nung barangay? Tanyawa na sila, kaya ka pamatigin na sila. Subong kay Baskong kita to sa Sara.
2: Sa barangay Castor, which is ang pinakagamay nga barangay sa Sara.
0: Mm. Okay, ginang bala mo ito ginikanan, magpamati sila si Mude.
2: Wala gaya sila kabalo, yung butong lang ko din. Nga malira.
0: sige. ano ikaw ya? Kung ikaw ya papili, o biyarong imo ya nga mga special nga mga putahi nga ginaluto?
2: Actually mas gusto ko ang mga may sabaw pareho sina sangkansi or di gani sinigang. Kagapon amo nang amon nga sudaan kay tungod Father's Day.
0: Wow, kabalo-balo kagid nga nagkansi ka kahapon. So diin ka nga kansihan nagkaon.
2: Ginluto lang sang amon nga anong magulang.
0: Sa Sara anong ila nga special binga mga delicacy ko magkanto ka sa Sara. Delicacy, putahe, menu, ano ang mga magambal ka Sara, ano ang sikat na pagkaon?
2: Ano, mga typical siguro nga mga tinola nga Bisaya nga manok.
0: Bisaya nga manok, no? Champion na. Sige, alas 4:55 nag-upodin ka muna ka K5 Alira, no? Sige, bago ka mo mag-extra nga dua, no? Last performance sa Subungaga, no? Para sa aton sini nga mga kakipay ba. Oh, bangon na.
1: Presenting baby ko.
0: Oh, ladies and gentlemen, the K5 USFM Iloilo baby ko. Kay mamo ang aras sa showtime baby dolls mo. Are baby ko. Oh, are na plastar na mga kakipay. Bangon na. Pukawan na mga bata niyo, pukawan na. Are ang aton sini nga baby ko dancers para sa exercise subungaga.

0: Alright. Salamat na, salamat na. Tama na na. No? Sa itong sining mga kaka-K5, kasala, sala na yung stepping nyo. Sige, thank you so much, Gade. Kaka-K5 Cristel and kaka-K5 Alira Apin.
1: Sige, kaka-K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi kaka-K5 Alira.
2: Kaka-K5 Christina.
1: Ang inyong mga kusinera nga nagasiling, ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumatamaan, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Yum, yum, yum, yum! In the morning, dari lang sa balitang K5 sa umaga.
3: K5, Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Mga balantayan ng mga balita, mga ka-K5. Nadalong sa Toscalwan sa Klinika DTX sa 500 sa may mga diabetes hypertension. Mag-inom sa Klinika DTX 500 sa mga pangulong dinalan. Malapit sa 14 milyones ng balor sang suspected sa buong na-recover sa barwa sa Oton. Pinakadako nga volume nga nakumpiskar sa RPDEU sa subog na mga 2026. Grabe, 14 million pesos mga kakipay mo. Hindi magpulihi ito sa driver sang kapitulyo ito nga 7.7 million pesos. Tatlo ka mga persona nga nakuhaan sa malapit na 14 milyones ng balor sang Shabu sa Oton. Hindi masyado kilala sa lugar suno sa RPDEU6. Miagao Church sa safe kaduan kasunod sa nagluntad ng linog sa Antique suno kay Mayor Richard Garina. Sa dugang ang mga balita mga KK5RDRRMC6. Magapatigayon sa pre-disaster risk assessment bilang paganda sa Tropical Cyclone Francisco. Kag electrician arrestado sa ginpatigayon naman ng bypass operation sa Banwas ng Balasan. Masobra 600,000 pesos ka balor sang sabuna kumpiskar man. Kaso nga morderi pasaka sa lalaki nga nagpanglutang sa nagpanglutang patay sa distrito sang Manduriao. Ini mga kakipaib tonggi na jutayan lang tumaygo wala mga kakipaib ang aton nga SWAT team nga nagresponde sa pagdakop sang sining suspect mga kakipaib. Mayo lang kay nakasoksok sa helmet. Kay kung wala mga kakipaib to dasgit buslot kiduloya. No? Kay sa helmet ya nagigong bala sang suspect mo. Sa aton sining mga kakipaib. Kag sa latest nga lakat sa nga panahon sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalamati as of 2 AM today, June 22, 2026, mga ka-K5, no? Nagsulod sa Philippine Area of Responsibility ning si Typhoon Francisco nga may international name nga Mikala. No, si Typhoon Francisco mga ka-K5 ang ginamonitor sa karon sa sulod sa Philippine Area of Responsibility sang aton sini nga pag-asa kung siniin makabig nato nini mga ka-K5 nga isa ka low pressure area. No, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagapalabati. And the next 24 hours mga ka-K5 ginalauman nga maga-develop ini mga o kun na maga-low ang potential sini sa pag-develop sang ginatawag naton sining tropical depression sa aton sining mga pinalangga nga mga tagapalamati. Diri na siya na tuon mga ka-K5 sa area malapit sa Luzon sa aton sining mga ka-K5 kay gani apisar nga malayo ang ining Typhoon Francisco sa Western Visayas. Makabrobatsyag mangyapon kita sang lapta-lapta nga pagulan tuga sang dala sini mga ka-K5 nga hangin habagata. Amo na nga aton sini latest nga lakat sang panahon base naman sa DOST Pag-asa Philippines mga ka-K5. Alas 5:01 oras diri sa balitang K5 sa umaga. Diskusyonan naman pila ka mga balita nasyonal karon sa aton sini barwa nga pagpangalagad, mga balita international nga mga labing talalupang don sa aton sini nga pagpangalagad diri lang sa balitang K5 sa umaga. Magabalik kita mga ka-K5 matapos gidlawang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby ka mo.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa bawat ikot ang dam mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa. Nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayu Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: magid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga

0: Peha Umalay sa Iloilo K-5 News FM.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Okay ka! May kape ka sa K-5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K-5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K-5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.
5: Para sa matinong nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy ka nunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
4: K-5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K-5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K-5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang
1: ang may diabetes?
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masalikan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio. With Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
7: Para sa balitang
6: K5 sa umaga.
8: Oras mga ka-K5, 5:14 sa aga. Sa ato sa mga ka-K5, it's time na para nga i-remind ka mo sa inyo sa mga suplemento para sa ato sa nga ikaayong lawas. Sa mga ginaubot rin kaso si Pony Lana at mag-inom sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral, antibacterial specialist nga napamatuda na sa mga eksperto nga sarangin makatap na sa mga viruses kag bacterial infection nga gatuga naman sa nakalain-lain ng balatian sa aton. Kaya ganun sa mga ka-K5 naton, bagay ginini kay Inday, kay Toto, kay Nunoy. Sa mga kabataan, pwede mo ni, sa mga ginikanan, pwede mo busdutan ang kapsula sa Klinika D3 Bio kay soft gel ini kag putulua sa bibig o kung sa baba sa imo sini nga bata, no? Sa may mga ginaubo, ginatrangkaso, ginasipon, ginahilanat, basi tuga na inasang viral infection sa mga ka-K5, kay gani imna na nga gilayon sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio mga ka-K5. Naka-standby na sa linya ng ato sini K5 intern student para sa sitwasyon sa syudad sang Iloilo. Sa iya sininga lokasyon subong, kamusta unta ang iya sininga area, upod ang aton sininga ka-K5 intern student nga si ka-K5 Frenchie Perlada.

0: ka-K5 intern student, Frenchy Perlada. Good morning.
1: Good morning, ka-K5 Ray. Dili kita subong sa may Iloilo Terminal Public Market sa may ground level kung sa diin na nahampang ang mga fish, meat, frozen products sa iban pang ang mga native products kada subong, no? Aton hibaloon ang presyo sa mga nagkalain-lain, yung mga baligya dili sa may Pasagi Fresh Seafood Stall. Para sa pasayan, ara sa 320 ang kilo, sa tuwai 60 ang kilo, sa green shell ara sa 80 kilo, sa karaw 160 ang kilo, sa bang roast dimaras ara sa 240 ang kilo, aloy 200 ang kilo, sa tuloy 140 ang kilo, kag sa bagungon ara sa 50 kilo ka K5 Ray.
0: Mm, okay, amuna ni amula ni ang mga ginaplastar na subong ng mga seafood, mga baligya na kaka-K5 Princel?
1: Yes, kaka-K5 Ray, kaga madamo man sa mga nagkilain-lain, mga isda sa mga seafoods ang nahampang di rin, no?
0: Hmm. Sige, sa sulod, ikaw subong sang Iloilo Terminal Market dira sa May City proper. Kay sino nga pwesto na lang ipamagkutan mo sa mga presyo subong?
1: Dere kami subong sa may Pasagi Seafood Stall sa K5 Ray.
0: Okay. Si Sir, kamusta? Rada ang manugbantay? Damo man nga mga customer ang kag mga suki iya ang nagbalakal subong o kon na medyo mahina ang baklanay subong sang iya sa nga mga baligya?
1: Sa karon, do medyo madamo man ang nagbalakal si rin sa may Pasagi Seafood Stall sa K5 Ray, no? Kay bisan na madulong pa, madamo na sang taong nagakadto diri kag nagabakalan sa may Iloilo Terminal Public Market sa C5 Ray.
0: Okay, sige. So damit lang mo kinang bang Rosya sa Gimaras pa ni Alen?
1: Oo, ka K5 Ray.
0: Iban nga supply sang Bangros din alinaw nga nambal mo nga sa Bangros sa Gimaras, no. Tamang ko tabi kung may kinakuan pa sang iban nga Bangros?
1: Oh. Ano ka K5 Ray?
0: Mamang ko talang si Sir kung din pagit sila nagakuha sang supply nila sa Bangros sa Gimaras lang bala o kung may kinakuan pa sila nga iban.
1: Sige. Kibaloon natin ang amoy ng detalye kay K5 Ray.
0: Oh, isong-song lang kay Sir ang iya cellphone. Pamangkot ka lang. Iatag mo lang cellphone samtang nag-entertain si Sir sa iya sa ni customer.
1: Sige, K5 Ray.
0: Sir, pwede. Mangkot talang diritsyo ha. Di na nagabakal. Sir,
1: sa
0: supplier is pagkikuha. Kaya
2: naman sa as a fishing port.
0: Hmm.
2: Mga iba niya, ano, ang lugar.
0: Hmm. Sige. So, si Sir na, si Sir, tag-iyaw ka ba ang Thailand, ha?
1: Do medyo busy pag si Kakifibre, kaya madamo siya sa customer.
0: Si Sir na, si Sir na, gabantay, tag-iyaw na o kung ginabantay Thailand, ha? K5 Prince. Bantay.
1: Nagkabantay lang siya ko na, sir.
0: Ah, sige. Do kagamay sa mga subungaw? Kagamay subong sa mga ginapang display daw? Sa ibandang area, bilibot. Di nga pagit pwede na lantabi.
1: Sa atin, gusto mga stall ba ka K5 Ray?
0: Ati, way kok balo kung di nga stall kay way kuda. O, libot lang.
1: I mean, sa gusto mo sa mga frozen product?
0: Oo, nanilibot-libot ka lang, David. Ang tawabing sitwasyon na, may nagatulo pa daw, naman.
1: Wala man ado very dry gidang ila floor diri ka K5 Ray.
0: Wala da ti dira mo na makita kung may nagatulo pa. Kamusta do minimal lang tawo hindi kita makdamo no?
1: Medyo madamo ka K5 Ray.
0: Kedre sa video do mo check ko do laka-laka ang tawo pero do damo man gali kung ara da.
1: Sa likod.
0: Ara mo nang isda no na sa ano na sa isda ang dako-dako no?
1: Ano ini nga Bingaw?
0: Ano ka K5 Prince? Bingaw?
1: Ang bingaw ko no, ka K5 Ray, 200 ang kilo. 280 ang kilo.
0: Nga bingaw ako lang ipon niya?
1: Basi ka K5 Ray, check on ko ba ka K5 Ray?
0: Nagpila kilo?
1: 280 ang kilo.
0: Oh, ang loko siya?
1: Ang lukos, 300 ang kilo ka K5 Ray.
0: Magpamangkot na ka K5 Prince, ibutang mo ang imo nga cellphone para mabatian naton. Pamangkot mo, mabatian ang sabat sang ano. Lagko man nga lukos, lagko ng iba, no? Lukos man ang May small, large, medium ang size.
1: Yes, yung K5 Ray.
0: Na iyan, ano nang isda na? Ang laba?
1: 180. Bansa. Kung ano na K5 Ray, 180 ang kilo.
0: Anong isda?
1: Bansa.
0: Bansa?
1: Oo.
0: Ha, ano sa English ang bansa?
1: Country.
0: Mayugid.
1: Donald hang pa ako kasi K5 Ray, how?
0: Nanumdum ka pa, ha?
1: Dili kita subo sa Maya.
0: Ang bansa sa English country.
1: Ray and Ambok na stall kasi K5 Ray.
0: Ano?
1: Dili kita subo sa may Ray and Ambok fresh seafood stall.
0: Baru amon kita ni K5 balirang stolaw.
1: Basti, dito K5 Ray.
0: Dira kay gigilid ang kanto sa pisto na mo na.
1: Ano yes, sir.
0: Ano pangalan?
1: Liwat?
0: Ano pangalan? Ano pangalan liwat sa pisto?
1: Ray and Ambok.
0: Ray and Ambok store.
1: Oo, ka K5 Ray.
0: Kasi sino gani pisto bal mo na?
1: Ray and Ambok.
0: Okay, sino nga pisto gani bal mo?
1: Sa imo.
0: Kag sino?
1: Kay Ma'am
0: Alin. Pangadi ka na kuno karon magbalik ka di sa stasyon, ha?
1: Asa kay K5 Ray, hindi na ako magbalik ka K5 Ray.
0: Sige, ah, ka K5 Frenchie. Salamat gid sa imo sini nga mga gindulong nga mga presyo subong sa mga seafood dira sa Iloilo Terminal Market.
1: Inis si K5 student intern Frenchie Perlada, ngalikan sa West Visayas State University para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Salamat kayo ka K5 Frenchie Perlada. Ay ka nagdulong sa ton sang mga presyo sang mga seafood dito sa may Iloilo Terminal Market. Alas 5:22 aga, kaunta na report sang pinanaton sini ka mga Unit 12 reporters. Kwa antes kay K5 Karen, balikanta sa karon, kaunta na report ni K5 Jenny Cayunan, update ni sa kaso nga murder nga ipasaka sa lalaki nga nagpanglutang patay dito sa bayan sang distrito sang Mandurriao, sang gintalikdan nga adlaw. Sabado ni siya sang natabo, no? Sa aton sining mga K5 ginlutang niya ang iya kasilingan pagkatapos sini nagpalagyo, ginhat pursuit sa mga kapulisan, may armas nga dala, nagbato sa mga pulis kag naigo pa sa helmet ang isa ni kamembro sang SWAT team sang Iloilo City. Ka K5 Jenny Cayunan sa report, go ahead.
3: K5 Ray, magapangatubang sang kasong murder. Ang lalaki nga nagpangpanglutang sa Barangay Zone 1, Barangay Airport, Mandurriao, sa talikdan ng Biyernes, Hunyo 19. Inanggin kumpirmar sang Iloilo City Police Station 10. Naibaloan, K5 Ray, nga ginkilala ang suspect kay alias Ben, kag ang biktima naman amo si alias Norman. Lunsay egal ang pangidadon kag residente sang nasambit nga barangaya. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, K5 Ray, may daan nga hiligutanon ang duha kag nagbugnuhan ay paante sa tabo ang insidente. Sa karon yara na ka K5 Ray sa establishing nga kondisyon ang suspect nga si alias Ben matapos nga natiruhan sa kapulisan matapos nga nagpinalupok ang suspect sa sunod sang iya nga balaya. Samtang K5 Ray sa balita naman sa Kapitolyo, ginpresentar ni Architect Paolo Alcazaren kay Governor Arthur Defensor Jr. ang isa ka proposal nga nagkaduso sa pag-reconfigure sang Siete Pecados Island nga nahamtang sa atubang sang Provincial Capitola. Suno kay Defensor, maayo ang nasambit nga proposal bungod makabulig ini sa pagpaayo sang traffic flow sa lugar kag magabukas ang dugang espasyo nga mahimo-himuon nga gamay nga plaza para sa publiko. Dugang pa sa natungdan nga antes maaprobahan ni K5 Ray ang among proyekto kinahanglan ini anay nga planuhan sa maayo kaupod iban pa nga mga ahensya. Nagkap na ang City Government, Department of Public Works and Highways, sukon DPWH, National Commission for Culture and Arts, sukon NCCAA, kag iban pa nga mga ahensya nga may kaangtanan sa among proyekto. Kang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City, Inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampanya Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Murder lang nga kaso ng ipasaka siya. Ano yung iyasin nga armas kaya ginggamit? Legal nga? Oh, dapat kasuhan pagid sa illegal position sa nga armas. Oh, sa aton sini nga mga K5 kag ang paggitiro yato sa SWAT nga taga Negros Occidental, kuno kita magsala taga Don Salvador Benedicto to nga SWAT to nga naga duty dire sa Iloilo City nga nagresponde. Upod man siya sini nga mga kopdanan nga SWAT sa Barangay Airport Mandurriao sanggin kasa nila ining hot pursuit operation sa pagkadakop sang suspect. Pagbato nagpalupok ka ang ining suspect mga K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan na igo sang bala ang helmet, ang ginasoksok ng helmet sang sining SWAT member. Mayo lang mga kakipay, bamuning bintaha kung may mga tactical operation ikaw, no? Nga fully geared ikaw bala sa aton sining mga kakipay. Kay just imagine kung ito sa nagasoksok helmet, no? May isa naman katropa, may isa naman kakatapo sang pulis ang napatay sang bulayog ni nga suspect. Sa aton sining mga kakipay, no? Sa aton sining mga kuturan, hindi na ni pag alias Ben, kinadakpan na ni sang mga kapulisan. Oh, ang pangalan sini amo si Ruben Dario Monserrate Picardo Jr. 50 anyos kag matapos ka magbato sa mga kapulisan nakaangkon man ni mga K5 sang pilas, no, sa aton sini nga mga kuturan matapos ang pagresponde sang aton sini nga mga kapulisan sa pagpanguna ni Police Captain Lester Oliveros, officer in charge sang Iloilo City Police Station 10 kag sang mga katapo sang aton sini nga SWAT mga K5. Sa aton sini nga mga kuturan, no, sa imbestigasyon sang pulis pati nakita sang saksi nga nagpukutay anay ang suspek kag biktima, no, dira sa may Barangay Airport Mandurriao antes matabo ang pagpaniro. Pagkatumba nila, una nga nagtindog ang suspek kag intiro ang biktima antes pa man ini magpalagyo. Amo na ang natabo mga K5 sang gintalikdan nga Biyernes, no, sa aton sini nga mga kuturan. So pagkatapos sini nagkasasang hot pursuit operation ang katapo sang SWAT team kag didto na corner sa sulod ang ining suspect. Pero imbis ka magsungka mga K5, nagbato ini mga kuturan sa aton sini nga mga kapulisan, nagpalupok ini sang armas lutang. Rason mga K5 nga naiguan sa helmet ining isa ka miyembro sang SWAT team mga K5. Kagati gilayon man nga nadakpan kag natinguan nga makuha ining suspect matapos man nga magbalos ang aton sini kapulisan kag naiguan ini mga K5. Ti mayo lang kay way madalayunan. Oh, kung iban-iban ni kag sa tiempo ni isang kilala nyo sang una nga presidente, base subong mook na ning tulog ya. Sa aton sini nga mga K5. No? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati. Oh. Amo ni siya ang suspect nga si Ruben Dario Monserrate Picardo Jr. sang Barangay Airport Mandurriao. Alas 5:28 oras sa aton sining pagpangalagad, counter report ni K5 Karen Padilla sa sining 14 milyones nga balor sang suspected shabu nga na-recover dira sa banwasang uton saging kasanga drug buyback operation, no? Sa aton sining nga mga K5, kung di kita magsala sang Domingo inisang kagahon sang gina-raid, no? Sang regional drug enforcement, regional police drug enforcement unit o kon RPDEU ang ining mga sospechado. Sa dugang detalye sa K5 Karen Badilla sa report, go ahead.
4: K5 Ray, ini na ang pinakadako nung volume so far suno sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU nga na-confiscate nila nga balor sang illegal nga droga sa ginpatigayo nila nga drug by bust operation sa subong no nga first quarter sang tuig 2026. K5 Ray, kung madumduman ang ining mga nagkaladakpan sa drug by bust operation sang RPDEU 6 ang ano ini na ginkandak ini alauna kahapon sang kaagahon sa may Florville Subdivision, Barangay Buray sa Banwasang Oton. Ang ining mga nagkaladakpan ginkilala nga sanday Christian Abilo.
0: Mm. Go ahead.
4: Christian Abilov, yan te sa is anyos, iya maghod or magulang, nga si Romel Zell Abilo, Romel Zell Abilo, 28 anyos, Lunsay residente sang Zone 3 Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City. Agang ilang abyan nga si Jude Paraico, 32 anyos, ang pumandok ini siya sang Zone 1A Barangay San Juan Molo, pero temporaryo nga nagapuyo dira sa may Floorville subdivision sa balay sang iyang tiyo suno akon K5 Ray, no? Suno diri kay RPDEU 6 Deputy Chief ang Police Captain Glenn Suliman K5 Ray nga ang ining tatlo ka kabyan dira na da nag-transact gid sa may Buray K5 Ray kay ang ining magutod nga abilo magluwas nga nagapuli gina disilaya sa ilang balay sa may Kalumpang nag-board pagid sila K5 Ray dira sa may Barangay Buray. Pero ang suno sa Deputy
0: So ano na da ka K5 Karen? Ano ang status sina sa mga police na da bodega? Dira ang ginapang proseso ang mga droga nga ginapang sulod per sachet ka K5 Karen Badilla o kon na natabuan lang at dira sila dakpan?
4: According sa kay Police Captain Glenn Suliman K5 Ray, during ni pag-transact sa mga suspect, especially sa kay Jude Paraico K5 Ray, pag-open nila or pag-sulod nila K5 Ray sa kwarto ni Jude, dito nila nakitaan niya damo K5 Ray, no, nga mga suspected shabu ang ara sa sulod sa kwarto niya. So posible suno sa kay Suliman K5 Ray na ginahimo nila nga storage ang kwarto dira ni Jude sa may nasambitan niya subdivision sa Barangay Buray K5 Ray. Kaya ang kapulisan ta nakibot manigani nga amo ni gani kadako sang volume sang illegal drugs na ginaduso ni sang mag-abyan K5 Ray. So dako man ang posibilidad suno sa kay Suliman nga hindi ang direya sa uton ginapang distribute sa mga suspect ang ilang supply kundi bilog na ni nga probinsya kag syudad sa K5 Ray, no? Kay ang base man sa monitoring sang kapulisan ta especially sang RPDEU 6 sa magutod nga abilo ang ila ni nga ginikanan kag ang duha pa gid nila kautod K5 Ray nadakpan naman ni nga daan sa drug buyback operation.
0: Puros pamilya gid gali sila?
4: Yes, yes, correct,
0: one,
4: K5 Ray.
0: Big happy family, one business.
4: Mm-mm.
0: Oh, sa aton sa ning mga K5 pero na sila status dira ni distributor, reseller, o kon sila gid mismo ang makabig nga big fish o kon na drug lord, no? Hindi pa man siguro amo na guro status dira sa drug lord nga titulo ka K5 Karen, but silingon ano ni nag ano sila distributor may ginakwaan pagid sila nga bodega sini probable.
4: Yes, correct, K5 Ray. So, no, si Captain Suliman, may arapagid sang tawo, no, sa likod si ni K5 Ray. Kaya ang ining magutod niya abilo, sila ni ang distributor. Then si, sinuitawag, si Jude Paraico, siya ni ang runner, kaginakabig nga bodegero man sang magutod niya abilo K5 Ray.
0: Pero taga Kalumpang, yun sila, no?
4: Ang mag-utod nga abilo taga Kalumpang then si Paraico taga Barangay San Juan gingatuan ta ni kahapon
0: Lunsay sila K5. Pangayaw da sa uton.
4: Yes, correct.
0: Amo ni gid obra subong sa mga drugista, no? Mangayaw sila dito sila sa probinsya nga mga arkila sa mga balay-balay. Amo na gani nga ko nagaparkila kamo sang balay nyo si Saon yung background sa mga nagarkila. Kapin pa kong mga do hindi bla pamilyado, matingala kamo na mo. Mamangkot kamo sino ni upod mo, sino amo ni mamo. Kalaway nga nagaparkila ka mo sa balay tapos ang balay nyo mabansa ganda nga bugimimo nga bodega sa droga. Kakipayb ka rin?
4: Yes, no,
0: tapos sini mga badak-badak ni nga mga monitoring ni sa mga barangay bala. No, ang iban sini nga barangay kung may mga pangayaw sa barangay nila. Ginamonitor nila mo? Kagkonong mga activities nila da? Ang in and out nila da? Oh, ang barangay dira Buray sa uton daw ay gika-monitor sini din nga may mga illegal kamuda nga mga nag-rent sang balay nga nagahupot gali sang illegal nga droga ka K5 Karen?
4: Yes, K5 Ray. Kahapon, gingatuan ta ni ang Barangay Buray, especially ilang nga kapitan, nga si Cap Jose Sendil K5 Ray. According siya, why kini sila idea nga nagaduso ni gali?
0: Why sila idea? Why sila galibot mo? Why sila ka-monitor? Oh. Pero kung bala mo ganin may mga pangayaw mo si isa kagida, taga diin ka to? Ano, bramo to? Sino ka to? Oo. Oh. Mamuna bala, kakipan ka rin? Para ma-counter check mo man eh. O, oh, mambalbis lang ang taga Kalumpang Molo. Mulon? Mulo, iba no?
4: Yes, yes, oh, correct.
0: Taga Kalumpang Molo, kamikap, tima rin, ta kami diyo. O, oh. Sino ngalaan mo? O, amon eh, si Juan de la Cruz. O, oh. Ti kung ikaw kapitan nga nag-obra ka sa trabaho mo, medyo duda ka sa mga pangayaw da. Mamangkot ko to bla na bla sa polis, bla to si Lilo, mamangkot ko bla to sa mga miyembro ko nga kapitan, kay ti hapos malang ka na mag-usisa ka kay kapitan kao, no? May mga federasyon man ang mga bilog nga kapitan sa Pilipinas, kay sa probinsya sa Iloilo, kakipay ba ka rin, lakip ng syudad. Oh. Pwede ka to pamangkot ka pangayo ng Berto nga magkatingwa ka pangayo ng Berto sa kapitan sa Kalumpang. Oh, mangkot ka kap, kilala mo na si Juan de la Cruz, oh? Nag-i-board din sa akon din sa uton din anong background niya siya eh. Okay man? Oh. Kung ipagambahan sa kapitan nga, maabaw, pamilya yan na, puros gina sila, lunsay gina sila mga nagladakpan sa illegal nga droga. O kung di may background ka na bilang kapitan, mabalabantayan mo na ila activities, kakipan ka rin?
4: Ang sa record ni nga nakuha sa barangay Buray nga official K5 Ray, ang ining si Jude Paraico, ano ni, subject for verification man ni K5 Ray, kay sang 2016, daw 15 years old pa lang ni siya, K5 Ray, may ari ni siya ginbuno, dira sa may barangay San Juan man, kay ginatake ni ang, or ginsulong bala, sa...
0: Ipermi mo na diyan may nagarambol sa San Juan Molo, dumduman mo sa una?
4: Yes, yes.
0: Oh. Mga gang-gang bala na, da, kalabanan na sa mga kabataan da, sa aton sining mga K5. Oh. Kung amo lang panumdom na aton sa mga barangay officials, kung nag-obra ka mo sa trabaho ninyo sa insakto, no? Ma'am, o bisan pangayaw na ng tao, kay tungod nga dira sa barangay nyo, ginhimo yung buriga sa droga, da, no? Malain gya po ng imahe sa inyo. Amo na nga dapat na mga kapitan, no? Manginaktibo gid sa inyo sining mga barangay, sa pagmonitor sa mga pangayaw, sa mga bag-uulhot, sa mga pumuluyo nyo man da mismo eh. No? Kakipay Karen Badilla? Kay kamuda ang frontliner mo. No? Antes pa man mabalaan sa pulis na, kamuda dapat ang makaibalo sa aton sining mga kakipay bilang mga barangay officials. No? Kag ikaw man bilang barangay kapitan. No? Sa aton sining mga kakipay naman, no, eh hindi na tanan-tanan mabalaan sa mga pulis mo unless otherwise mga kakipay te ma-jackpatan nila nga ang ila sini nga mga tawag ni mga agent, no, makakuha sang mga impormasyon nga dira ginakuha ang ining mga illegal nga droga. Just try to imagine 14 million pesos, no, kakipay Karen, ini sila ni why kuniga pati nga may 14 million pesos ni sila or million nga kwarta para ikapital sa droga. Ang ginaubra ni, ginabagsak ni sila, ni mo sila distributor, pero ano ni, deposit man eh. Oh. Di sa status nila, muna ka status sila nga, doon may milyon gin sila haw. Di ba? Ang guwa sila na, ginahaboy sila sa mga sinunda nga drug lord dati, na-monitor ni San Pules, kundi dihalin ang mga milyones ni. Kaya doon, ang iatos ang kapitolyo to, driver sa kapitol to, 7.7 milyon. Ano ni, isa lang sila ka mga ginapangkwaan, isa lang sila ni ka source ng illegal na droga, kakipay Karen Badilla?
4: Sa kahapon ng according sa kay Captain Suliman, may mga information sila regarding dira, pero nagpaiwan ni siya nga maghatag ng detalye kay 5 Ray, kay ano ni, ang ginaimbestigaran ni nila kay 5 Ray kag para hindi mabulilyaso ang ilang operation.
0: Pero dapat amo na dapat ang ila sini nga sa mga pulis man aton, amo gina dapat ang jackpoto nila, no? Kung yes. Yun ang mga source, wala ang ugat din mismo sa ginakuhaan sa illegal na droga. Kaya kung hindi ni madadakpan, do kasubong na nibla nga nagaliwat-liwat, kakipay ba Karen, no?
4: Oo.
0: Sa aton sini nga mga kakipay, no? Ang 14 million pesos ni Sincilio lang ni para sa mga drug lord eh.
4: Kung madumduman kay 5 Ray, may ara isang mando si PRO 6 Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa tanan nga operating units naton diri sa Western Visayas nga dapat hindi lang ginagmay ng mga personalidad kay 5 Ray ang pangdakpo nila sa drug by bust operation, kundi dapat mga inablang mga dalagkuan gid kay 5 Ray, no, nga mga personality like ni sa Uton dito sa drivers ang kapitol. Amo na nga kung manotice naton sa Subo, puros milyones.
5: oo, puros milyon ang nagaka-confiscate nga balor sang drugs diri subong sa aton kay 5 Ray bangod sa mando ni RD Tuanyo kay 5 Ray.
0: Sige. Salamat kid ka kay 5 Karen Badilla.
5: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Oy. Upod sa patrol sa K5 Jason Talaron kag WVSU intern Frenchie Perlada, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 5:40. Sa aton sini nga mga ka K5 grabe minilyon dula kanubo milyon ang mga nagkaladakpan subong kag mga operation subong sang RPDO. Sa aton sini nga mga K5 ti sa minilyon nga mga illegal nga droga hindi ni garanti nga ngaway na may nagasuyop pa hasta subong kadamo pagyapon but silingon damo pa din nga dakpanay abrahon sang RPDO. Sa aton sini nga mga K5 din na good job sa RPDO ano sa sining na kumpiskar nila nga 14 million pesos worth of illegal drugs. Sa ilo kita sa K5 kamustahan.
6: Iloilo ro asantiki kag kalibo. Naka-indicate na mga kakibay bang aton sininga mga sister station. Nakatabid na ang Antique. Unahon na to ng Antique, ang tambalang ni Smar. Silmer Mar, Antique!
7: Good morning mga guwapuhuntang mga amigo dyan sa Negros. Daddy Babes and Sir Roberts and of course sa mga friends ta sa Western Visayas Med Ayad Gidnyaga. Nakapuro pa nga, pido kami aga pa, nagauran-uran dyan sa probinsya. DTX Coffee Mix Healthy Coffee ah.
6: Ang nanamian ko lang si mo, Sir Melmar, kaya gasugid ka gid sa insak ko. Salamat gan Sir Melmar! Antike! Katuan na to ng Iloilo, nakatabid ng Iloilo, Sir Ray Espija Umalay, Iloilo!
0: Good morning, K5 West Visayas! Mayong Monday sa inyong atanahan, nakainom na kita sa klinika DTX Coffee Mix, kaga energy kita subong nga abga, kay nagpapaulala! Para lang sa iyo ang giling-giling ko ka K5 babes ganta lang.
6: Salamat ba tinago kag gidman niya papang. Ah, kamusta ang imo nga palangga di si Carlo Tabilasco? Tinago mo na.
0: Regards ako na siya, regards ako siya.
6: Kaling ka ginagaw sang mi gumong ang uho, ginamakot mo siya, no? Din ka, niya makatok sa mga pangyay. Ano sinunigyan na si Hello, Melat. Salamat din sa Ray Espija Umalay. Ito na ito ang kapis. Ang pilar kapis, so, daga pakuribong lang ni.
0: Pero damo na kwarta.
6: Kaki 5, Sergio Bert Lago, kapis.
8: Good morning, K-Pop Western Visaya, Sir Babe, Sir Robert, EBP, si Sir Mike, kag si Sir Nestor. Yung aga lang sa Elmer Mara, sa inyo tanan-tanan. Ang kapis ka sila sa Rojas, makanay ka na yung aga pa na ka-mighty sina kami diri. Kag masako ang mga tao, kay balik iskwila naman. Back to you, Bacolod.
6: Salamat gid Sir Jobert Lago. Katuan na to ng kalibo. Ang kalibo, di ba magpaulihin eh, Sir Michael Celorio, sir.
9: Morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Kampiyon ang signal. O kaga manayana, yung panyempo diya. Kaga naka-detex coffee mix na kita. Sir ABP, good morning. Antique, Bacolod, Kagroas. Balik sa imo, Bacolod.
6: Salamat ganda, Sir Michael. Pero unahaw na to ng Iloilo. Man kabalog ka, pronsit ka sa iapermi mo. Man kabalog ka, manager. Iloilo, titabok na bang dito sa ako. Sa ako mo, lapitay lang kami. Si Ray Espija Umalay, sir. Anong madalag ko ng mga balita, da?
0: Mayong aga, pre, mayong aga gid sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, no? At amo niyo, maswerte ni ang inyo sini nga kasi Mario da ka sa Negros Occidental nga na-assign diri bilang SWAT, no? Sa Iloilo City ang ining aton sini nga police nga tumandok sang Salvador Don Salvador Benedicto, no?
6: Benedicto.
0: Oh, sa aton sini nga mga K5 kay ti nagresponde sa upod ang katapos ang SWAT Iloilo City sa sining suspect sa gin patigayon nga hot pursuit operation matapos kining suspect mga K5, no? Gintiroya ang iya malang sini mga K5 nga kasilingan, no? Sa aton sini nga mga kuturan dira sa may Barangay Airport Mandoryao sangging talikdan nga Biyernes sang gabi ka kay Five Babes Gantalaw kay Five Western Visayas sang ginarespenduhan sang mga katapos sang SWAT ining suspect nga si Ruben Dario Monserrate Pichardo Jr. Pero ang spelling sang Pichardo ya P-E-C-H-A-R-D-O bla. Pero kung mag-pronounce ito Pichardo or Picardo mo lapit ng magpakardo oh, mayo lang kayo dit pakardo. Pag-responde nila dito, nagbato, ining suspect, nagpalupok, naigo mga kakipay sa ulo, kuntani, ang ining kasimaryo yung police ka taga Salvador Benedicto, pero mayo lang may helmet, no? Kaya kung wala helmet, buslot gid ang bagulya sa aton sining mga kakipay. So, ginabalusan sang SWAT team, ining suspect, kag naiguan man, mga kakipay, kag natigayon nga, madakpan kag gintalag layon sa ospital pangyara na sa estable ang kondisyon mga ka-K5 no? So sa kaso nga murder ang ipasaka ni sa sining suspect nga si Ruben Dario Monserrate Pichardo Jr. Samtang 14 milyones nga balor sa ilegal nga droga amo ni so para pinakadako nga volume sa ilegal nga droga nga nakuha sa isa ka drug bypass operation nga ginpatigayon sang Regional Police Drug Enforcement Unit sang gintalikdan nga Domingo mga ka-K5 sang kagahon dira sa may barangay Buray Uton Iloilo nadakpan ining duha at tatlo ka mga suspetsado ang duha lunsay magutod ining tatlo ka mga suspect naga board lang sa isa ka balay dira sa subdivision sa barangay Buray no pero ang mga residente sine o kon ang ila sining nga mga puluy-an diriya sa may siyudad sa Iloilo ang magutod sa kalumpang molo kag ang ining isa ka upod nila taga San Juan Molo sa aton sining mga ka-K5 14 milyones ng illegal nga droga ang nakompiskar sa sining mga suspitsado. Amo ning mga balita na mondre mga ka-K5 sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira ka-K5 babes.
6: Salamat gid Sir Ray Espay Haumalay sa Iloilo. Katuan nato ng kapis si Sir Jobert Lago Pilar Kapis.
8: Mga nagapanguna ng mga balita once again diri sa probinsya sang Kapis sang siyudad sang Rojas
10: nang lapsi lang kag namuti ginkakibot ni barangay kapitan sang barangay Banati Pontevedra Kapis Arnel Barrientos matapos nga nakabaton ini sang pamahog sulat mga ka-K5 nagikan sa New People's Army Coronacion Chiba Walingwaling Command Central Front Committee sang tinalikdan nga adlaw ini matapos may kaangtanan sa kaso sang duta sang familia dira sa may banwa sang Pontevedra mga ka-K5 nga gindangop sa iya sininga talatapan ang kaso sa duta ni sa pamilya Mulo kag sa isa pang pamilya ang pamilya Santiago mga ka-K5 nga wala mausgahan tubtob sa karon daw justa sang naligad ngadlaw nakaabot siya sining opisina ang sulat mga ka-K5 nga ginapahog sa sang New People's Army nga hindi mag-intra sa nasambit nga dispute sang duta. Kay tugtog sa karon hindi pa mabalaan kung diin ang mga ebidensya nga nabakal sang pamilya Mulo ang propiedad sang pamilya Santiago. May nagreklamo mga ka-K5 kag ini karon na gina-verify sang aton mga tapos sa kapulisan kung bala matuod gidman nga iya sang New People's Army ang nasambit nga sulat mga ka-K5. Samtang dito sa Banwa sang Sigmao, isa ka mangunguma mga ka-K5 patay matapos nga ginkastigo sang wala makilalaan nga suspitsado ang 44 anyos nga biktima dira sa may barangay Manguso Sigma Kapis mga ka-K5. Ay, wala gid makwan, wala gid mabuligan, wala gid makitaan kung sino ang naghimo sini mga ka-K5. Piti makwan, madulog kaagahon sang natabo ang insidente kagindala sa sudan sang Iloilo apang wala gid ma sapar mga ka-K5. Yari na, wari na, tatlo naman din sa amon ka mga kabanuhan ano, Laki Pangura City, positive sang African Swine Fever ang amon sini nga province. Back to you, Bakulod.
6: Madamog yung salamat ka K5 Jovert Lago, sir, sa Kapis. Katuan na ton ang antike, Sir Melmar, antike.
11: Magatalopang doon kang nagapanguna nga balita dyan sa probinsya kang antike, K5 Western Visayas, masubo gawang amon kadyang
7: weekend jaho. Matapos una kang Sabado ritos may San Remigio may mag-Iloy kay 5 Western Visayas nga naanod sa tubig baha sa suba matabok na adya sanda ugaring gulpi lang bumulos ang mabaskag nga current katubig sus naanod yang mag-Iloy ho ang bata nga minor de edad nakaluwas pero ang anang Iloy sa masubo nga palad ginbawian gid kang kabuhi. Samtang kahapon naman may nasapuan nga bangkay kang isara ka 46 anyos nga lalaki nga nagautaw-utaw man sa suba diya sa may barangay Durog San Jose de Buenavista Antique. Ang diyan 46 anyos nga lalaki kang Biyernes pagali diyan nagalins balay nanda nagagwa kag may ginbakal lang suswai ron makapauli na ayawan kapangitaan ng mga himata igo sa puan returns bilit ka suba nagalutaw-lutaw. Kaduda naman ang anang bugto ka dyan nga may naghimo na malain kay suito man kano ka bugto na dyan ang lugar. Nakainom kuno ka sang kalapad kagtunga. Pero bisan nakainom kuno man, anaman kuno dyan na lugar nanda. Inaulat pa ka dyan ang autopsy kang bangkay kung bala. May mga pilas dyan lawas o kung ano ang gintunaan kang anak ka dyan nga kamatayon. Mura so far, mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo daddy babes.
12: Salamat gid Sir Melmar sa Antique mga kakivibe alas 5:51 na kantuan na to ng aton nga kalibo Sir Michael Celorio kalibo.
9: Morning liwat kay Vibe Sir Visayas Negros Island Radio nagapabilin nga negatibo sa kaso sang ASF ang banwas ang kalibo amoning pagpahayag sa amon municipal agriculture officer kay ni Sir Oriel Las Piñas sa ma-interview naton mga kakivibe no. Kay naghatag ni sa Gakulba sa pila ka mga grazers diri sa probinsya Aklan matapos nga may nagpositibo dira sa Rojas tatlo ka mga banwa pero diri sa banwa sang Kalibo so far negatibo ang ESF mga kakayfay. Dugo naton yung mga balita may preparasyon man ang amon LGU Kalibo para sa palabuton nga San Juan de Bautista nga kapistahan ka gabi June 21 to 23 ginumpisa na ang kalan-an sa kalye kag by 24 June 24 may sumbasaan kag pahampang ni San Juan kag may boxing pagid dito sa Pook GT Port kag may iban pa nga mga aktibidades mga kakayfay. Operasyon sang kapulisan kontra illegal nga sugal nagapadayon tatlo ka babae na dakpan niya nagatungit sa. Balik sa imo Bakulod.
12: Salamat gid kalibo Sir Michael Celorio mga kakayfay diri sa amon sa siyudad sa Bakulod nangin successful ang ginpatigayon nga bloodletting activity dire sa may Arroyo Foundation Multipurpose Gym kahapon mga kakivibe kagamay gid man lang sa amon expectation pero naglabot sa 200 ka mga individual ang nagpasakop sa ginpatigayon nga bloodletting activity damo sang mga naga nakapasar sang screening that's why naglabot sa 200 ka mga individual ang nakuhaan sang dugo kahapon so nangin man dinalag-o na ang pagpasalamat man sa Arroyo Foundation sa atong sininga mga supporters sa mga KSS mga kakivibe gag ang mga naga-support nga nagapakuha man kag nag-donate sang dugo dako ini nga bulig para sa atong sininga mga kautoran nga nagakinanglan sang dugo especially ang mga kautoran nga nagapalapit diri sa Arroyo Foundation
13: samtang isa kahipig in relieve sa pwesto pagkatapos nga nag-violate sa one-strike policy, no? Sa diin, kung ikaw gani hipe sa isa kabanwa, kag may isa ka unit nga nag-operate sa lugar mo na may nadakpan sa illegal gambling.
0: Oras mga kakipe na 5:53 sa aga na batian ng K5 Western Visayas, K5 Kamustahan. O po rin nga itong Sininga Negros Island Region kag... Log nga Isla Sang Panay sa mga balita. Good morning gid kay Tito Ernesto Shock Elizan. Good morning kay Tito Shock Elizan ha sa mga tropa peps kay Toriki Pareño. Maraga pamati gid ra kay Tupulong. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo ha. Sa mga Ram Boys. Dira sa may Barangay Batuan Iloilo. Apototan Iloilo. Maraga pamati gid. Sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw. Bangon na, imos na. Alas 5:54 na, dugay-dugay may klase, may opisina. E gani sa mga estudyante nga nami pang barikotot na may pang tulog. Inintion nga kita magbugtaw, yari ng aton sini nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon, ruko mo dyan. Kagbag pararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanimaho, rontin yun. Bugtaw ron! Bugtaw na bugtaw na bugtaw na bugtaw na mambibing bibyan pagtulunan! Tristan Wat Gulay, Rose Maria Gramon, Mary Jane is Rosuelo, Mama Cherry Lapating Branya, Agosto 5 watching from Kuwait. Idol, good morning sa imo. Maybe the Ma'am Beth Idar Lilia sa Kalinog. Kay Sir Alex sa Sabo sa Mayagaw. Kay Sir Werim Tosino sa Mayagaw. Good morning din sa inyong atanana. Igiling-giling na sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman ang inyong lagad sa kainan ko po din sa tag sa kaga. Ako naman si K5 Reyes, Peha Umalay. Nga nagapabili sa mga tinagang nagsiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Bio. O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tayo. DTX 500, ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500 masaliga. DTX 500 DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita Mighty C Maria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
14: Mighty C mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
21: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
22: Tigasi!
23: Tigalapa!
22: Tigasay!
23: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
23: Supplement for men!
22: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
22: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing
22: performance.
23: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matinlong na dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas ka antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatinlong sa imo atay.
22: Basta tinlong atay,
23: happy kanunay.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: ikaw pala
23: ang may diabetes.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: yan ang gapanupo
22: kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masaligan,
22: epektibo.
23: DTX 500
22: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
22: D3 Bio
23: ang D3 Bio
22: yung may PCO
23: ang PCO
22: yung may D3
23: mga butika.
22: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio
23: ang D3 Bio
22: yung may PCO
23: ang PCO
22: yung may D3
23: mga butika.
22: D3 Bio with PCO.
26: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla isa agalabot gid tatlo kabulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
22: D3 Bio
23: ang D3 Bio
22: yung may PCO
23: ang PCO
22: yung may D3
23: mga butika.
22: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal. balang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
23: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
3: Mga, mga butika!
23: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
23: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Halika mga langaw! Aring ang paborito natin niya, ilaw!
11: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
23: Extend Food Superman for Men.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura up gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
23: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat Step Gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo Gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
3: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: DTX 500.
0: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang

0: Ang oras sa Pilipinas, las 6:11 sa aga. Oras kinatulong sang DTX 500 kag D3 Bio.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Augero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
0: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hunyo 22, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, partly sunny. 26 degrees Celsius ang temperature sa sini nga oras.
3: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Ted Augero Francia.
3: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montaño.
0: Sa headlines, kinadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag pananawan, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, the superior antioxidant.
4: The story of the day. The story of the day.
0: Impeachment pre-trial ni Vice President Sara Duterte padayunon subong adlaw Lunes. Sa balita lokal, kaso nga murder, ipasaka sa lalaki nga nagpanglutang patay sa kasilingan sa distrito sang Mandurriao.
3: Lima ka tawo nakuhaan sang masobra 2 ka milyon nga shabu sa istansya.
0: Sa balita regional sa Antique, mag-Iloy nga nagtabok sa sapa, ginanod kang baha.
3: Sa K5 Network News, sa search operation sa missing hiker sa Bukidnon, nagapadayon.
0: Balita national, masobra 1 ka milyon ka mga tao affected sa mabaskog nga linog sa Mindanao.
3: 24 ka mga Pinoy nga napreso sa Russia sang 9 ka bulan nakabalik na sa Pilipinas.
0: Balita international, beach hotel sa Dominican Republic na sunog, linibog ka mga turista nagkinarankaran.
3: Sa balita sa negosyo, diesel mahimo nga magnubo sang 11 peso sa kada litro, samtang gasolina posible magnubo sang tubtob sa 10 peso sa kada litro buwas nga adlaw Martes.
0: Balita sa inampang sa NBA, Phoenix shooter Colin Gillespie nagpirma sang bag-ong kontrata sa Phoenix Suns.
3: Aktor nga si Dennis Padilla nagahandom nga makaistorya ang iya mga kabataan.
0: Sa balitang extra special, mga robot sa China nagapakalimos. Las 6:15 na sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, ipare sa imong breakfast, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Lunes, sa mga taga-syudad sang Iloilo sa 180 ka barangay, kakon ikaw magpadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation subong adlaw.

0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Harumaan Martes, sa Mataga Kalinog, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo asa sa Capiz. Kada Martes kada Biyernes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Pasig Branch, kada Huwebes ang libreng consultation. Kada Domingo naman ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Niagao Branch. Sa Matagasara, Iloilo, kag Northern Iloilo. Good news! Bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apurista, Sara Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Magtumar sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C, the Power Trio.
1: The story of the day. The story of the day.
0: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginapaabot ni House Prosecutor Attorney Jose Manuel Tadeo Ikasano Jokno o kon Congressman Chel Jokno sang Akbayan Party List nga matapos ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte subong adlaw Lunes, Hunyo 22 o kon buwas Martes, Hunyo 23. Nagsugod ang pre-trial sa Hunyo 18 kag ini ang una nga pagtilipon sang duha ka kampo amper sa formal nga magatipo ng impeachment court sa July 6. Ginapangatubang ni Vice President Duterte ang mga kaso nga ginalagipan sang paglapas sa Philippine Constitution, graft and corruption, pagtraidor sa pagsalig sang publiko, panuhol kay iban pa nga seryoso nga krimen. Kun madumduman sa Mayo 11 gin-impeach si Vice President Duterte sang House of Representatives sa ikaduha nga tinion. Ginpahayag man ni Attorney Diokno nga ang hearing amo ang opportunity sang Vice Presidente agud i-present ang iya mga ebidensya kag sabto na mga allegasyon sang korupsyon kag paglapas sa Philippine Constitution. Lasa is just i-8 sa aga, mga ginikanan kag guardians. Inyong kabataan, antes magpadulong sa eskulan subong aga, sa managay edad isa katuig sa 15 anyos, patumara Mighty C Syrup for Kids. Kung ikaw natrangkaso, magtumar na sang D3 Bio.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Ang balita lokal ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Magapangatubang sang kaso nga murder o kung pagpatay. Ang lalaki nga nagpanglothang sa Zone 1, Barangay Airport, Manduriao, Sudad sang Iloilo, siningkaron lang. Ang sospek amo si Ben-Ben, samtang ang biktima mo si Norman Feldonea, ligalang edad, residente sang among barangay. Sa pagpangusisa sa ang pulis, may daan hiligutanon kag nagbugduhanay pa ang duha antes sa tabo ang insidente. Yara na sa stable nga condition ang suspect nga si Ben-Ben matapos nga matiruhan sang pulis, matapos nga pinalupok sa sulod sang iya balay.
3: Sa dugang nga balita lokal, nagpatigayon sang pre-disaster risk assessment o kon PDRA scenario building ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC6 agud mapreparahan ang potential impact sang Tropical Cyclone Francisco sa Western Visayas. Ini ang ginpangunahan ni RDRRMC6 chairperson kag Office of the Civil Defense Regional Director Raul Fernandez sa Riinaga Centro ang pagsinapol sa pagpanghanda sa lokal nga level. Amuman response strategies. Una na nga forecast ang DOST Pag-asa Iloilo among maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall ang rehiyon sa maabot nga Martes kag Miyerkules. May mga nagastandby naman nga family food packs sa given pa nga mga relief resources. Ang Department of Social Welfare and Development kag DSWD ginalauman nga igabatak sa blue ang alert status sang rehiyon subong adlaw Hunyo 22 sang hapon.
0: Alas 6:20 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee. Miag-aw Catholic Church sa Miag-aw Iloilo, safe nga katuan sang publiko, sunod kay Mayor Richard Garin. Karen Badilla sa report.
4: Mga ka-K5, safe sa gihapon nga gantuan ang Santo Tomas de Villanueva Parish o kon ang Miag-aw Church, sunod iya sa kay Mayor Richard Garin.
2: Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
4: Ini matapos nga may 2 square meters nga palitada sa pader ang nakakas, kasunod sa magnitude 4.7 nga linog sa Antiques ang tinalikdan nga semana. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mayor Garin, ginpayag sining ang porsyon nga natiphag ang yara sa idalom sang cross sa diin nagtupaman ini sa atop. Wala sang major structural damage nga na-record sa simbahan, rason nga safe ini nga gadtuan sa mga sumilimba kag sa mga turista. Naibaluan nga nagpatigayon sa initial assessment sa simbahan ang Miag-aw Local Government Unit kaupod ang National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA kag National Historical Commission of the Philippines o kon NHCP agud may baluan ang kondisyon sang simbahan. Ang Miag-aw Church ang ginakabing nga UNESCO World Heritage Site rason nga tuman ang pag-amlig sang lokal nga panguluhan sa mga simbahan nga gintukod sa tung 1731.
5: Ang natabo sang paglinog may more or less around 2 square meters sang plastering niya, sang cover nga nag-peel off. Amo na nag-peel off, din siya nahulog dira sa ato. No major structural damage. So therefore we declare that the church is safe.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: Sa piyak nga bahin, arestado ang 5 ka tawo sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa mga katapos ng kapulisan sa Clement Street Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, pasado o kon las 2:11 sang kaagahon. Sining karon lang, ginkilala ang mga nadakpan nga Sunday alias Pirot, 43 anyos kagrakabig nga high value individual o kon HVI, residente sang Clement Street Poblacion Zone 2, Estancia, alias Joe, 52 anyos, residente sang Zone 1, Estancia, alias Yan, 38 anyos, residente sang Barangay Takbuyan, alias Deo, 36 anyos, nga residente sang Clement Street, Poblacion Zone 2, kag alias Berto, 26 anyos, nga residente sang Barangay Bulaken, nga Estancia. Sandig sa report, nakuha sa mga sospetsado ang 5 ka sa isang suspected shabu, nga nagabugatanan sang 364 grams, kag ini ang may market value, nga 2.4 million pesos. Nangin madilalago naman ang operasyon, pinaagi sa tracker team sang Estancia MPS sa pagpanguna ni Police Lieutenant Adrian Baligod, kaupod o maoperatiba sang PDEU Team 3 kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company sang Iloilo Police Provincial Office. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Estancia MPS ang 5 ka mga arestado samtang ginapreparar ang kaso batok sa ila may kaangtanan sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Na 6:23 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor, kag nagapulaw kun gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men. Laban na pang matagalan, wala sang side effects, effective. Sarang maka-avail ang imol ng mga Ilonggo sa medical assistance subtob 50,000 pesos sa idalom sang health assistance sa Pumuluyo Laboratory kag hospital nga serbisyo kon Haplos program sang Iloilo City Government paagi sa Adipan Center. Sa idalom sang Haplos program, magamit ini para sa hospitalization, diagnostic procedures, laboratory services, bulong, kaiban pang medical needs. May napulo ka hospital partners ang Iloilo City Government agud mapadasig ang paghatag sang bulig medical sa mga benepisyaryo. Lakip sa napulo ka hospitals amo ang Iloilo Mission Hospital, Asia Pacific Medical Center sa Ungka Haro, St. Paul's Hospital, Iloilo Doctors Hospital Incorporated, Medicus Medical Center, Healthway QualiMed Hospital Iloilo, The Medical City Iloilo, Metro Iloilo Hospital and Medical Center, West Visayas State University Medical Center, kag Western Visayas Medical Center sa distrito sang Mandurriao. Sarang maka-apply sa Haplos program, paagi sa Atipan Center, magpasa lang sa nagkakaykuha dokumento, kangay isang valid ID, social case study, gikan sa City Social Welfare and Development Office upon CSWDO, final hospital bill, ka medical abstract, agud mahatag sang guarantee letters sa idalom sang amo nga programa. Si Mayor Raisa Xu.
6: With this program, ensures nga kung residente ka sang Iloilo City, mahatagan ka sang financial assistance If ma-hospital ka, maximum to 50,000 pesos. And with laboratory, kung may mga request ka, maximum to 10,000 pesos. We made sure that this is para sa tanan ng mga Ilonggos. Kaya balanggit na ito, nga dako nga burden sa mga pamilya. Subong kung ma-hospital ka or kung may mamasakit sa inyong
3: sa piyak nga bahin, dakop sa mga operatiba sa Iloilo City Police Station 6 ang isa ka 23 anyos nga lalaki sa drug by bus operation sa Barangay San Jose Arevalo, Iloilo City kahapon. Ang subject ang ginkilala sa kay alias Florence, residente sa Santa Barbara, Iloilo. Na-recover sa suspect ang tatlo tanan ka sachets ang ginapatihan Shabu nga may kabugaton nga 3 ka gramo kag nagabalor sang 20,400 pesos. Sa karon, yaran ang subject sa custodial facility sang ICPS6 samtang ginapreparar ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Gin-present ni Architect Paolo Alcasaren kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang proposal nga nagaduso nga pag-reconfigure o kon pagpatahom sang Sete Picados Island nga nahamtang sa atubangan sang Iloilo Provincial Capital. Sino kay Defensor Jr., maayo ang proposal bangod makabulig ini sa pagpaayo sang traffic flow sa lugar kag magbukas sang dugang lugar o kon space nga mahimo-himoon sang gamay nga plaza para sa publiko. Dugang pa sang gobernador, antes maprobahan ang proyekto, kinahanglan anay ini nga planuhan sang maayo kaupod sa iban pang agency sang gobyerno, lakip na ang Iloilo City Government, Department of Public Works and Highways sa kon DPWH, National Commission for Culture and the Arts, kag iban pang agency may kang tanan sa proyekto. Padayon ang pagpatigayon sang consultation, antes aprobahan ang proposal.
3: Samtang masobra 300 tanan ka mga bikers ang nagpasakop sa ginhiwat nga Iloilo Duathon 2.0 sa tinalakdan nga Domingo o kon kahapon Hunyo 21. Iri ang kabahin sang kahiwatan sang 12 Bike Festival 2026 sa Iloilo City. Ang mga nagpasakop ang nagpaindis-indis sa 3K Run, 15K Bike kag 3K Run Challenge. Ang duathlon ang may nagkalain-lain nga kategory lakip na ang mountain bike, road bike relay kag fathlete sa diin. Ini ang gintunga base sa edad kag gender. Nahibaloan nga ang duathlon ang isa lamang sa madamo nga mga aktibidad nga ginhiwat kadugan sang bike festival.
0: Alas 6:28 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Klinika Spore Biotics. Sa Dumangas, Iloilo, dakop ang durugista sa anti-illegal drug operation nga ginpatigayon sang mga pulis sa Dumangas, Iloilo, sining karon lang. Ang suspect amo si Ramil Rojo Doromal, 56 anyos ang edad, residente sang Dumangas, Iloilo. Suno sa police, nadakpan ang suspect matapos magbaligya sang isa ka sachet sang Cebu sa pusher buyer nga ginpangunahan ni Police Major Ken Albert Lepsa, ang hepe sang Dumangas sa Police Office. 550,800 pesos ang balor sang illegal drugs. Alas 6:29 sa aga, oras ginatulong sang D3 Bio. Inatrangkaso ka, mag D3 Bio! Sa katapusan nga balita, nagahilapit na ang dalagan para sa Bululigan 2026 Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Inimay kang tanan sa ikalima ka tuig anibersaryo sang K5 News FM Iloilo sa Hulyo 5, 2026. Hiwaton ini sa Sunset Boulevard, Las 4 sa kagahon, July 5. Ang proceeds sa kunkita sang kahiwatan gamiton sa pagbulig sa mga pinakapigado nga pamilya sa syudad sang Iloilo nga mapilian bilang beneficiaryo. Sa detalye, makigangot lang sa K5 News FM Iloilo kag bisitahon ang Facebook pages K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. La 6:30 na sa aga sa mga estudyante, mga empleyado, himos na kay Lunes nga adlaw kay ara sang flag raising ceremony. La 6:30 sa aga Sa mga taga-syudad sang Iloilo, subong adlaw Lunes, tingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Natrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magdumar sang D3 Bio.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Antique, mag-iloy nagtabok sa sapa, ginanod Jimmy Gregorio sa report.
7: Mga kaka-K5, ginbawian gid kang kabuhi ang isara ka nanay samtang pila sa naman ang anang 13 anyos nga bata matapos nga ginaanod kang tubig baha samtang nagatabok sa sapa ginabanta alas 5 sa hapon katong Biyernes sa Hunyo 19, 2026 sa sitio Timbaban, Barangay Trinidad sa Banwakang San Remeo. Ang bigdima amo si alias Nenya 44 anyos sa isara ka market vendor anang bata nga si alias Sean 13 anyos estudyante kag lunsay mga residente man kang nasambit nga lugar. Sunod kay Police Captain Charles Richard Casala ng acting chief of police kang San Remeo Municipal Police Station na pauli rin ang magnanay nga nagbulig kang himos para sa sangka okasyon pagkaaga Hunyo 20.
8: Nagbulig niya sa may okasyon. Kagasang nagpauli rin, gatabok niya, no? Imautan na kayo ni nanay na ang minor nga bata na abutan ka baskog na tubig sa tunga. Kagadya si nanay na, no? Despite nga gakaptanay ito na kabata sa gulpiada nga pagbaskog at pagdalom katubig, nakabuhi niyang anang nanay prong bata nakamanage nga maglangoy pagto sa piyak kang sapa. Kagamudya na anod ang anang nanay.
7: Lasa is 20 sa gabi na recover ang lawas kang nanay sa dalom kang ginabanta 15 feet nga kataasan kang busay 50 metros halin sa anang ginanudan. Gintingwaan pa nga daroon sa San Remeo Polyclinic ang nanay apang gindeklarar nga dead on arrival samtang nakaangkanaman kang kapilasan sa lawas ang bata nga gindaraman sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Naman an mga ka-K5 nga katong Biyernes mabaskag ang pagbubo kang uran nga nagresulta kang pagbaha. K5 Jimmy Gregorio, K5 News FM.
3: Sa dugang balita regional, masobra 50 ka mga baboy nagkalamatay bangod sa ginapahayag African o kon African swine fever sa Capiz. K5 Myla Fuentes sa report.
9: Masobra 50 ka mga baboy ang nagkalamatay matapos nga ginapahayag inigo sa African swine fever sa isa diri ka babuyan sa Banwa sa Pontevedra.
10: Sino sa aggressor nga si Jelord, nagsugod ang problema sa nagligat nga siwana sa matalupang dansini nga wala nagana magkaon kag nagaluya ang mga baboy. Bisan nga wala pa sa mga butlig-butlig nga isa sa mga kilala nga senyales sang ASF, nagpadayon ang paglala sang kahintangan sa mga kasapatan. Ginpahayag man sini nga nagpangita siya sang iban nga mga bulong kag remedyo agod maluwas ang mga baboy apang sa sulod sang duha tubtob tatlo ka adlaw isa-isa na nga nagkalamatay ang mga ini. Sa kabugusan 24 ka mga urok na puli panayon duha ka lais kag masobra na pulo ka fattening pigs ang nagkalamatay bangod sa pagdamo sa mga napatay nga kasapatan. Ginluto kag ginhatag niya na lamang sa iya nga mga kasilingan ang iban nga mga nagapangluya pa nga baboy samtang ang iba naman ginpakaon sa mga isda sa fish pond. Dako ang epekto sinisunog kay Jelord ilabi na nga may mga bago pa lamang siya nga nabakal nga mga baboy. Matandaan nga naapektuhan man ini sang ASF sa nakaligad nga tuig na nagresulta man sa dako nga pinansyal nga pagkadula. Bangod sa asod-asod nga pagkalugi, ginakonsiderar na ni Jelord ang pagpangita sang iban nga pangabuyanan. Ilabi na nga wala pa na deklarar nga ASF cleared ang probinsya sang Capiz. Samtang wala man siya sang may mabaton nga bulig gali sa lokal nga gobyerno, bangod wala nakarehestro ang iya nga mga kasapatan. Naibaluan una na nga nagpaandam ang mga otoridad sa mga hog-raisers nga magparehestro sa ilang mga kasapatan ang magsunod sa mga biosecurity measures batok sa nasambit nga balatian.
9: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: Na 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Sa K5 Network News, sa Bukidnon, hiker nahulog sa bukid, missing. Kay Buscaino sa report.
11: Nagpapatuloy ang search operation ng missing hiker na si Alcarj Zamayla sa Mount Kalatungan, Pangantukan, Bukidnon. Ayon kay Police Regional Office 10 spokesperson Major Joan Navarro, gumamit na ang rescue teams ng thermal drone. K-9 nag-deploy ng karagdagang personel sa masukal na bundok. Pahirapan pa rin ang search operation dahil sa masinsing kagubatan. May taas ito na humigit kumulang 2,880 meters o 9,450 na talampakan. Malamig na klima, matarik na dalisdis at walang signal ng cellphone. Panglima ang Mount Kalatungan sa pinakamataas sa Pilipinas. Huling nakitang buhay ang 31 anyos na industrial safety officer at occasional hiker na si Zamayla, June 12, 2026, malapit sa Camp 1 ng Mount Kalatungan. Napag-alaman na hindi kasali si Zamayla sa official permit list sa Freedom Climb event at ibang ruta ang kanyang dinaanan.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: Sa dugang nga K5 Network News, masobra 3 ka milyon nga suspected jabu na kumpeskar sa bypass operation sa Negros Oriental. K5 Rufa De Vero sa report.
13: Nakumpeska ng mga otoridad ang 511 grams na pinaghinalaang jabu na nagkakahalaga ng 3,474,800 pesos sa isang bypass operation sa Purok 5 Barangay Liptong, Valencia, Negros Oriental, kamakailan lang. Ang operasyon ay isinagawa ng magkasalib na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA NIR at ang lokal ng pulisya na nagresulta sa pagkakaresto sa isang alias Jeric, 31 anyos, binata, tubong sa Buanga City, na kinilalang isang high-value individual o HVI. Bukod sa mga ilegal na droga, ilang mahagamitan sa droga rin na nakumpiska mula suspect. Dahil dito, kasalukuyan na siya nakakulong sa custodial facility na Valencia MPS at kinasuhan ng paglabag sa RA-9165. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
14: Balitang National.
0: Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Nagalabuot na sa 1.6 million ka mga tao ang affected sang magnitude 7.8 galinog sa Mindanao sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC. Sa among numero, inigilabugusan sang 375,664 ka mga pamilya nga affected sa Davao Region, kag Soksargen, o kon South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, kag General Santos City. Nagdangat naman sa 77 ang patay, kag 31 ang missing.
3: Sa piyak nga bahin, matapos ang siyam kabulan nga pagkapreso, nakapauli na sa Pilipinas ang 24 ka mga Pinoy nga ginapahayag biktima sang illegal recruitment. Nagbiyahe sila gikan sa Krasnoyarsk sa padulong sa Bangkok, Thailand. Konsariin nagsakay sila sa connecting flight padulong sa Pilipinas. Una na nga nag-abot ang anom ka mga Pilipino mga alas 11:40 sang Sabado sang gabi, samtang mga alas 4 naman sang kaagahon sang Domingo o kon kahapon, nag-abot ang 18 ka iban pa. Suro sa Department of Migrant Workers akan DMW, wala sila sang nagakaigo nga mga documents nga magtrabaho bilang cleaners o kon manugtinlo sa Russia. Magahiwat naman sang investigasyon ang ahensya. Kaupod ang Department of Justice akan DOJ agon matumod kon biktima sila sang human trafficking kakonsino ang ilal illegal recruiters. Madumduman nga ginpalabot ni President Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia ang sitwasyon sang nasambit ng mga Pilipino nga siyam kabulan nga napreso sa detention center sa Russia. Makabaton sila sang post repatriation assistance kag livelihood assistance para sa ila reintegration.
0: Alas 6:40 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Bukas ang Pilipinas nga pasangkaron ang pag-import o kung pagbakal sa produktong petrolyo gikan sa Russia bilang kabahin sang tikang sang gobyerno nga pasangkaron ang ginakuhaan sang energy sang pungsod. Ini ang isa sa mga natalakay sa bilateral meeting nanday Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Suno kay Marcos Jr., wala pa sang final agreement apan nagpahayag ang Russia sang kahandaan nga pasangkaron ang cooperation sa Pilipinas sa energy sector. Kinpatag sang presidente nga nagumpisa sa pagkuha sang petroleum products ang pungsod gikan sa Russia sa maluntad ang krisis sa pangkalibutanon nga supply bangon sa giyera sa Middle East. Suno sa kay Marcos Jr., temporaryo lamang sadto ang importation kag wala sang long-term arrangement.
3: Sa piyak nga bahin, ginhaylo ni Paranaque 2nd District Representative Ryan Riamsuan ang PhilHealth nga pasangkaron ang outpatient coverage sini para sa dialysis kag iban pa nga pagbulong sa sakit. Sa bato, agud mabuligan ang madasig nga pagdamo sa mga pasyente. Ginhimo ni Riamsuan ang panawagan kadungan sang pagsaulog sang National Kidney Month subong nga Hunyo matapos ipakita sang data agikan sa Philippine Renal Disease Registry nga 57.44% sa mga may chronic kidney disease o kung CKD, ang yara sa edad nga 20 tubtob 59 anyos, nga mas madamo kun ipaanggid sa mga senior citizen. Agud masabat ang krisis, ginduso ni Yamswan, ang House Bill 6310, nga nagatuyo nga siguruhon ang sabat sang PhilHealth ang tanan nga gasto sa dialysis, bulong, bayad sa doktor kag ospital, sa idalom sang no balance billing policy, magluwas sa libre nga operasyon para sa kidney transplant, ginaobliga man sang hagna ang mga ospital nga magtigana sang pasilidad para sa peritoneal dialysis nga mas barato nga sahi sang dialysis nga mahimo naman himuon sa balay agud mabuhidan ang binilyon nga gasto sang gobyerno sa hemodialysis. Suno sa National Kidney and Transplant Institute o kon NKTI kag PhilHealth, ang sakit sa bato ang isa sa mga nagapanguna nga rason sang kamatayon sa Pilipinas kon sariin masobra 30,000 ka bag-o nga mga pasyente ang nagumpisa na nga magdialysis sa sang nakaligad nga tuig.
0: Alas 6:42 sa aga. Sa mga ginikanan, kabataan nyo parang healthy. Patumara, Mighty C Syrup for Kids.
2: GTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Kung nagkakutoy-kutoy ang tiyan mo, may dysmenorrhea ka, tumar Klinika Spore Biotics. Sa Dominican Republic, patay ang isa ka babay kag 1,700 ka mga turista ang nagkinarankaran kagagin evacuate matapos ang sunog sa beach hotel sa Bayahibi, Dominican Republic. Sa report, madasig nga naglapta ang kalayo bangod sa roofing materials kag mabaskog nga huyop sang hangin. Samtang siyam ka mga tao ang gindala sa ospital kag anom ang padayon nga ginabulong. Padayon ang investigation sang otoridad sa gintunaan sang sunog.
3: Sa dugang nga balita sa luwas ng pungsod, nagdeklarar sang state of emergency si Bolivian President Rodrigo Paz kasunod siniinis ang pila ka semana nga hublog protesta bangod sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag krisis sa politika. Ang mga protesters kag nga supporters na ni President Evo Morales ang nagapanawagan kay Paz nga magbuya sa pwesto. Madamo naman nga mga karsada ang insiraduhan nga nagtugas ang kakulangan sang pagkaon, langis kag supply sang bulong sa nasambit nga pungsod. Ginpahayag pa ni Bolivian President nga ginpahulag na niya ang mga polis kag militar agud mabalik ang kalinungan. Depensa pa sini nga ang pagdeklara niya sang state of emergency ang nagatuyo nga mabalik na sa normal ang kahimtangan sang Bolivia kun sariin lunsay organized group lamang ang nagahimo sang kinagamo sa lugar.
0: Alas 6:44 sa aga. Adungan sa imong breakfast, ipadulundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news ginadulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Bag-o nga oil price rollback ang magasugata sa mga motorista buwas Martes, Hunyo 23, 2026. Suno sa oil companies, maganubo ang presyo sang diesel akon krudo sang 11 pesos kada litro. Ang gasolina maganubo sang 2.6 pesos ang kada litro. Sa reference rate, 60 pesos and 74 centavos ang US dollar, 69 pesos and 65 centavos ang euro, 80 pesos and 19 centavos ang British pound, 75 pesos and 22 centavos ang Swiss franc, 47 pesos and 2 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 87 centavos ang Canadian dollar, 42 pesos and 61 centavos ang Australian dollar, 197 pesos and 18 centavos ang Kuwaiti dinar, 161 pesos and 4 centavos ang Bahraini dinar, 157 pesos and 91 centavos ang Omani rial, 85 pesos and 64 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 68 centavos ang Qatari rial. Mighty C Morning kay Manong Boy Berhamin sa Barangay 2, Roja City, Capiz, Sir Tabski Javiliana Diaz, Sir Mario Diaz sa Pasay, kay Noy Nilo Servas, Vice Mayor Elizar Chavez, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, and Ma'am Lele Pilales sa Tipulo Dueñas, Sir Dan Calvo, Sir Alan, Ma'am Celine and Ma'am Terry Grace Calvo sa Dueñas Iloilo sa Barangay Baribuyong, nakaulit do sandahlin sa Batangas, Gemma Cristales Sumido, Monica Sumagaysay Galarpe, Remia Panes, Edgar Badbadon, RB Chris Caceres, Ma'am Gemma Crisalis Sumido, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Laura Sumagaysay, Sari Istansya, Winifreda Sarmiento, Eropsi, Panay Chapter, Ken Sanyorca, Quinta Pabilonia, sa Barangay San Ramon, Pilar Capiz. Nadula ang iyang Android phone, Infinix Zero, yellow ang color, kag may dark blue nga case. Nadula sa main road sa Carles, Iloilo, sa Gintikgan, Carles. Sa nakakita o nakapulot, maliog tawag kay Kint, K-I-N-T, Kint Pabilonia, 0909-997-9679. 0909-979-6679, Kint Pabilonia. Alas 6:47 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap.
3: Sa ato naman balita sa showbiz, nabaton na ni Dennis Padilla nga wala na siya sang may mabaton nga greetings gikan sa iya mga kabataan kadungan sa Father's Day. Suno sa iya, wala pag-ihapon siya sang nabaton nga mensahe halin kanday Julia Barreto, Claudia Barreto, kag Leon Barreto. Ang iya lamang nga handom amo ang makaistorya ang iya mga kabataan, ilabinagin si Claudia nga nagfile sang petisyon agon nga kakson ang apelido nga Valdivia sa iya nga pangalan. Ginpahayag ni Dennis nga hindi na niya inipagkontrahon sa korte apang nagalaom siya nga mahatagan sila sang kahigayunan nga makaistoryahan nay. Suno pa sa iya, nagpa-interview siya sa isa ka show agod nga mapalabot ang iya mensahe sa iya mga kabataan.
0: Alas 6:48 sa aga, Mighty C Morning kay Sir Joe Marie Bayuran sa National Housing Authority sa Tipak, Lahoy. Katunog sang radyo niya. Sir Joe Marie, thank you sir. Kay Sir Julio Parcon, tumarka mo DTX 500 ha. Kenshine Yorka, Yorka Family, Pundanero Family, Ma'am Rosemarie Agramon, kay Ma'am Antonina Manay, belated birthday greetings ma'am, and Sir Ricky Manay, Sir Digol Tribunal sa Tintintro Toro, sa Bangka Cabo Airport Mandurriao, Ma'am Adelfa Lagdamen Kanha, sa Joy and Jade Carinderia and Batsoyan, gaserbi sila sang Lumi, Linaga nga Baka, Baboy, Kaglaswa, Nonoy Ganansal, Rowel Jojo Jr. Kag Iwik, Sir Warren Rojo, Mama Rizal Kasiple, Mighty C Morning. Ang sports news kinadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Sa NBA, National Basketball Association, Colin Gillespie nagpirma sang bagong kontrata sa Phoenix Suns. Enrico Zurita sa report.
14: Planong magpirma sang apat katuig nga kontrata si free agent Calin Gillespie sa balo nga 48 milyones dolyares sa Phoenix Suns. Ginkuha sang Suns si Gillespie pinaagi sa 2-way deal sa nagligad nga Hulyo 2024. Matapos ginatagan si isa katuig nga kontrata sa nagligad nga season agud nga mapaayo ang iya game sa Phoenix. Nangin maayo ang hampang ni Gillespie sa nagligad nga season sa Suns kung sa diina nakahimo ini sang record sa 3-pointers nga may 232 ka nakahampang ini sang 80 games, 4.6 assists, 12.7 points per game, 4.1 rebounds, kag 1.2 steals. Ang ini balita na dulong sinusang Mighty C. Kung gusto nyo man healthy, ilong kamusang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning kay SB Bebot Baez and the team sa Iskof Dingle, Tita Ambing Baez Kabasak, Manong Boy Beramin, Ma'am Anik Berte, kay Sir Leo Lacson Espera Hernade, Alex Asabo, Ma'am Florenda, Bingbing Pagtulunan, Rolando Pamplona sa Pasay, Magpangape, DTX Coffee Mix. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Manong Dan Calvo, Manong Boy, good morning. House Life treating you right now sa balitang extra special sa China. Sa moderno nga panahon, madamo na sang naimbento sa China nga nagapahapo sa kabuhi. Kabisan paghulag sa mga tao, kung sa din nahimo ini pagi sa mga robot. Ang invention sa mga robot sa China, kinakabalakan nga magabulos sa trabaho sa mga tao, kung sa din mahimo nga robot na amangin empleyado. Ang pinasay pa, bangod bisan ang mga manugpakalimos sa igad sang dalan sa China, Sir Jun Bidan, Ma'am Neldy, Mighty C Morning, mahimo madulaan man sang diskarte, bangod pagabuslan man sila sang mga robot. Sa karon may pila ka mga robot nga makita sa mga higad sang dalan manungdan sa China nga nagapakalimos kon sa diin may nasulat sa ila atubang nga matinaga nga nagasiling please pay my electricity bill. Ang humanoid robots nagaagaw na sa teritoryo sa mga manugpakalimos sa higad sang dalan sa Beijing, Chengdu, kag Snart. Ay Snart. So ay nagawas ang gapakalimos di sa Snart kag sa Jimbasa no. Sabo nga nagapakalimos ko na sana moderno na. Sa text na lang. Ara sa gobyerno, ara pa da, pila aton da. Hindi pa na kontento sang 10%. May isa gani di nga 27% yun ang ginapangayo niya mo. Alasay 53 na sa aga, oras ulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Lasay 53 sa aga, Philippine Standard Time. Oras dulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ted Aujero Francia.
3: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
15: K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
19: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
20: Mga bad cholesterol.
19: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
20: Di mo tambay.
19: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
21: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
19: Wow.
21: Magnesium sa
19: ato. Amo dapat palin sigitan nimo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
21: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
24: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imutyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
19: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kagalic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagalic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
20: nitric acid mo,
19: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
20: Uy,
19: meaning
20: pa
19: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
20: Kampiyon.
19: Para ang dugo rektato sa transmitter.
20: May turbo boost na, lapad pang highway, no?
19: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. Ditribayo plus extend.
20: Extend, kampiyon. Sarurot gita.
19: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
22: D3 bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
22: D3 bio. Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika. D3 bio. Health news. D3 bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
11: DTX 500.
15: Masaligan.
11: Epektibo.
15: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Ikaw pala ang may diabetes.
15: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
15: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
11: Masaligan.
15: Epektibo.
11: DTX 500.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
15: D3 Bio.
11: Ang D3.
15: Yung may Physio.
11: Physio.
15: Yung may D3.
11: D3 Bio. With Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
11: Ang D3.
15: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
15: Yung may D3.
11: D3 Bio.
15: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: D3 Bio.
18: O si Karen, nadamo isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio.
11: Ang D3.
15: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
15: Yung may D3.
11: Babakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
11: Yung may D3.
15: Matakas, mga butika.
1: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
1: DTX 500.
11: Masaligan.
1: Epektibo.
11: DTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
11: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
11: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
1: Masaligan.
11: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
15: Mga butika.
1: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
21: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
24: Klinika Diofresh.
23: Available now.
21: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Ah! Extend Food Supplement for Men.
0: May Maca
28: at Lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
0: para sa tigasing performance.

0: 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
3: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Star Nutri Meats. Binili na. Sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
2: sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
12: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi.
15: Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C.
4: Mababaka sa mga butika.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Ang oras sa Pilipinas, las 7:15 sa aga. Oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
20: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro

0: los pueblos.
1: Foro de los pueblos.
0: Foro de los pueblos.
2: Foro de los pueblos.
1: Foro de los pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Lunes, Hunyo 22, 2026. Gara sa 27 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, manayanaya ang panahon. Partly sunny diri sa sudad sang Iloilo. Nagata kita katahuran kortesiya sa managapamati sa radyo. Nagalanto sa Facebook, sa TikTok, at sa YouTube. Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are, Mighty C Morning sa inyo! Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. State of National Energy Emergency mahimo nang adulaon sang gobyerno. Mga pahayag sang Ateneo men's basketball player kag coaches sa CIDG investigation sa kamatayon nanday Divine Adili kag sang Ilonggo nga si Rene Clert Noha Baterbonya nagasaligmato suno kay DILG Secretary Juanito Victor Katibayan Rimulya. Mga baboy sa Kapis positive sa African Swine Fever o kon ASF. Ano ining African Swine Fever? Ang balatian nga nagatapik sa mga baboy. Sanbay ka mo diri sa Foro de los Pueblos, las 7:08 sa aga. Kag sa health news, anong epekto sang chronic loneliness? Ang sobra-sobra lang kasubo, Pastor Bobby Iriman. Mamimi katulunya Iriman sa Tafta Paskapis, Pastor Ardi Celeste. Nga hindi mo na makontrol ang kasubo bala Ma'am Raquel. Ma'am Aisha Ahmad, Sir Jesse James Carbillies. Kay Idin Durana, managpamahaw dara kay Sir JC James, oh. Ma'am Rosemary Agramon, Ma'am Andali Bahade, Ma'am Remia Panes, may ginatawag nga chronic loneliness. Tanan kita gabat sa giman sa kasubo. Kung kisaway man ka rason na Sir Warren Rojo, Ma'am Karil Rojo, nasubuan ka, di ba? May nakita ka lang karon sa social media nga naghinibi kay may napatay. Ikaw nga way mangini kalabot-labot, nagabatsag ka mga internal and external factor sang loneliness. Igabatsag yung makita, muna lang may highs and lows sang kabuhi. No? Highs and lows sang kabuhi. May matinuon mga pagsik ka, nagapisik-pisik ka lang ma'am na dilin sa utong. Daw, kan ka mo daw, pasayan ka bla. Pero may matinuon man nga, nang nasubuan ka, kag maluya ka, huay ka pwersa. Munatawan nila nga lonely bla. Lonely, you're Mr. Lonely. Bukot ako ah. Kita mo ay kung inhambal nga, I'm Mr. Lonely. Lonely, you're Mrs. Lonely. You have nobody of your own. Put a smile on your face. We will start this day, we will start this week with a smile. And we will condition our mood and our mode sa positive nga outlook. Kita mo aga pa si Ma'am Rosemary Gramona sa Jahanta na din ha. Alas 7:20 na sa aga, oras dulong sang Klinika Spore Biotics. Ang State of National Energy Emergency nga gin-declare ni Presidente Marcos Jr. paagi sa Executive Order Number 110 sang Marso 24, 2026 bilang precautionary response sa nagalala nga geopolitical tension sa Middle East nga nag-apekto sa global supply sa petroleum products ang mahimo na bawion. Tiang good news ang Biyernes, ginabrihan ang State of Hormuz amo nang mayor nga dalan dagat nga sa diin ang mga tanker, mga barko nagakarga sang petroleum products nga gina-deliver sa mga nasyon sa kalibutan ginbuksan na sa Biyernes. Pero do pila lang galito kadlaw gin sarado na maliwat bangod sa mga tension. But anyhow, ang good news lang kay by tomorrow bangod nga nagamatamat tagin man nubo ang presyo sa petroleum products, may oil price drop naman boss beginning la sa isang aga. Ang diesel, ang krudo, so good boss, Martes, June 23, manubo sa 11 pesos kada litro. Ang gasolina, malubo naman siya, 6 pesos kada litro. Anyhow, tiang ining National Energy Emergency, sino kay Energy Secretary Sharon Garin, may mabawion ang declaration sa third quarter sang subo nga tuig kung makita ang mas positive nga development sa oil supply flows kag presyo sang gatong. Hindi na maglawig pa sa isa ka tuig ang State of Energy Emergency. Ang decision sa pagbawi, wala nagadepende sa recommendation halin sa agency, hambal ni Secretary Sharon Garin. Kay manti, kung nagabakang emergency, but silingon nga you are in dire need sang petroleum products. Alas 7.22 na sa aga.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Nagasaligmato ang pahayag sa mga player kag coaching staff sa Ateneo Men's Basketball Team. May kantanan sa nagapadayon ng investigation sa kamatayon sang duha ka mga atleta. Sanday Divine Adili, isa ka Phil or foreigner from Nigeria, 21 years old, kag ang true-blooded Ilonggo player, Mr. MVP, Rene Clert Noha Baterbonya, nga ang pamilya taga Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Suno kay DILG Secretary, Department of the Interior and Local Government Secretary, Juanito Victor Katibayan Rimulya, nagasaligmato. Why naging pagwa sa public na Rimulya ang eksakto nga discrepancies nga nakita sa mga investigator apang ginsiling sang Tiglicom nga nagasaligmato ang pahayag sa mga ginpangbuyan sang kada isa sa vantage points sang players kag coaches sa ilang nga recollection sang natabo. Titikon wala sang foul play abi granting for the sake of discussion Mami Asun Pineda, Sir Eric Gose, Ma'am Laura Sumagaysay. Ha? Ang ilang statement either isala na, no? So by doing this investigation, subungin patawag sila sam silang nagadto. Isa sa nagadto ang Ilonggo tublangin naman nato nga point guard nga si Ayan Espinosa. Si Ayan Espinosa is related sa previous nga mga politiko from Guimaras and he finished his elementary education sa Ateneo de Iloilo. Salamat gid kay Mr. Game Time Sir Ruding Villarus sa information kay una nato hambal nga Assumption. Although nga sang mga first years niya sa elementary sa Assumption School gyud man siya pero nagsailo siya sa Ateneo de Iloilo or Santa Maria Blas una. Now, nagapadayon subong investigation kay ginlantaw ang possibly violation nga nahimo sang coaching staff si Thomas Anthony Baldwin or Tab Baldwin kayang TAB amo ning initials sa ilang American Kiwi coach, American New Zealander coach nga si Thomas Anthony Baldwin or Tab, TAB amo nga Tab kay stands for Thomas ang T, Anthony ang A kag B, Tab Baldwin ang apelyido sa ilang nga coach. Natiambal niya ay failed as a coach. Pero wala niya Sir Leonito Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta, dire sa Jalt Eatery. Sir Leonito Acopio, why niya ginpatag sa mga ginikanan sa mga nagkalamatay ngayon eh. So, subong adlaw, subong simana, ginalauman, ang dugang pagid nga kasanagan sa sininga hitabo. Si Kiefer Alas, why kita gambang nga suspect sila or guilty sila? Kasi si Sam Reyes, ang ilang podcast interview is more of self-preservation protection. And damo sa nagapamangkot, nga ang away sila ito yung nagkadto sa CIDG. Siya man nagkadto, no? Excluding Kiefer Alas and Sam Reyes. Sino si Kiefer Alas? Anong yasin nga significance, sabi, sa kay Rene Clert Baterbonya? Tanan sila are competing for the final roster sa Team A sa Ateneo Men's Basketball Seniors that will play for the season na 89 sa University Athletic Association of the Philippines. Damon sila sang recruits, Sir Tristan Wyatt Gulay. Hindi lang nga Team A lang. Biloga Pilipinas, ginapang pudzot, ginapang uha nila, kaginatanyagan. Sir Ray Maestri Campos, sir, salamat sa imo appreciation sa atong program. To God be the glory. Si Jesus ang madayaw, dari nga nagaprogram kita, dari. Ha? Gina-recruit nila mga maayo na, tanyagan nila na sang scholarship. Pareho sa kay Baterbonya, Sir Ray Maestri Campo, 40,000 pesos ang iyang bulanan. Ang muto nga may nagpirma sa kontrata, nagambal sa kay mama niya, Roveline Noha Baterbonya, habal niya, maga-pirma na ako ni kontrata. Ang 70% imo, ang nabilin akon. So the 40,000 ang kalabanan siyang kita kuntani sang bata sang manog isda sa Talakugon Agusan del Sur, ihatag ito sa ginikanan niya kay may utod pa siya nga anong kabilog nga mga magagmay pa. Ha? Tingnan mo na yung napangtipo na sila mga maayo mga baka player ini sa kada lugar. Tingnan mo na nga may na team building para pang tudson ang ilang mga ego. Tingnan mo hanginon maning iban may dimantanan. O, tikod ikaw, taga Western Visayas, ikaw ang MVP, di? Ikaw ang sought-after nga player, high school player, nga manog college. Tip mo noon mo, may mga maayo magtunin sa Mindanao, mahihalin pag ito abay sa Ilocos, mahihalin ito abay sa Tawi-Tawi. Tip mo noon mo na sila, tikon tingbon mo ng puro superstar, Sir Rey Mistricampo, gamay ang tsansa nga mayaran na sa Unity. Kaya may competition gina, ang hinisa ay ang mga fried chicken nila eh. Hindi nga fried nga F-R-I-E-D. Fried bugal na. Ako pa. MVP ko. O, ta isa to. Ang inon man. Ako ya. Phil Foreigner ako. Halina ko ya sa Amerika. I'm a rich kid. From a rich family. So, ang roster spot nga ini. Amo na nga gina-simplify itang discussion nga ang nagagawa-subok ang ginatawag nga kahisa, no? Ang jealousy. Kung nga ang napatay si Rene Baterbonya, kay nga Sir Richard Campbell Cabillon, Ma'am Bings BSJ, Ma'am Zenia Palma sa Otong Huplo, Sir Renanti Palik, nga may mga lagob siya si Rene Baterbonya. O, balik kita to. Sino si Kiefer Alas? Sino si Sam Reyes? Si Kiefer Alas is a sought-after rookie, no? Sa Iasing High School. Batay ni siya sang temporary coach subong sa Ateneo nga si Louis Alas. Utod ini sa manghod ni Kiefer ani Kevin Alas nga sa to main player sang Letran sa NCAA kag subong nagampang na sa NLEX Road Warriors sa PBA. Si ang roster spot, no, agawa nila na. So may competition among them. So di ayhan nga ginukbuhan sila sang bad spirits, sang kahisa. Nakibulok ang envy. ENVI ENVY amo na nagot-ot sang imo tagipusokon mo kun may isa ka gani sa isig mo kataho pangitaan mo na sala at to the point nga you have to eliminate him or her or demolish him or her. Tanan nga pamagi tanan na lang niya basta naisaan mo kag kontra mo lain na why na sa mayo na. And may nagagawa subong nga natabo ato in dito sa secluded nga lugar nga out of sight sang mga dito sa kilid sang dagat sa Hermanos Beach and Leisure Surf Camp sa lipit sa Dipakulaw, Aurora. Amo ni nga nagabat-amat na klaro ang ini nga hitabo si Rene Bobet Baterbonya is from Barotac Nuevo Iloilo. Gin-discuss nato ni Nisang Biyernes diri only here sa foro ang iyang lolo, grandfather, ang iyang pag-discuss sa tobla, no? Ang iyang late grandfather lolo niya Saul Baldivarona Baterbonya na bunag kag nag-star sa Barangay Santo Domingo Barotac Viejo. Isa siya sa apat ka makabataan nanday presentasyon Pisin Baldivarona Baterbonya kag Alfonso Blasa Baterbonya nga tumandok man sa Barangay Santo Domingo Barotac Viejo Iloilo. Pag abot pag sinultiro niya gindala siya sa iya nga pakaisa nga si Antonio Tonying Baterbonya Baldonasa sa Agusan del Sur. Kay man si Tonying Sir Bemboy Ilumba nagatrabaho didto sa mag-asawa nga sanday Loida Luwing Baterbonya kag Vicente Etek Cruzal. Si Vicente Etek Cruzal, kuan ini siya ng government surveyor. Tapos nagbalik sila sa Santo Domingo, Barotac Viejo. Agod nga hingyoon, i-convince aya pakaisa nga si Saul nga magtrabaho man dito. Fortunately, si Saul kagiya nga pakaisa nga si Tonying nangin miyembro sang Philippine Constabulary. May ginsign ko da sir pull nga picture mo, no? Nga nang PC to sila do katawo bla nga brown ilang uniform. PC sila. Tapos si Saul, later, nangasawa siya kay Meliora Perez Mondihar. Meliora Perez Mondihar sa Agusan del Sur. Si Saul kang si Meliora, may lima ka mga kabataan pa sobabi. Si John Ray, Mondihar Baterbonya. Ikadwa, Sandy Baterbonya. Ikatatlo, Chanda Baterbonya. Ikaapat, Norman Baterbonya. Kang ikalima, Rene Mondihar Baterbonya. Amo ning tatay, ang amay ni Bobet Baterbonya. Tatlo ka mga utod ni Saul nabilin sa Santo Domingo Barutak Viejo. Ang nagtaliwa na nga si Saulo Nono Abal Baterbonya, ang iyasi nga kapid nga si Saul, nagpangasawa kay Mercedita Agramon. Kag, may 13 sila ka makabataan, parinti mo ni Mam Rosso? Nakapangasawa si Saul, si Saulo, kay Mercedita Agramon. Kag, may 13 sila ka makabataan, si Sammy, si Arnel, si Jerry, si Nora, Nora Baterbonya Iskanillas nabi kay tinakapamana na. Ikalima, Rivena Baterbonya. Ikaanom, Annalyn Baterbonya. Kapito, Mary Jane Baterbonya Hilbaliga. Tapos si Laila Baterbonya. Ikasam, Amer Baterbonya. Ikanapulo, Janice Baterbonya. Ikaonse, SM Baterbonya. Ikadose, Marisa Baterbonya Agner. Kagpang 13, si Jepsy Baterbonya. So si Bobet, ha? Taga, kuan gininisa, taga Barotac Nuevo Iloilo, taga Santo Domingo. Ayang award ng MVP sang 2025 palarong pamansa, ka gold medalist bilang kabayan sa Philippine team sa ASEAN School Games 2025 sa Brunei, Darussalam. Ang ambasang tatay niya kapon kadungan sang Father's Day. I miss him calling me Papa. I miss him calling me Papa. No? Daw ano balak nga daw ginakusi ang blood sagon sa isa ka amay sa isa ka tatay. Aba niya nahidlaw na ko sang tingog niya nagtawag sa kon nga pa, din ka pa, no? And niya this is the first Father's Day without my son Bobet. Mamangkot pagi kamo ang number 2 ang jersey ni Bobet aw, no? Only here sa Foro de los Pueblos. No, anong istorya nga ang number 2 sa, no? Anong kasaysayan sang iya nga jersey number?
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Mambaka nga ang mga tao, ang mga Pilipino naga kasubo sa kamatayon ni Bobet Baterbonya. By the way, he will be buried na by June 24. June 24, that will be on Wednesday, no? Why does Rene Baterbonya's passing feel personal to so many Filipino? Because we don't just see him as an athlete. We see him as a son. Ginalantaw naton sa Ma'am Adoracion Beb Celeste, Bishop Lerio Celeste. Bata nga nagapaningwa. Ginalantaw naton sa bilang utod. And we see the young version of ourselves pagi kay Bobet Baterbonya. Ang bata with a dream bigger than his circumstances. Ma'am Violi Belenson, a kid who believed that hard work could change his future. A kid who carried not only his own aspirations, pero ang paglaom para sa pamilya niya, sa iyang komunidad, kag sa tanan nga nag-cheer para sa iyang madangatan. Ang story familiar para sa tagsa ka Pilipino. Most of us, nakaibalo, kung paano magdamgo. Ha? Samtang inapasaan ang mga kabudlayan sa kaimulon sa pamilya. Ti, para kay Bobet nga ginatagan sa sang skills and the talent sa basketball. Kinalimbawa siya nga the younger version of Yanis Antetokounmpo and the younger version of Freddy Abuda, the scavenger, defensive player sa una sa Philippine Basketball Association. La 7:35 sa aga, this news is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: We'll pause for a quick break. Pagbalik ta, check tang aton nga connection sa Rojas City. Kaya African Swine Fever, nag-igo na to sa ila. Sa nagligad nga simana, may nag-text sa aton si Ma'am Lacibal, taga Duenas, nga dapat may border control na. Anong imuon sa provincial government sang Iloilo? Including Pasay City, kiti border nila sang Capiz. With this African Swine Fever outbreak sa Capiz, Pontevedra, Panitan, Cagroha City, ginaigo na. Kagining reklamo sa isa ka private school sa siyudad sang Iloilo nga ginpahalin ang ilang mga student athlete ha, kag hindi sila magatag sang statement of accounts sa mga balayran. Banila picture nyo lang da. Laura Sumagaysay, Beth Idalilla, Mighty C Morning. La 7:36, oras sulong sang Mighty C, magabalik ang Foro de los Pueblos.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: proper diet and exercise, manalong panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
12: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
13: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
12: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: Sa una.
15: Good day. Magid ako sa akong body odor.
16: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong.
16: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
16: naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
17: Extend Food Superman. For men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Salamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay,
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tay,
17: happy kanunay,
20: DTX 500.
17: Masaligan,
20: epektibo,
17: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar,
17: DTX 500.
20: Ikaw pala
17: ang may diabetes,
20: DTX 500.
17: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
20: kag kontrolar
17: sa imo blood sugar,
20: DTX 500.
17: Masaligan,
20: epektibo,
17: DTX 500.
10: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
17: Ang D3
20: yung may Physio.
17: Ang Physio
20: yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
17: Ang D3.
20: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
20: Yung may D3.
10: D3 Bio. Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
10: D3 Bio.
23: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
17: Ang D3.
20: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
20: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL
0: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
24: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
24: Happy kanunay.
6: DTX 500.
24: Masaligan.
6: Epektibo.
24: DTX 500.
25: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!
27: Ang oras sa Pilipinas, las 7:46 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
28: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
29: Foro de los Pueblos.
28: Foro de los Pueblos.
27: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa mga natrangkaso, tumarka mo D3 Bio, ha? Mighty C kag DTX 500. Kung elevated ang imoblang blood sugar level, Sir Romar Makmak Hablo Gunay kay Sir Reming Castor. Sir Makmak kay Sir Romar Hablo Gunay. Mighty C, morning, sir. Kagwa na sa balanya si Bosta Rimeng. Rimeng Castor. By the way, ka pala matigali sila si Sir Ricky Alejo, Sir J.R. Villalba, Sir Francis Satiranya. Mabanilaga, pamati kami sa programo kag sa program ni Boss Jansap. O perti, Boss Gidyang tawag nila kay Sir Jansap Yomo. Alas 7:47 sa aga, this time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
30: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
27: Padayon sa Foro de los Pueblos, sugod subong adlaw, June 22, ipasaka, ibatak sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Alert Status Blue, ang Region 6. Agudan daan ang possible impact sang Bagyo Francisco sa Western Visayas. Although subong Sir Steven Herardino, good morning Mr. Superman, Sir Tibo, kumusta ikaw sir? Way pa man sang direct nga impact dire sa aton. Pero suno kay Director Raul Fernandez, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Chairperson kag Regional Director sang Office of the Civil Defense, nga mas maayo igandaan ang possibly nga epekto sang ulan. Ikoy may ulan, worst case scenario, may landslide sa bukid, or may mga stranded nga mga residente nga nag-i-star sa low-lying areas.
31: Foro de los Pueblos.
32: Foro de los Pueblos.
27: Last 7:48 sa aga. Check na nga itong connection sa Pag-asa. Agad may baluanta ang latest weather bulletin. Anong dapat ay mo on? Pareho sa anak mo, Ma'am Beth Idar Liliano, si Honey, nag-addo diya sa Iloilo City. Subok ay mapa-enroll sa CPU. By the way, ang klase si Pio do subong nang adlaw yun, June 22, no? Ang ila bagong CPUR President sang Parliament, 22nd CPUR President sang Parliament, amo si Rihanna Guanson. Congratulations sa mga taga-CPU na nagapamati man sa Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
32: Foro de los Pueblos.
27: We have Engineer Ferdinand Rubin sang Pag-asa Iloilo. Engineer Rubin, sir, si Ted, Mighty C Morning.
33: Yes, sir. Ted, mayroong agaw sa itong mga pagpalamati. Sa latest analysis natin, sa subong na adlaw, ang atong ginamonitor ng bagyo nga si Bagyong San Francisco, yara na sa 715 kilometers kailangan sa Tavira City, Rabian. May dalay ni hangin nga 130 kilometers per hour malapit sa sentro at pagmadlo sa Destines na posible maglabot sa 170 kilometers per hour. Sa karon west northwest ang hulag kini sa kapasigong na 30 km per hour. Ang ini nga bagyo malayo man sa atong Western Visayas, wala sang direktang epekto diri sa atong rehiyon, pero makakapusog sa hangin nga dagat nga ang mga epekto sa Visayas, Mindanao at Palawan. Mangon sa sistema Western Visayas, may ara sa mga magalunan nga kalangit ang mga posible na makadalaman sa mga lagtalaktang mga ulan sa ilagpang guob sa hapon o kakagabihan. Hinatagod mihanan sila nga hinatubog sa mga hangin halos sa dagat na natundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay sa pagkakarangan at mga pagkakilan sa kaligatan. Atong nga temperatura 25 to 33 degrees centigrado. Kadlaw nagbutlak alas 5:30 sa gabi na puno din ni alas 6:30 sa hapon. Amo niya itong latest mga update.
27: Engineer, sir, Sir Ferg,
33: yes,
27: sa east of Tugigaraw City, Cagayan ang sentro niya. So, wa inis ang direct effect dari sa aton sa Iloilo City or sa Panay, ng mga pag-ulan na bida or pagmadlos ang hangin?
33: Mga pag-ulan nga mabasada na itong sir habagat ni saya.
27: San on ni sir, sir, magkasugod sa mga adlaw?
33: Possible, sir. Ay, subo may mga pag-ulan na kita sa Antique, sa ibang departamento ng Antique, kag sa Guimaraon, kag even sa Tegro sa ilang region.
27: Pero why man siya sa ruta niyang Iloilo, no?
33: Ang ini bagyo, sir?
27: Oo.
33: Wala, sir. Magwa ni siya sa Babaw, sa Extreme North Luzon.
27: Saan o siya magwa?
33: Sa Friday, Bernes.
27: Lawig ako? Lawig tiner niya ako?
33: Yes, sir. Kayo layo pa siya sa kadagatan natin. Sa layo pa siya sa likod. Pero rin siya sa may North Luzon area. Pero ma-recurving pa ni siya sa Babaw.
27: Mag-recurve, mabalik siya?
33: Ma-recurve pa Babaw, sir. Kayo sa karon northwest ang iya. Hulag. Recurving pa Babaw, northwest, pagkanto sa northeast.
27: Mm-hmm. At least hindi rin mag-agi sa aton pero expected lang amihan ng agang contributory nga ulan sa aton. Hindi mo nang amihan?
33: Habagat, sir.
27: Habagat, habagat. I stand corrected. Kapo naman yung the longest day sang tuig, no? Santo sa record ninyo, Sir Ferds, no? Nga daw
33: yes,
27: lawig, lawig ang daylight kahapon, ang daylight period. Pila ka oras ang adlaw kahapon? You know, lawig man?
33: Yes, sir. 12 hours, sir. Muni siyang aton nga summer solstice, no? Na kung sa diin nag-umpisa ng aton nga summer diri sa northern hemisphere, 12 hours and 50 minutes na almost 13 hours, sir.
27: 12 hours and 50 plus, sir?
33: 50 minutes.
27: 50. Kahit 24 hours mo lang isang adlaw mo, dapat 24 sa 12 sa adlaw, 12 mas gabi.
33: Yes, sir.
27: Pero iniya may aman nga 50 minutes.
33: So baligwa ya do hindi siya totally 50-50 ang aton niya adlaw kagabi, ang oras ng adlaw kagabi.
27: Nga may nagkatabo
33: ang mas lawig na adlaw kaysa sa gabi.
27: Ano explanation sing natawag nga summer solstice? SOLSTICE, Engineer Rubin.
33: Yes sir, longest day na siya sir kay kumbaga ang aton na binakwan na kalimutan, no, ga-tilt na siya 23.5 degrees from its axis, no? So, ga-revolve na siya dayon around the sun. So, once nga ga-tilt na siya, so, tendency is ga-libot na siya, ga-revolve around its axis, kag dayon ga-revolve man siya sa around the sun. So, tendency, abi, is from time to time, gabag-o ang iyang orientation, gawabol na siya, gabag-o ang orientation sang iyang axis, no? So, may times, no, nga mas lawig ang gabi diri sa northern hemisphere compared sa southern hemisphere kag may times man nga mas lawig ang gabi sa northern hemisphere compared sa southern hemisphere. So kuan siya mangud sang ining tilt sang aton nga kuan pag tilt sang aton nga kalibutan may ara kita sang seasons amo ni siya ang summer, winter, fall kag spring or autumn, no? So amo ni siya nga may ara kita sang mga seasons mangud sa tilt niya ni kag of course, no, mangud man diri sa iya nga pag-revolve around the sun amo ni nga kuan may summer kita.
27: Contrary sa aton nya ti dry and wet season mo lang sa aton although nga anda naton taon nga summer pero actually hindi ganina sang correct term ibla.
33: Yes sir, dry season lang kita, hot and dry and cool and dry season kita, di ka rainy season na kita kaya ra kita sa tropics.
27: Very well said, Engineer Ferdinand Rubin, sir. Salamat, ha. Mighty sea morning sa imo.
33: Thank you, sir. And salawat. Good morning, Master.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
27: Daniel Ray Gayas and Mighty C Morning, Sir George Ocampo, Beth Idarlilia, Sir Steven Gerardino. 7:54 sa aga. Anong aton nga refleksyon sa kamatayon sa Ilonggo nga si Rene Clert Baterbonya? No? Sanbay ka mo diri sa aton nga pagpangalagad. Una sa tanan, death can come at any moment. Death can come any moment. Being young does not guarantee a long life. Habi mo kay bata ka pa, pinagusto ko lang da. Kasi pagkasandad mo karon mabugto rangos bulaw. Amo nang halungan tagid aton kabuhi. This news is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
3: K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compound.
7: Yanagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: DTX 500
9: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
11: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Tiyanhon mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka. Damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag-food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Ti wala na iban eh.
9: Oh.
11: DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalaan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kang salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500
7: para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tayo.
8: Happy ka nunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
12: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamins C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
11: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
9: Oh.
11: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide. Ano para Sir GP?
9: Hydroxyl radical.
11: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amo da gasugod nga galuyat yata ang imong kwan eh. Imong nga panit. ga-wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag may TC, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag may TC para nga ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio.